0: Ano yung oras? Kami po, uligan lang gin kami. Masig, ano lang gin kami sa amon nga. Bagay ron, ma'am.
1: Pangaman.
0: Hindi ko matabo ra yung uman, oo.
1: Masige. Ma'am, thank you so much. Yung dama, ma'am, sa oras man. Yung ginta, unimo ka muna sa XFM Kalibo, ma'am.
0: Oo, thank you, ma'am.
1: Okay, ma'am. Oo. Si ma'am Edna Linda La Cruz, sa bilog sa rekra mga, sa, na biktima. Itrekra mga nakaw sa Barangay Briones, Kalibo. Raya man si katropang Claire T. Ad. It XFM. 96.5 Kalibo ang katropa mo.
2: Mga serye, no, panakawan niya, naguntad, lately, mga nagtinaliwan niya, inadlaw yung sa Banwat Kalibo. Mm-hmm. May mga natuhod na kita kada, sir, yung mga individual sa likod itala ng krimen.
3: Ah, yes po. Unahin lang po natin yung unang natabo po yung sa may veteran sa Binyo, which is, nangyari po yung insidente ng July, madaling araw po ng July 10. Mm-hmm. So, based on the follow-up and of course yung investigation natin na ginawa doon at saka yung sa mga backtracking na ginawa natin sa mga CCTVs, hindi po apat yung na-identify natin doon na individual. I mean, hindi natin totally nakilala but nakuha natin na yung grupo po ay binubuo ng 7 katao, hindi 4. So isa po doon ang na-identify na ho natin and based on our background investigation is nasa legal aids na din po yun. And then yung remaining na 6 yun pa yung subject natin for identification to determine kung yun po ay siya mga minors or nasa legal aids na. But initially, sabi ko nga po, we are just waiting for the complainant din. Considering na at that time nga po, wala din pong nawala. Although nagalugat, kumbaga napasok yung stall niya, but based doon sa information na binigay sa atin, wala namang nawalang items doon. Maliban nga lang po doon sa isang piso wifi na naka-almost katabi lang din nila ng stall. Yun po yung nakuha na ng almost 300 pesos. Mm-hmm.
2: Pero isang stall lang sa yung pinasok?
3: Yes po, isa lang po yung napasok nila. And yung nung nireview natin si CCTV is nag-attempt pa silang pasukin yung isang stall. Mm-hmm. However, hindi na nila napasok doon because of the lock na nakalagay. So hindi nila basta na sira. So yun, immediately umalis na lang sila doon sa areas.
2: Mm. Yes. Ano to sir? Nasa custody na ng Kalibo PNP itong na tukoy na isang individual or?
3: Wala pa po. Actually, na-identify lang natin siya through our backtracking. Mm. And of course, yun sa pag-conduct ng background investigation natin doon sa individual. We're just waiting yung, if willing yung complainant natin to file the necessary criminal complaint against doon sa nangyari na yun. Mm.
2: So, most probably naman, sir, iba yung itong mga individuals na nangyari rin mga pagnanakaw sa may Briones?
3: Ay, yes po. Technically po yung sa Briones is different, naman po yun eh.
2: Mm.
3: So, meron na rin daw tayong person of interest doon. Yung sabi ko nga po, yung tinutukan ng investigation natin doon is yung mismong taga doon din.
2: Ah. Or, isa lang siya,
3: or kakilala
2: sir.
3: Din nila. Kasi
2: sa
3: nga po,
2: limang bahay na pinasok isa lang.
3: Yes po. Kasi nga po is yun yung isang tiningnan natin dahil alam nung perpetrators kung ano yung kukunin at saan papasok at saka ano yung mga medyo mamahalin na mga alaga doon. So technically wala naman pong nakuhang pera doon. Purely more on mga alagang manok, panabong at saka yung inahin yung mga nawala po doon. But sabi nga namin, yun nga po, with the coordination pa rin ng may-ari if they are willing na may file yun. But yun po, yun yung gusto nating encourage, especially doon sa mga complainant na talagang mag-file for us na mawala ito. Kasi nga, as long as nandyan po sa street pa rin ito, and then andun pa rin yung mindset na gagawa at gagawa pa rin po.
2: So, sa legal na edad naman ito, sir?
3: Yes po, yes po.
2: Mm-hmm. So, sa limang bahay, sir, no? Totally kasi limang bahay, yes, yata yung napasok niya. Siya lang talaga mag-isa.
3: Yes po. Based na din po yun doon sa mga nakita nating footprint ng pag-inalisan niya. And yun nga po, sa tulong na din nung may-ari doon, nagkaroon ho tayo ng motive doon kung sino yung posibleng nakakuha noon.
2: Ano to, sir? Ano rin? Madaling araw rin yung ginawa?
3: Yes po, madaling araw. Sa to say, hindi lang natin hindi tayo nakakuha ng CCTV kasi wala namang available CCTV that time doon sa areas na yan sa may Briones.
2: Mm-hmm.
3: But yung sa may veterans po is, yun bro, meron po tayo mga na-backtrack na mga CCTV. Yung nga po is na-identify natin yung isa and subject yung anim.

0: But initially, mga taga dito lang din naman po yun.
1: Yung mga manok na yun, sir, na-recovery?
0: So far po, yun pa yung subject natin para makuha natin kung saan naidala or naibenta yung mga yun. Especially yung pusa na medyo kamahalan din natin yung Siamese na type lang na ano, lahi ng pusa at saka yung dalawang anak, I think, ng pusa na yun.
1: So, may record talaga siya, sir, sa ganitong ano, krimen kasi lima talaga yung napasok niya eh.
0: Yes po. Pero yung person involved naman po, yung person of interest natin doon, based dun sa wala naman siyang previous record, tinik natin. It so happened siguro talagang nangailangan. Sabi nga, baka immediate yung ano yun. Yun yung tinitingnan natin kasi nga may somewhat sinisingil na yata yung POI natin for the yung kautangan niya. So sabi niya, parang gagawa ng paraan, baka yun yung ginawa ng paraan.
1: So most probably, sir, regular filing na lang?
0: Yes pa. Hindi na ho natin mapapile through inquest kung sila sabi natin it's more lapse na rin ng period for the filing ng inquest. So, just sabi ko nga, we're just waiting din ng approval din ng ano natin, yung complainant. And yun pa nga po eh, we encourage na sana ma-file, makapag-file para lang po at least mawala na yung ganitong klaseng individual dito sa street natin. Kasi as long as nagro-roam sila dyan, still, andyan na naman po yung panganib na baka pumasok na naman sila.
1: At marami ang nagsasabi, sir, na ito na naman kasi rainy season, sagulan na naman, magsisilabasan na naman sila itong mga magnanakaw.
0: Take advantage na naman po yan, especially. So, yun nga po, isa sa mga pakiusap natin, especially sa mga establishment, even yung mga sa bahay po. Kung po pwedeng paigtingin ho natin yung security natin sa bahay, kung po pwedeng i-lock, double lock pa ho natin for us na ma-insure. And kung meron lang din naman tayong available na pera, makapag-invest tayo sa CCTV kasi malaking tulong po yun. It's not only about prevention but in solving if ever na mayroong mga mangyari ho natin. Kasi on our part naman po, we are taking all the necessary steps na ma-prevent natin to. But may mga times so talagang napapasukan to. So we are aiming na ma-resolve agad yung if ever may mga mangyaring incident. So, but sabi ko nga po, ang still goal natin dito is prevention. Nakafocus pa rin ho tayo sa prevention kasi mas yun po yung pinakamura itong titingnan natin kaysa yung mag-solve tayo ng isang incident na it takes a lot of resources na naman po. So, as much possible, we are aiming for that prevention steps para hindi na po ito mangyari. So, ito nga po, kagaya nito, kung ma-file natin yung case, mas maganda pong steps yun para if ever mababaan ng warrant at makulong, mawawala na po siya sa street. Mawawala yung panganib natin na kumbaga na mayroong individual na posibleng pumasok na.
1: Sir, after that, ano no, yung sa may Veterans Avenue, sa may Briones na nangyari mga nakawan, may mga karagdagan pa tayo, sir, na nailista related sa ganitong incident?
0: So far po, wala naman na tayo incident na na-record pa maliban po doon. But sabi ko nga, kung meron mga nakakapagduda, or mga situation na nangyari, ipagbigay alam lang po sa atin para at least matrace po natin, mabigyan, maimbestigan, and ma-found out natin kung sino yung would-be na mga perpetrators dito sa mga incident na to.
1: Sir, sa mga ganitong season po, although anytime, anywhere naman eh, itong mga perpetrators, mga magnanakaw, pero sa ganitong mga panahon po, tag-ulan, may mga karagdagan tayo, sir, na mga ano intervention or mga prevention na measures na isinasagawa para ma-ano talaga, sir, masawata ang mga plano nitong mga magnanakaw.
0: Yes po. Actually, hindi lang po si PNP yung nagsasagawa nito kasi constant naman po yung cooperation coordination natin with yung mga barangays. So including po yung mga barangays, nagka-conduct din po ng patrolling yun, yung mga visibility within their respective barangays. Katuwang po yung ating PNP. So round the clock naman po tayo, makikita nyo dyan. Meron tayong mga standby points. Yung nga lang po, kailangan talaga natin ng tulong din ng community para po at least kahit pa paano masubaybayan din ito. Or kung yun nga, sabi ko, simpleng pagbigay lang ng information kung meron mga nakakapag... mga yung mga alanganin pong mga personalities na po pwedeng gumawa ng mga krimen, ipagbigay alam mo agad sa ating kapulisan para at least ma-investigahan natin and at least ma-prevent po natin yung mga possible na mga mangyayari.
1: Mm-hmm. Sir, yung isang na-identify na individual sa apitong mga perpetrators doon sa may Veterans Avenue, taga-Kalibo rin to,
0: yes,
1: sir?
0: Yes po, ma'am. Kalibo rin.
1: Okay. So, wala pa rin, although pag... ano yun, sir? Imbestigahan siya or interviewin siya ninyo para matukoy pa yung mga natira?
0: Yes
1: or...
0: po. Subject po yun na ano natin. Once na ma-locate natin siya. Na-identify lang ho natin but we are trying na ma-locate natin siya. But sabi ko nga, may record na din siya kasi.
1: Ah, okay.
0: So, kaya na-identify yun natin siya dito. So, our record dito sa station. So, yun po yung ano natin para ma-determine pa natin yung ibang kasamahan sa yung remaining na anin.
1: Pero, ano pa rin yun, sir, kumbaga depende pa rin sa complainant.
0: Yes, precisely po. Nakadepende po tayo. Although pwede naman natin i-file yun, but sabi ko nga, kung walang, hindi makikipag-cooperate yung complainant sa atin during the filing, madidismiss lang din naman yung ipapail natin na case against dito.
1: Parang challenge yun, sir, no? Especially sa inyong mga kapulisan na gusto rin ninyo sanang malinis, galing sa mga itong mga magnanakaw yung community. Yes, pero minsan yung mga complainant din, sa ngalan na wala namang nakuha sa kanila, hindi na lang talaga pinuporsu
0: yung
1: kaso.
0: Yes, minsan po kasi naiintindihan din natin yan kasi alam po natin
1: matrabaho.
0: yung abala.
1: Oo.
0: Na may dudulot nun sa kanila, especially kung mayroong mga incident na nare-recover namin. Mm-hmm. May mga ganun pong issues na nare-recover namin yung mga nanakaw and then nung time na magpapail na tayo, nag-uurong na sila ng demanda.
1: Oh.
0: So, napapakawalan pa rin po yung ating mga suspect. So, yun pa rin po, andun pa kalat-kalat pa rin sa ating street na posibleng mag-strike na naman anytime. So, yun po yung gusto nating panawagan nga na if ever maging ano tayo dito, hopefully sana ayaw namin maging biktima. Gumamit ng word na maging biktima. Mm-hmm. But if ever po, sana po is talagang cooperation natin dito. Tuluyan talaga po natin pailan ito. Para at least mawala ko sa society natin at ma-isolate kumbaga.
1: Oo.
0: At least kahit pa paano ma-feel natin na itong individual na ito na parating involved sa ganitong krimen is na naka-isolate, nakakulong. Para yun po, yun yung aim natin dito.
1: Ah, sige. Yes. Sir, siguro karagdagang reminder, sabi ko nga ngayon, special tag-ulan na naman at most of the time, parang madaling araw talaga sila lumalabas o sinasagawa yung kanilang mga pagnanakaw. Siguro, sir, karagdagang reminder sa ating mga community sa lahat po.
0: Yes po. Una-una po, sabi ko nga, nabanggit ko na kanina, CCTV po is mahalaga din para sa atin, para sa pag-solve natin ng mga krimen. But wala pa rin pong tatalo sa cooperation, magtulungan mo tayo with the PNP at saka yung community natin. Yung parang yung hinihiling ko sa ating mga kababayan na sana tulungan nyo po ang ating Kalibo Municipal Police Station sa pagpapanatili po ng kapayapaan, especially dito po sa Kalibo. Yung pagpo-provide ho natin ng security sa ating mga establishmento is napakahalagang bagay po yun. Hindi man ho natin masasabing 100% na hindi mapapasok kasi wala naman po talagang impenetrable kahit anong lakro na papasok na papasok lang. Ang purpose lang ho natin doon is madelayed lang. Madelayed and makapag-react ho tayo, mapansin na mayroong nangyayaring insidente doon and magawan ho natin agad ng action at mahuli kung sino po yung may kagagawa niyan. Yung parati pong gusto nating iparating sa ating mga kababayan, especially dito sa Kalipa.
1: Sige. With that, maraming salamat, Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas, at Chief of Police, 8 Kalibo Municipal Police Station.
2: Bullseye! I thank you, Gidaha, kay Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas. Raton ka rin kahipit, raton ka rin. Kabuti yan, right? Sa sunod-sunod, yung tanga mga kaso ka rin panakawan, no? So, hindi ang manaton pag-itugyan sa aton karanga PNP, ro mga obligasyon naton bilang una sa komunidad, mga katropa, kasi sunod-sunod yun, pati taro mga bindo machine o mga gamit o nanuuna, bisan kuring. Karanga mga kawatan, mga katropa, iya sa aton sa Banwa Karait. Well, good morning, Anay, kay Leopoldo Cesar Martinez Jr.
3: Good morning!
2: Yan nag-propamati, makaroon ka ng aga. Kayong Andy Norada, ha? Late, late na naman. Good AM, katropa. Good morning. Nasa Dumlog, New Washington.
3: Good morning!
2: Kay Aljon Drilo Navarro, mayod nga pagpropamati, gapasyaro ko no sa Ruelan Junior Barber Shop, cellphone repair shop with the una sa Alpatic cellphone repair shop ang kay Robert, ang kay Cap Junior, ang kay nung Mike Paulino nga nagamonitor makaroon nga. Good morning! Ag Mama Marie Chris Polmonis, good morning ha. Una kay Edie ag sa Alparo family nga nagamonitor makaroon ka rin nga agahon. Good morning, good morning. Nakatutok man. Kaya Divina Yepes, good morning. Dayang porsyon na ito na kato ni Turbo Dietary Food Supplement for Men. Importante rin sa mga kakinan. No? May makaaglabuwas ka, ro mga binipisyo ka rin, ginapanami ro performance at satisfaction. Kay bahan si Mrs., ginapanami maron mga natural drive, ginabalik ro gana sa relasyon. At syempre, labing-labing, importante ron. Ginapahaba ro energy, confidence sa paghulid kay Mrs. Guwas ang epektibo. Good morning! Dietary food supplement for men. Nag-aso-aso yung agi ka na kung makainom ka mga kato. At na Fiesto Health Incorporated, ro raya ka nga Turbo Dietary Food Supplement para sa mga kagakin. Bumusay! Nationwide, mga katropa. Sa ato magkaroon nga pagpropadayon, 8:20 na, ato nga oras oh. Iba pa gid nga mga mainit kay mga topiko, istoryahan ta pagkatapos yang gid. Itaton nga mga commercial, kindly stand by. Bullseye!

0: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
2: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: X-F-M.
5: FM.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
8: Ha?
7: Oh? Ma? Ikaw na?
8: Oo! Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagli mabayad sa tuition mo.
7: Oh, gali, diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
9: Maaasahan.
10: Sa sakit ng katawan.
9: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid na all-in-one.
10: Sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
5: X-F-M. X-F-M.
2: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBP at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid penethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapakipakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas na-absorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
11: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
13: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang premium D3.
11: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mukha-kampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
9: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: XFM.
14: katropa? Yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
15: Ako si Gloria Taonan, it is time siya kalibu aklan. Ang kapasama sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong yung nadagaan niya. 2,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Samson ka pag XFM, libu-libong papremyo.
14: O, ikaw man katropa. May chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Samton Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Samton Gold Coffee Mix. Samton and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Samson Gold Live Testimony.
17: Lin Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Samson Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After one week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Is yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Samson Plus Gold.
18: Samson Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Suwabe ang aroma. Samson Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Samson Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Samson Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
20: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
21: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
22: Samson Plus Herbal Soap.
23: Norma Oda, taga Sibalom. Ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Samson Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
22: Samson Plus Herbal Soap.
24: Bili na!
22: Samson Plus Herbal Soap.
14: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Samson and XFM, libu-libong papremyo.
15: Ako si Gloria Taonan, it is time siya kalibu aklan. Ang kapasama sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong yung nadagaan niya. 2,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Samson pag XFM, libu-libong papremyo.
14: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samson and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Samson Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Samson Gold Coffee Mix. Samson and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
25: Sister Pain.
26: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sa akit nga akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
27: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
28: Symptoms persist. Sa mga butika.

0: matod nga oras sa alas 8:36 na.
1: Bullseye!
0: Dayong porsyon hato na kato ni Santon, ha? Santon Vitamin C. Sa aton karang mga tropa. Kinangan, pabaskog ko na aton. So aton karang resistensya sa makaroon karang panahon. So makaroon na ubo si Pontrang Kaso. Kinangan naton mag-vitamin C kita, ha? Ro-vitamin C halinra sa Santon. Ginapabaskog ko nga resistensya. Gabigid sa mga physical activities. Ginasukan, ro-fatig, ginabuligan nga mapadasig ro mga recovery or mga ginabatsyag sa aton karagigawas. So, Santon Vitamin C ro alkaline nga vitamin C mga katropa. Importante ra sa gawas. Kapin sa mga inunga nato, no? Kinangan naton paimnon ita Santon Vitamin C ro aton karanga mga estudyante sa sulod sa eskwilahan. Kinangan may vitamin C randang gawas. Produkto right, yes to health. Babakara sa mga butika nation. Ayan. Good morning, ane, kay Yamya Masangya.
2: Good morning!
0: Kay Lorna Rosano. Good morning.
2: Good morning!
0: Leopoldo Cesar Martinez Jr., ha? Good morning, gidana. Nag-monitor.
2: Good mga morning! Aton.
0: Sa aton makaroon nga pag-pangalagad. Now, haram makaroon aton, ebesyada, anayro, orientation nga gimpatigi yun. Daya awareness ra, no? Ita aton nga provincial agriculturist. Sa dagagan ang sistema makaroon mga katrupa ito ay karang ASF. Kasi may mga namumonitor pero white record makaroon. Kasi ibawa man nag-report. Nag-aalanganin nga mag-report mga katrupa sa dagagan. Itraya karang nga ASF iya sa aton karang nga probinsya. Pero basi may una tabaga. Nga wagang nakasayod raton karang nga provincial agriculture mga katrupa. Sa orientation nga gimpatigyon, kay bahan ng mga hag-research, ara pamatian tanay, randa karang nga mga pagpasa.
3: Very thankful gid ako dahil nga nagkaroon ng initiative si Engineer Villarreal. Mag-adto sa office nga imbatahon ang mga core farm hog raiser nga mag-meeting kita iya makaroon. Agto no all about ESF nga ra. Okay? Sa makaroon nga adlaw sayod ko nga abuong kakalamatay nga baboy pero may declaration ang declaration abinaton karon hay dapat may aton gid nga official laboratory result halin sa regional office iya kita makaron ang purpose naton sa bulig ninyo aton pagatapnaon ang pag-spread iti ESF virus. Buligi man ninyo kami. Hindi namon masarangan ra nga kami yang. Okay? May executive order si Governor nga gin pag-uwa. Nga ang pwede lang nga makasugod sa aklan nga baboy ay ang mga probinsya nga under sa pink zone. Okay? So, di karon lang anay kita. Ang akon makaroon nga ginapangayo kinyo tanan kung pwede mandatory guta ang reporting. Hindi ka mo mag-report sa inyong isig kabahay, inyong BFF, inyong ka-textmate, may namatay iya. Abe, textingan ta abe, report ka mo sa inyong municipal agriculturist. Pag-report ninyo ka sa municipal agriculturist, ma-report ron sanda amon. Tandem kami karon sa blood collection. Kasi, minsan, nagasunggod man ako. Si Doktora Sinyal Gamba ng White ASF. Pero meron. Sina ko mabuo it? It result? Alang-alang man ako maghinambag iya nga may ASF kun iya. Number one, karon nga magiging epekto, economic losses, katon nga taga-aklanon. Kung magpinuril ako, haman, gabarato ang baboy, lukuhon yung man kamuit mga biyahero. Number two, ang gapanik ka mo karon, di ba? So patanayan anay naton. At if in case nga magpositive inyong baboy, halimbawa akong baboy namatay, wa ko habuit dugo. Ang amon karon nga buuan, ga surveillance kami, random sampling sa inyong neighbor. Ako ang inyong neighbor magpositive, kundi i-report man namon ron igto kasi may test kit kami. I-report namon igto ron sa ano, sa region nga nagpositive inyong baboy. Hindi naman ibig sabihin pag nagpositive ka mo, yung pink zone it banwa mabalik kuman sa red zone. I-consider lang naton ron nga incursion. Ibig sabihin, nagbakayot na kamot baboy nga infected. That's why yung baboy namatay. So, kina-consider lang naton ron nga incursion. So, pwede mataron nga hindi ma-download ang aton nga ron nga pink zone into red zone. Kaya lang, ano nga ang kara, bukong ba't sadyang balita, uwa pa ako nakabati from the Department of Agriculture nga may ginatao sandakaton nga indemnification fund. Kung sino ang namatayan baga, ay parehas last year nga, diba, ginabalikan ka mo kahit sang kiri, at least may gabalik nga kwarta. So, wag na siguro ipundo ang Department of Agriculture para sa indemnification fund. Sa makaroon, nagpagawa si Governor it memorandum. Mabasa man ninyo hindi na ron. Nga gina-encourage tanan ang municipal mayor nga mag-put up at border checkpoint sa tanan nga munisipyo. Ag magbutang it personnel ag with corresponding PNP para mas strengthen gid naton ang pagsugod guwa it mga baboy. So do yun lang anay ang akon nga mahambar makaron. Ma-focus anay kita anay sa aton nga lecture. Hindi na galing after it lecture. Baganatan kita it question and answer. Okay? Hay akon kamutanan sabton. Kasi ang office namon karon ang concerned, may pinakamabaho nga concern regarding nga ron sa applicants wine fever. Salamat nga po.
1: Kung masayra na binaton do ASF, it means kasayad bang kinda kung paano i-motap na on. First, do ASF, imaurahay virus. Pag hinamba nga virus, daya is makatagapon, makamagatay sa tanan nga ages it baboy. Warot gina pagabi from piglets, grower, breeder, sao naton, wa pagit it bakuna. Pero may ina nga bakuna nga na-develop sa Vietnam, ang AVAC nga vaccine, pero bukon pa mo't commercially available gidi mao. May further research pagitabi. At sambilog pa sa virus nga ra, huwagin kita it treatment, wat buhog. So, importante gid akong taro, bakuna, galing, wa pa mo na roll out gid. Commercially available, wa pa gid ah. So, aton gid ang mga hima makara is ang biosecurity. Sa ASF nga natamaan, nga mga farmers, ano rin inyong na-notice sa inyong baboy pagkapatay sa inyong kwan? Huwag gana magkaon, ano pagid? May nakita ka mong discoloration sa skin, may nagid ah. Ang mga pilang days yataraan ang anong duration baga before mo namatay? Dasigang? Dasigang. Pat- patay ko to dayon. Aton yung African swine fever, it is characterized by high fever. Mataas nga gagna, wet gana magkaon, tapos gapamuga nga skin, agro sa bilog pa, gadugo. Pero ana nga, sa sugod baga sa internal organs nana. Ag soon, pagkapatay, within 2 to 10 days ana nga, average. Pero may ina karon nga mga baboy, makaramana nga adlaw, kuwat gana magkaon. Pero the next day, patay, which is doon na ginatawag nato niya sudden death. Agro mortality kara is 100%. So, maski sa bilog ang karang baboy nga naapektuhan sa inyong backyard, expect nga tanan nga hurt karon mapatay man. Sa clinical signs, si tato niya ASF, sa image nga A, pigs are visibly weak with fever and huddle to stay warm. Sa B, C, hasta it E, doon makita. Pero aton yung mga reddening sa skin, sa neck, mostly sa neck, sa extremities, sa nang feet nana, sa ears, pagid may ina ang cyanosis or pag maga. Ag saan ang necrotic lesions manimaw sa skin, abdomen, neck, and ano yun, ears. Kung aton yung mga tanawon sa sugod, roan ang kidney at spleen na nakaroon hagok. Pero good news yung sa ASF nga ra, huwag imot epekto sa aton nga gawas. It's not at yung ASF nga ni ko, no, is not a human health threat. Pero problema lang gid, roan nga lasa. So maski ano nga kunla ninyo, grabe ang gang sagyapon. May ibagit ay mo sa other nga healthy ba nga ano, meet na itong nakakaon. Sino yaro familiar sa 5-7-10 nga protocol? Sino nakaagi it kaling? Sa 5-7-10 na itong protocol, do 500 meters, hararo infected zone. So it means, kung sa radius ka ra may positive nga ASF, sa within 500 radius, doon do ikal. Tapos may aton mat ang buffer zone, which is ang 7 kilometers. Daya is gakanda kita't surveillance para hindi ba magkalat ro sa red nga infected zone nga to, nga magsugod sa yellow naton. Sa makara, sa aton nga protocol sa bai, di ba red zone, may pink kita, ro pink kay buffer zone para hindi un maglapta ro sa red zone. And the next nga color is ang yellow. Pagka yellow karon, doon do green. Green zone which means free sa ASF ray nga ra. Which is kung may ina man nga may diseases nga nagkatabo, daya need gihapon i-report day nga ra sa LGUs ha. Next is ang sa ground meat man na whole meat no, pero aton nga ASF virus pwede pa maglast it 105 days. So imagine pila patangbugan doon niya yun. Almost 3 to 4 months. Moments sa dried meat. Yes, 300 days. Sa fat and skin, 300 days man gihapon. Ag sa frozen meat. Daya galasti mo up to 3 years. Sa aton yung frozen meat. Sa transmission. Para sa bilog, sa mga reasons for transmission is ang direct contact. Kagubot man siguro kita at direct contact, no? For example, ako man nagsambilog ng farmers nag-handshake, direct contact. Kung sa baboy mata, may inyo mata nga old stock sa inyong backyard, tapos nagbakal kamuit bago sa guwa, tapos gingiba nyo isang kapigpen, do yun direct contact ko taroy niya ron. Tapos ang nag- patakaw pagit niya ron, direct contact pagit doon, pwede ron maging reason i-transmission it ASF naton. Sa indirect transmission, daya, mga fomites or mga inanimate objects, sa clothing naton, sa boots or chanelas or sa vehicles na nagasugod sa itong backyard. Kaya importante kita nga separate, pero inyong gamiton niya cloth sa guwa, ag ito sa inyong pigiring a farm. kung mas mayad, kung mas manami pagitangan ikunta, kung may designated yun ka mong pang farmer nga outfit, again mataro pang bailihan. Ag mag-disinfect yun ka mo before ka mo magsuod. May inabi nga iba sa farm nga before sa magsuod sa andang pigiri, nagapaligos para mabuo para mga contaminants or other base mga magdagat sa dat sakit. Next is a scavenging. Tada makita siguro may ina nga ano no, pig pens or fences. Okay, sa scavenging, daya nga ra, mas delikado pagdating kung waka buit pig pens or fences sa inyong pigiri. Kasi rubaboy, abi kung sinsiin niya talaga ukit. Gakaon kung si Indo may ina nga pagkaon yung may makita imaw. Agwa tagali ro to kadahom nga infected yung tagali ro meat or kung ano man itong food nga pwede nga makatransmit ito nga virus. Sa swill feeding or damog, may ga-practice pa iya nga nagataot damog? So, wa gawan? Wa. Oh, do yun. Do yun nga ni. Mahal ro feeds kaya masking munok ka komplikado atong biosecurity hay dapat sundun git akunta naton. Sa swill feeding ara or damog, karagit abiro nag-start do ASF. Kasi diba sa international flight gatao sanda ito it meat. Ayro mga binlan karon or mga scraps na meat hay si inyat aron so kung si inyat damsite nanda ipilak tapos puto niyang ron itawo mana or isa ka farmer na may alaga man nga baboy doon na dang ginagamit niya bahog para makabarato. Agro sa bilog pa sa mga restaurants baga ay di ba karon gina baka sa kwan mga scraps or nagapang buo-buo sa restaurant halin hugasan agita uman doyan sa bilog sa mga transmission naton sa ASF. Sa biosecurity, protecting your feeds pigs ASF box biosecurity for backyard farms daya is for intended sa mga backyard naton nya ano hog raisers. Objectives naton, define the ASF, which is na-define yun natong kina. Makara-i-differentiate naton to external and internal biosecurity measures. Tapos, i-illustrate the effective personal protocols. And lastly, i-highlight naton the importance of surveillance, early detection, and emergency response plans. So ASF no, pwede nat or maka-define yun kita, which is contagious, makalalapta, makamagatay, causes high 100% ng mortality, huwa kita itbuong karaha, and although sa pig-to-pig karaha nga transmission, sa human health, huwa matay mo threat.
4: I'll introduce to you the guidelines on swine mortality insurance. Okay, no? So what is mortality insurance? It is an insurance that covers death due to accident or diseases and or other coverages affecting the livestock. So may daywa kita kami na type of insurance. This is a non-commercial to ato ng mga backyard and the commercial. Daya kita parang pigirista kita. Okay. So kung June 24, 2026, may ginpanaw kami nga general provisions of this swine mortality insurance. So the objective of insurance, livestock in which the assured has insurable interest. So kung ano rin ginahambang nga insurable interest, dapat actual owner of the insured animal. Number two, the assured finance or spend for the cost of raising the insured animals. Meaning, ikagit aro gagastos halin sa pagbakal or pag-purchase ni mo it livestock, o hasta sa pagbakal ito yung mga fees. Next, the assured will benefit income or suffer financial losses due to the death of the insured animal. So, syempre, as a grower, kung ikaw ro nag-apply at insurance coverage, it imong sapat. So, when it comes to indemnification, kimo, ikaw gita kara mag-receive. So, now, any other people nga involved. So, kung sinuro nag-apply at insurance, imo gita daya ro maka-benefit. So, kung matingala ka mo, ano ba rado insurable age sa pwede nga ma-insured? Kung ang imong purpose is a breeder, so insurable age is from 6 months to 2 years. At pwede daya ma-renew up to the 4th year of life is sapat. Pero kung ang imong ginpili is the fattener, so ang insurable age is 45 days up to 4 months until such nga mabaligyan or dali earlier nga mabaligyan ro imo nga sapat. So kayo nyo mapansin, haman, uwa it 5 months. Dahil sa 5 months karon, pwede tabi ninyo doon mabaligyan o sapat. Or either, pwede ninyo ma-upgrade into breeder. So kung ang inyo nga itong sapat is may insurance coverage sa fattener, and gusto ninyo nga i-upgrade into breeder, hindi siya transferable. So meaning, you have to apply a new coverage para sa iyong mga breeder. In which, in kaso nga magroan ng edad, magtungtong at ait, 6 months. Next, this is our maximum allowable number of heads. For non-commercial mortality insurance, number of heads for breeder is maximum. Maximum ro ato ginaistoryahan. Kung may imo, isa, daywa, tatlo o apat, as long as hindi lang magsobra sa 10 heads, pwede ma-apply at insurance. For fattener, maximum of 20 heads. But then, we have a note. So, dayaro note. A farmer can insure multiple types of animals subject to the above limitation, but in no case shall the amount covered exceed 200,000 under the RSVSA program.
5: Pwede makabati. When you say non-commercial mortality insurance, there is no need to pay any premium?
4: Yes, sir.
5: Libre.
4: Libre kapag si farmer is registered sa RSVSA.
5: However, yung when we say maximum number of heads for heads breeder, 10. So kung 10 heads, rin ro maximum. Hindi ka ko kadugang sa fattener.
4: Pwede, sir.
5: So 10 heads breeder and 20 heads fattener combined.
4: Not, sir.
5: Ah, okay.
4: Since ang breeder, the amount covered is 14,500. And the fattener is 10,000. As long as hindi magsubra sa 200,000, the total amount of cover, so pwede naman ma-apply at or si grower, pwede ka-apply at insurance sa anang sapat.
5: Basta that.
4: Yes, as long as hindi lang din magsubra, the total amount, yes. Dahil our atin breeder, the anang insurance coverage karon is per head. Same as well sa fattener. Para may idea ka mo, the breeder amount cover for the insurance coverage under the RSVSA program is 14,500 and then the fattener is 10,000. So pwede ninyo ma-add-ons do yan as long as hindi lang din magsubra sa total amount nga 200,000.
6: Regardless of the case, ma'am, sa pag-uwi, or ASF lang din kilong?
4: I-discuss natin later on do yun, sir. Dahil i-flash ko man.
6: Okay.
4: Yes,
6: pa. Kali mag-usapol, nakuha ko na yung maximum na 10 days at 20 years. Ang nakuha ko ako gusto ko na rin.
4: Regular program, sir. So, si Brower, if ready siya, o gusto na makover o the rest ng mga stocks na sa regular program. So, may ginabayaran nga premium. Depende, sir, sa imong purchase. Sa gin-purchase nimo. Applications for swine mortality insurance shall continue to be accepted in the areas officially classified as green zones or gin-include ko gidra, i-highlight ko that otherwise declared ASF-free subject sa daya naman ng mga following conditions. Number one, the city or municipality is not under the any ASF-related restrictions or quarantine order. Number two, the hog farm is duly registered with the concerned LGU. Number three, the hog raiser or farm owner strictly complies with the prescribed biosecurity measures. And number four, the Concert LGU has adopted and is implementing harmonized ordinance policies and programs on ASF prevention and control. And several municipalities complied sa DIA. So pwede kita kamukhang kakonsult sa inyo nga munisipyo for those nga interesado nga mag-cover for the insurance coverage sa inyong mga baboy.
5: Makaroon, Green Zone Rock. Green Zone.
4: Ay, Aklan is ASF-free. So hindi kita siya makonsider as Green Zone since may zoning pakita na. But then Aklan is ASF-free.
0: Klaro kat ang makaroon, ro aton nga probinsya is free pat sa ASF, no? Pero may mga monitoring ginabantayan makaroon mga katropa ro aton karang provincial agriculturist. Kasi may mga agresers nga mga nagalagat bakod wa ta nagareport direkta despite saray karang mga sinyalis or mga sintomas nga may mga ito. That's why ka nagapanawagan ro aton karang upwit iya sa probinsya Aklan nga dapat mag tutok ang magbantay di karang mga katropa sa dagagan itdaya karang ASF kasi kaguuyuman ka mukara ha kun in kaso nga magbalik kuman ro raya karang virus sa aton karang mga alagang pagtanan kita apektado pati gani ro aton karang kuan pangabuhian itdaya karang mga alaga mapiktuhan gid ita hosto mga katropa sa sistema nga itadaya karanga pag-alaga nato ni baboy sa aton nga probinsya. Okay, oy alas 9:02 na ra aton karanga oras. Dato nga porsyon nato do katon it santon vitamin C ginanga naton pabaskugon aton karanga resistensya sa aton karanga mga suki sa aton karanga mga katropa ron na ha? Kasi importante ro santon vitamin C sa gawas sa aton karanga mga ino. Pabaskugon naton para makalikaw kita sa mga ubo, sipon, trangkaso nga uso sa makaroon karanga panyempo. Ubo, sipon, trangkaso nga sa simpo naton karang mainit man may maugan. Kinahanga naton rong vitamin C sa aton gagawin. Santon ha, pero aton karon nga kinahanga na mga katropa. Importante ra sa aton karanga mga ino. Okay, kay Mike De La Torre, good morning. Huwag kita turas mga katropa, ibang mga mainit nga mga topiko, bantay ka mo karon sa ibang mga news and public affairs sa Ita XFM Calibre. Randy Santisas, good morning. Ayan. Sa aton karang mga suki, mga kakabukas yang itanda karang mga radyo. Oy, good morning, kita. Orang ka mo, Stidia. Tambay sa masunod nga programa, servisyong katropa with katropang clarity. And naging kabulig na to, nagnaging kakbay sa aton karang technical side. Kakbay na to si katropang Noel Estiliero. Yaman sa aton karang XFM News Center, kabulig ta katropang Mariani Tolentino. Sa kayit patrol si katropang Ari Herculas at katropang Christian Villanueva. Sa ngayon, kuamon karang General Manager katropang Edwin Garing. At siyempre kuamon karang Chief Executive Officer Dr. Emilito O. Ako man si katropang Jahan Alinascan. Salamat na sa inyong pagpamati para sa 96.5 XFM Kalibo. Ako ang katropa mo.

0: tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Gloria Taonan, it is time siya kalibu aklan. Ang kapasayama sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong yung nadagaan niya. 2,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Samsung ka. Pag-XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man ka tropa. May chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: ng all-in-one sa presyong
2: magaan.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
3: XFM.
4: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
7: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santone Gold Herbal Tea.
3: XFM.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
9: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
12: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santone and XFM 5,000 pa premyo.
13: Ako si Gloria Taonan, it is time siya kalibu aklan. Nagapasama sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong na nadagaan niya 2,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santone kag XFM 5,000 pa premyo.
12: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM 5,000 pa premyo. Hindi ba kalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM 5,000 pa premyo. Intra na!
14: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
15: Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: XFM.

0: oras, mga katropa, sa XFM Calibo, Philippine Standard Time, 16 minutos, mga kataliwan, sa oras, si talas 9 sa agahon.
1: Serbisyong Katropa, maghahatid ng mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Serbisyong Katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: Majre një gaon Luzon, Vesa, Jasmin, Denaon. Majre një gaon për Robinsha, It, Aklanda. Banuat Kalibo, good morning. Welcome, welcome na, welcome na karon sa ito një pagarangkada pagpangalangkada. Programang Serbisyon Katropa. Makaroon kita nga adlaw it Miyerkules sa PET sa 15 sa buwan ita Hulyo dagung 2026. And of course, sa gihapon, makaiba ninyo katropang Claire Tian. Happy, happy Wednesday, everyone! Midweek na naman kita mga katropa, kamusta? Kamusta ro inyo karon yung mga bagat-tsagon? Kamusta ang mga bagay-bagay dyan? Kamusta ang buhay-buhay mga katropa? Kaya pa ba today? Kaya pa ba ng energy today? Or katunganan pang kita, Domingo pa ubus na. Pagod na sa buhay. Anong klaseng pagod yan? Saan ka pagod katrupa?
1: Anxiety!
0: Parang life is hard. Nagapaganigaw ta kita ng mga katropa. So, saan ka pagod? Bakit ka napapagod, no, mga katropa? So, dapat ay ato niya sa Euro. Dapat masayra natin kung siin kita most probably nga gaoy. Good, masayra man natin kung paano aksyonan, di ba? Pero kung matabi may mga gaoy nga, wala. Feel lang natin, no? May mga gaoy nga, wakita kasi kung siin nagahalin. Pero hay, doon do gaoy nga, minko na battle up po ng mga katropa. Nagtipon-tipon yung to the point. Nawakaon ka sayod kung siin ka mas gaoy. Kasi gaoy ka, pero mas gaoy ka gali sa nato nga bagay. Nagtipon-tipon yun. Wakaon ka sayo kung ano ro, unahon. Kaya dapat everyday, kung feeling tired ka na, sayuron mo kung siin ka gaoy. No? Kay Jowa.
1: Exciting!
0: Okay, latakatropang Claire kung gaoy dahil kay Jowa, ba? Ginaoy it. Loving. Pero kung gaoy, tanga ibang nga gaoy nga, bangod sa problema. Ay, ruin nga mga katropa, ro. Gaoy nga, hindi nakaka pagsaya sa'yo, no, mga katropa. So, dapat sa'yo rin mag-ida kung siin ka nga part gaoy. Agod nga ma-actionan ni mo, ag masolusyonan. So, Miyerkules pa ang kita at para bang ang pagod natin ay pang-Biyernes na. Pero walang makakaawat, no, mga katropa. Life must go on. Dere-derecho dapat sa gihapon. Ma-inspire ka dapat makaroon niya midweek ka man. Midweek na. Payday pa.
1: Exciting!
0: Pero bangutana. Hararo masunod. May mabilin. At para bang may mabilin, gida, no, kung maka-excited, gagiting si mga sweldo ay... Kaagi malangman. Pero at least katropang Claire, nabuitan ko ah. Nahumgan ko. Aga. At least, sa pila, masunod nga, pilang adlaw man, ay wakot utang. Rin nga, responsabling mangutang. At least, makautang it uman. Di ba? Garo yun lang ruwaton ka yung inspiration. Na. Ako may bilin ay, syempre, itabi-tabi man, no, mga katropa. Dapat itigo kita mag-budget. So, yun yung short ka mo sa budget this time. This cut off ay... Manami nga maghimunong gida anay Ryan, stay at home aga. Likaw-likaw anay sa mga bagay-bagay nga mga kabigaan. No mga anis, bukumat ano, kumbaga, kinahangan gid niya bakon, agtunan, warangan ay set aside lang ron mga katropa. At kung makabawi ka naman, makarecover counting budget for the goal.
1: Exciting!
0: Nasa'yo na ang floor, no? So, it's a matter of discipline man sa gihapon, how to budget your money, mga katropa. Kumbaga, needs over desires or needs over wants kita permi kita, mga katropa. Agad niya, hindi kita mabutang sa agang-agang. Alright? So, mga katropa, so man, happy, happy midweek. Today is payday. Congratulations, makakabayad ka rin sa iyong bills.
1: Exciting!
0: Importante, may pangbayad. Diba ga? Importante, hindi ka ma-post sa social media at imong ging utangan. So, doon atong karon niya. Inspiration for today's ganap. Wow. So, good morning, gidanay ha. Happy, happy midweek. Rata na nga pag-welcome, rata niya pag-tamyaw, pag-abi-abi siya mga katropa natin. Ngayon nagka-monitor, tutok na sa Lekalma Transistor Radio FM Bonds. Nagka-tune na sa XFM Kalibu Megahertz 96.5. Good morning! Good morning, good morning, good morning! Mga katropa! Uy, magwasin niyo ko rin yung mga radyo. live na live. Rating ka rin yung pagpangalaga. Rating yung pag-ililiba. Sama niyo official Facebook page. XFM Kalibo 96.5. So, mga katropa, mag-usin nyo ka rin yung mga radyo. Pwedeng-pwedeng-pwede. Kit ka mo mag-monitor. Sama ka rin yung Facebook live streaming. Pinagilan sa mga official Facebook page. XFM Kalibo 96.5. Well, good morning, gidani sa mga katropa natin, yung mga drivers with lovers, sa atin yung mga PUV, PUJ, tricycle drivers out there. Good morning, everyone. Drive safe, stay hydrated, mga katropa. Sa mga katropa natin sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, Kutubit, magabotit, atin yung pagpangalagad, pag-ililiba sa Isla It, Boracay, Mainland Malay. Sa 1st and 2nd District, atin yung probinsya Taklan, mga kagapit ka probinsyahanan, Kabilugan, Western Visayas. Good morning, mayong aga. Umaya rin niya gahon, everyone. Sa mga katropa natin yung overseas, Filipino workers sa kong OFW, si may kamunga partit kalibutan na naman niya oras sa inyo karon niya mga lugar. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, everyone. Uy, download na kamuha XFM Radio Mobile Application. You can download it for free, mga katropa. And manamig na rin niya, nagka-monitor ka mo, even though nga uwa ka mo yan sa pungsod. Pilipinas, kay man feels like home kung everyday nagka-monitor sa XFM Kalibo ka man naman. Kabilugan, XFM Network, Philippines.
1: Exciting!
0: So happy, happy midweek, everyone. Sa mga katropa natin nakatutok online. Kay karapang TJ, Nuinoy Tanlog Solidad. Good morning from San Francisco, California. Kay katropang Dang Villanueva from Makati. Good morning! Matawhay na morning, mga katropa. Yes, today is a beautiful day and every day is a beautiful day, gidana mga katropa.
1: Exciting!
0: Pero pang Rita sa Adok Salvador, good morning! Happy, happy monitoring, gidaki mo katropang Rita sa samtang nagapurupangape, nagaburubiyahe. How are you, guapa, a cute katropang Claire? I'm so fine. Fine, like a wine.
1: Exciting!
0: Ay, nako, habang tumatanda, mas sumasarap daw.
1: Exciting!
0: Fine like, ay, kumbaga, fine like a wine, mga katropa. Doing good like a, ano kita, wine niya. Habang tumatagal, lalong sumasarap. Ganun ang life. Habang tumatagal, lalong sumasarap. Even though kung amat, may pagkamaslo, mapagkampait, depende sa timpla. Pero, pinaka-ulihir, o anakaroon niya, pinaka-saboray, matamis.
1: Exciting!
0: Ganun naman talaga ang life. So, ma-inspire lang tayo palagi. Pero bang boss, William Masangya, good morning, Ma'am Claire. Pa-shoutout gina sa mga katropa natin sa Puwis, New Washington. Good morning, everyone. Pero pang Dang Villanueva, kung gaoy na, magbakasyon na muna sana all.
1: Exciting!
0: Kung ganun lang kadali, no, katropang Dang. Na kung gaoy kita, eh, let's go, let's travel, let's bakasyon. Ay, ano niya ni katropang Dang? Gaoy yun niya ni Wapat Kwarta. Eh, paano para pang bakasyon?
1: Exciting!
0: Si katropang Dang, may nag-sponsored akay na. May nag-sponsored as anak ka ng mga travel galore. So, sana all, no, katropang Dang. Importante, mahalaga tayo sa buhay, Ma'am Claire. Do yun, gid-ana. Katropang Rita, sa tawa mo pa... Ano? Sa tawa mo palang, katropang Claire, kuha na gaoy sa pag-drive. Ay, sana all. Thank you, gid-ana, katropang Rita. Sa... Ako, gid-ay mo rin. Ako, gid-ana, ro'y imong happy pill. Kayo rin ang aking happy pill, mga katropa. Kay katropang... Okay, so nabasaw natin. So, good morning, gidana everyone. Yes, mga katropa natin, mga katropa, ibinin nyo ako sa Dallas G sa Agahon. Pwede git ka mga makipag-angot ka ako magpadat yung mga mensahe, mga pagtamiyaw sa numero 0998-591-5186. So, man, mga katropa, 0998-591-5186. Sarap ang Aljun Dirilo Novaro, good morning. Ako din, pagod din sa kakahintay ng pagmamahal. So, yun, gidangani. Kaya dapat sa'yo natin, kung siin kita pagod, mga katropa, para at least tayo masayra natin kung ano ro pagahimuon. Kung ikaw pagod ka sa pagmamahal, sa paghihintay ng pagmamahal, edi wag mong hintayin para hindi ka mapagod, di ba ga? Let the love come. Huh? Let the love come your way, comes your way. Mag-agto sa imong kabuhi, ha?
1: Exciting.
0: Na mga katropa, pa Kairo pagpalangga nga mag-abot sa imong pangabuhi. Kung pagod ka kakahintay, edi wa ka maghintay. Let it be. Let the love begin. Na let the love starts on its own way nga ni kuno mga katropa. So at least sayon mo kung sin kagaoy karabang Aljun. So rin do solusyon. Wa ka maghintay. Hayaan mong dumating, di ba?
1: Exciting!
0: So, at least sayod natin kung sin kita nga part gaoy. Kung si Daddy Lord sabi mana, gaoy. Gaoy sa mga bagay-bagay, sa anak karon niya daily routine. E di, kung may time yung dahil ni Mau pagkagabi eh, hey, din ay mo mag-alagwa kung sin-sin, ang magpahuway, o di ba ga? Makabawi ka rin sa mga gaoy. Doon yung importante mga katropa sa ato niya life. Dapat tay sa yuro naton kung sin kita nga part gaoy at least ay sayud naton kung maskin pian-pian yang imaw nga solusyon at least makabuhin-buhin sa aton nga gaoy. Pero amba ko nga ni iba't ibang klase ro gaoy. Pero malisod kung emotionally hay gaoy kita mga katropa no. Pero syempre kung emotionally gaoy kita at least may mga pian-pian man gihapon nya. Pwede kitang mahimo which is to talk with our friends, family, mag-unwind, no? Mag-me time. Kahit pa paano, mapahagan-hagan no, yung mga gaoy nga kaugalingon. Di ba ga? May mga budget-friendly man niya. Pwede mo gidrain, ma-restore do yung mga gaoy na katawan ang iyong pagod na puso. Di ba ga? Kitra pang Aljun. Siin ka ma-add to, haman? Una ka lang sa barbershop. Agod niya. Hugata lang imong pagpalangga. Pero tamang tawo na kay mo. Diba? Malay mo, sa imong pagguwa ita, barbershop ay makasungguan mo imaw, masunggaban mo imaw. Diba? Si iba't ibang pamaagi man do love, karabang Aljun niya, mag-meet through daywang katagipusuo. Karabang Gemma Kiswani, good morning from Bacoor, Cavite. Sir Reggie Ribucan from Mobo. Sa mga katropa man natin sa Philippine Statistics Authority, good morning everyone. Happy monitoring mga katropa. Uy mga katropa, so man, hi, power share daton karon nga live kay man. The more the merrier. Mas marami, mas masaya, mas exciting. Raton karon nga pag ililibangan ni. I-power share daton karon nga live. Agod nga, maabor magabotit aton nga programa. Panibagong topic ko, makaron nga gahon, makaron nga lat Miyerkules. Uy ha, panibagong nga istorya, panibagong nga nakaka-inspire nga istorya. Raton karon nga pagatutu. From a working student, from a ano-ano nga racket, ginsugod, makatapos siyang sa pagtuon, is ngayon, bubusan yon nga sangka jail officer trainee na mga katropa. Lato niya makaibahan sa hindi magbuhay. Diba ga, it pays off everything gidana mga katropa. Kung wag na kita nag-surrender in life, maskin man o kagaoy magtuon, maskin man o kagaoy mag-racket here, racket there, makapangdugang ang sabagon, makapangdugang ang sa pangbayad sa eskwelahan, makatapos siyang sa pagtuon. Kung wag ka gidi nga biga surrender mga katropa, try and try until you succeed. May manami gid nga resultang nagahugat kimo eh. Rato niya ng katropa, maabo man ro anak karang mga failures in life. Bilang exam man, bilang trainings man, ro anak karon niya na kumbaga na failed imaw, pero ending try man sa gihapon agma karon nakamit na niya ang tamis ng kanyang pinaghirapan. So mga katropa, standby tutok, istorya ni katropang John Delton Ingalia, taga Badyangan na banga imaura mga katropa. Nga nagtapos bilang sangka criminology student. Una karon sa Aklan Catholic College. Ang makaroon ay after all the hardships, after all the obstacles, nga anak karon nga ging agyan, nga ging agpasan, is gubusan yon nga mag-aumpisa ro anak karon nga journey bilang jail officer mga katropa. No? So, ano ni Maura, jail officer 1, ag sa hindi magbuhay, mag-training na imaw. No? Para nga mas mahasa ro anak karon nga mga abilidad sa pagiging jail officer. Madugangan ro anak karon nga kasayuran. So mga katropa, standby tuto. Kung yung doon karon nga pag-awisteryahan sa aton karon nga pagpangalagad. 33 minutos mga taliwan sa oras it alas 9 sa agahon. Tayo Leopoldo Martinez Jr., good morning. Sa mga katropa nato na sa Aliputos, Numancia, good morning everyone. Alisa Katropa Fans Club, good morning. Pero bang Jericho Villorente pa shout out. Gabiyahe kami truck gahakot baga sa Suba. Uy, keep safe kid Ana ha. Pero bang Jericho Villorente, sing kamo nagahakot. Si inya part ha. So good morning kid Ana aga. Magdahan kid Ana kamo una mga katropa. Bagong dating kaming Rojas katropang Claire, uy magdahan. Drive safe kid Ana katropang Ritas Adok Salvador. Mga katropa, sa aton karon yung pagpanumbalik, aton yung pagasayuron, aton nga pag-uisoyahan weed ka, tropa nga, okay, na Jail Officer 1, John Delton Ingalia, pag-uisoyahan aton na ka na nga journey, magpanumbalik kita after yung mga pinagkamang reminders, kindly stand by.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Gloria Taonan, it is Tansya Kalibuakla, nagpasama sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong na nadagaan niya 2,000 pesos cash. Gani ka mo mag-indra man sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi ba kalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yan si Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearm. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
11: Ako kali si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. At one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
9: XFM.
12: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
14: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
14: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang
3: ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
4: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Xanthone Gold Herbal Tea.
16: XFM.
17: Xanthone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
18: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Xanthone Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
17: Xanthone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
19: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
20: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
21: Sakit ng katawan?
22: Mag Xanthone Plus Herbal Oil.
23: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Xanthone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
24: Xanthone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
25: Xanthone Plus Herbal Oil.

0: mga katropa sa XFM Calibo Philippine Standard Time. 40 minutos, mga kataliwan sa oras. It alas 9 sa gahon ng mga katropa sa tunyong pagpanumbalik programang serbisyo ang katropa sa Pekalinyada na aton karon niya pakikipag-angutan. Makaroon niya agahon si katropang John Delton Ingalia. Katropang John Delton, good morning. Welcome sa tunyong programang serbisyo ang katropa.
1: Good morning, katropang Perno.
0: So should I call you na sir? Dapat sir yung tawag kay mo eh, no? Katropang Delts.
1: Okay lang man ma'am, kahit Delton lang.
0: Ano, same good old days yet again na. Pero syempre, congratulations gid ana ha, katropang Delton sa panibagong milestone nga sa imong journey. Grabe, from hamba ko nga ni from a working student ano na ibang kumaga iba't ibang klase gun ita racket or imong ginsudlan samtang nagatuon ikaw abong mga exam trainings man ruging ging applyan pero may mga fail mga na failed ikaw pero look at you now. Congratulations gid ana katropang Delton.
1: Nga ni ma'am, sa awa man ni Diyos ay gintaw makakunda akong pangarap yun, no? Handom ko gilabi nga maging jail officer. Since 2024 ba itag nag-GT ko, like, parang na-inspire ba akong ano, sa mga jail officer kasi how can, paano sa na mag-handle it, mga pidel, baga, person deprived of liberty, at paano na ma-restore o ag makabulig sa kabuhay isang ka-pidel or preso ay, kato na-inspire ako nga, gusto ko ito maging jail officer.
0: So, ano gani, samtang nagatuon pa ang gali ko, syempre sa iba natin, do criminology, gaban, bukod man itanan, pero gaban yan, imakon kung gusto maging, kung record sa crime, gaban ay gusto maging police. So ikaw, from the start, gusto mo, ano yung gusto ang sudlan dayon or during the ano at hindi mo na-realize, pag OJT ni mo, kato ni mo na-realize, ay gusto ko gitang maging jail officer.
1: Yes. Taga-taon pa ako sa training na ako is gusto ko maging police gay. Nakita ko dati like sa among barangay ba may gaging mobile force. Nagma naka full patig ba ano? Nakilig kita ngayon mag-agi sanda.
0: Wow, paano nila kilig nga ron?
1: Parang na-inspire man ba ano?
0: Oo.
1: Na-inspire ka ba na gusto mo maging police kita gay? Dahil namin sa bata na ako nga naka mobile sanda. Tapos my friend man ako nga policeman. Like close friend ko gid, senior ko na police friend, na-inspire ito ka na gusto ko dahil same lang kami man nga nagtinguha man lang man. So do yun. After that, pag OJT ko is kato na pag OJT ko sa BGMP sa Aklan, Mandatory Aklan Jail District Jail ay, tapos ay kato na-inspired ako nga nakita ko how jail officer ka paano mag-handle sa night priso, paano sa na mag asikaso ka na what I say. Tapos ay, kato gusto ko maging jail officer again. Then, do civil service nga ra, way back 2024, nagpusanda. Bureau. Nagpusanda at exam.
0: Inspire na inspire ka pa nga ni kato pag buo mo't exam, no?
1: Oo.
0: Sige.
1: Tapos, pag karong kato is, ang una kita ginatake kunta is Bureau of Fire. Kasi sa among kasin, like, ma-fire abisan na mga kasin. Tapos ay, hindi pa pwede pwede. Unless buong kapait, buong kapait, graduate ba ako, no? Ay ako, big undergrad pa kato ko. Graduating pa ako kato nang eh. Then, ako, ano lang na sir, penology officer. Ako muna ako sa akin kato nga, may penology officer ng examination ng civil service eh. Ito lang, game take. Pag take ko to, after graduation, May 31? I think, May 31, after graduation, the day after, napililuwag ako nag-take exam.
0: Sa Iloilo, taro, no?
1: Papa. So, the funny thing, ma'am, is naligaw pa ako sa school. Designate? Okay. Kapal mukha mo na ako rin nga, siyempre, first time ko ito sa Lilo, hindi mo na ako kasayon man kung paano mag...
0: Dapat may kaibahan ka, kaya nga karon nga, ano no, taga Iloilo gid, or, kumbaga ako sa yud sa, ano, lugar sa Iloilo, mabaho gid, or syudad it, Iloilo. So, that time, ikaw at agad isa nag-agtot Iloilo. Nga ni, minko naligaw ka.
1: May kibahan.
0: So kung may nag-guide man kay mo.
1: Tapos ay ito tabi yung drop ito sa school.
0: Sa school ka din mismo naligaw.
1: Gin-drop ako ito sa Daiwa Tagaliro, Iloilo National High School. Tapos ay bawa. Palim ako. Sa iba ta, hamayot gal, sa iba ta man sa nga.
0: Mayadwa ka na late, nakabuo ka gapot exam.
1: Amwa pa man, ma'am. Tapos sa kayo na ko to, say may naligaw man yung mga students, may crush na ba ano?
0: Mm-mm.
1: Tapos ay, kapal mo kala ko, sir, pwede sir, makiisa kay bala, sir. Kay, hindi ba ka, hindi ako kasayod ba sa mag-commute bala. May mabuot man sa nama, taga Bacolod. Tapos gimpa sa kanan ako. After that, ito na ako sa school nga ron, sa exam location. Mm. Tingala ko, nakaputi ng tanan niya, examine eh. Ako lang yun ang naka-blue, naka-ripped jeans pa. Uli ko basa sa SOP nga dapat naka-white.
0: Ay, okay. Paano to? Siyempre, wa ka nag-ahol sa oras eh. Pati gali sa outfit, saga pa imo ka nun yung nasok-sok.
1: Oo, gali ma'am. Tapos ay, ato lang daw ng inubra ay, pagsugod ko, try ko, tapos ay, sige, kung hindi ako nakapasudlong ka rin, humbaw ko lang sa manang nag-failed ako.
0: Mm.
1: Nag-failed ako sa exam. Okay. Nag-take ako, pero na-fail ako. Tapos ay, doon ay, pagsugod ko ma'am, nagkita-kita kami sa mga senior na kung nag-take man to civil service. Tapos ay, do examine na yung mata mamay, mananay, okay lang manaroon. Parang wala manaroon, ginasunod man do, dress code baga.
0: Mm.
1: Ay, ito, nakapag-take ako.
0: So, tapos, kumbaga ay sa unang part, pagkatagali, umpisa sa pag-apply, sa pagbuti exam, ay mabuti tagali nga mga ano, no, minko naging, kumbaga obstacle, grabe mana. Pero during that time, naimo, gitatanan yung nagagpasan.
1: Yes, ma'am. Tapos ay, wapat review ka to, kasi focus sabi ko to sa research mo na mag sa pagtuon pa. Tapos ay,
0: OJT pa ka mo eh.
1: Oo, ang dagang kita ay pangade at si God. Like, yes, always na gasing bagap. Pray nga, pangayon, Sir, Lord, ito mo yung mga kaunda doon niyang.
0: Kung bagay, kung para kimo, ay para kita kimo, no, rin na lang kita yung panghawakan.
1: Opo. Tapos ay, after that, 1 month, gumawa do result. Ay, gamo kayo, joke pa nato, nag-shirt post pa ako, dahil sa'yo ko tayagi nga, parang nalumural ako eh. Mm. Na basta yung mga ako pasa. Kasi taas do standard, 80% to passing score.
0: Mm. So, pilang percent ikaw, imong nabuo?
1: 80.78.
0: Mm. At para gidaki mo gihapon, no? Grabe.
1: Oo, oh, sakto-sakto.
0: Kumbagay, kung tanawon mo gida, how God works, ay nakaka-amaze, no? Katropang John Delton nga. Kung amatay, may mga pagduda sa kaugalingon. Pero kung para gidaki mo, ay gaubra gidaro ginuo it, pamaagi nga. Mapasaki mo gid aron do yun nga imo nga ginahandom.
1: Yes ma'am. Mas kaping kun sa recruitment phase ma'am.
0: Mm-mm.
1: Sobrang lisod.
0: Mm-mm.
1: Almost pag start a bit trick. Actually 2025 nag-apply ako sa PNP. Wa man ako sugod. Yes.
0: Oo, pero di pa ni ko na-enlist kaon ka to no. Sa sin ka nga part na bagsak.
1: Physical agility test.
0: Sa agility.
1: Uwa ko na inverse ma'am.
0: Ah, kumbaga, ito ka tag sa listahan niya to for agility ikaw.
1: Apa.
0: Ah, okay. So, then, after that, ano yung mga naging realization?
1: Nag-post do. Wa man, posted man kasi pangarap ko na maging jail officer. Tapos ay nag-posting ro recruitment at BGMP, katong kita yung pag-igihang gugid.
0: So, minko literal nga para gidaki mo kasi waka nakapasar sa PNP nga first dream mo gid ano, maging police, waka nakapasar. So balik ko man dayon sa pag-focus sa pagiging jail officer.
1: Tapos kito ma'am is second pag-recruitment, babong aplikante almost 1,500 kami something. Tapos rokota hay 122 man lang ginabuo.
0: Western Visayas or ano at aron Panay?
1: Western Visayas.
0: Okay.
1: Tapos ay, kato, hila pa lang. Initial, exam pang initial neuro. Sobrang lisod kasi 5 minutes malang ginatawakin yung oras eh. Math and English eh.
0: Mm-mm.
1: Bali 10 minutes ma'am, pag sa math and English, 50 items. Ginasubok ba yung mga IQ ba ano?
0: Mm-mm.
1: Ay sa kawoy matat Diyos, napasa mata ko, napabila mata ko.
0: Oo.
1: 600 lang siguro kami, something ato nabilin. So on, nagpatayang recruitment. Sobrang lisod. Like, 6 months, every month ay kaong pang result. Mag-averting kagid.
0: Hugot ka gitin, no?
1: Ako, opo. Nagyang ka man doon, safety, kasi nakubaan ka man. Siyempre, yung mga kasabayan, abi ma'am, nga, or no, mga aplikantes, ma, kung kita agit baga, ma-elite kita ba nga, may mga registered civil engineering, registered psychometrist, psychologist, eduk, ag mga cum laude pa bagay, siyempre, ako mo lang, cream graduate. Pero ang nalumoral, pero ginasali ko gapon gid sa Ginoo.
0: So kara, after it daya kara nga pagka pasar mo gid no as a trainee, asan uka mo kara, hinaga hamba mo abi mag-outtaking na kamo, gaban, hinuno ra hindu schedule for training?
1: Uwa pa gid ma'am, idea ma'am. Pag outtaking na ba, outtaking, uwa pa gid ka man another instruction ma'am eh.
0: Pero dire-diretso ko tarayin doon, no?
1: Yes, ma'am.
0: Alright.
1: Actually, kahapon, may natabo pag nga as in nga pinaka-kubag ikaw, pero huwag ito pinabayaan ni God.
0: Mm-mm, alin?
1: Naroon nabi ako, sobrang abong dinagan ako, nakalimutan ko ang document sa jeep.
0: Okay, ay, tas...
1: As in, pagpanao, gubo, tagito jeep.
0: Mm-mm, habalik mat ah.
1: Ging try ko ro jeep nga agtunan sa tagbak. Tapos ay abo-abong kaaging jeep. Tapos ay huwag itang gin-check ko no. Sambilong nga jeep ang gin-check kita. Pero huwag itang katanda jeep nga ron. So yun yung tagiging chinek. Igtong requirements, grabe ang pinasalama.
0: Grabe no. Grabe gano. Yes. Kita ganit Ginoo ko nga. Man o ka genuine, ka pure do imo nga heart, katropang John Delton. Umpisa sa pag-apply. Nasa yura namon, grabe, nagkagainyan nga racket, or imong ginsudlan eh, samtang nagatuon ikaw, di ba ga? Naging part-time security guard, tanan, ginasugod mo.
1: Yes, ma'am.
0: Grabe.
1: Oo, nag-jollibee service crew ako, ma'am eh. City Mall, tapos, rubane, hindi na ako nabawang doon sa bato.
0: Oo. Pero grabe, no, all throughout ay may mga gusto kang pasagamatan sa imo karang naging part it imo nga journey. Umpisa sa pagboot exam, sa pag-apply, sa pag mga imong naging milestone sa Iloilo, ang buwan abong natabo, naligaw ka. Asa sa makaroon niya nakapasaron ikaw aga nakataganaon niya maga training agubusan niyo niya jail officer Juan John Delton Ingalia. May sugpon niyo taro imo nga name ka namin yung tagid basahon. May mga gusto kang pasagamatan sa naging part it imo nga journey?
1: Yes ma'am, of course. My first is God. Kaya na ako yung gina-surrender tanahin, ginapasayama kayo itaro na nagkatayabo sa kabuhi. Kaya na kita unang-una kita kay God. Second is my family. Biyabigit kita tay sang magugang nga daywa sang tatlo magugang gali sang kampo dyan sa bato eh sina Archis ang si Manjay kawagin na ako pinabayaan karon since nagatuna ko suportado ginanda ko tanang karon sa activities na ko tanan may suportahan ginanda ko eh since pag-apply na ko sa PNP ako tanay na huya eh ambo ko na ima nang kundi yung tamako na ko sugira ma-abroad yung tako gid no yung tanggit ginyo siya man na padayon niyang ay kinuguyan man doon kita pasama dyan kay Manang Archis ag kay Manang Jenica especially kami manang Mika man. Then sa ACC, sa paghubog kakon, sa ACC Faculty of Criminology, kay Ma'am Dr. Richie De Mateo, Ma'am Aisa, kay Sir Marlon, at kay Sir Gerald Tabuyan, sa paghubog kakon bilang mayroon nga estudyante, madaya ko baga na matinuro kakon sa pag-apply nakon nga raya sa PNPAG. Sa, of course, ako mga friends man, no? Kay Calvin, at kay Steven, at sa mga iba pa, na una gid sa nakakon ang si King una gid sa nakakon tag need ko comfort ba ngon nga pang dog man ba sa pag-apply need mo may istorya una gid pero sa nakakon
0: ayo may mga gakutan na iyawa ka kunot na lipatan. Ay shout out mo ang kuno ima ay nagapuro pamati gid sanda iya.
1: Oh, of course ma'am. Shout out sa friend Tracy Joy.
0: Grabe ti mo, grabe kita do anday nga. Ay nako. No katropang Jelton kanami balik-balikan, kanami kita balik-balikan do mga tao nga since then umpisa day one kaibahan nimo, no? Kaibahan nimo sa raya karang journey hasta sa makaroon.
1: Yes, ma'am.
0: Ano ro pinaka nababatsyagan mo makaroon samtang yamba mo kay inay napasagamatan mo ro imo nga naging constants, no? Imong mga naging constant supporters kaibahan sa bilog ni mo nga journey, ano do imo mga nababatsyagan makam syempre except sa grabing kalipay?
1: Una kita na ako ni una ta do kalipay ko ni to say mo na bihay parang natuto parang this is the first step ba nga matupad ko tagid ang mahandom sa kabuhi, especially secured yun ang future man kara kasi it's work. Habang nga nagkimanang is rin na isang bisis mo na sang dagunda ay isang bisis mo na matabos ang kabuhi ra ay may klase abis si manang ga turo abe mau ay nang agtun makong kamunang kasi kamong kibahan kara sa akong journey nga ra sa
0: outtaking
1: journey as sa outtaking gusto ko ikamo una ikamo kakon sang gilid makita nyo mga gapanumpa man ako ay syempre rin yun ako pag-aari yung kita bayan eh pag-aari na kita yung so it's meant nga madyabo ko nyo natin yung house buhit at ang oras yung bid in the future man.
0: Katropang John Delton, sa bilog ni mga journey nga, ano perbiro imo nga ginasa puso, ginasa isip, gina, kumbaga bawon gid a nga nag-inspire gid aki mo sa bilog ni mga nga journey magwa sa una perbiro ginagakit mo gid a perbiro pagpangamuyo no ano gitaro imo permi nga nag-push through gid aki mo nag-inspire nga to magpadayon sa gihapon sa piyakit grabe kalisod rumang proseso.
1: Pirmi ko na bago niya ma'am kada agtuyo si Lilo is the word nga paninguha baga. Paninguha kasi tanaman kita is bukuntahin kita sa lungi na tawag nga may daay nga pamilya ubri man lang man kita ang mahamba tagayad magpaninguha sa kabuhi una ro Ginoo nga gabuli katon maging ba mag dream it mabahog mag vision it mabahog nga tanan nga process nga maagyan mo is makabulig kay mo nga mag growth ka maging mayt ka tawo pag maging mayt ay ka sa isig ka tawo nimo magpaninguha gang bukas lang oras asa kang karon may better nga plan para kay mo si God, so you need to help yourself para buligan kami at atong Ginoo.
0: Grabe gid ano, ikaw man nga ni dati sa inyo nga bachelor, ano minko ako sa ano sa AT ba ROTC no minko sa bilog minko sa Cream.
1: Ma'am. Assistant AI ma'am.
0: So batcha gid ah, nakikita gid at tanan man no, oh, instructor ikaw eh. Ruhi mo nga kahugod no. So may mga kutana bi man nakatropang John Delton, single ka makaron.
1: Yes ma'am, focus ako
0: sa
1: career.
0: Career lang gid ani kapin inugsugod ka rin sa training no. Gaban wa man dayut mga cellphone. So wani sa isip, wani sa isip do love life. Career lang gid anay.
1: Wa gid ma'am kasi wa gid ba hilig ko gid sa relationship nga ma'am.
0: Pero abi man ako no kung tawan kat kahigayunan niya may mga balik-balikan niya mga bagay-bagay tapos ay part man imo rat journey nimo may mga chance pa nga pwede. Basi malang, kutana malang man nato no, katropang John Delton ay kaibahan mo gidimo ra since day one man. May mga chance sabi man nga maging part man imo sa imo nga ang panibagong milestone.
1: Hindi pa namin nato mahambaro.
0: In God's will man gihapon no.
1: Kung ano gid man do plano ni God unsa ano no.
0: Pero open kagid sa possibility.
1: Kung sa relationship
0: di lang gid anay
1: kung ano lang gid future nga hindi man natin mapanghawakan eh. Siyempre base may bawat isa man gat doon may makilala kung mas yun pa doon
0: kung may makilala open ikaw pero kung uwa man may mga pwede mang balikan pwede man diapon kung magabukas ka ano man niya magbukas nga pertahan sa part matat love life pero makaroon career lang gid anay.
1: Kung ano magid do plano eh, kasi every rin eh kasi una ro yung tawag ng faith natin eh kapalaran baga
0: yes.
1: Sa love life may kapalaran makakita eh kung doon do sa nakadestiny is doon doon what may hindi ka karan
0: pero at least bukas ka no kung may mabalikan manabi manang matabo bukas ka when the time is right and God's willing.
1: 60 verse 22.
0: Yes, okay. So karo pang John Delton, thank you so much ida na sa oras nga rahang naging taon ni mo kamo niya sa XFM Kalibog. Kami iya sa XFM Kalibog sayod mo ron mano kami kasadya. Genuinely happy kami for you. Sayod na mo yung imo mga ging agyan man since nagatuon pa ikaw. So thank you gid ana ha karo pang John Delton, nag part man kami sa imo nga rahang journey ag another milestone sa imo karang nga career. So congratulations and God bless sa imo nga panibago karang journey kada pang jail officer 1 John Delton Ingalia sir.
1: Thank you good ma'am now. Thank you gid sa pag interview ug pag thought inspire ba ang ano. Pag sorry man sa ako nga sorry sama gid sa pag thought oras man mag sina shout out man na sa XFM no. Ag sa bilog nga followers nyo, katropa, shoutout mo kinyo. God is good all the time God is good.
0: Yes, amen. Who did?
1: God did.
0: Wow, so thank you so much, katropang John Delton Ingalia, Jail Officer 1, trainee na, no, si Sir John Delton. So, sa umayon, see you soon and see you around, Sir John Delton Ingalia, sir.
1: See you around din, ma'am, ng Claire, no? Mapilang years, makakita-kita mo na kita. May hatod mo yung masiguro ka sa XFM.
0: Alright, sige. Mga katrapa, 2 minutos, mataliwan sa oras, alas 10 sa agahon. Grabe nakaka-inspire, grabe rin story ni karamang John Delton Ingalia, Jail Officer 1, no, trainee, mga katrapa. After all the hardships, literal nga, God is good all the time, God is good. So, dapat una kita permis sa yes, pwedeng mag-aoy, pero pwede man magpahuway ag laban human rayon. At the end of the day, runagadaog, hayro mga uwa naga-surrender, mga katropa. So, congratulations kita na sa bilog na Ingalia family, sa tanan niya, pamilya, kaibahan ni Sir John Delton Ingalia. Gamba ko nga ni, we are very happy para kita ka nakara. So sa gid anamon ro kahugo dit unga nga ra so deserve kung siin man imaw makaron ag siin pa ro ana karon niya abuton malayo pa pero malayo na maka tropa para yan nga porsyon ay atud katon it raya karang pangpagana maka tropa akong pangpabaskog it immune system kapin makaron niya ogan silak mag-inom ascorbic acid santon vitamin C. Mga tropa ro santon vitamin C hay sang ka vitamin C maghalin sa santon. Ginapabasko ka raro atong resistensya gabihon sa mga physical activities. Ginasukran ro fatiga, ginabuligan niya mapadasig ro aton niya pag-recover. Magaling sa masakit. Kapin makaroon niya ogan silak ako mahina ro aton karang immune system. Madali kita mga katropa nga matapnan. It mga masakit sa palibot. Kapin ro atong mga inunga di karon. Ang wa kita kasay kung sino ro ang mga nakakasalamuha. So mga una man lang sa binit-binit premium mga bacteria ag virus nga ni dapat protektado gid kita mabasko ro aton niya immune system. Mga tropa para sa Anton Vitamin C ay produkto it yes to health incorporated. Available in all leading drugstores nationwide. Sila man ninyo nga ma-add to cart to shop and TikTok shop. Mga katropa, stay active, stay protected with Santon Vitamin C.
2: Exciting!
0: Exciting man mga katropa, today is Wednesday. Nagakatungaon kita ha sa Domingo. Basi ba huwag, yung mo nakahugog. Itinyo karon niya raffle entries sa ato niya Santon. And XFM, libo-libong papremyo. Bakasot aninyo mga katropa, kapinin aga kara. O may pick up time yun kita sa may pick up time naton at 12 noon no, na sa Ruelan Junior Barbershop sa Banga ngani maggagas na kamuit huwag itin nyo karon nga raffle entry. So may mga katropa tandaan pwede nyo nga magamit as your proof of purchase sang ka blister o kung sang ka banig it Santon Blast Gold Herbal Capsule, sang ka blister o kung sang ka banig manit Premium D3 Subgel Capsule, sang ka blister o kung sang ka banig manit Serbo Dietary Herbal Supplement for Men aglima nga sa shade Santon Gold Santon Plus Gold Coffee Mix. Raya mga katropa na produkto. It yes, incorporated niya. Pwede

0: country. Before the pick-up time, may kanugon man, no? Pwede ta kamo kapasakop kung ta this week, weekly draw, kung hihingabot inyo tuhog, or yung karanya mga raffle entry. Pero pwede man, ha? Pero next weekly draw, tarayin doon, mas, para masakop mga katropa, kung hindi kamo makahingabot. So mga katropa sa uman, be healthy and get a chance to win big prizes. And nagkapadayo naton yung Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Oye mga katropa, sa mga hindi naton mabasa ha, ng mga greetings, po pasensya, gidaan na mga katropa. Minko na panami, ro aton karang istorya. Ay bahan ro aton yung guest nga ni. Nagapag-anubra, ro aton yung oras. Sa aton karang yung pagpangalagat, pag-ililba, makaroon yung gawin, makaroon yung adlaw, it Merkoles. So good morning everyone. Yes, nagiging rapper tayo minsan, katropa ang Christine, kung may mga hinahabol na tayo, mga bagay-bagay.
1: Exciting!
0: So mga katropa, thank you so much. Sa pag-iba ka ako, magkaroon niya agahon, magkaroon niya adlaw at Merkoles. Magailiba, magkaklito, magkita ka rahin agad. Love it, web. Same time, same station, alas 9 hasta't alas 10 sa agahon. Naging ka-partner, kabulig natin technical side, katropang Noel Estelia. Sa nga nga na, kita ito niya station manager, katropang Jen Allen Escanio. Taton karon niya General Manager Sir Edwin Garing. So we're all supervision it ato niya Ever Generous. Maluan mabuot niya Chief Executive Officer Dr. Rimi Lituoy. Ako man si katropang Claire Tiad. Nga nagahaywan kinyo tanan it may dad niya gahon. Keep safe everyone. Happy Wednesday. Kaya mang ron sa programang Servisyong Katropa. It XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.

0: Tatlong plus cold.
1: Landa Baga, sa Pandacan, Manila. Itong mong aking kamay, may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Yung ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
0: Santon Plus Cold.
2: Iba ka sa lahat.
0: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kasakit sa nawong kong gintampa mo.
6: Mas masakit pa dirangin batyag sa kasing-kasing ko. Sa salok naging buhat mo. Butigan ka. Gintampate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iya sa kasing-kasing mo. Upang ginlugiban mo ako. Sino? Hindi ko mapimo nga kaungten ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon.

Ang best friend ni Nadia? Nag-text sa akin? Basahon ko, be. Hindi. Si Nadia ko nun. Gindala sa ospital. Kay gintuguin eh. Oh, Diyos ko. Masi ko na nung matapo sa baby namon. Ano ba lang buhaton ko? Ba, si Nandonita. Hari na siya. Salamat. Mangayaw ko sa bulig sa iya. Mapaupod ako sa iya sa ospital.

0: ano ka? Nga mo sa nang itsura mo, Francis?
1: Nang, updi ko ay, please.
0: Sa diin?
1: Gindala ko nun nila sinadya sa ospital.
0: Ano? Ay nga man, anong natapos sa iya?
1: Gindugo ko nun siya. Kagula pa mahibalaan kung mahulugan siya o kung hindi.
0: Sino nang sugid sa imo?
1: Ang best friend ni Nadia nang. Hindi na kita mag-usik sa tiyo nang. Malakad na kita. Atong Leo, may taxi. Paparahan ko. Taxi! Taxi!

0: No.
1: Pwede bala? Magkalma ka, anay.
0: No. Kinakurbanan ko nang. Paano ko mahulog kayo na buso ni Nadia? Hindi ko gusto nga madulang baby namon, ha? Hindi.
1: Hindi ka anay magsubong sina. Usisaon anay naton ang tanan. Hibaloon anay naton ang kayong tanga nila nga mag-iloy.

0: Maaari na kita nang...
1: Ay.
0: Amunin kwarto niya. Ngayon, text ni samang room number sa akon.
1: Madali lang. Hindi anay kita magsulod.
0: Ah?
1: Panilagan anay naton kung paano ka ba tunon sang pamilya ni Nadia.
0: Sige nang.
1: Manuktok ako. Ara na, bukas na.
2: Om,
1: ang lalaking nagapung ko sa tupad sang pasyente. Si Brian?
2: Sapa ka?
1: Om! Uy! Bukas ko! Kinukupan niya si Francis. Kagindasigal sa dingding. Brian! Tama na! Ano ka pala? Tama na! Francis! Oh, Diyos ko! Kinuyatan niyang liog niya paging kuga ni Brian.
3: May! Brian! Ano po lang natabo sa imo?
2: Ang lalaki nga ini! Amo nagpabusong kay Nadia, mami!
3: Pwes! Wala ka sang matarong na sakiton siya!
4: Francis!
0: Nadia!
4: Francis!
0: Sorry! Sorry sa akin pangamba ko. Sorry kin Nadia.
3: Dali na ka mo sa sulod. Dito kita mapadayon sa pagsugilanon. Magtindog ka mo dira.

0: Kamustang, baby?
1: Oh, maayo ko nung kapiyot. Nakasunod siya sa akon. Kaya hasta sa katapusan, nagapanguyapot gihapon sa imo.
2: Oh, my. Putod mo si Nadja. Nga napabusong sang mangkod ko.
3: Oh.
2: Nakaibalo ko ng balasina sang nangin kita. Nakaibalo ka na sina. Antes mo akong pangaluyagan.
3: Ho.
2: Francis, papauli na ako.
0: Pero nang...
2: Mabilin ka diri. Kinahang na ninyo nga magsugilano ni Nadja.
3: Donita.
2: I hate you. Kalayas ang pamatsyag ko. Hindi ako mahimong magsala. Lain ang tuyo niya sa palapit niya sa akon. Hindi matugag na higugman niya ako. Kung naging plano niya na magtimalos kay Francis paagi sa akon.

0: niya, Brian?
1: Boyfriend siya ni Manang Donita, ma'am. Nakilala niya si Manang pila kadlaw matapos ko mahibalan na nagabusong na si Nadia. Kag-indi na coincidence. Ginpangaluyagan niya si Manang tungod gusto niya na magtimalo sa akong. Tungod gintalikdan ko si Nadia.
0: Bay, Brian, matuod bala ina?
2: Oh, mami.
0: My God! Ano pala nagsunod sa pensar mo? Da pareho lang na ginpadako ko ikaw sa hindi maayo ka paagi. Ang maayo pa, magpauli ka na. Ginpabukal mo sa hinaling dugo ko. Akig ako sa imo subong. Gani maghalin ka sa atubang to. Buwas na kita masugilanon.
2: Oh. Nadia. Mabalik ako dire, buwas.
3: Mangin okay gid ang tanan. Hindi bala noong?
2: Oh. Mangin okay gid ang tanan.

0: Premium D3 ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
2: Santantua's Herbal Soap.
3: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Santantua's Herbal Soap. Gamit na! Santantua's Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Si Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang kasakit ang ako likod.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
2: XFM.
6: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santum Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.

Gusto kong akantuan si Donita sa ila. Gusto ko siya istoryahon. Gusto ko nga magpatag. Damn it! Damn it! Gusto ko nga mag-sorry. Sa una nga kahigayonan, gusto ko magpangayos ang pasensya sa isa ka babae nga nasakit kong balatyagon. Wala sa bukabularyo ko ang sorry. Apang kay Donita, abiktado ako katama. Importanteng tinaga nga sorry para sa akong. Oh, shit!

Arin ako sa lobby area sang kondo. Madiretso ako sa elevator. Ang babae nga nagapungko sa sofa. Si Donita ina. Kag nagatulog sa sakon, nga puno sang kaakig. Nagpalapit siya sa akin. Masunod ako sa elevator. Nagupod siya sa akin diri sa elevator. Apang wala sa tingog-tingog. Dumabudlayan ako sa pagkualiwat sa buot niya. Makita ko sa naong niya ang tungan niya kaakit. Aran, nagbukas ng elevator. Magwa ako. Nagsunod man sa sakon unit. Nagasunod siya sa sakon. Ano ba lang plano niya? Wala man lang siya nagapakigambal sa sakon. Buhat mo. Nga nga nag-auba ka sang bayo mo. My God. Bura na lang kagpanti ang bilin sa lawas niya. Ginatulog niya ako. Kagbabatsagan ko ang pagpalanginit sang lawas ko. Samtang nagatulog sa lawas niya, wala na sang bayo. My God! God! Kinalo ka niya ako. Saptang isa niya kakamot. Nagbukas ang zipper sang pantalon ko. Donita! Donita! Akoon ko. Gamadugay ko na gusto nga makasalo ka sa kalipay kasupong sini. Apang hindi sa mo sini nga pamagi. Hindi sa mo sini nga tion. Nasuntol sa langit ang kaagig mo sa akong. Wala siya nagasagat. Padayon ang paghalok niya sa akong. Halin sa bibig. Kanto sa dugan ko. Hindi. Nagluhod siya. Donita, please. Please. Hindi ako gusto. Hindi ako gusto kang hingalitan ka. Apang sakit ang buhat mo. Patawara ako. Apang hindi ko mapungga ng palatsyakon ko. Hindi na. Galing ka. Dito kita sa kama.

0: Thank you.
1: For what?
0: Sakali pa yung kinahatag mo. Ah, sige. Mailis na ako.
1: Madali lang.
0: Gusto mo magpangitas ang patas? Okay ka na? Ginasakit ni Francis si Nadia. Ganit ginagamit mo ako. Nasakit mo ang balatsyagon ko. So, quits na kita. Pero paano ka? Naisahan ko naman ikaw. Tugod, ikaw naman ang ginagamit ko. May rason ka naman para managit. Apang ako ang may sala sa imo, hindi ang pamilya ko. Kung gusto mo nga magbalos liwat, ako ang balusan mo. Wala sang labot ang ibang tao diri. Nakaibalo ka, kundiin mo ako pangitawan. Kung gusto mo naman nga manggamit sang tao. Otherwise, hindi na ako gusto na makita kaliwat. Sige, mailis na ako.

0: Ma'am, basi kung gusto mo nga magpaway, ako na lang na yung mabantay, diri kay Nadja.
1: Ah, okay lang ako, iho.
2: Oy, Mami, sige na. Magbalik ka na lang buwas. Magpadulong ka na lang sa driver naton. Nakahibalo ako. Nga hindi ka komportable diri sa ospital.
0: Hindi ka magabala ka, ma'am. Ma-update lang ako sa imo sa kahimtangan ni Nadja.
1: Ay, sige na lang gani.
2: Ay, tawagan kong driver sa idalo, Mami. Para nga maalalayan ka niya.
1: Sige, palihog na lang.

0: vitamin C.
1: Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit. Dali nyo.
5: Ah, dali na.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balom Antike. Sumasakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil.
8: X FM.
9: The secret of health.
10: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
9: The secret of health.
11: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
12: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
11: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
11: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubhana ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bacteria, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
11: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
7: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
11: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
11: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampay sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
15: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabaho-baho sa mais. Ay, akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
11: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot ay masakit, tambay ko hay kung may pakupo pus lang kung pwede, pero yun lang ay uwa gid ko no, sis ko no. Ay naguli ako, nag-inom ako it Santon Coffee Mix. Ay naduwa, taglato nga, bukol nga, parang hulin yun imaw it bahong, di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani ay kung kamu man nga may ginabatyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it Santon ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
10: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
17: X.
18: F. M.
17: X. FM.
18: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3,
19: para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
20: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
21: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
20: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
22: Sister Pain. Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong trini, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
23: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
24: If symptoms persist, consult your doctor.
25: Pagbili sa mga butika.
26: X FM.
27: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
28: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
29: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
30: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
31: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
17: XF.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sensen Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sensen Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Sensen Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Sensen Plus Herbal Oil.
4: X FM.
5: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
6: Doon si Kayabyeb ko. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santol Plus Gold. Ikipe ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yun sa paako, yung bukol na maliit. Po, wala na. Bumalik na siya sa dati.
5: Santol Plus Gold.
7: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santol Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santol Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santol Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: XFM.
9: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magtutulog Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
1: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanamigin.
1: Santon Plus Herbal Soap.
13: Sister Pain.
14: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang mag padula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ibilis sa mga butika.
4: X FM.
16: Ako si Ann. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
18: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
19: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang. Yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
4: XFM.
3: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanzone Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
4: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: X FM.
4: Xanthan Plus Gold, mas pinalakas.
5: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Xanthan Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
4: Xanthan Plus Gold.
6: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkape perme imnon ro kape nga manamigon healthy pa ro kape nga natural magkabulig sa tanan nga bagatian mabahuro mega bulig it paginomit Xanthan Plus Cup Mix bango dry ay misang cup ka pareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Xanthan Plus Cup Mix, may kapikagwan, may buong ka pa. Xanthan Plus Cup Mix ay mabakaw sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
8: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
9: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
10: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
9: Premium D3 food supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulatin na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang premium D3. Ang premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste products sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan, dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
3: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
12: Premium D3 Food Supplement, pinagsama-sama.

0: Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: X FM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
2: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
3: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
4: Sister Payne. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Payne. Hindi ginadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Payne.
5: Sister Payne. Hanggang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Payne.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bibili sa mga butika.
1: X FM.
7: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Phantom Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
10: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
12: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: X FM.
13: Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
14: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
15: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga

0: Cold.
1: Ako si Alicia Ibardolasa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di karasa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, hay manami rang pamatiyag. Ngani, hay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the boss on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
2: XFM.
0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
3: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pa ang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sara sa aking kapitan ni Lilo. Sakit ako sa center agent.
7: Burmy, gina ko nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho.
6: Ibang gina ipeto sa akong sang
7: Sister Pain.
6: Nasigda, sige na matulang pagsakit ang akong ulo.
5: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
2: XFM.
9: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
11: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
11: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
13: Bili na!
11: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santon Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santons, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santon Gold Herbal Tea.
2: XFM.

0: antioxidante and vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center.
1: Sunzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. At dahil di kara ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan at kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
3: Ako si Gloria Taonan, it is Tansya Calibo Aklan, nagpasayama sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagaan niya 2,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon XFM, libu-libong papremyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi ba kalimdi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: X FM.
6: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga Barkoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales

0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: XFM.
2: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.

0: oras mga katropa, Philippine Standard Time, alas 11.23 sa Udro Adlaw.
1: Mga balansing pagtitimbang sa lahat ng mga issue. Ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlang ang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro. Dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.
0: Mayong Udto. Mayadayad nyo Drada Luzon, Visayas, Mindanao. Mayadayad nyo Drada, Pilipinas, Western Visayas, Mayong Udto. Probinsya Taklan, Banuit, Kalibong. Mayadayad nyo Udto Adlaw. Welcome sa aton makaroon nga pala tuntunan. Agro inyo kara sa gihapon nga mangin anchorman. Ako si katropang Nini Eugene Teodosio. Well, mga katropa, sa aton karang pagrurat sa adap, pasensya na ikamu ha, medyo na uulihi ang gid kita it sang kiri makaroon nga Udro Adlaw sa aton karoon nga mga suki nga nagabantay. Sa aton karoon nga pala tuntunan ay may mga technical adjustments sigang kita karoon nga ginpatigayon. Pero we're back, no? Sa aton karoon nga mga suki, sa aton nga mga katropa para mas mapanami pagid namo no amon karoon nga pagtaukin yung serbisyo publiko. Aga, syempre, may adayad nga Udro Adlaw sa mga nakatutukaton sa aton nga mga suke sa uno segundo distrito itaton nga probinsya sa kabisera naton Banuat Kalibo sa may islat Boracay sa mga kaingod yung mga kaprobinsyahan kaprobinsyahanan Capiz, Antique, Iloilo, Mayong Udto. Aga syempre may adayad nga Udro Adlaw man sa aton karon yung mga suking tagpangamati nga nakamonitor katon sa nga mga tag sa ka mga panimagay sa aton karon yung mga suking nga mga driver sa mga tendero-tendera mangunguma mangingisda sa aton yung mga overseas Filipino workers nga mga nakamonitor sa aton karon yung pagpangalagad sa aton karon yung official Facebook page XFM Kalibo 96.5. Pwede ka muna nga magpadagat inyo karon nga mga greetings or mga opinion nga pwede natin karon nga pagabasahon iya sa kahanginan sa makaroon nga pang orason. Adlaw kita makarot Miyerkules. Ibinin nyo ako sa alas 12 at Udro Adlaw sa aton karanga pala tuntunan Sentro. Well, anyway, antes anay rong tanan, check anay natin doon linya da itatun karon nga patrol. Si katropang Christian Villanueva nakatutok makaroon sa sangka search warrant nga ginserbi una karon sa may Banuay Taya karang nga tengalan sa sangka panimagay nga raha ano nga klase nga search warrant roraya karang nga ginplastar sa sangka panimagay una karon sa Banuay Taya karang nga tengalan. I-check naton linyara ni katropang Christian Villanueva sana karon nga report. Katropang Christian, standby.
1: XFM Flash Report. Flash.
0: Sa report, katropang Christian, go ahead.
2: Yes, katropang ini pati kami makaroon doon atong karang katapo ng kita provincial intelligence unit kita daya karang search warrant no, yung service sa daya karang sangka panimagay daya karang sa bahay sa barangay Tundog sa Banu Karay Tangala no? Daya karang mga public person si alias Bingbing aga ka naman si alias Tuto
0: alias Bingbing iba na ron no?
2: si Kap Bingbing tapos sa mga
0: iba mata to daya iba mata
2: iba mata Dai ba mataraya.
0: Oh, no? Dai wa tagaliro subject persons nga ra katropang Christian.
2: Yes no, mag-asawa ra no katropang Rujin. And then dung search warrant no is for alleging nga pagkahupot-upot no ita illegal karang baril. Ang mga bala, maraya na kasaad sa di karang search warrant. Naging permado no, ni Executive Judge Patnubay Jr. No, katropang Rujin. So, kaya nga, nag-start, no, kita ka sa may, kaya, medyo pasood doon na dira, kaya ka ng area, and then dead end yun, kaya ka ng panimagay, kundi mo ka ng mga pusan, is ganas lang man, no, katropang Rujin. So, kina, ay nag-umpisada raging ugat na, kung karang balik, nag-awang na dayo ka mga witness pagid, no, so, daywa ka ng mga searching na ton, daywa ng nag-BTR din na ton, no, kasing ka ng photographer, may yaman sa bilog. And then, no, kita, kung katapo para 8 media no, sa XFM Kalibo. So, as of now, kaina, nag-start sa bahay ni Taya Kapag, Taya Kapag, Taya Kapag, sa Teris. No, sa mga syurak na butangan it, sa patos, sa may part in the Taya Kapag video, okay, cabinet, no, ita sa may Teris. Kama naman, pag abot sa sala, no, being, sa mga sofa, no, sa mga kabinet, and then sa dining area, no, nag-search figure ato niya katapoy sa pulisan. Sa dekara mga kabinet man, no, may mga nakandado mga dekara nga mga kabinet low yun nga tawang man yagi itiyadi, no, so dekara ito nga mga searchy mismo dekara sa di person through yagi itiyakara nga nakandado para kabinet. And then dapat may katapang ninyo, no, waman wala pag asok nang ita na-recover, no, based sa dekara nga search warrant natin, no, katapang ninyo. So, daya din nga sa isyuaran di kaya mag ito, daya karang panimay kundi, no? Daya, kung daya karang anda karang tubo-subo sa gilid. And then, daya man, no, sa kirong anda karang poultry hand, no? Katropang hand.
0: Bilugid agali. Ano ro plastada karang katropang Christian? Right now is una ka mo sa Bagay Pagata, main house.
2: Yes, no. Yes, no. Main house pa lang kami. And then I think pangatlong kwarto na ya, no, rugi na search sa mga kwarto lang re eh kaya ng bagay. And then kainan din ko sa termiro is I think kwarto to hit ako para sa person, and then pangaiwas na para ako nga yung pangatlo na kwarto is ano man karang kwarto ito na karang nga nakatok pang routine niya. So nakasabi ko sa search one at daya karang 38 caliber, kaya parang 45 caliber, 9mm, no? Ito man kaya na. No, matropang inyo, kaya parang mga gina-search it, atong karang kapulisan. So, makaroon, iya kita sa kuala, kabinet, no? Atong karang katapos it, search it. Dahil wabira, gumarasig, no? Sa tropang ninyo, no? Mm-hmm. Kaya nga ninyo, although medyo buong nagulit kaya makulong na rin ako, pero siyempre dala pa siya, pero dahil na kung kaya tawag na nakatubo-tubo. And then doon poultry, no, it's dahil karang mag-asawang ra katropang routine. So si inaabi, no, medyo grabe ro aton karang silak, that's why nag overheat, no, aton karang routine na may medyo may aton karang isang creating a technical problem kaina pag-umpisa kasi gani nga exposed, no, kainit, no, aton karang device. So need cool down, no, itapin lang ang mga minutes mo naman, sekundos pa lang napakay na doon nasuga. And then nagbalik na kita right after nga kita karahay nagpasuod, no, sa dekara nga panimagay. So makita mo yung hapon, no.
0: Oo, katropang Christian, do kasi no hambang nimo is do bagay kubo-kubo agro-poultryhan. Sakto?
2: Yes, sir. Yes.
0: Okay. So, do yun yun nga kubo-kubo is magapit malangman una sa bagay?
2: Yes, sir. Yes, no. Ako malangman na iting malangman.
0: Okay.
2: And then do poultryhan sa iting malangman, no? Katropang ninyo. So, iya malang gina, within premises malaman gina, no? Katropang ninyo, kaya karang kina-search na ito kung niya kapasan. So, gina, kone, rin ang mga subject person is nag-willing na saan, wag ka naman matasanda sa ang ikarang sa isyuanan na ipaliwanag man, no, ito ang karang investigator, do, nudusuyo at ano, ito ang nakapulisan is, isearch yan, no, kung may wamata, ito ay karang mahuo, wamata rin, ito ay karang magpangutubangon na kaso.
0: No? Kasi hindi man sanda karon ka ano katropang Christian Gid eh. Kasi hey, ano taro eh, pirmado taron it the search warrant nga ron eh.
2: Yes. Pirmado kita na katropang ninyo. And then, nila sa doon maganda. Implement kita na no, katropang ninyo. So, ipaliwan na agad mo no? So, may
0: Roro, may nagpangutan na iya, lo location kara is?
2: Yes. Barangay Tundog.
0: Barangay Tundog. At Tangalan.
2: Tangalan, yes. So, okay. Marami kong dog, Tangalan. Okay na rin yan. May manapin pa kung karang katungkanan yung karang live bro, location, no? Para yan mo sa update na siguro magtakon karang mga live viewers at atropang ninyo, no? Na bago lamang mga kamantaw. Ay, Barangay Tundog,
0: may mga nag-isood, abis sa imo nga live, boy. Anong kunuro location? Ay, Barangay Tundog, Tangalan.
2: Yes, no, katropang ninyo.
0: Magapit na sa karsada?
2: Malayo gid, no?
0: Sa main gid abimana.
2: So, sa highway.
0: Oo, sa highway.
2: Gilid sa highway na to, may una karon nga dayan, tapos and then pag abot mo sa unahan, no, may napaging nga may kitid nga dayan nga. Only motor yang go back sugod, no? Kasi kaya na nga video sa bilog is nagpagkita. medyo nag-dali-dali kita. Okay, napasugod sa group ng inyo. So, makaroon sa mga folder na nura akong nakatapulisan na nag-ausoy, no, at yakara ng mga makapilis sa minimamba. So, yakara ng mga nakasugira. So, yakara ng plastic folder, mga nabahol. So, katropangan ninyo. Mabu mga folder, maano klase mga documents, ma'am? Mga, ang mga papilis. Okay, oh. Anak ko rin ang mga papilis. So, ano matakunura sa tropang ninyo ng mga documents, no? Sa mga lupa. And then, siyempre, kuha matikita ka rin ito. No? Ay, only, kanya tayo, iba mataruto yun. Pero, ito sa Chuan at Tatat. So, siyempre, ay ipalo ng Japan do sa Opie, no? Sa tropang ninyo. So, talang kita-kita din ang Bukaron, no? Isa na isot niya pouch roon ay bukarong kita roon ito itong katapu isa kapulisan. So, nigid ito patience na itong katropang ninyo nga magdapong kita roon. Kumbaga ay detrigado kita sa tapatuloy para nga pag kanta. Ay din nga nyo nga syempre, yung mga lapses ay balikan naman ito itong katapu no, isa kapulisan. So, as of now, kita sa daya karang bag, no? Kita sa mga live do no, naman naka attachment sa live sa kontra programa sentro ka sa ninyo. So ang nakita ni mo no sa Bagrayara. Mga panda mga bag collection ni Mang Siguro kaya. Collection. So inatangkaw pananggid na recover agang niya sa bako no, kita kumisan. And then ay sa mga bag itong okay ang mga sa ilog na may isot ano naman ba? Makapala
3: oo ang pakitan yan ito kaya
2: itinakita hindi mo nga ginamasak that's why may maimo ang makarayan pa ng para sila ba sa mga mga suwang. Ito kasi kung matingkat.
3: Oo, ay nalubong ang lula.
2: Ah, okay.
3: Dulog, lula din.
2: Nalubong, saan na? Ito kasi kung ito sa pagkakawin mo rin. Oo. So, kapropan ninyo, no? Nung inabatian natin si Bob Bing Bing, no? Na, para ito sa alam mo nga. Kaya mga panaming mga bato-bato. Bidal yun, kita natin ito. Ito haro, kita ni mo. Oh, katropan ninyo, basi gusto mo, agad hindi kahit bagit ito wak-wak.
0: Matindi.
2: Oo, oh, haro, nakita ni mo. Ang mga panato. Mga panaming, sa mga mga ipinawa.
0: Mm-hmm.
2: Okay, kung gusto mo, hindi ko mating madagit, kaya karawak sa katropan ninyo. Hindi ka magpangayo kay Mang Bing Bing. Ay, kay Mang Bing Bing. Panaming. May ino matanong upang paswerte sa mga kwan. Sa mga love life, pag gina na. Kasi kung... Kasi kung may mga natawag, gara nga, gayuma, ano ba? Eh, pwede natin tawagan si katropang ninyo. Kasi may anak gustong gayuma akong baga. Yan kita sa atuan ni ma'am, mga tawag ra. Mga tawag ra sa mga beauty products ni ma'am. Makita mo natin sa tsura ni ma'am. Makita sa mga beauty products. Yung baga, ay alagang-alaga rong face ni ma'am Pimping. Alagang ano yung video yan? Ano? Subject. Lota?
3: Wala
2: lang sir, nalit. Nalit, o. Kaka, nung masama nalit, para katulang nila, may tumisag pa natin tayo, basi may pag-asa pa magitang kumupay ka.
0: Baka matinding klase, ah.
2: May bang dingding at ang mga paniyad, lota. Baga. Okay. Ang doon pagig, katulang nila, kaya sarang pag-search. So box ka, ginagira-gira-gira.
0: Mahaba-haba pag ginagalira ka tropang Christian eh. Kung pati ro poultry, Agro, tawag ka raro, anak karo niya payag-payag.
2: Payag-payag, yes. So, dami yung salaming, ay birabira, pagali, no? It, kung bagay, ginaslide gali po, birabira. Ginaslide gali sa tropang niya. So, nakita pag ginato sa sulit, may mga sekreto kasi mambingbing ang mga beauty products. May ano pang inabot na siya, ang pagkuya ka naman, umuwi ako ni Ron. Okay, natural yung parang. Kasi kami San Tonggol Coffee Mix, pero si Mambing Bing, pati kasi wala akong dating. Iba paliwaraan ng kasi, dapat mag San Tonggol Coffee Mix, ito si Mambing Bing ako. At where can you do this? Tawag ka na. Clear Skin, atong ka na, produkto it except N. Mas nami pagid dun sa pan, panit, magpaputi pagid, makinis pagid. Ibuksan the sliding window, i-check ko ibabaw yung mga ceiling. May wallet na ganito sa babaw. Huwag man ako ngayon ako. Ay, dalawa. Ay, dalawa man ako. Ay, dalawa. Wallet ka na si Ma'am Bingbing.
3: Ay, ginawa ko.
2: Yan yung nangit mo katapang nila. Okay. Ang wallet. Okay. Ano mo ba si may gold? Ano ba?
3: Ano ba ang
2: gold? Okay. Okay, sige. Sige, kasi may, tawag ka, medyo kisami ba na nakatropang
0: yun? Ayo, tag-ana nga ron nga, di ba, tag may kisami nga ron nga, matcha may space?
2: May space. Pwede mo buta at iwan.
0: Nga pwede mong sutsutan nga ron it gamit?
2: Yes, so, pwede mong itcha, wallet, pwede. No? Pwede mong itcha wallet. And then, ito si Babaw. Babaw, tapos yung kapulisan.
0: So far, wapa man, no? It na buol?
2: Wapa man. Yes. Okay. So, negative ko man kita katropang ninyo, no? Sa dayakarang, pag-search. No, it atun karang, kung saan, may kabilog pa din.
0: Tatlo na nga kakwarto. Tatlong kakwarto malang rubagay nga ra.
2: Yes. Tatlo. And then, CR, dining area, yapos ko sa may ikutangkal-tangkal na katropang ninyo. So, iya kita sa kabinet ng mabahong kahoy. No? Kira kita. Kira nga sa ito. Kira tulisan. Binabakad. Kaya kira mga lambong. Mga personal yung mga gamit. No? Kaya kira nga mag-asawa. Kira katropangan nyo. So, of now, pagid. No? Pero, daya kira nga di na-search, no? ina usoy ikato niya kapilisan. Kasi ina din o, sa pag-umpisa na pa yan, nakibok man po, pero yun nga mag-asawa. Yan nga niya, sabi tanong da kung ano paro nag-inatabo, no, katupang ninyo. So, siya nag-apangota naman sila sana para may abogado ba parang yan. No? Wala niya parang kapamilya. So, siyempre, bako dahil yung pag-uwa. Okay, masasyuaran dito, korte. Susunungin, no, pag-itrimit ka. Pwede matasan ng agasugod, naging bikaran mo sa laki na tatang kami investigator nga ninyo matamati na matarong na magsunod ka mo at search, pwede makamu ka video no? Kung gusto ninyo para may andaman nga hawid nun kaya katropang ninyo no? Kapag requisa o pag usoy kaya ka nasa nakarang tanging bagay. So, atos na what's again, no?
0: Bali kabinet, ray nga ray. Medyo mahaba-haba, ray nga ray kabinet.
2: Mabaw ra. Mabaw ang klaseng kabinet ra. Mga katropang ninyo. Oo. So, kabaabo ng mga lambong. Mga personal, dapat ang mga gamit. No? Alang mag-asawa siguro, ray nga ray. No? Pwede man ang English rin ito kayo, kay. Ay, ikaw, okay ka, ma'am. Kaya nag-abo gali, anak-arang mga lambong, mga shorts. Pero, kay. Okay. Basta ito ma-abo, ito kayo. Nang i-separate niyo mo, lumag-lama, donate na ako sa sunugan. May una pang anik nga may mga kono, may mga tawag ka, may mga tag-price pa, mambu pa, ayan. So, sa pagkita, bam. Shoulder bag ka, ito pang ninyo.

0: Tiba mau mereka mana? Ayam ah, antara yang ramai sementara mau. Mungkin kita boleh. Eh, apa pilih sebenarnya? Okey. Okey. Pilih dulu lagi, mam. Pilih dulu lagi. Fiskal lah kan? Okey. Okey. Makalim sebenarnya. Okay. Ini sebenarnya karena sebab marah pelik masa dalil namun tapi hidup si mam bing-bing kerana so nak arah katropang ini aneh kan anora layon mudanya. Oh, may layon. Ayam. Galing mga kontra. Mga staff ko yung taras. Mga katropang ninyo.
1: Oo, siya may mga nagapangutan na abiya sa ato niya sa in-comment section na basta search warrant abing unay tanan gid-aron ginahagug-hug gid-aron.
0: Yeah, so ginako ni kana tanan. Ating sandila ando ko ni kinabis kan isot yung mga pouch. Ay anda kita ron nga iga search patropang inyo. Nabis kan ron nga mga sulok-sulok na ron. Ilang nga kita ron. Hindi kita ron mga SOP karon katropang inyo. So hindi kita ron hugat-hugat kita ron atong mga viewers no, kung hindi ka ron mga ma-recover no, nga ako na ito. Okay. Ang mga tropa. May mga nakastanda yung mga kasing patakina. Ang patropa ng hindi. Sabi tayo makoleksyon na ma? Mga bag ha? Dito iba tayo mo ng mga bag.
2: Dito
0: sa mga hindi ba ganyan sa alo? Dito sa mga
1: man. May position sanda sa barangay katropa ng Christian?
0: Negative sanda na.
1: Position
0: sa barangay katropa ng hindi.
1: Kasi may nag-comment iyo eh.
0: Nag-iawan ma'am. Ano nag-iawan? Mister
1: Kawan. Negosyante, okay.
0: Negosyante, okay. Pero hindi ka matamakon nito karap mo kan? Kung ninyo. Anyway, no? Karoon nito matutawa yun ni Kara. No? No, Camilo, ay Kara. Hindi ko na ito natin nga lahi. Hindi kita magupok sa sugod. Makatrap ka ninyo. Pasundo na ito si ma'am.
1: After Kara, ano rin yung part?
0: Siguro next siguro kararong payag sa panginyo.
1: Okay.
0: Next karang ihadugkog mo. Okay. So, nag-uab kita. No? Kasi suru search na ito sa likod at tertahan. No, ito gila search na ito. Kaya ito sa live. May doon nga ito natin. May Microsoft mo. Dabi kita. Baga, mga live viewers. Mga patropang mo. So, mabag ko nga ako sa babang. Mabag. Masulit na takong taray na lang. Kada bag ka punta kung may mga ano, mga naka-kunira. Tawag ka po kayo ninyo, may mga naka ano nga yung kawag-kawag. Hindi ako na po ayan. Ang mata. Ang galing ng ilaya ay tuwan. So, tapos na sa atong karang mga kwarto. No, gaya karang bagay ikara dining area lah propaganda cek kan di bawah waktu aku no awan dah okey ikara sakit ani
1: Mm-mm.
0: Kasi may mamakaya na kadeo. sa tropang ninyo.
1: Alin din yun, no? Mga ano nun, santo?
0: Mga santo ra sa tropang ninyo.
1: Kasi ron nang bagay, no? Nang may kisami abingar nyo, pwede mo tang sutsutan ita, no? Pwede mong itsahan ita, no? Pwede mo na makita or itago ko na, no?
0: Mamisong-iso ko na, mga fan.
1: Oo.
0: Tagi, okay, pagawa na kita. No? So, di ka na panimagay. So, mamasing masyad. So, boss, kung ako na may ayam ka. Dahil rubuhin ka, ayam, mamakahot. Pantalaan, natawag ko. Ano nga? Kahit ako.
1: Malapad gali anong bagay nga nagkatropang Christian?
0: Malapad na, no? Pero ano ko yung sabi ka na kayo may mga payag sa nabi. May payag sa mga sugod mo sa sexual at tropang ninyo, no? Mabog itong gamit niya, si Mabog Kaling at si Toto Kara. That's why, mabuhay-buhay mga Andrea sa pagkakamakit sa church war. Ano na dating patugray na rin? Si dating patugray na.

0: in this particular part. Okay. Okay, ayun, sige. Entra na muna si Chi. Nag-inom na ni Kobe. No. Ni sabi ko, tama ko. Wow, man sana ah. Okay. Okay, pang-tangkay. Tangkay. Man, ayun, gilire na. Ayun. Okay. Okay, yung icebox.
1: Hmm. Katropang Christian, siguro balikan ka lang na ako, no? Ay masugod abi mga nangando aton karang XFM News Nationwide. Pero padayo na at siguro rin mo nga ano una, no? Rin mo nga Facebook Live para for the benefit man it aton karon nga mga viewers, agro aton nga mga listeners, no? Ina ka mo sa mga nagapamatik aton sa radyo, ayun na ka mo adto sa aton nga Facebook Live sa XFM Kalibo 96.5. Sige, katropang Christian, thank you good, no? Saray nga nga yes, update kung sa may mga development ay update yang ah no katropang Christian.
0: Yes katropang ninyo bayero ating karang pagkandak no ito de sa search warrant sa provincial intelligence unit ito akong karang ako ng video yung kada sa bahay nito barangay Tundo sa katropang Christian na kanya kahit ex-expert sa Tundo ang katropa mo.
1: Live report. XFM/report. Thank you gigay katropang Christian Villian Weba direktamente una sa barangay Tundog Tangalan. Saraya karang ginapatigayon makaron nga search warrant no sa sangkapan ni Magay. Matapos doon nga basi mim nang kabato report aton karon nga kapulisay no ay ginapatigayon na makaron do dahil karang search warrant tag as of now ay wa pagid ita mga na recover nga kunano karon nga mga armas luthang aro aton karon nga mga awtoridad ay ano ron abi kung katon pa hay SOP no kung may una nga search warrant ay kinahanglan gyud nga implementar no kapin saraya nga ra nga una sa sangkapan ni Malay. Oras na nato na alas 11:58 na sa udro adlaw ro aton karon nga oras dahil karang nga portion balita ang ginahatod katon it's Santon Vitamin C or Vitamin C nga maghaling karon sa Santon. Ginapabaskog ro aton karon nga resistensya gabigon sa mga physical nga mga aktibidades. Ginasukwan man kararo fatigue, ginabuligan nga magpadasig sa recovery maghaling karon sa masakit. Kapin makaron na kausuro daya karang nga ubo ag sipon ay dapat mag Santon Vitamin C na kamo karon mga katropa. Kay man kung naka Santon Vitamin C kamo ay protektado kamo sa anuman karon nga klase it mga masakit. Santon Vitamin C produkto iti Esto Health Incorporated mabakay ninyo ron sa pinakamapit karon nga mga butika sa inyo karon nga lugar. Alas 11:59 sa utro adlaw ro aton nga oras sa aton karang pagratsada sa aton karang pagililiba. Bantay man kamo karon na ay may ginapahayag man karon mga katropa nga sangka persona na sa puan man nga wat kabuhi iya sa may banwa it daya karang kalibos. Sa mga dugang karon nga mga detalye, bantayan ninyo ron sa pila karon ka mga news and public affairs program iya ron sa XFM Kalibo. Kama naman sa amon karon nga mga official social media pages XFM Kalibo 96.5 para nga maging updated kamo ha mga katropa. Thank you gid sa mga suki naton nga nagtutok ha, nagmonitor katon sa aton karang palatuntunan. Sentro. Naging kakbay naton sa technical side si katropang Noel Esteliero sa patrol katropang Christian Villanueva direkta sa Banwa Itangalan ay si katropang Ariel Culas. Sa supervision man itamon nga station manager katropang John Allen Ascanio sa amon nga general manager katropang Sir Edwin Garing. Sa nga nga, itamon karon niya Chief Executive Officer, Dr. Melito Uy. Standby ka mo ha sa masunod niya pagpangalaga at XFM News Nationwide at XFM Mega Manila. Ako man si katropang Ninyo Rogine Teodosio na nag-aiwan ang nagahamba kinyo, mayadayad nga utro adlaw and God bless us all. Rayaro XFM 96.5 Kalibo, ang katropang.

0: namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen-gen or pass.
1: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin?
4: Sakka time, alas 12.
5: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon. Luzon. Visayas. Visayas. Mindanao. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. Ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz. Headlines.
4: Ang mga paunang headlines, sihatid po sa atin katropa ng Santone Gold Coffee Mix. Senator Marcoleta ay nilipat na sa Quezon City Jail. Senador nakalakad na muli matapos pong ma-clear sa pneumonia at iba pang sakit.
6: Dating Congressman Mike Defensor at dalawa pang kapwa akusado sa plunder case ni Senador Marcoleta naghain ng not guilty plea sa Sandigan Bayan.
4: House prosecution tinanggi pong naduwag sa pagharap kay Zulaika Lopez bilang testigo sa impeachment trial.
6: BIR tax records ni VP Sara Duterte pagpapasyahan kung ipapasumpina ng impeachment court ngayong araw.
4: NBI iniimbestigahan ang mga irregularities sa 2019 SEA Games project.
6: Pangulong Marcos Jr. ipinapabilis ang Balog-Balog Project Phase 2 sa Tarlac.
4: Palitang regional naman, mga katropa, boyfriend nagbanta ng pananaksak at pagpapasabog sa eskwelahan ng kanyang girlfriend matapos ang alita nito sa mga kaklase.
6: Malitang international, US naglunsad muli ng airstrike sa naval blockade laban sa Iran.
4: Malitang showbiz, legal counsel ibinunyag na walang naging problema sa prenuptial agreement ina Bea at Vincent Ko.
6: Malitang sports, sa Las Pilipinas men sisimulan ang CV Cup campaign laban sa Cambodia.
5: Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News, Nationwide, Nationwide.
4: Mga katropa, mapanahalian na po tayo ngayon ng Miyerkules, July 15, Payday 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo napapahinggan sa kapang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
6: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
4: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
6: Ako si Brian De Paz.
5: XFM News Nationwide.
4: Sa detalye na ng balitaan, katropa, ay nilipat na po si Senador Dante Marcoleta sa Quezon City Jail Male Dormitory dyan sa Payatas. Matapos ipag-utos ng Sandigan Bayan 3rd Division, batay sa pagsusuri ng Philippine General Hospital, wala ng medical conditions si Marcoleta na nangangailangan ng pananatili sa ospital. Kaya't maaari na po siyang manatili sa facility ng Bureau of Jail Management and Penology habang dinidinig ang kanyang kaso. Ayon kay PGH Director Dr. Gerardo Legazpi, maaari na po na ligtas na rin na sumailalim ang senador sa paglilitis. Itinakda naman ng Sandigan Bayan ang pre-trial ang kasong plunder ni Marcoleta sa Augustine, kung saan sinabi ng prosekusyon na mag-ahain sila ng 11 hanggang 13 na mga testigo. Matatandang naaresto si Marcoleta kaugnay ng non-bailable plunder case dahil sa muna'y hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na campaign donation.
5: XFM News Nationwide.
6: Good news para kay detained Senador Dante Marcoleta matapos siyang maklear sa pneumonia at iba pang karamdaman. Ayon sa ulat, Nakakalakad na si Marcoleta ng mag-isa matapos siyang masuri ng mga doktor sa Philippine General Hospital o PGH. Nauna nang namataan si Marcoleta na gumagamit ng wheelchair habang sumasailalim sa kanyang pagpapagamot at mga pagdilig sa korte.
5: XFM News Nationwide.
4: Nagpasok po ng not guilty plea si dating Congressman Mike Defensor at mga negosyante si Joseph Espiritu at Aristotle Biray sa kanilang arraignment sa kasong plunder dyan sa Sandigan Bayan, 3rd Division. Now narito mga katropa, binawi na ng Defensor at Espiritu ang kanilang motion to quash information habang walang iniay na kaparehong motion si Biray. Kaya titituloy ng hukuman ang arraignment ng tatlong akusado. Samantala, si Senador Dante Marcoleta ay hindi pa na-arraign o nababasahan po ng sakdal. Ito'y dahil nakabinbin pa rin ang kanyang motion to quash o kahilingang ibasura ang kasong plunder.

0: posibilidad na maging unnecessary, redundant at surplus o paulit-ulit na lang ang testimonya ni Lopez matapos ang naging testimonya ng unang naging dalawang kinatawan ng NBI. Kasama rin sa hindi na iniaharap bilang testigo si House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello sa nagpapatuloy na impeachment trial.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Samantala, tatalakayin po ngayong araw ng Senate Impeachment Court, katropa, yung kung pagbibigyan po ang hiling ng House Prosecution na ipasabpina ang Bureau of Internal Revenue box na naglalaman ng mga tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister na si Attorney Manasseh Scarpio. Maghahain muna ng kanilang oral arguments ang prosecution at defense kaugnay ng motion bago magpasya ang impeachment court. Ayon kay Presiding Officer Francis Escudero, magkokokos muna ang mga senator judges matapos po ang presentation na magkabilang panig bago bumoto sa kahilingan. Sa ilalim ng tinakdang patakaran, may tig 15 minuto ang prosecution at defense para sa nilang oral arguments at tig 10 minuto naman para sa rebuttal bago pagdesisyonan ng impeachment court ang motion.
1: XFM News Nationwide.
0: Inaasahang bibilis na ang takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa mga susunod na araw at linggo. Ayon kay Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chiz Escudero, sinabi ni Escudero na normal lamang ang mabagal na pagsisimula ng paglilitis dahil nangangapapa at nag-aadya sa mga abogado ng prosecution at depensa sa proseso ng impeachment trial. Maliwanag pa niya, inaasahang mas magiging mabilis na ang pag-uusad ng mga pagdinig habang tumatagal ang paglilitis. Sa takbo ng pag-usig sa kaso ni VP Sara, nakakapag-presinta na pa lamang ng 2 testigo mula sa National Bureau of Investigation ang prosekusyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Sinisiyasat na po ng National Bureau of Investigation ang mga irregularidad sa paggamit naman ng pondo para sa sports complex dyan sa New Clark City, Tarlac, na itinayo para sa 2019 Southeast Asian Games. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may impormasyon silang tinanggap na may bilyon-bilyong pisong pondo na inilaan sa proyekto kung saan hanggang ngayon ay hindi pa rin naliliquidate. Kasama rin sa sinisilip ng NBI ang aligasyon na may isa pong pribadong kumpanya na nakatanggap ng tinatayang 10 billion pesos para sa project kahit wala umanong isinagawang public bidding at dumaan lamang sa congressional insertions. Bukod dito, sinabi ni Matibag na muli ring re-repasuhin ng ahensya ang controversial na paggastos para sa SEA Games cauldron bilang bahagi ng kanilang investigasyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Formal nang tinapos ng National Bureau of Investigation o NBI ang investigasyon sa pagkamatay sa pagkalunod ng 2 Ateneo de Manila University student athletes sa isang team building activity sa Dipaculao, Aurora noong nakaraang buwan. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, na ihain na ng ahensya sa Department of Justice o DOJ ang rekomendasyong magsampa ng mga kaukulang kaso laban kay dating Ateneo men's basketball coach Stubb Baldwin at 11 iba pa batay sa mga ebidensyang nakalap. Giti Matibag, natapos na ang papel ng NBI at nasa DOJ na ang pagpapasya kung may sapat na batayan upang ituloy ang pagsasampa ng kaso. Anya, handa pa rin namang tumulong ang NBI kung kakailanganin. Samantala, sinabi ng DOJ na pinagsama na nito ang mga rekomendasyon ng NBI at ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG.
1: XFM News Nationwide.
2: Ang Commission on Elections, sinikayat po ang local at international observer sa kauna-unahang Bangsamoro election. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Itinuk na Commission on Elections, COMELEC, ang mga lokal at international na tagamasid ng batayan ang kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections na gaganapin sa September 14 upang matiyak ang pagiging patas, maayos at kapani-paniwalang halalan. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, bukas ang komisyon sa partisipasyon ng iba't ibang grupo at stakeholder upang makatulong sa pagpapanatili ng transparency at integridad ng proseso ng botohan. Sinabi ni ni Garcia na mahalaga ang presensya ng mga independent observer upang mapalakas ang tiwala ng publiko sa unang parliamentary elections sa Bagsamoro. Patuloy naman ang COMELEC sa paghahanda para sa halaman.

0: Kabilang ang mga hakbang para matiyak ang kahandaan ng sistema at mga mekanismong gagamitin sa araw ng botohan. Para sa kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako, si Katropang Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Senador Kiko Pangilinan, paimbestigahan ang kahandaan ng gobyerno sa El Nino. Narito ang report. Iimbestigahan ni Senator Francis Kiko Pangilinan ang kahandaan ng pamahalaan sa inaasahang epekto ng El Nino matapos siyang maghain ng Senate Resolution No. 515. Layunin ng resolusyon na alamin kung sapat ang paghahanda ng Department of Agriculture, National Irrigation Administration, Philippine Crop Insurance Corporation, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at iba pang kaugnay na ahensya sa pagbibigay ng maagap na tulong sa mga magsasaka at mangingisda. Ayon sa senador, mahalagang makapaghanda ang pamahalaan bago pa lumala ang epekto ng El Nino upang maprotektahan ang produksyon ng pagkain, supply ng tubig at kabuhayan ng milyon-milyon Pilipino. Batay sa pagtataya ng pag-asa, maaaring magpatuloy ang malakas na El Nino mula Agosto ngayon taon hanggang sa unang quarter ng 2027. Nagbabala rin ang Department of Agriculture na maaari itong magdulot ng malaking pagbaba sa produksyon ng palay at pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Samantala, ang Pangulong Marcos ay pinapabilis po yung Balog-Balog Project Phase 2 dyan sa Tarlac, mga katropa. Para sa detalye, katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
4: Pinatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang National Irrigation Administration na pabilisin ang konstruksyon ng Balog-Balog Multipurpose Project Phase 2 sa Tarlac. Nagkakahalaga ang proyekto na mahigit 20 billion pesos. Layo rin itong agad na mapakinabangan ng mga magsasaka sa Central Luzon ang karagdagang supply ng tubig para sa kanilang mga sakahan. Kapag natapos ang nasabing proyekto, ay inaasahang makapagbibigay ito ng patubig sa mahigit 34,000 hektarya ng sakahan at makatutulong sa mahigit 21,000 magsasaka. Inaasahan din na makalilikha ang proyekto ng mahigit 43 megawatts ng renewable energy para sa mga lalawigan sa Central Luzon. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Itinatag ng Department of Justice ang isang maritime law unit na magsisilbing pangunahing sentro ng legal information at expertise kaugnay ng 2016 Arbitral Award at Batas sa Karagatan. Ayon kay DOJ Secretary Frederick Vida, layunin ng bagong unit na mapanatili at mapalakas ang pagpapatupad ng arbitral ruling na nagpatibay sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at nagsilbing single repository ng legal na kaalaman sa usaping pandagat. Sinabi rin Vida na hindi sapat ang pagkapanalo sa arbitral ruling dahil kinakailangan pa rin ipaglaban ng bansa ang mga karapatan nito, lalo na para sa maprotektahan ang mga mangingisdang Pilipino at ang susunod na henerasyon. Samantala, iginit ni Solicitor General Darlene Berberabe na sama-sama ang responsibilidad ng lahat ng institusyon ang pangangalaga sa West Philippine Sea.
1: XFM News Nationwide.
3: Muling isinulong sa Senado ang panukalang West Philippine Sea Education Act para labanan po ang pagkalat pa rin ng mali impormasyon tungkol sa teritoryo ng Pilipinas. Inihayang muli ni Senator Erwin Tulpo ang panukala kasabay ng paggunita sa 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award na pumabor sa Pilipinas. Layunin po ng panukala, mga katropa, na isama ang tamang kaalaman tungkol sa West Philippine Sea sa mga programang pang-edukasyon ng bansa. Inatasan din ito ang Department of Education na magsagawa ng pagsasanay para po sa mga guro at instructors para matiyak ang wasto at makabulang pagtuturo tungkol sa West Philippine Sea.
1: XFM News Nationwide.
5: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12:16 sa XFM News Nationwide. Live po tayo sa iba pang XFM station sa inyong lugar. Sa XFM Davao 89.1, XFM Mati 99.1, at XFM Bukidnon sa 101.7.
5: Balitang regional.
3: Unahin po natin sa Jensen ang balita. Katropa, meron pong radio technician ang patay sa pamamaril dyan sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Katropa natin sa balita, Ivan Polonan, XFM Jensen.
6: Justisya. Ito ngayon ang nagkakaisang sigaw at panawagan ng buong pamunuan at mga empleyado ng DXMS Radio Bida, Cotabato City matapos ang karumaldumal na pagpaslang sa kanilang veteranong radio technician na si Dennis Pido, 56 na taong gulang sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Ayon sa ulat ng pulisya, sakay ng kanyang motorsiklo ang biktima patungo sana sa kanyang duty sa stasyon ng Tambangan at Barilin ng mga hindi pa matukoy na suspect sa bahagi ng Barangay Limbo kahapon ng hapon, Hulyo 14. Naisugod pa ito sa ospital, ngunit binawian ng buhay matapos magtamo ng 3 tama ng bala. Sa eksklusibong payam ng XFM Jensen, kay DXMS Radio Bida Station Manager Drema Kitayen Bravo, inihayag nitong labis ang kanilang pagkagulat at pigati. Ayon kay Bravo, naging palaisipan sa kanila kung bakit hindi pa nakakarating sa kanyang itinakdang duty si Pido hanggang sa makatanggap sila ng ulat na binaril ito habang nasa daan. Binigang diin ng manager na hindi nila matanggap ang brutal na sinapit ng biktima dahil sa loob ng 32 taon itong tapat na paglilingkod sa kumpanya ay kilala itong silent worker at walang nakakaaway.
7: Siyempre, ginakondena na hiniog kami nag-sadis yung justisya sa madawat ang naitabo sa mong kauban. Kaya, sa kabalo, wala man siya nakaaway for more than 32 years sa NDBC and DXMS.
6: Blanco rin ang pamilya sa motibo dahil wala naman itong naibahaging banta sa kanyang buhay. Kaya hindi pa nila masabi sa ngayon kung may kinalaman sa trabaho ang krimen. Gayunpaman, itinuturing pa rin ang pamunuan na ito ay isang direktang pag-atake sa media dahil naganap ang pamamaslang habang papunta sa trabaho ang biktima. Inamin ni Bravo na napakasakit ng pagkawala ni Pido dahil napakahirap maghanap ng technician ngayon, lalo pat napakalaki ng papel na ginagampanan ng mga ito sa operasyon ng isang broadcast station. Sa ngayon, nananawagan si Bravo sa Sultan Kudarat Municipal Police Station para sa mabilis na imbestigasyon. Kasabay nito, hinimok niya ang publiko na basagin ang umiiral na culture of silence o ang pananahimik ng mga saksi sa naturang lugar upang magsalita at makipagtulungan sa mga otoridad.
7: Ang yun, gigos ayahan, matutukan ang insidente. Ang problema manggod ani ko, mga Ivan, na ang manggod digre ginatawag na culture of silence. Although, daghan na kakita sa krimen, ang mga tao, reluctant, dili mo nga tag information, kaya lagi, adlock mabalikan. So, sa community level pa lang, makita na nato on sa yun ang problema when it comes sa pag-resolve sa mga krimen din sa mong lugar. Sa mga tao po sa community, ako ba yung inyong role? Kamu ba yung among ginasaligan? Dili ng atong mga law enforcement agencies or dili na himo nila tanan. Pero dili ni magmalampuson kung wala po ng inyong cooperation, kung wala po ng inyong mga anting informasyon na makakabang sa paglutas sa kaso.
6: Tiniyak naman ng kumpanya ang pag-abot ng lahat ng kinakailangang tulong para sa pamilyang naiwan ng biktima. Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Ivan Polonan, XFM News.
2: Police Regional Office, Negros Island Region, bumuuna ng Special Investigation Task Group para sa masusing investigasyon sa pagkamatay ng isang Amerikanong marine biologist. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
5: Live!
8: Special Investigation Investigation Task Group ang Police Regional Office Negros Island Region o PRONIR upang magsagawa ng masusing investigasyon sa pagkamatay ng isang dayuhan na umano'y binaril sa loob ng kanyang bahay sa Porok 3 Barangay Adyong Bayan ng Sibulan, Negros Oriental noong gabi ng Hulyo 12. Kinilala ang biktima na si Kent Edward Carpenter, 73 taong gulang, isang guro at marine biologist mula sa Virginia, USA. Matagal na umano siyang naninirahan sa lugar kasama ang kanyang 34 na taong gulang kinakasama na kinilalang si alias Reyna. Batay sa impormasyong inilabas ng PRONIR, tatlong sospek ang pumasok sa bahay ng mga biktima habang nanonood pa sila ng telebisyon. Agad umanong binaril sa ulo ng isa sa mga sospek si Carpenter na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Matapos ang pamamaril, itinali umano ng mga sospek si Reyna at ginahasa na nagtamo rin ng mga sugat at kasalukuyang nasa ospital at nagpapagaling. Tiniyak naman ng PRONIR na tututukan ang investigasyon sa nasabing insidente. Patuloy namang nangangalap ng ebidensya ang mga otoridad upang matukoy at makilala ang mga sospek na nasa likod ng krimen habang inaalam pa rin ang posibleng motibo sa pamamaslang. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
9: Ito naman po, katropa, boyfriend, nagbanta ng pananaksak at pagpapasabog pa sa eskwelahan ng kanyang girlfriend. Matapos lang ang alitan nila sa mga kaklase. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tugigaraw.
10: Live report.
11: Nagdulot ng pag-alala sa mga magulang at estudyante ang kumalat na mensahe o banta ng isang estudyante tungkol sa umano'y pananaksak at pagbomba sa loob ng silid-aralan ng kanyang girlfriend. Ayon sa paniyam ng XFM News Team kay Police Lieutenant Colonel Gary Matagaya, Chief of Police ng Tugigaraw Component City Police Station, na alarma umanong pamunuan ng eskwelahan matapos silang matanggap ang mensahe. Isa sa tinitingnang motibo naman ng otoridad ay may kinalaman sa isang magkasintahan kung saan nagkaroon umano ng halitan at confrontation nitong nakarang linggo kung saan naayos na. Ngunit kahapon, nagbanta pa rin ang boyfriend ng dalaga sa kaklase ng kanyang girlfriend na kung saan kanyang sasaksakin at bumombahin ang sinuman na makakalaban ng kanyang girlfriend. Agad naman nagsagawa ng operasyon ang mga otoridad sa loob ng eskwelahan upang alamin kung lehitimo ang banta upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at guro. Ayon pa sa hepe, wala silang nakitang bomba o anumang pampasabog sa isinagawang inspeksyon. Binigintiin pa ng hepe na mahirap para sa mga estudyante na makapagpasok ng mapanganib na bagay sa loob ng paaralan. Paliwanag pa niya, mula sa gate ay mahigpit ang inspeksyon kung saan gumagamit sila ng metal detector at tinitiyak na walang dalang armas o anumang pinagbabawal na gamit ang mga pumapasok. Sa ngayon, patuloy pa rin ang monitoring ng Tugigaraw Component City Police Station kasamang pamunuan ng eskwelahan. Nananawagan din ang mga otoridad sa publiko na huwag magpakalat ng fake news at agad na i-report sa may kinaukulan ang anumang kahinahinalang mensahe o banta. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tugigaraw City, mula sa himpilan ang 95.7 XFM Tugigaraw. At para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang JP Saking, XFM News.
2: E-bike driver patay matapos masagasaan ng dump truck na pagmamayari ng Cebu City LGU. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
12: Patay ang isang 56 anyos na e-bike driver matapos siyang masagasaan ng isang dump truck sa Sipadilla Street, Barangay Mambaling, Cebu City kahapon ng umaga. Kinilala ang biktima na si Joel Barcinas, may asawa at residente ng Sitio Alumnos, Barangay Mambaling. Samantalang driver ng dump truck ay si Gilbert Ardiente, 42 anyos, residente ng Sitio Lango, Barangay Sirawa. Ayon sa pulisya, pag-aari umano ng pamalhaang lungsod ng Cebu ang naturang dump truck. Batay sa investigasyon ng Traffic Enforcement Unit ng Cebu City Police Office at sa kuha ng CCTV mula sa isang kalapit na establishmento, magkasalubong ang direksyon ng e-bike at dump truck patungo sa F. Vessel Street ang dump truck, habang patungo naman sa Dulho Fatima ang e-bike. Lumalabas sa investigasyon na napapuntasan ang biktima sa isang klinika para sa medical check-up nang mawalan umano ito ng kontrol sa minamanihong e-bike dahilan upang matumba sa kalsada at mapunta sa likurang gulong ng kasalubong na dump truck. Nagtamo na matinding pinsala sa ulo ang biktima matapos siyang masagasaan. Isinugo sumugod pa ang biktima sa Cebu City Medical Center. Ngunit idideklara itong dead on arrival. Nasa kusudiya na ngayon ang Traffic Enforcement Unit ang driver ng dump truck at posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
9: At mga katropa, agawan sa tubig, nauwi po sa pananaga. Lolo arestado sa Cagayan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM, Santiago.
12: Kasong kriminal ang isang 78-anyos na senior citizen matapos umanong pagtatagain ng isang 35-anyos na lalaki kasunod ng pagtatalo sa pag-iigib ng tubig sa Barangay San Fermin sa Cagayan City, Isabela. Sa investigasyon ng PNP Cagayan City, nagsimula ang alitan matapos umanong pagsabihan ng suspect ang biktima dahil sa paglipat nito ng timba habang umiigib ng tubig. Nauwi umano sa pananambuno ang dalawa hanggang sa kumuha ng itak ang suspect at tinaga ang biktima sa ulo. Nagawa pang makapunta ng biktima sa paggamutan upang magpagamot habang kusang sumuko naman sa mga pulis ang suspek. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa suspek. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Rowena Munchang, XFM News.
5: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
9: Katropang Brian, lumabas na ng PAR ang low pressure area na dating Tropical Depression Josie.
2: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, huling namataan ang kalalabas lang na LPA sa 1,670 kilometers sa silangan ng southeastern Luzon, habang ang dating bagyong Inday naman ay nasa 1,175 kilometers west-northwest ng extreme northern Luzon.
9: Ang nasabi po mga LPA sa labas ng PAR, hindi naman makakaapekto sa lagay ng panahon mga katropa sa bansa ngayong araw.
2: Samantala, patuloy namang nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa kanlurang bahagi ng northern Luzon.
9: At sa Metro Manila, tayo po at iba pang bahagi ng bansa inasahan ang mararanasan bahagyang ulap hanggang mas maulap na kalangitan at may pulupulo rin pag-ulan o yung thunderstorms dahil po sa localized thunderstorm.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.35 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.29 ng gabi.
5: Balitang international.
9: Ang balitang international, katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold. Pwede nyo subukan. Nagpatuloy sa ikapat na magkakasunod na araw ang airstrikes ng Estados Unidos laban po sa Iran kasamay ng muling pagpapatupad ng naval blockade upang pigilan ang pagpasok at paglabas sa mga barko sa mga pantala ng Iran. Ayon sa U.S. Central Command, target ng pinakahuling operasyon ang mga kakayahan ng Iran na ginagamit umano sa pag-atake sa mga commercial ship sa Strait of Hormuz. Samantala, katropa, inianunsyo na ni U.S. President Donald Trump na hindi na niya itutuloy ang planong 20% levy sa mga barkong daraan sa Strait of Hormuz kapalit po ng mas malawak na trade at investment agreement sa Gulf region.
5: Showbiz News.
13: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Matapos lumutang ang balita sa pag-iisang dibdib ng aktres na si Bea Alonzo sa asawa nitong businessman na si Vincent Co, nilinaw ng legal counsel ni Bea na si Attorney Joey Garcia na walang naging problema sa prenuptial agreement ng aktres at ng asawa nito bago ikasal. Ayon kay Garcia, hindi totoo ang mga naunang ulat na nagkaroon umano sila ng alitan, pag-aalinlangan o hindi pagkakasunduan sa nilalaman ng prenup. Aniya malay Kaya at kusang looba na nilagdaan ni Bea at Vincent ang kasunduan bago ang kanilang kasalan. Kinumpirma rin ng abogado na ikinasalan dalawa noong July 13 sa Makati City Hall sa isang seremonyang pinangunahan ni Makati Mayor Nancy Binaya. Samantala, tumanggi na si Garcia na magbigay pa ng karagdagang detalye bilang paggalang sa privacy ng bagong mag-asawa. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
5: Balitang Sports!
9: Ang Balitang Sports, atid po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Mga katropa, sisimulan po na alas Pilipinas Men ang kampanya nila sa Southeast Asian Volleyball Cup na ipuaraw sa pagtapat sa Cambodia sa Kandun City Arena sa Ilocos Sur. Litbit International Team ang halos parehong lineup na sa 2025 the FIBB Men's Volleyball World Championships sa panguna ni Josh Ibanez, Lloyd Josaphat, Louis Ramirez at Vince Lorenzo sa ilalim ni Italian coach Angelino Prigoni. Kasunod po ng laban kontra Cambodia, harapin na alas Pilipinas ang Indonesia sa Friday para sa huling laro sa group stage. Ang top 2 teams sa bawat grupo ang uusad para sa semifinals.
5: FM News Nationwide.
9: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na XFM News Nationwide. July 15, Wednesday, 2026.
2: Mga katropa, maaaring nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At maaaring nyo po kami sundan sa aming Instagram at TikTok.
9: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Overa.
2: Ako po si Brian De Paz.
9: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
5: Mabuhay, exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.

0: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Ako si Lailani Montaño, it is Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold, subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara, ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan, ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag, parehas kakon, itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain.
8: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: kalidad ng mga produkto, puntahan po ito sa ating mga leading drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa mga local pharmacies sa inyo pong lugar. Ipagtanong-tanong yung mga produkto ng Yes to Health. Ha? Pwede rin ma-avail ang ating buong Santone Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket. At soon, ay mawibid na rin ito sa ating pong sa Pure Gold Supermarket sa lahat ng branches nila. Ha? Napakaganda. Very accessible na para sa mga ka-wellness natin ang pag-avail sa atin pong mga products. Kaya antabayanin nyo po yan. For now, ay pwede nyo ma-avail din ang atin pong mga produkto sa atin pong online shopping store sa Shopee. Okay, search lang. Yes to Health 2011.
1: And sa mga nagdanais po, ano, na magkaroon po ng discount. Yan. Pwede nyo pong pasyalan ang mga Yes to Health Wellness Clinic sa iba't ibang bahagi po na ating bansa. At pwede po ninyong ma-avail yung senior citizen discount po. Pakibigay lang po ang inyong ID or any proof na kayo po ay isang senior citizen. At kung kayo po ay nasa mga Yes to Health Clinic, samantalahin nyo na po. Pwede po kayong kumonsulta sa ating po mga naturopathic consultant at matry yung ating mga modality, especially mga program natin for cleansing and detoxification. Meron tayong nutritional therapy. Ganon din yung ating pong herbal therapy, acupuncture, mugukbuyang Korean therapy, at yung biosupper therapy. Meron din tayong available, ano, na libre na kapag nagpa-biosup ka, yung terahertz therapy. Meron din na i-detox. Yan ho ang mga programa sa Yes to Health at free consultation. Meron tayong mga assessment program na pwedeng gawin, yung live blood analysis and also yung ating pong Radote. Kaya pasyal na ho kayo sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic.
0: Mm-hmm. Sa mga gusto pong makabisita sa ating pong mga Yes to Health branches, narito ang ating pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groutland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, kapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Central East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Cosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng Janet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Diego's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Binco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8 M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Magum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. The The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information na ito hitid sa atin ng napakasarap na Santone Gold Herbal Tea. Sa mga mahilig magtsaa, ito ang bagay na bagay para po sa inyo, ha? Santone Gold Herbal Tea with cinnamon bark extract and turmeric extract. Of course, may Santone din yan siya. At ang kagandahan yan ay pinatamis ng stevia. Swak na swak sa mga kaubayan natin na gustong mabalance ang kanilang blood sugar level at ma-detox ang kanilang pangangatawan. Santone Gold Herbal Tea, mabibili yan sa pinakamalapit ng mga butika dyan sa inyo pong mga lugar. Pag-usapan natin dito sa ating punta lakihan mga ka-wellness na itong isang bahagi pa rin, ano? Mahalagang bahagi o parte ng batas ng kalusugan. Ito po ang tinatawag na exercise or ehersisyo. Alam niyo ba yung katawan natin, ginawa ito ng ating pong manlalalang. Designed to move, designed to be active, ano? Nilikha ito para kumilos, mga ka-wellness. At hindi ito ginawa para lang maging ano, naka-standby lang o non-active, ano? Yeah. Sa katunayan niya, maraming mga pag-aaral, mga ka-wellness, na nagpapakita na the more na tayo ay gumagalaw o kumikilos, the more na nagiging healthy o naiingatan natin yung pagiging healthy ng atin pong pangangatawan, napapahaba yung buhay natin. At higit sa lahat ay pwedeng makaiwas o nakakayanin ito makaiwas sa iba't ibang uri ng mga sakit.
4: Hindi lamang yan mga dok, ano, ang ehersisyo or regular exercise. Bakit nilagyan ng regular exercise? Kasi
1: hindi.
4: Yung iba nag-exercise, nag-jogging na ngayon. Tapos sa sunod na taon,
0: wala na.
4: So, regular exercise ay napakalaking benepisyo po sa ating katawan. Especially ito po ay nagpapababa ng humigit kumulang 20 to 35% ng panganib ng sakit sa puso. In what way na kung saan ang exercise ay nakapagpababa ng sakit na puso, sa puso? Kasi kapag tayo ay nag-exercise, nabubukas yung mga maliliit na ugat natin. Pag yung capillaries, yung tinatawag po yung maliliit na ugat na capillaries, ito po ay kung pagdugsong-dugsongin yung mga maliliit na ugat na yan, that is between 40 to 60 miles. At kaya nung ikutan ang buong mundo pagdugsong-dugsongin ng dalawat kalahating beses.
1: Wow.
4: Na maikot ang mundo. So, pag nabukas yung mga capillaries natin, mas maganda yung yung blood flow, and of course hindi nahihirapan sa pagpump ng blood ang ating puso when we do regular exercise. Hindi lamang yan, maaari nitong magbawas ng posibilidad ng pagkakaroon ng type 2 diabetes up to whopping 40%. Hamakin mo yan, 40% when you do regular exercise ang reduction ng pagkakaroon ng type 2 diabetes. Bakit? Kasi ito ay nag-stimulate ng tinatawag natin ng ating liver na mag-produce ng glycogen na kung saan ay nagme-maintain ito ng blood sugar levels, lalong-lalo na yung mga sugar stored sa ating mga muscles. And isa pa, itong exercise, yung exercise na high intensity interval training according sa randomized control trial sa isang article na Diabetologia, na ito ay nagsasabi na it decreases ectopic fat sa mga pre-diabetic and type 2 diabetes. So, ibig sabihin yung mga fats sa loob ng ating mga organs. So, that's how wonderful exercise reduce yung tinatawag natin pagkakaroon ng type 2 diabetes. Kaya yung mga taong nagre-regular exercise, hindi lamang nare-reduce yung risk ng pagkakaroon ng sakit sa puso, nare-reduce ng risk ng pagkakaroon ng type 2 diabetes, ito din ay nagre-reduce ng risk ng tinatawag natin pagbaba, yung tinatawag na normal ba, nagre-reduce ng risk ng pagkakaroon ng high blood pressure, also ng stroke, osteoporosis, obesity at ibang uri ng cancer. Anong klaseng cancer? Katulad ng bladder cancer, breast cancer, especially dun sa mga kababaihan. That's why regular exercise is very good for women. Colon cancer, endometrium cancer, esophageal cancer, esophagus, cancer sa esophagus, kidney cancer, lung cancer, and also stomach cancer. Yan po ang mga cancer na kayang i-reduce ng regular exercise araw-araw.
1: Nilatala yan ng CDC sa America, Center for Disease Control and Prevention. na hindi ito basta-basta sinabi lang na, oh, yung exercise ha, kapag pababa sa risk ng cancer.
4: Meron talagang study.
1: Oo, may basihan po yan. Mm-hmm. At tandaan po natin ang simpleng 30 minutes, 30 minuto lang, na brisk walking, limang beses kada linggo, ay may malaki pong epekto sa ating pong kalusugan. Oo, take note, regular ha, mas maganda.
4: 30 minutes lang sa isang araw, ano?
1: Yes.
4: Very minimal.
1: Oh, 5 times a week. Oo. Ang regular po na ehersisyo ay hindi lang po nagpapalakas na ating katawan, kundi nagpapabuti rin po na ating memory. Konsentrasyon, kalidad po ng pagtulog at kalusugan na ating pong isip. Ang magandang balita, mga ka-wellness, ay anumang uri po ng paggalaw ay mabuti sa ating pong katawan kesa wala pong ginagawa.
4: Yun. So, patulad ng ano, ng regular course sa loob ng bahay doon, ano?
1: Oo. At yung mga pasimulang ehersisyo, kung hindi kayo sanay, kahit yung mga magagaan lang at mga maiksing oras ng ehersisyo, at unti-unting dadagdagan mo yung oras habang ikaw ay nasasanay, yung aktibidad po na yon ay nagpapalakas ng katawan. Mm-hmm. Sabi sa estimate, 110,000 na kamatayan o mortality per year ang pwedeng ma-prevent. Sabi sa isang nalathalang article sa Amerika, no? Mula sa mga edad 40 at mas matanda pa, kung tayo ay merong increase or moderate virus physical activity, even 10 minutes more a day, sabi nga, would make a difference.
4: Makibes, 10 minuto lang.
1: Oo, kasi nga nakikita nila na napakalaki daw ng kaugnayan ng premature death sa sedentary lifestyle, yung hindi ka nag-exercise. Oh, taking more steps a day, sabi nga ay nakapagpapababa ng risk ng premature death base sa mga nalathalang article sa Amerika, no. Kasi sa pag-aaral nakita nila na sa mga matatanda na mas mababa pong edad sa 60, ang panganib ng premature death ay kumbaga nale-level up sa 8,000 to 10,000 steps per day. Ilang ano yun? Ilang ba yung steps per day na steps natin ng 10 kilometer? Nasa 15,000 na, no?
4: 15,000. Oh, dito mo lang.
1: Oo. So, 15. Ibig sabihin, kapag malaki yung reduction sa possibility of premature death, kung tayo ay merong at least 8,000 to 10,000 steps per day, sa mga older adults, mga 60s na yan, ano? At yung risk ng premature death na leveled off at about 6,000 to 8,000 steps per day. So, hindi naman ibig sabihin na abuti mo yan talaga ng agad-agad. So, kinakailangan mo itong pag-aralan hanggang sa ma-reach mo, ano? Kasi, actually, hindi naman imposible yan na ma-reach mo yung ganun. Kung iiwas ka sa laging pagsakay, pagsasakyan yung kotse, for example, malapit yung trabaho mo, 1 kilometer, eh baka pwede mo nang lakarin. Oh, yun na ayon po sa pag-aaral na nakita nila ang laki ho ng tulong ho ng ehersisyo sa pagpigil sa premature death.
0: Ang pinaka challenging kasi diyan mga doc, yung first steps ng walking
4: pag start.
0: Yung start.
4: Yung start daw.
0: Pag naumpisahan mo na, tuloy-tuloy na 'yon.
4: Yes.
0: Yung every first pa lang, 'yan ang challenging doon eh, kung uumpisahan mo bang maglakad o itutulog mo na lang. O isasakay mo na lang.
4: Mas maganda siguro pag may ka-holding hands maglakad na, mas
0: HHWW.
1: Saan dapat may kasama ka talaga para hindi lang katawan ang nare-relax, pati isipan, yung tawanan, kwentuhan, habang nakakawala din ng boring yun at pagod.
0: Pero yun yung mga ka-wellness, ano, napakalaki ng ibinababa ng pag-exercise, napakalaki ng nire-reduce niya sa rate of mortality ng isang tao. Ano? At ayaw sa mga verified scientific findings, Doc Ron, ano ba yung iba pang benefits na pwede natin makuha pag tayo po ay nag-e-ehersisyo?
4: Well, number one is ito yung nagpapalakas ng puso. Merong study, meron akong libro na nabasa. Nakalimutan ko na kasi matagal ko na nabasa. In which is merong study doon sa conductor at saka sa driver ng bus. Na mas mababa ang risk, I forgot the percentage, pero sabi doon, dramatically mababa ang risk ng heart attack ng conductor kaysa doon driver. Sa driver ng bus. And also, mas mababa din yung heart attack and heart disease ng mga tao na ang bahay bahay nila ay may dalawang palapag kaysa doon sa ang bahay nila is isa lang. Bungalo lang. Kasi merong ano, merong pag-akyat at pagbaba. Mm-hmm. So, just a simple na paglalakad, mm-hmm, even sa loob ng bahay ay, mm-hmm, nagpapalakas ng puso. According sa study, getting at least 150 minutes a week. Mm-hmm. Yung 150 minutes, mm-hmm, a week, i-divide mo yun sa limang araw, magkano yun? 30 minutes. So, 30 minutes, just 30 minutes a week, a moderate physical activity can put you at lower risk of this disease. Number, yung tinatawag natin na, ano, yung sa puso. Mm-hmm. Kasi, at isa pa, ang exercise ay nagpapalakas ng muscle. Mm-hmm. At ang isa sa pinaka-powerful na muscle sa ating katawan is ang ating puso. Mm-hmm. And the more na ang ating puso ay na-exercise, na mapapansin natin, di ba, pagka, let's say, pag nag-gym. Mm. Ako sa experience ko dati, before ako nag-exercise, because noong nakaraan is medyo tumaas talaga ang timbang. Very, mm-hmm, ano, hindi na maganda kasi nahuhuli ko na sarili ko na nakaharok eh. Mm-hmm. Hindi na maganda.
1: Nagugulat ka naman sa sarili mong hilik.
4: Nahuhuli, pagkagising mo, mahuli mo. That means it's no longer healthy. Kaya I started to do, wala man tayong ano, wala pang budget doon sa pang-gym. Ang sabi ko, ano mo lang, calisthenics, ano na lang, yung push-up. Mm-hmm. Ang hirap ng limang push-up. First time, lima. Mm-hmm. But then, through and through, within the span of 3 months, I was able to perform 60 to 75 mm-hmm exercise in one go. Mm-hmm. Just every day, nagsimula pa nga ako sa pambabae na exercise na ang tuhod yung nakatukod. Oh. Oh. So that means, ganun din ang puso natin. When we do exercise, our exercise every day, hindi lamang yung muscle sa ating katawan, kasali yung ating puso. And of course, pagka mas malakas ang puso, nangangahulugan na mas mahusay ang pagbubomba ng dugo, mas mababa yung blood pressure kasi nga na-open yung mga maliliit na ugat. Also, mas mababa ang resting heart rate. Mm. Ibig sabihin na kapag ka nag-exercise ka, yeah, mabilis lang bumalik yung ano, yung resting heart rate natin.
1: Para yung mga atleta sa buong mundo, ang may pinakamababang resting heart rate, yung mga athletes.
4: Oh. Yes.
1: Oh, kasi yung resting heart rate natin, nasusukat yun sa diastolic pressure. Mm-hmm. Diba? Yung, diba, ang BP mo, 120 over 80. Yung 80, yun yung, pag yun ang may problema, pag lagi mataas, ibig sabihin yung puso mo, hindi relax.
4: Mm-hmm. Oh, palaging stress.
1: Palaging stress.
4: So, bumababa yun. And also, mas mahusay ang circulation ng dugo. Kapag ka mahusay ang circulation ng ating dugo, of course, mas maraming oxygen ang nadideliver at mga nutrients sa iba't ibang parte sa ating katawan. Ito, of course, ang equal nun is healthy body and reduction ng pagkakaroon ng problema sa ating puso.
1: Mm-hmm. What about naman yung baga natin? Mm-hmm. Diba? Ito ba yung maganda sa baga, Dok Ron?
4: Well, of course, with regards sa baga, meron akong libro na nabasa with regards sa high intensity interval training. Mm-hmm. Ang high intensity interval training is when you go to the maximum mm-hmm level na sprint, mm-hmm, and then yung parang hihingalin at mahihilo ka na sa, mm-hmm, sa hingal, and then you rest. 3 times lang, 3 beses lang. Mm-hmm. Ang ginagawa kasi nun is to expand the capacity ng ating lungs. Mm-hmm. Pag mag-expand yung capacity ng ating lungs, more oxygen ang pumapasok sa ating katawan. Mm-hmm. At kapag mas maraming oxygen ang pumapasok sa ating katawan, ibig sabihin, mas nagagamit yung mga materials. Say, for example, yung mga glucose na nagagamit sa ating katawan to be used as energy. So, lumalaki, mm-hmm, yung kapasidad ng baga, mas nagiging efficient ang paggamit ng oxygen. And of course, hindi tayo pagka mas efficient yung baga, hindi tayo hihingalin, mm-hmm, mas mataas yung stamina, mas mahaba yung energy, yung sustainability natin sa pagpagawa, and also pinapaganda ang circulation, blood circulation natin. Also, ito din nakakatulong para maiwasan ang pagbara ng ugat. Kasi pagka nag-exercise, bumababa yung inflammation, mababawasan ang panganib ng stroke, and mapapababa ang posibilidad ng pagkakaroon ng heart attack.
1: Yan. At isa sa pinaka-the best na pwedeng gawin ng exercise, yung muscle talaga natin. Mm-hmm. Mas malakas yung muscle, mas matatag tayo sa ano ang uri ng trabaho. Kasi maraming mga tao, konting kunting laba lang, sumasakit na yung balakang.
4: Mangalay na agad.
1: Kunting lakad lang, mula sa bahay hanggang sa tindahan, sumasakit na ang kalamnan. Mm-hmm. So, ang exercise, if you do it regularly, mas matatag yung muscle. Kasi ang muscle, habang ginagalaw mo, nag-develop siya. So, ibig sabihin, pag hindi mo ginagalaw ang muscle mo, ang magiging resulta, liliit yung muscle mo. So, the more na ang muscle mo ay hindi siya intact, hindi siya tough, mas madali siyang magkaroon ng pain in inflammation. Yan. Kaya yung mga pananakit ng likod, kung lagi nyo nararamdaman, baka kailangan nyo ng exercise. Oh, and kaakibat din ng muscle, yung bone. Oh, sabi sa isang pag-aaral, na kapag daw tayo ay merong weight-bearing exercise, ibig sabihin yung mga buto natin ay may na-feel na resistance. Ang automatic, kapag ang bone, halimbawa, nakaramdam siya ng bigat, ng pressure, mag-stimulate siya ng pagpapatibay sa pundasyon ng buto. Kasi nga, alam ng utak na, uy, medyo manipis yung buto, tapos mabigat yung ano. Kasi pag naglalakad ka kasi, mas intense yung pressure sa bone. So, ang gagawin ng katawan natin, magkoconcentrate siya to fortify your bones. So, ibig sabihin, habang ikaw ay nag-i-ehersisyo, hindi po lalambot ang buto mo, lalong itong titibay, maging matibay. Kaya yung mga taong, ay, ako mag-exercise kasi may osteoporosis ako. Baka masira ang buto ko. Hindi po totoo na pag may osteoporosis ka, tapos ikaw ay naglakad, huwag ka lang tatalon. Kasi hindi yun yung exercise na para sa'yo pag may osteoporosis
0: ka. At huwag mabubuhat na mabigat.
1: Oo, huwag mabubuhat na mabigat. Yung tama lang na exercise na may resistance yung bone natin to make our bone much better.
4: Hanggang sa kaya nang pwede nang makatalon, hanggang sa pwede nang mabuhat.
1: Kasi time will come, pag maganda na yung bone density mo, hindi na delikado sa mga mas intense na mga exercises.
0: Isa pa sa nakatutulungan ng pag-exercise, mga dok, ay itong pag-maintain ng healthy weight.
1: Ako, maraming ng target talaga.
0: Meron ba kayong kakilala na laging nag-exercise pero sa halip na mabawas ang timbang, mas lalong tumaas?
1: Marami. Sila yung nag-exercise sa nananaginip daw sila na nag-exercise sila.
0: Pero meron ganun, Doc.
1: Pero no.
0: Ang exercise niya, 5 minutes lang. Tapos ang na-burn na calories for 5 minutes, sabihin natin mga 500 calories.
4: Tapos
0: ang kain, 1,500.
1: Yung sinasabi ko sa inyong dalawa kanina, yung dinaanan natin sa ating 10 kilometer na walk. Puro kainan.
0: Oo, yun nga. Pero ang
1: ibig sabihin yung mga pag dumaan ka doon at wala kang temperance, hinto ka sa exercise,
0: pahinto ka talaga.
1: Kakain ka, talagang sa halip na pumaya, tapaba ka.
0: Sa halip na bumawas yung timbang mo, mas lalong pataas ng pataas. Pero ang regular at tamang pag-e-ehersisyo, mga ka-wellness, ay gustuhin man natin sa hindi, tumutulong talaga to para ma-maintain natin or may balik yung healthy weight. Kasi marami talagang calories ang nababurn sa atin pong pangangatawan. Pansinin nyo yung mga hardworking na people, yung mga construction workers, mga nagbubuhat, marami yan sila kumain, hindi yan sila nag-diet. Talagang
1: talaga
0: madami yung kain nila.
1: Maya ang kain nila.
0: Oo. Pero tingnan nyo yung katawan nila, they maintain a fit body.
1: Walang diyan.
0: Kasi mas marami, kasi kumbaga nakocompensate na kanilang activity yung calories na kinakain nila. Ang karamihan sa atin kasi, mas marami ipinapasok na calories
4: kaysa sa
0: compared sa nababurn. Kaya palaki tayo ng palaki. Pero pag tayo ay lagi nag-e-ehersisyo or na nagiging consistent tayo sa pag-exercise, ito po mga ka-wellness ay nakakatulong para mabawasan yung sobrang calories sa ating pangangatawan or ma-maintain po natin yung healthy weight. At pag na-maintain natin ang healthy weight, napakalaki ang pagbabago o napakalaki ang naiutulong nito para makaiwas sa mga panganib ng mga karamdaman, yung nakapaloob sa metabolic syndrome na mga problema, naiiwasan po iyan, mga ka-wellness. So, pwedeng mapababaan niyan yung visceral fat natin at iba't iba pang mga fatty deposits sa atin pong pangangatawan if we do regular exercise. Kapag maganda rin yung pag-ehersisyo natin, Doc Ron and Doc Algie, nagiging maganda rin yung level ng blood sugar sa ating pong pangangatawan. Sa mga diabetic person, napakaganda na meron silang regular exercise. Dapat na-check nyo yung activity po ninyo, mga ka-wellness. Kasi habang gumagalaw tayo, habang nag-move yung atin pong mga muscle, ginagamit nito yung glucose sa atin pong pangangatawan. At pagka nag-ano ng glucose, kumbaga sumobra na yung ano, yung physical activity mo, doon sa glucose uptake mo, doon naman siya kukuha ngayon, doon sa glycogen na naka-stored sa katawan natin. At sa isang tao na obese or sa isang tao na medyo mabigat yung timbang niya, napakaraming stored na glycogen sa katawan. At yun ay ano, kumbaga napakaraming deposito. Hindi na withdraw. Kaya pa paano? O palaki ng palaki yung katawan.
1: At eh sana bank account 'yun.
0: Yun na nga, kung sa bangko lang sana 'yun maganda ano. Pero pag sa katawan natin, meron itong hindi magandang resulta, ano? Lalo-lalo pagka dumami ng dumami yung glycogen na 'yan, ano? Kaya pag tayo nag-exercise, nagiging maganda yung functions ng liver natin to convert those glycogen into glucose at nagagamit ng katawan na po natin. Hence, na i-stabilize yung blood sugar sa ating katawan. Gumaganda pa yung insulin sensitivity sa katawan po natin. Pansinin nyo mga ka-wellness ha, kapag tayo ay walang ginagawa, madalas na naiisip natin, pagkain.
4: Yes.
0: Kumain ang kumain. Ano? Pero pag tayo ay active or busy tayo sa physical activity, mas hindi tayo gutumin. Yun, nakakaramdam ka ng gutom, lalo na pagka napapagod ka. Pero pagka makakain ka ng sakto lang na amount, nabubusog ka na, satisfy ka. And then tumatagal yun hanggang sa next meal mo yan naman. Ano? So, nagiging maganda ngayon yung pasok at burning ng sugar o glucose sa iyong pangangatawan. Maganda rin yung sensitivity ng insulin mo. At nakakatulong yan ang husto para ma-regulate yung blood sugar sa iyong katawan.
4: Hindi lang yan, mga dok, no? Ang also exercise is also nagbo-boost ng ating immune system. Why? It nagpapaganda yun ng ano, ng blood flow. Pag maganda ang blood flow, yung mga T cells natin nadidistribute doon sa iba't ibang parte ng ating katawan. At kapag ka nadidistribute sa iba't ibang parte ng ating katawan, doon sa mga wellness natin, ibig sabihin is nakikita niya agad, oy, may bakterya nakatago dito, lalo na doon sa lungs natin, palaging tanguan ng ano, ng mga bakterya. So, it will help in check doon sa mga harmful viruses and bacteria sa ating katawan. Kaya mapapansin ninyo, kapag ang isang tao is very active, palaging nag-exercise, bibihira lamang nagkakaroon ng sakit.
1: Oo. At isa pa sa paborito ko ha, na nagagawa ng exercise, based on study, nagiging mas healthy yung utak.
4: Wow.
1: Kasi habang nag-exercise pala tayo, tumataas yung production natin ng BDNF. So, what is BDNF? Yung brain-derived neurotrophic factor, which is ito yung fertilizer ng utak natin. Based on description, ha?
4: Napapataba ng utak.
1: Oo, yung fertilizer din pala. So, pag ganoon, lagi tayong nagpuproduce ng BDNF, I mean.
4: Yes.
1: Mas maganda yung memory, yung ating learning ability, yung ating concentration, at saka yung prevention sa development, early development ng dementia. So, ibig sabihin talagang pag sinagad mo na, nag-exercise ka na, nag-supplement ka pa ng para sa utak, baka hindi talaga tayo tatamaan ng mga dementia.
0: So, yun ha, so mga ka-wellness natin, napakaraming benefits. Hindi lang yan, napakaraming pa mga doc, ano? Pero kukunti lang oras natin dito. So, yun yung mga major benefits na pwede maitulong sa ating pangangatawan ng regular na pag-ehersisyo, ha? Kaya kung kayo po dyan ay hindi laging nagkikilos, nako, umpisahan nyo na po mga ka-wellness. Mula sa pinakasimple na pag-ehersisyo hanggang sa pa-intense ng pa-intense, ano? Yung mga physical activity na kaya nyo pong gawin. Kasi kahit na sabihin natin sa umpisa, simple lang yung pag-exercise mo, katagalan, nagiging very easy na lang yun sa'yo na yung katawan mo nag-ask ng more resistance.
4: Yes.
0: Oo, more resistance ngayon. So, pa-intense ng pa-intense ngayon yung exercises na kaya mo nang magawa, ano? Kaya mong gawin, ano? So, yung pinaka-challenge lang talaga yan is yung pag-uumpisa.
4: Kailangan po i-start.
0: Yan, no? Kung maumpisahan mo, and then dire-diretsuhin nyo po mga ka-wellness. Actually, nakaka-addict nga yan sa iba, di ba?
4: Yes.
0: Yung term nila eh. Nakaka-addict yung pag-exercise. Kasi yung katawan natin, it produces happy hormones when we do regular exercises.
4: Yes.
0: Kaya hahanap-hanapin ang katawan mo yun. Di ba mga? Pagka, for example, nahilig ka sa mga hobby. Pagka hindi kaya nakagawa ng hobby mo na yan,
1: talagang
0: hanap-hanapin ang katawan mo.
4: Yeah.
0: Sumasama yung pakiramdam mo. Diba? So, ganun po mga ka-wellness ang kahalagahan ha, ng physical activity. Talalahanin natin, we are designed to move. Ano? Naka-design nyo yung katawan natin na magkikilos. Hindi lang maging ano,

0: may taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. At itong pinag-usapan natin, napakaganda, no? About regular exercise or itong physical activity. Ngunit maraming mga nakakatanda, mga dok, ano, ang nag-aalangan na mag-exercise. Dahil nga yung iba, masasakit na ang tuhod, yung iba, mahihinaan na ang pangangatawan. So, nagtatanong sila, mga dok, ano ba ang pwede nilang gawing ehersisyo, yung safety para sa kanilang edad? Hindi ba ito makakabigay ng perwisyo sa kanilang pangangatawan? At ano ang kapaki-pakinabang na mga benepisyo nito sa kanilang pangangatawan?
2: Well, depende kasi yan sa exercise na fitted sa edad, and also meron na mga iba na may edad na pero kaya nila yung certain exercise na para pambata. So isa sa mga exercise na ano na ginagawa ng marami is itong tinatawag na aerobic exercise. Ang other term ng aerobic exercise, yung tinatawag natin na cardio exercise. Tinatawag siyang aerobic kasi siya ay nagpapaganda ng lung capacity, kasi doon hihingalin ka, i-expand ang iyong tinatawag na ang iyong heart, and also ang i-expand ang lungs, and also mas nagiging powerful na exercise yung puso. Kasama dito yung tinatawag natin na walking or brisk walking. Pagka mabilis yung lakad mo, di ba, maya-maya is bibilis yung pump ng puso, and also hihingalin ka, i-expand yung ano, yung baga. Also swimming, dancing, cycling, or pagbibisikleta, also jogging. Those are mga tinatawag natin na aerobic exercise. Yung iba naman is may intensity, mas mataas yung binanggit ko kanina, yung high intensity interval training.
3: Kaya yung mga medyo maedad na, di ba, nag-ano sila, yung aerobic as in aerobic na alam ba yung mga pinupuntahan nila na may mga dance instructor na nagtuturo sa kanila?
2: Zumba,
3: na
2: nagsusumba.
3: Oo, Zumba. Ayan. Ang mga ano yan, part yan ng aerobic exercises, ano, to strengthen our lungs and heart, ano. So, additional is yung strength training or resistant exercises. So, dito, yung resistance training, nare-recommend dyan 2-3 beses bawat linggo. Kasi medyo, ano to eh, medyo masakit sa ano to. Katulad ng mga squat, diba? Squat, yung push-up, pagbubuhat ng dumbbells or weight, yung resistance bands, yung resistance machine sa gym, yan, part yan ng pag-training ng ating lakas. Ano? At habang tumatanda tayo, natural na nababawasan yung muscle natin. Yung mass ng muscle is lumilis, numinipis, kaya mahalaga din na meron tayong strength training. Ano, kung kaya pa ng isang alawa, senior citizen, meron namang weight yata, no? Eh, si Doc Michelle, magaling to magturo sa ano,
2: resistance
3: exercises. So, kasi yun po yung maganda, kasi muscle ang target mo doon, at saka yung bone. Hindi lang yung kanina aerobic, hard and lungs eh. Pero ito naman, ang tinatarget mo dito yung muscle and bones. Yes. So,
2: mahalaga. May nakita akong yung ano, yung 80 years old na meron siyang ano, may mga chronic diseases or mga degenerative disease siya. When she started exercise, ngayon nakita ko nakakabuhat ng 60. Babae yun, 80 years old na babae, nakakabuhat ng 60 na deadlift.
3: Grabe.
2: Hamakin mo yan na ano.
3: Talo pa tayo nun.
2: So that means, kasi yun ang pagkagawa ng Diyos sa atin eh. When we exercise our muscle, it becomes more stronger and stronger and stronger.
3: So walang edad na pinipili.
2: Walang edad na pinipili.
3: Oh, as long as we exercise, the muscle can really build.
1: Pero yung madagdag ko lang, Dr. Ron, ano, yung mga tao na ganun, hindi sila galing sa physical activity or non-active, ano. Tapos magiging active agad sila and then didiretso sila sa ganung phase, ano.
3: Yes.
1: Usually na ganun na mga tao na nakakapag deadlift na mabigat, nakakagawa ng mga resistant exercises na mabigat, hindi nila inihihinto yung kanilang exercises mula nung sinimulan nila nung bata pa sila. Yun yung ano nila, kasi marami sa mga ano, marami tayong nakakausap ng mga nag-workout sa mga ano, mga gyms, ano.

0: na yung mga meron nga mga 60 talaga,
1: yeah.
0: 60 years old, 70 years old, maganda yung katawan.
1: Mm-hmm.
0: Minsan nakikipagsabayan pa sa ano, sa load, yeah, load workout ng mga mas bata,
1: mas bata
0: pa.
1: Uh-huh.
0: Ano? At isa sa mga technique nila, hindi talaga sila nagpapawala ng exercise na ganun.
1: Meron talaga sa isang linggo, hindi pwedeng wala.
0: Mm-hmm. Tama, kasi pagka maagwatan nila yon, mm-hmm, parang back to zero sila eh. Mm-hmm. Balik sa umpisa na naman, and then step by step na naman sila hanggang mm-hmm sa mahabol nila. Mm-hmm. Yung ano nila, yung pace, current pace nila, ano, o yung previous pace nila. Mm-hmm. Kaya nga itong sa exercises, meron tinatawag na isometric at saka yung isotonic exercises, ano? Ito ay pwede rin gawin ng mga medyo may edad na, mm-hmm, ano? At pero ano, yun nga, step by step siya. Lalong-lalo na kung uumpisahan mo to na ikaw ay medyo may edad na.
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga, mag-uumpisa ka sa medyo may edad na yung kondisyon ng pangangatawan po ninyo.
2: Kasama
0: ano
2: ba dyan yung mga plank?
0: Yes, Doc. Sa isometric exercises, ito yung mga ehersisyo na walang gaanong galaw sa mga joint area.
1: Uh-huh.
0: Kumbaga, stay still ka, pero nag-exert ka ng effort mo. Mm-hmm. Ano? So, yun. Yung planking, yung wall sit.
1: Mm-hmm.
0: Ito, isa sa pinaka, ano to. Yung nakasandal ka sa pader,
2: tapos
0: nakaupo ka sa uh-huh hangin.
1: Uh-huh.
0: Yan. Oh. Nakabend. Kumbaga, nakabend yung ano mo. Yung tuhod mo. Uh-huh. Eh, pero nakasandal ka sa pader.
1: Mm-hmm.
0: Parang ka nakaupo nga
1: sitting
0: sa hangin.
1: Parang sitting on the air.
0: Masakit yun. Minsan, hindi mo kayang itagal ng isang minuto.
1: Ay, oo.
0: Kala mo simple lang pagpapanoorin mo. Pero pagkagagawin mo na, especially kung hindi sanay yung muscle mo, mabilis mangawit siya. So, pwede yung gawin, ano? Pero yun nga, sa mga ano na, especially kung nag-depende rito sa timbang, ano? So, umpisahan nyo sa pinaka-simple na kaya nyo yung gawin, ano? So, let's say, for example, mga 10 to 15 seconds na wall sit,
1: mm-hmm,
0: or plank na 30 seconds kung kaya nyo, so i-maintain mo muna doon hanggang sa patagal ng patagal, ano?
1: Uh-huh.
0: Yung meron din yung ano, holding leg lifts, uh-huh, ano? Masakit din yan, mga ka-wellness, ano? Para sa leg area, ano?
1: Uh-huh.
0: Ang mga ito ay mahusay para po sa pagpapalakas ng muscles natin,
1: uh-huh,
0: kasi yun nga, yung the more na mas nangangawit yung muscle natin, the more na mas marami yung energy na dinadala doon,
1: uh-huh,
0: ng atin pong dugo, mga ka-wellness, ano? Yung stability din ng atin pong mga kalamnan at yung tinatawag na core strength, ano?
1: Mm-hmm.
0: Isa yan sa pinaka ano eh. Kasi merong mga tao na malakas sila sa arms,
1: mm,
0: pero pag mahina yung core mo,
1: mm-hmm,
0: hindi ganoon kalakas yung buong katawan,
1: mm-hmm,
0: sa yung pangangatawan, ano? Samantala yung isotonic exercises naman, ito naman yung may mobility na ng ano natin, ng joint area,
1: mm-hmm,
0: ano? So nandiyan na yung mga curl ups, ano, kung sa arms natin,
1: mm-hmm,
0: so meron yun yung for example sa biceps natin, merong bicep curl ups,
1: mm-hmm,
0: kung sa legs naman,
1: mm-hmm,
0: merong leg curl up naman, mm-hmm, ano, kung sa abs yung gusto mong lagyan ng muscle or i-enhance yung muscle doon, merong ab curl ups, ano? So anything na magpuput ng effort na igagalaw mo yung iyong mga joint area,
1: mm-hmm,
0: yun po ay yung mga isotonic exercises, ano? So nakakatulong naman yun siya sa muscles mismo natin para yung tinatawag na hypertrophy ng ating muscle, especially sa mga nagba-bodybuilding. So meron yan silang mga program na ginagawa para doon. Flexibility din ng atin pong mga kalamnan kasi yung mga kalamnan natin dapat hindi siya ano, stiff.
1: Mm-hmm.
0: Dapat the more na ginagamit mo siya, dapat na maintain mo din yung flexibility ng mga muscles kasi sa muscles natin meron pa diyan mga ano eh, mga litid kung tawagin, ano? Dapat flexible din yan sila kasi pag hindi flexible yan, yun yung mga tao, Doc, na ano, pag naiunat mo ng gusto yung ano mo,
1: sumasakit
0: yung kamay, yung hita mo, biglang ano, biglang naniligas,
1: uh-huh,
0: at napakasakit ng pakiramdam. O yun yung mga hindi flexible, ano, yung mga litid natin sa ating pangangatawan. And of course, endurance and mobility, nagiging maayos siya.
2: Kaya doon papasok yung isang uri ng exercise that you need to do is stretching.
1: Yes.
0: Yeah.
2: At alam ko pinagko-combine to, nauuna muna stretching bago mo gawin yung ibang mga ehersisyo.
0: Yes, pinaka-importante yun. Stretching, warm up, and then dun ka na sa main workout.
1: Exercise, yeah.
2: Yung pinakahuli, Doc Ron, ano yung pwede to sa mga medyo umiidad na?
1: Mm-hmm. Yes, yung balancing exercise.
0: Mm-hmm.
1: Yun is para, meron ding resistance, pero ito ay hindi masyadong katulad nung ano yung mga sobrang bigat na resistant exercise. Ito ay ano, nagbibigay ng balance doon sa inner ear, sa ating paningin, also muscles and joints, also nervous system. Ito mga exercise na ito, katulad ng mga kata, yung tinatawag na Tai Chi.
2: Tai Chi.
1: Si IP Man. Yun yung Tai Chi.
0: Parang dancing exercise din eh.
1: Dancing exercise. Also yung tinatawag natin na yoga. So those are mga klase ng mga exercise na pwede natin gawin. You can do cardio, you can do isotonic. Also
0: isometric.
1: Yung tinatawag resistance exercise, also yoga exercise. Depende doon sa pwedeng kaya na isang tao.
0: Kaya sa mga ka-wellness natin, ha? Eto, Doc, katanungan, ano, sa mga nagkakaedad na pa rin, ano? Ano yung kinakailangan na gawin nila before they do those exercises? Meron ba silang dapat isagawa bago sila mag-ehersisyo ng mga ganong gawain?
1: Well, first thing, ang kailangan na exercise is for all. Pero pagka may problema ka na sa katawan, yun ang kailangan ninyo ng tinatawag na konsulta muna. Mapakonsulta kung anong klaseng fitted exercise. For example, kapag ka may diabetes kayo, asa titingnan dun pagka frequent kayo nag-hypoglycemia, kailangan titingnan kung anong klaseng exercise na pwede sa inyo. If you have hypertension, kasi kapag ka nag-exercise, tapos biglayin niyo yung katawan niyo, biglang
2: baka nag-exercise lalong napasama.
1: Lalong napasama.
2: Sabi kasi merong tatlo doon sa Secret of Health.
0: Merong tinatawag, Doc, na ano eh, yung stress test. Yung stress test, inilalagay yung katawan mo doon sa maximum na kaya mong physical activity. Kasi chine-check doon yung ano eh, maximum heart rate mo at saka yung overall functions, especially sa circulation natin, para hindi masobrahan.
1: Kaya kailangan talaga ng ano lang tinatawag natin na consultation. Mataas ang presyon, may problema sa puso, merong sakit sa baga, especially yung may osteoporosis. So kailangan anong load ang kaya mong buhatin or yung klaseng exercise ang pwede mong gawin.
0: Yung safe sa inyo.
1: Safe sa inyo kasi kapag ka nabali ang femur bone, ako delikado po yan. May mga sakit sa kalamdan o nervous system and also may mga problema sa neurological disease. Also doon sa may mga mahinang balanse, also may arthritis at mga hirap bag maglalakad, especially kapag ka nadapa kayo, talagang delikado po yan.
2: Pero may sagot ng dyan, Doc Ron, na kung gusto daw natin na habang nag-exercise tayo, madudo yung benepisyo, mas mamamaximize. Siyempre pag na-exercise ka, patatakbuhin na maganda yung dugo. May nutrients na kailangang madala na mabilis. So kaya ayon sa kanilang studies, exercise and nutrition, if you combine it together, it will give you more maximum health potential. O kaya nga, for example, nagsa Santon Plus Gold ka, because Santon Plus Gold is, we call this a general supplementation. Tapos meron kang essential fatty acid sa iyong tinitake mula sa premium D3. May vitamin C ka. If you do exercise, mas magiging optimum yung result. Kesa yung nag-exercise kang, kinakain, mag-exercise kang, kinakain mo, puro mga junk foods. Puro mga taba. Baka yung taba, kumalat pa sa... paalala lang na kung gusto natin ma-maximize, always combine exercise sa proper nutrition. And diet. So, with regards to proper nutrition, ang isa sa pinakamagandang source na pagkukunan natin ng sustansya, wag na tayong lumayo. Santon Plus Gold at mga produkto ng Yes to Health na sinadya talagang gawin to supply essential nutrients sa atin para mag-exercise man tayo, mas magiging beneficial sa ating kalusugan.
1: For overall health yan, yung mga products natin for overall health. Whatever yung tinatawag natin na diseases you are suffering, this would help para sa lahat.
0: At para sa pinakamagandang resulta, mga ka-wellness, ay wag lang isa yung exercises na gagawin nyo. Kinakailangan may variables. Kinakailangan meron kang stretching exercises, merong mga isotonic or isometric exercises, strengthening exercise, yung may resistance sa ating mga kalamnan. Kumbaga para magiging balance. And of course, cardio din, napaka-inam. Para sa pagpapalakas na ating heart and ating lungs area. At syempre, yung nabanggit ni Doc Algie at ninyo, Doc Ron, na kinakailangan isama ninyo yung nutrition sa inyo pong pag-ehersisyo.
1: Hindi pwedeng iwanan yan.
0: Kasi yung tatlong macronutrients ay kinakailangan yun ng katawan natin, lalo na pag tayo po ay physically active. Kasi yun nga yung primary na pagkain ng ating pong pangangatawan. Glucose is for our energy. Mm-hmm. Yung protein is for building up muscles ng ating katawan. At yung fats din, napakalaki na itutulong niya para sa overall physical activity natin at physical health ng ating pong pangangatawan. Ano? Kaya dyan po, kinakailangan maging balance po tayo lahat, mga ka-wellness. Ha? Kung gusto natin ma-achieve, yung tinatawag po na optimum health. Yes. Okay. Ayan sa mga ka-wellness natin, ha? We hope na nakapag-iwan kami ng makabuluhan na talakayan dito sa ating pong programa kung gaano kahalaga ang physical activity at kung ano ang mga benepisyo nito sa iba't ibang parte ng ating pong pangangatawan. Ha? Kung may mga katanungan kayo patungkol sa ating pong pinag-uusapan, text lang sa ating pong numero at ipon sa text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At sasagutin natin yan ng live dito sa atin pong programa. Magbalik po tayo pagkatapos ng ilang mga paalala.
3: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, hampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold. Mabibili sa pinatablay. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. Pero bagay na, batingin ko lang lahat ng mga viewers natin at listeners sa atin pong Facebook live stream. Ayan, mga nanonood sa atin pong live streaming kay Sir Ding Estrella. Lagi pong nanonood at nakikinig sa atin pong programa. Ganda rin kay Doc Cecilio dyan po sa Sambuanga, Ipil. Ayan, ganda din kay Doc Erwin Lapus. Nasa Japan sila ngayon.
1: Wow.
0: Ayan, happy shopping dyan
1: happy
0: sa inyo.
1: Shopping.
0: Ayan, ganda din kay Sir Sam Carlo Andres, nakikinig at nalunod sa ating programa.
2: Kay LHYN. Ang ganda ng pangalan niya.
0: Pangalan,
2: apat na letra lang. Yan, ganun din kay Ma'am Josephine Abrugal, Australia. Ayan, at si Ma'am Mari Bicbiato. Ganun din si mayroon pa isang makita dito, ano? Kanina, saan na ba ito? Hindi ko na makita.
1: Hello, meron dito Dominic Jan Abagat Valdez. Magandang tanghali po mga doktor. Salamat po at manatutunan ako ngayon. At may isusulat na naman ako.
0: At sa lahat ng mga viewers po natin, ha, sa atin pong Facebook live streaming, malusog yung pakikinig at panunood sa inyo pong lahat. Ganoon sa ating himpilan na nakakukap dito sa atin pong programa. Ito, Doc, meron nagtanong dito sa atin. Doc, ano po ang Doc, bawal po ba ang tubig ng buko sa may diabetes? Salamat po, Jerry ng Kalibo, Aklan.
2: Ako, kung tatanong, hindi naman. Kasi ang sabaw ng buko, meron siyang sugar. Meron. Pero itong sugar na to is hindi natin maihahambing sa mga common sugar that causes diabetes. Actually, ang sabaw nga ng buko, napakaganda ng isotonic solution yan. Kumbaga, comparative ito sa plasma natin. O kaya nga, ibig sabihin yung mga minerals, yung mga electrolytes and doon, so it can really help us. Ano? Maganda rin sa kidney. Huwag lang sosobrahan. Ako, ang recommendation ko for a day, for example, isang buko lang, isang araw, pwede na. Wag naman natin gawing substitute sa tubig yung buko. Bukod sa mahal na, hindi talaga siya design na gawing substitute sa tubig. Yun yung dapat po nating tandaan.
1: Lalong-lalo na pagka nag-complicate na doon sa kidney. Isa sa nakakatulong ni Juan lang tindamihan. Lalong-lalo na pagka diagnose na kayo na may chronic kidney disease, kailangan magpakonsulta muna kung gaano kadaming sabaw ng buko ang pwede ninyong inumin araw-araw. And of course, samahan, supplementation, of course. Sa ating Santon Plus Gold, vitamin C at ating premium D3, 1 tag-isa, 3 beses sa isang araw. Sabayin ninyong Santon Gold at Santon Vitamin C, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. Pagka premium D3, 1 soft gel 3 times a day, 30 minutes before meal. Pag gagawin ninyo yan, kasama na yung pinag-usapan natin exercise, ay sigurado matutulungan po kayo sa problema po ninyo sa diabetes.
0: Yan. Doc, may nagpahabol ng katanungan. Maraming salamat po sa mga payo po ninyo, wag po sana kayo mag-isawa na magpayo. Mm-hmm. Yan, ako po ay 84 na. Mm-hmm. At ang mister ko naman ay 90. Nagbabike pa sa bukid.
2: Wow!
0: Ay, kaso lang, meron daw siyang gout, bukol na gout. Mm-hmm. Ano daw ang dapat niyang inumin? Mm-hmm. Ako po ay madami din tumutubo. Marami daw silang tumutubo na gulay sa bakuran. Kaso yung mister niya, ayaw naman kumain ng gulay. Oh. Ano daw ba dapat ipainom sa kanyang mister at ganun din sa kanya?
2: Bigyan niyo po na Santon Plus Gold si mister, tapos yung Premium D3. Kasi Premium D3, meron siyang Moringa Seed Oil. Mm-hmm. Ang Moringa Seed Oil ay napakagandang anti-inflammatory. Mm-hmm. Tapos yung Santon Plus Gold naman, mga sustansyang tumutulong naman sa mga organs natin, sa kidney, sa liver. Sa madaling salita, sa ganyang edad, kailangan niyo talaga mag-focus sa nutrition. Kasi yung nutrition kasi sa mga senior citizens, especially ganyang edad, yun yung magbibigay ng better quality of life sa inyo. Mm-hmm. O, na mape-prevent yung panghihina. Mm-hmm. Usually kasi, kinakailangan sa edad na yan, talaga na-enjoy mo na wala kang mga aray-aray. Mm-hmm. Yung arthritis, yung gout, talagang yan, kumbaga, isa sa consequences ng mahabang buhay. Sa dinami-dami na nating pinagdaan, na nakain, na mga source of uric acid. Pero ang pinaka maganda, ma-maintain natin na hindi yan nagsasakit. Mm-hmm. Sabihin naman natin na mahirap i-reverse ng mabilisan, pero ang mahalaga makontrol yung inflammation. Yes. Hindi ka lagi pinapahirapan.
1: So, hindi pa lagi masakit. Oh. Kaya napakaganda talaga yung Premium D3, lalo na kapag yung Premium D3 may na vitamin K2. Mm-hmm. Napakaganda yan sa mga may gout kasi yung vitamin K2 at Premium D3. D3 is tumutulong siya na yung ano yung mga matunaw yung mga ano yung mga mga urates doon sa ano sa joints and also yung build up na kasi nagkakaroon ng pagtubo ng mga bones doon na hindi tutubo doon yung ano doon sa unwanted area yung mga bones para hindi po masira ang mga joints and of course yung mga bawal lalo na yung mga red meats and also mga lamang loob and especially yung mga maliliit na isda, baguong and soft drinks, iwasan po yan kapag meron pong gout arthritis.
2: O, yung gulay, ayaw daw kumain. So, sagot dyan, Santon Plus Gold.
1: Aha.
2: O, kasi para ka na rin kumakain ng extract ng gulay, kesa naman wala kang kinakain gulay.
1: May replacement.
2: O, merong tawag supplementation.
0: Yun kasi ang problema, mga dok, ano? Pagka may gouty arthritis ka, the more na processed foods ang ginakain mo, the more na mas lalala siya.
2: Oo.
0: Lalo na pagka high purines yung mga pagkain mo.
2: Kasi trigger
0: mo.
2: Yun eh. Trigger talaga na inflammation yun.
0: Eh, sobrang ano yun, pro-inflammatory yung mga highly processed na mga pagkain. Ano? So, mas lalong mag-trigger yung pain ng gout. Ano? Eh, ang mga gulay pa naman, ito yung isa sa napakaganda para sa may mga gout kasi more on alkaline sila.
1: Alkaline, yes.
0: At yan yung isang magandang panglaban sa mga acids, especially yung uric acid. Ano? Kinakailangan mo ng alkaline base na mga pagkain. Ano? Kaya nga yung Southern Vitamin C natin, isa rin yun sa napakaganda na suplemento kapag tumataas na yung mga acid sa katawan natin.
1: Kasi alkaline
0: acid
1: base.
0: At iba pa ng mga acid base na mga chemical sa ating pangangatawan. Para mabalanse yun siya, kinakailangan na mas maraming alkaline foods na kakainin po ninyo. Ano? So, kung hindi mapakain ng gulay, painumin niyo po, Ultimate Trio. Mm-hmm. Kasi ano yan, puro alkaline yan. Yan ang dyan sa atin pong Ultimate Trio. Okay?
1: Congratulations no kay nanay. Sa ganong edad, bibihira na lang ang tao nag-umaabot sa ganong edad.
0: Tama
1: na
0: po.
1: Ano pa, malakas pa.
0: Paano mga doktor? Napakabilis ng oras natin.
2: Oo,
0: sa kami papahabol pa kayong mensahe.
2: Ayan, sorry to say na wala nakasunod sa mechanics natin. Huwag nyo sayangin yung kung may experience kayo sa Santon Plus Gold or any other product, i-share po ninyo tapos yung ating ano. Kasi yun yung mechanics natin. So, Dokron, mauna ka na.
1: Well, maraming salamat. Masarap ang usapan natin. Naka-exercise. maraming salamat po sa pakikinig mga ka-wellness dito po sa ating programa at marami pa po tayong ibibigay sa inyo mga information araw-araw kapag kayo po ay palagi pong nakatutok dito po sa ating programang The Secrets of Health. And of course, huwag kalimutan, inamin palagi araw-araw ang ating pong Santon Plus Gold, ang ating Santon Vitamin C Premium D3 para po palaging malakas ang ating katawan, iwas po sa karamdaman araw-araw.
2: Pangunahin po nating concern dapat ang kalusugan, kaya huwag pabayaan na magkasakit po tayo. May solusyon. Ang tamang nutrisyon, katuwang po ang Santon Plus Gold. Sana po'y nakapag-iwan kami ng makabuluhang talakayan ngayon pong araw hong ito. At sana'y samahan muli kami sa susunod na araw sa inyong himpilang pinakikinggan. Siyempre sa Facebook Live. Maraming salamat, Doc Algie, po ito mula sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Doc Algie at Doc Ronald, sa mga infos na naibahagi niyo sa atin po, mga ka-wellness. At maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin na lagi nakantabay at nakikinig, ganun na rin sa mga nanonood sa atin po mga programa. At sa mga tumatangkilik ng atin po mga produkto, maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa nga lang po ng ating butihin na CEO, Doc Remy Lito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon pong laging dalangin ang Panginoon, ang siyang patuloy na magpapalakas at magpapagaling ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
4: The Secret of Health!
3: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Mga katropa!

0: suka na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tonet, a certified premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ng ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwedeng humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: X. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

0: diet na pabuwasan.
1: XFM.
2: Patroba mo!
3: Exciting!
1: Couple Plus Gold.
4: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
1: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: A new day.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santong Gold Coffee Mix. 66 Antioxidant Compound. Mula sa Mangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Southern kag vitamin D3.
6: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape. Pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid niya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging. Plus Moringa na may vitamins at Shoya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata.
7: Functional supplement na mas pinalakas ng VCO at

0: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sanfon Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Sanfon Plus
1: Herbal Oil.
4: XFM.
1: Santon Gold Live Testimony.
5: Apur, balit si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga kong napakagaling ng Santon Plus Gold.
1: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
1: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: XFM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain.
10: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
11: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
13: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix.
13: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
15: Bili na!
13: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
4: XFM.
2: FM.
4: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
14: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
15: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
16: Ha?
15: Oh, ma? Ikaw na?
16: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod mi sang Clear Skin Herbal Soap.
15: Clear Skin Herbal Soap?
16: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
15: Hala, tingala ko naghuben ka.
16: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
15: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
16: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
15: Oh, galit. Diri yun.
16: Ah, dali na.
17: Samsung Plus Herbal Oil.
18: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
17: Samsung Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
17: sa sakit ng katawan.
14: Samsung Plus Herbal Oil.
17: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
19: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 youth.
17: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
20: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
21: 7 Plus Herbal Soap.
22: Norma Oda, taga Tibalo. Ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
21: Santon Plus Herbal Soap.
23: Bili na!
21: Santon Plus Herbal Soap.
17: Sister Pain.
24: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
17: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
25: Symptoms persist. Consult your doctor.
17: Bili sa mga butika.
26: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
27: Ako si Gloria Taonan, it is Tansya Kalibu Aklan. Ang kapasama sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagaan niya. 2,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
26: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi ba kalimdi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
28: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
29: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
21: XFM.
30: Mga katropa, exciting dito!

mga katropa Filipinos, another time, ala una 57 na sa hapon.

0: Good afternoon, mga ketropa. Happy midweek, everyone. So, adok na magkaroon it Miyerkules, July 15 of Oswaldo Day 2026. And welcome na sa ating programang X-Rated! At syempre, kami magkaibahan. Ako si ketropang Yani.
1: At si ketropang Menggay.
0: Yes, mga ketropa. Uy, tutok na ka mga sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang ketropa mo. So, ibahan nyo man kami ketropang Menggay. At alas sa medyo makarunya hapon. Of course, naka-live kita makarunya mga ketropa. Salamat no sana all! Nakabalik kita mga ketropa sa ating karunya Facebook Live. So, magtutukot anak ka mo. Pwede ka mo na mag-comment, magpa-shoutout. Habang una para atin niya nga live mga katropa, don't forget to follow with us among kanyang Facebook page Rexofam Kalibo 96.5. And of course, happy midweek man sa ating mga katropang nakatutok sa kanyang Rexofam Radio mobile app, especially sa ating mga overseas Filipino workers around the world. Happy listening man sa ating mga radio listeners. Sa mga katropa, nagkapabili niya bukas at ating hotline number 0998-591-5186. So pwede ka mo nakakatawag o kung ka-text itin yung pa-shoutout. Katropang Menggay, happy midweek!
1: Yes, katropang Yani, happy midweek! Idanag syempre sa mga katropa at anaton hanga nakatutok na ka-monitor sa itong karang mga radyo, sa itong karang Facebook Live, makaroon niya hapon. Kasi finally, katropang Yani, nagbutuwa kita sa live, pero what? Nag-hapon na, katropang Yani, may yes, ano, patagali ra?
0: May kasugpon!
1: Kung magkitawa niya, siguro kita at bilang minuto, anay, no? Ay, mga katropa, kasi makibot, gumanana ka mo.
0: Makat, gumatara.
1: Kabalik kang nanda, tapos haraw, gumatanay. Ina-advance, yung ginamuhin katropang Yani, base ay mga Hindu na manangan ay yes. Maendo mataray karang live pero sa radyo padayon matana mga katropa
0: pero don't worry tomorrow ha syempre solid raton karnya live from start to finish gina
1: yes,
0: na
1: no,
0: ay pupasensya na may sa day 6 fight raton karnya impeachment trial so hasta patara mga katropa pilang bugan so every Monday to sambra karnya Miyerkules ay wa kita it Facebook diba? Live pero programa X-Rated malang pero the other program mga katropa at XFM Kalibo may una matana
1: yes. This day is sa kanyang mga katropa, hay. Masi kami man yan ni Heidi, man ako
0: naintindihan.
1: Pero sa kanyang kaina, abi ko niya ni Mako na
0: iya. Imagine.
1: Abi ko na iya, final on to eh. Kasi haban ano, pwede ko nung mag-live ko kita iya sa... Pwede matagad man galing mag-live, pero bukong it's sure nga, diretso
0: yes.
1: Raya nga ras iya sa Facebook
0: pwedeng ka live it makadali. Kumbaga, mga katropa, ay, tawaan niya ka mo chance nga makakomment. Pero
1: yes.
0: Maski mag-end live mga katropa, pwede matagihapon ka mo mag-comment ro na. Para sa radyo, hay amon matagihapon ka mo ma-shout out.
1: Yes.
0: Para hindi mauyang ro inyo karon niya pag-type, inyo karon niya pag-comment sa aton karon nga programa.
1: Basi isip tabi it iba katropang yan, di bisyo, tama na siguro, X-rated.
0: Grabe.
1: Yo, tama na kami makapainit, Rhea. Habang inamon, sayang, no, katropang yan, sa pila karang inadlaw. Kasi may mga story, abi mga katropa,
0: yes.
1: Ma. Sige, inamon niya. Ginabang-abangan nyo to, eh. Kaso nga, man,
0: na timing.
1: Guwa man kami nag-expect na mga katropang magmauraya, nga, pero malay, matanato sa pilang inadlaw, eh. Ibalik-balikan to.
0: Yes.
1: Agod.
0: May another set yung matana.
1: Yes, so, Mas grabe pag yun, mga masunod,
0: true.
1: Karang mga katropa. Kaya, pahaumot, ay yun rin yung karang mga
0: dugan. Agro, syempre, di ba, per me hunda, remind kita mga katropa, umpisa ko Lunes, sa kahapon, renew volume, pakiminimize
1: yes, so,
0: anay. Pakibatayan yung istorya mo. Di ba, ako nang ginakubaan, abi, para sa reaction inyo, kanya kapitbagay. Ibatayan, tayo interoga,
1: Yes, katradlawon man, ha, matratot ang manarada karang topic, ha, matratot ang manarada karang nao istoryahan. Kasi nga ni mga katropa, sa programa, lagi nga X-rated, masayuran nyo't agagi nga, para rikaron gitana, roraya karang istorya. Kinaamon lang, nina-burbaliso.
0: Yes, kina-adjust lang nga ito mga katropa para buko mabaga it every day
1: yes,
0: or Monday to Friday dito atong kaginistoryahan syempre nagpupanimbang man kita mismo gusto man nato maging sensitive diba ga kaya ako amat yung mga comment wa man namo ginabasa at bilog
1: yes.
0: Or ginabailohan lang namo other words karon to interpret karo gusto niyo kanya hambagon
1: diba?
0: Pero bukod direct
1: diba? I mean bulok man abi kira pangyan i-direct naton iriya kasi isipon mm-hmm. Ananday mi show wa man at mga respeto
0: yes, so at pupanimbang
1: wa man at panimbang kung alit man naron na,
0: na para bang sila lang tao.
1: Oo. Nga medyo, ano, tama na istorya nanda. Aming ko, wamanat nagpamati nga iba. Pero, ambay ko nga ni mga katropay, abo mata na kinyo matunan sa mga, di ba nga, kapilang edad daw, sabi ko, nalipay rin iba unay kasi rin topic na to, mga abo,
0: about families.
1: Mga abo, family, agar to, pagpasad siya.
0: Yes.
1: ako lang anima ko na gina ro ha discuss ni kada pangyani it umpisa yasa sa katapusan mm-hmm. ginakutan ako sana kung ano makon ko eh. Kasi may mga tips nga ra mga katropa nga
0: napakabuli gid ana kapin pa ko ga pamati ikaw aga focus ikaw sa aton kanya mga ginaw istoryahan dia. Oy banatan taro anda kanya mga comment si kada pang Ritas. Hello kada pang Ritas, good afternoon Kimo ha. Thank you so much gid ana si imo kanya pag comment sa aton kanya programa. And of course si kada pang Joseph M. na Valencia, good afternoon mga katropa watching live from Iloilo City. Pa shout out sa Doric family, una ko na ag sa Sistorias family, ag sa Valencia family. Since andara katropang Josephine, dapat i-comment mo kung siin para sa inanda kung siin kampiya sa probinsya at Aklan, di ba?
1: Aga sa kita natin no, mga katropa natin rin ay naga purpa may siin anak na pangyani nga sige bakbakan na kanina natin yes. Itbasa
0: sige kasi... na pang Jory Pagido, good afternoon mga cute ayabaw na dapat gali temprano pa mag-comment pina ano pinatigang natigang kung kami
1: wow ah!
0: Grabe ha
1: grabe mo na ron
0: o diba kana may ton pa man ko na ro topic ita pilang adlaw halab o diba diba kada pang Jory kung nagtuto ka sa radyo umpisa ko Lunes ay kana may ton gid matana haba ko ani imagine ko lang ani ko habatian mo kahapon mm-hmm. nagmonitor ka sa radyo ay ginahamba ko na imagine ko utana ro inyo kanyang mga yes. comment
1: diba ga ano anda kara mga ano gid ay gusto gid ana nga
0: mahambag
1: gusto ko dang tutukan kani kana pang dang good afternoon gid ana kimo kara pang dang watching gid ana unay mo kara sa Makati kumusta wow. kara pang dang kara pang Rene Ruscal good noon kara pang yana kara pang Menggay bo hello gid ana kimo Agirati Santisas man ha nga nakalisining
0: sana o
1: kaya kay ante happy Wednesday mga katropang yan grapang Menggay shoutout kita ako noon nakara sa Marcia store sa Poblasyon Madalag Public Market sa family na Bayran Nieve sa Ilog sa Kamahan Madalag Aklan ag happy fiesta lang nakara sa may barangay Imbawan Madalag Aklan hi uwat ka ngay na hi haron batsyagon
0: o si katropang kasi nangani tag isar si katropang Ariston
1: o
0: dibawat anaro kablita ante tigbawan anag id anaro ay ko manway maka-comment
1: yes.
0: masako tagaliro ana karon niya banggirahan
1: oh. kaya galit
0: kaya aso-asor da
1: kaya galit at kay Michelle sa Buko bo hello gid na kimo good afternoon pero dali lang katropang Trish pa ano na
0: yes, ako pa
1: papanan na ako hay feel ko haragot an mga katropa medyo mabay yung matana kami kara sa
0: sige na pang Joseph Candido, good afternoon, happy listening kita Anna. But thank you kita karapang Rita sa imo kanya compliment kamo ni katropang Meg. It's so happen lang, wala kami nagtrato. Sadyang same ang siguro among mindset ayoy! Today. Bogit Anna, nag-PM ko na imo kay katropang Christian kung haman itua ita live. Katropang Jory, padahal matagihapon raton kanya programa. It's just that, wanggit ita live anay kita. Pero gina-plug kumat Anna kiro aton kanya number kung sin pwede ka mo makapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapag send it inyo karnya mga greetings sa 0998-591-5186. Exactly. So go at ana mga katropa para mas kinuha kita it live. Hay ato man yahapor na mabasahan inyo karon niya mga pa-shoutout, inyo karnya greetings. Ag tis-tiis ang anay kita. Importante man abira impeachment trial nga mga katropa kontra sa aton karnya Vice President Sara Duterte. Hay di ba si Vice President Sara Duterte imaro ikaiwa pangaywa mga katropa sa pinaka gamhanan nga tawo iya sa aton or official gobyerno sa pungsod Pilipinas at syempre next to the president. So importante gid ana ron nga updated ro aton karnyang pang pumuhuyo di ba gaya sa aton karnya nasyon sa mga nagakagatapo para ano ba ga fair and square mga katropa para karnya trial. That's why una nga ni ro aton karnya House Prosecution Panel at the same time ro defense ni Vice President para i-evaluate o sisaon bu sisiyon gid atan mga katropa ra karnya mga evidences mga witnesses nga ginapresent sa trial para wait maaywan tanan baga isa mahathat maplastar aga wait mahambal karon nga may naaywan. So, tutuk-tutukan yung natin mga katropa. Di bali, pag-abot matanat Webes, ag Biyernes, ay pa tayo matagihapon raton ko niya Facebook Live. Ag programa X-Rated malangman na it so happen, gid-ana abi. Nga na timing nga, gid-ana sa aton ko niya oras. Nasubuan man kami personally ni Katropang Menggay, nga hindi namo nabasa rin yung kanya comment, kaya nga ni Gaw, imagine lang kita kahapon mga katropa nga una sa amon ko niya screen rin yung kanya mga comment. Kasi, sa adlaw-adlaw ba naman, halos memo isut anaton. Renyo karon yung mga pangagan nga nag-comment ro na, nagapa-shoutout, nag-taumant inyo karon yung mga sarili karunya thoughts, inyo karunya opinion, or nagasaligbat ka mo sa aton karunya topic Korea, di ba? Sana all active. Wow, buhay ko man ka mo nakita. Wow, kuno nakita. Ay, gitana. Di ba, ka na pang Rita, sa isa'y kumad ang nakamonitor, ikaw sa imo karunya radyo samtang ikaw nagabiyahe. Sana diba? Mas lamang

0: aga mag-function kung may inyo karon niya internet connection. Pabor gitar sa aton karon mga OFW nga magayo isa aton karon pungsod Pilipinas nga magi updated gihapon maskin sin man sa nga party it kalibutan mga katropa nato niya aklanon nga presenteng nagareside nagatrabaho sa iba karon niya probinsya sa iba karon niya lugar iya sa aton karon niya pungsod Pilipinas.
1: Exactly.
0: Well mga katropa, hay padayon matagi hapon nag magtutok man gihapon kamo sa aton karon impeachment trial and don't forget to follow gitan na sa aton karon niya Facebook pages or Aksa Fam 96.5 Kalibo Agro Aksa Fam Kalibo 96.5 ang katropa mga page para mas mag-abo pag-idro aton karon niya community sa online world. Sige na pang Aljun bawgit Anna, thank you so much. Sige na pang Aljun sa imo karon niya comment. Good afternoon, shout out na kinyo na Sir Wal and Junior Barbershop with karon pang Robert Innocencio at syempre si Cap Junior. Day 3 yun kita mga katropa or day 6 matana pag-abot sa aton karon niya impeachment trial. Pero syempre sa aton karon niya pag ililipa nga wow matana to live for this another week. Oh, at least di ba ga una ro aton karon niya radyo eh. Unlike last week mga katropa nga parehas gid ana karon niya. Uwa! Oh, mas malisod ra to. Ay, okay lang raya. At least may una, di ba? Pero ginatawag nga okay gonda kaysa sa uwa. Ay makaroon niya adlaw mga katropa may ako yung matanak kinyo kaw niya ginpaha. Oh, ay sa'yo gidana nga.
1: Excited!
0: Excited! Gidana kamuruna sa aton karon niya mga istorya riya. Hay dahil naputo na aton karon niya live mga katropa. Switch yan ay kamo sa inyo karon niya mga radyo or sa inyo karon niya XFM Radio Mobile App para pa din kamo sa pagpupamati. Makauhibayag kamuruna kasi pwede kita kamo kong ma-entertain. Para may another dagdag kaalaman yung matanak kita mga katropa. Pag-abot ha sa mga pwedeng ma-apply ng mga bagay-bagay pag-abot sa loving love. Ayan! Bago nito umpisahan roton, kanyang istorya uman, no? Panibago umat ang mga katropa. Ayan ay kita, sari karon niya pangutana. Grabe ta, medyo sensitibo it ano re kung rayro ginau istoryahan ya kinahangan kita naton kung amat nga preparahan ayuson ro aton karnya sentence construction nga hindi kita ma misinterpret. Pero haron yang abi mga katropa, no matter what we do, no matter what we say, may mga tawo gin matana nga iba ro anda karnya pagpiniino maskin maayos pa ring pagplastar iba gitaro aga pagpamatian nanda iba gyapon ro anda karnya buot hambagon. So anyway, sa may mga curious una or pangutana, di ba? Ano gitan nandaron eh, sambilog sa mga pangutana. Kung nagahaguga, grabe.
1: Ayoy!
0: Kung nagahaguga ko ng mga katropa, ro, kayo yun dun. Ro, ba-bait vulkan.
1: Ayoy!
0: Alang ani aro baba it vulkan ko ng mga katropa kung masami nga nakikipag higawas. Ay di ba ginahinambay na dakan ya pen pa kong mga iba ro na din kita mag mention it gender ah eh base kun ma ano man kita hibas yung mata na kita. So di ba ba na mga katropa kung ikaw kuno is active remo car niya sex life nga ginatawag ay base man na nag aganut ar na naghaguga ut amana ron or base man na masyado ut ang ano tan guhang. Di ba ga din mga mga terminologies kan it iba kayo na ko nag mention it gender mga katropa para to be safe lang man at the same time hay wakita it sa inyo doon actually mabudlay man para ka kunda mga katropa nga magmakaraya kasi say ko gidana di ba gin unahan kun kamo nga may iba nato nya manog pamati nga sensitibo di ba ga. Well, we cannot please sa anybody naman talaga. So, go lang. Isipon ko lang, celebrity kami, no? Isipon lang naman mga katropa. Nga una, gina-anak kang robashing. In a way, mga katropa, ay nag-learn mat-anak kita. Pastaro pag puna lamang isa nasa ayos, tagdoon ba nga rotawo nga? Kung sa tingin ninyo nagkasaga isa, may matutunan, di ba nga? Well, you're learning from us and of course we're learning from you naman pabalik. So harman na rin magbuligan yan kita kung sa tingin ninyo medyo agang-agang ay okay lang man mga katropa, pwedeng-pwedeng kamo katao yung tips ninyo man inyo karon yung mga best way kung paano naton ra ipagawa or iplastar sa aton karnya programa. So haran niya niya si Dr. Lulu lang kinyo bahala mga katropa at least kung si Dr. Lulu doktor matana imaw diba

0: aga may mga terminologies matanalasan da ko niya ginagamit. So harapa matian lang naton. Kung matuod bala ha, nga nagahuga, grabe ta.
1: Ayoy!
0: Nagahuga mga katropa. Kung masami nga nakikipag higawas. So wala mga katropa, gud masayuran naton rosabat karon kasi daya is para sa iba fun time imaw or kabuo-buo, di ba? Mga ginaobra natong joke time. Pero importante man mga katropa kasi kung ikaw is nasa medical field, di ba? Kung may mga pangutana nga kung sa iba, kung pangutana nimo natagulusan da or na awkward sanda. Pero pag abot sa aton karnya mga health professionals, may antat ana karon nga mga scientific basis mga katropa. Agong paano kita masabat karon itama accord according to science.
2: Alam niyo po, may mga babae na they are scared because they often make love, tapos lumuluwag doon ang puwerta. Hindi po totoo yun, okay? So ganito na lang, ate. I wouldn't know eh kung sexually active ka or how many partners you have. But don't worry, kung marunong ka sa pangangatawan mo, ate, hindi po lumuluwag yan. Hindi ka pa nanganak, lumuwag na. O doon muna tayo sa hindi pa nanganak. Luluwag ba yan? Alas ka mag... Hindi po totoo yan, okay? Especially kung if you're still young and if you can practice Kegels exercise. I don't know if you know this one. Kegels exercise is important sa lahat ng babae kahit na anong edad. How do you do Kegels exercise? Even men can do Kegels exercise. Pero mga babae mo na. Tanong, how do you do that, Tita Doc? Okay, Kegels exercise, ang hindi po ako nag-isip niya, si Dr. Kegel. Okay? Ang Kegels exercise is exercising your pubococcygeus muscle. It's down there. Pag in-exercise mo yan, palagi-palagi, any time of the day, you will have a perfect contraction, relaxation of your vagina, ate. Paano in-exercise yan? Simple lang. Imaginin mo na gusto mong umihi, wiwi, and then you want to stop your urine in the middle, and then release your urine, and then stop. Release, stop. Yun ang Kegels exercise. Now, if you practice that, wag mo iintindihin na ikaw ay luluwag. Yung pagluwag po ng ari ng babae, it's maybe because nanganak ka ng marami, tapos nanganak ka sa bahay. Bahay? Yes, kadalasan na nanganganak sa bahay, hindi po doktor ang nag-asikaso sa'yo. Hindi doktor. Pwede kang magkaroon ng natawag na hiwa. Remember that one, laceration. Ang babaeng nanganak sa bahay, madalas nagkakaroon ng laceration. At hindi naman ito tatahiin ng midwife. Pero, ate, kung nanganak ka naman sa ospital, tatlo, limang anak, normal delivery, madalas may sinasabi dyan na hindi ka malalacerate kasi hihiwain mismo yan ng doktor at tatahiin ulit. So, yung sinasabi na yung luwag, hindi luluwag kasi natahi ulit yung mga muscles dyan. So, don't be scared about that, no? Tanggalin sa utak yun, ay, nagmi-make love yan, ako maluwag na ari yan. No, hindi ko totoo yan. Ako po si Doc Lulu Marquez. Ang tawag po sa akin ay Tita Doc Lulu. Ako po ay isang wellness specialist. I talk about overall wellness and sexual wellness. At ito po...
0: Alright mga katropa, o diba, naka-learn kita tanan kay Dr. Lulu Rosangka, wellness and health specialist kasi nakatutok yung mga katropa sa overall wellness, it's ang katawag pag abot mataas sa mga loving-loving mga bagay-bagay mga katropa in order for us to understand agsang bilog, diba, something naughty, something medyo deep ro aton kang gin-istoryahan pero masami ni mong mabatian kapin pa kung may makita sa daruna nga sa inyo ron taga Eva sa tanang iba mga katropa ay aktibo man narakwan karon permit ang bastante ra ana karon niya bagan an may basic man akong haguga ut ana ron machagarter. Well, according kay Doc Lulu mga katropa, hay maskin ko no active ro imo karon niya ay mo ron na sexual lifestyle abi mga katropa hay wa matako no ron it connection. Ag pwede mo nga ni ko nung ubrahon ro Kegel exercise para mas mapaayos pagidro imo karon nga kumbaga ma-relax ro imo karon nga kinatawo especially sa mga kababayenan. But ratod kanyo mga kakinan mga katropa, hay they can do then. di, pwede man nandagi hapon yung ubrahon, pero mas ano gitanay mo sa mga kababayitan. Aga, sa bilog pagid, kung aburo o nga, di ba, gahambag sa nyo, gaaguhangot ang mana ron, ka, masyado ang mana ron haguga. Pero mga katropa, bukon ko no ron it matuod. Ag doktor, yung ana ron, nagahambag ka ron na. So, hindi ka mo magpate, pag hinambagan ka mo makaroon mga katropa, kapin pa kung nag-unga o matana ka mo sa ospital. Although may laceration, pero ginatahe. Pero kung ikaw is nagaunga sa inyo at anang bagay, pinagi sa nakaroon niya paltera, midwife, tato mga katropa, syempre, bukong masanda, it authorized nga magtahi. It aton karon nga sa inyo ron kung sin matarugugwar o unga mga katropa, ay di ka na pwede ko, no? Pero kung sa ospital mat ikaw gaunga, miskan pilang bilog, para imo karon niya unga, ay wat ako ng mga katropa at kamatuoran niya magahuga ro imo karon nga pirtahan. Ayun! Aron o klaro. O, diba? At least nakaka-learn kita. Ay, nalipay, gidaan na ako mga katropa. At one time nakita ko rin ako, manawit ang makong daimaw. Ama namin, in a way nga, pwede kong i-share kinyo at the same time, ay makadugang imaw sa aton karnya knowledge, di ba nga? Agwa kamot mahambal ka ko, wa kamot mahambal ka mo ni katropang menggay. Ay, nag-obra kami riyat istorya, o wa mga katropa. Naga-base kita sa science, may ginabasehan, gidaan na kita, makaroon may nakita, o kung pwede gida kinyong ipabati. Ay, before abe, is ginaplastar ang ginamon kinyo ni katropang menggay. Pero lately, ay, may mga nakita-kita na ako mga katropa, nga pwede gidaan natin karoon nga i-share kinyo. At the same time, ay, madali maintindihan, di ba nga? Short, but concise. Sana all. Pero wag kita, wag pa di ka natapos tan mga katropa. Ah, mabupot na kita kitang bagon, kaya dapat ready man ka mo sa inyo kanya pagpupamati. Agharagid, haraw mata ako sa part nga nanugunan yung mata ang mga katropa. Kasi nga, wag kita Facebook Live. Ay, sa record niya, pang orasoni, imagine ko at anari inyo karo niya mga comment. Grabe, tag-asak-asak ko at amakon kunta, kararoamon karo niya comment section. Ay, sigurado, gitaan ang may masaligbatro aton karo niya mga katropa nga nakatutok sa aton karo nga Facebook Live. Aww. Pero sige lang mga katropa, ay, no choice man kami ni katropang menggay. Pero pwedeng-pwede ka mo ha. Makapaabot it inyo kar mensahe sa aton kar niya hotline number sir 998-591-5186. Agunta may load ka mo para maging ano gita nimo possible rin inyo kar niya pag paabot man it inyo kar niya mensahe sa aton kar niya programa. Si Karapang Puliba, thank you so much. Ito si mo kar niya pag highlight ha sa amon kay Ina nga makadali man lang very short nga Facebook Live kay Ina mga katropa. Pero good afternoon kay mo Karapang Puliba ag syempre si Teleopoldo Martinez Junior. Hello, good ana tay. Good afternoon. Happy midweek. Abaw, good ana. Happy salary day. Sana all. Abaw, gauli umat ana karang may bit-bit nga lechon manok. Katon nga ibang mga kilaga. Ay, syempre, abaw, good ana karang gauli man nga masadya. Deserve at anin yung mga katropa itaton karang mga obrero. Kasi raya is a fruit or bunga, itanda ka ron nga adlaw-adlaw nga pagkayod sa trabaho. Kaya i-reward nyo man rin yung kanya self, maski na sasangkir ang kanya pamaagi sa pagkaunit manami-nami nga suga, di ba? Ay kung permi ka lang nagatiis sa kanya uga, itlog, noodles, ay makar mga katropa, bumakay kat sardinas. Ayun! Grabe, taro upgrade ha, sardinas. Okay, pero don't get me wrong ha, masarap ro sardinas mga katropa, kasi maski kami riya, kumamat kung natakaan yung tanagid kami ita, iba kanya suga, gusto man namon niya mag-sardinas as in pure. Uy, mathalo nga ano, buksan yung ginamon rin ako niya lata. Agkan on yun. Bakit ba, diba? Manami matana gitman. Wala. Oras sa mga katropa, alas 2:22 na sa hapon. Nagrakan yung oras, kinatod ka ito ni Turbo Dieter Food Supplement for Men. Kanamit ton, kita na nga produkto at Yasto Health Incorporated. Yung para kita na sa aton karni mga kagakinan, which is 100% safe, natural ag effective. Ang yung darapina ka manami sa tanka ng mga katropa kasi may una rang maka ag klabo waska na sigurado kita nang makapabirit sa bit it inyo karon niya mga mister nga makadala kinyo sa langit nga hindi gitana ka mo karon ma beat sana all har kita dapat pero goal eh no pag kamo is naga loving iti mo kanya partner do hindi mabiten para hindi ka pagbalibaran sa sunod. Dapat perming
1: exciting.
0: Yeah. So ginapan namin ka ng mga katropa para performance at satisfaction kay ibahan ro inyo kanya missis. Ay base kung anniversary ka muruna ha or birthday inyo kanya Mr. Regalo Heyot Ana. Itrya ko niya turbo mga katropa para buko niya kimauro maligaya kundi kamong taywa. Si Mr. malaruga inom pero si missis makabenepisyo man sa anak karon nga epekto. Kasi ginapanami ka ng mga katropa ro natural drive at ginabalik ro gana sa inyo kanya relasyon labigon sa inyo kanya paglabing-labing. Agina, pahaba maro energy at confidence sa paghulid kay Mrs. Kasi nga ni, maskin gawi ka, basta nakaturbo ka, sige, ro imo kanya pag-arangkada.
1: Exciting!
0: Ang pinakamanami kita sa tanan, high safe imaw ag effective. Pero mga katropa, tandaan nga bukong iporke gagamit ka turbo, hay mahina ka. Kung di mabaskog ka man, pero mas ginapabaskog kapag idnana. Imagine nyo lang malang mga katropa, kung kamo is nag-exercise, di ba? Magwa sa tubi, or iba nag-inom it energy drink para mas ma-boost pag-idro ang dakaroon niya mga energy. Ay makamano aton kanya turbo, nagadugang imaw sa imo kanya lakas. Para sigurado gid-ana nga uwat wakas, puro lang bakas ithugas, rumaaywan sa inyo kanya. Come on!
1: Exciting!
0: So, baka utan na kang mga katropa, Hero Turbo Letter Food Supplement for Men available gid ana rin sa mga butika nationwide. Pwede kayo ma-add to cart through Shopee at TikTok Shop. Ang sambilog pa sa manami mga katropa, hay raya karon nga turbo. Kaibahan naman mo sa mga participating products sa aton kanya Santon and Axapam libo-libong papremyo.
1: Exciting! Oh,
0: so madyakagon, pwede ka pang magkakwarta. Magawa sa pasadya mo si Missy sa kama. Hay, matawan mo pagin mo at dugang akasadya pinaagi sa imong idawat ka na. Hindi na ka, maski hindi ka mga blit, ay imaut anak kimo ro mapagapit. Grabe naman ro epekto. Epekto ka na katapang yani ha. At sigara pang jewelry, parang naka-charge pa man. Ang ani, katropang jewelry, naka-charge yung matanro energy at yung mga katropa kunta o galing. Haya, what anay, sige lang, laban lang man gihapon ah. Importante, abo-abo madyapon natin yung mga listeners sa anda kanyang mga radyo. Agrihan kanyang oras is riba, is nag-hilata-hilata, nag-pahilay-hilay, nag-pupa-tuka. Eh, pag-ibatian ng daro, atin kanyang mga ginaplastari yung mga katropa, sigurado mabugtaw ro anda karon yung mga diwa.
1: So,
0: very, very exciting ro atin kanyang mga istorya sa atin kanya programa. So, ano man, gusto, kukunta ka mong pangutanon kung ano man rin yung kanyang mahambal, no? Sa pangutanang ato kay ina kung nagahaloga kaya karon nga pertahan kung perme-perme or bastante roana karon nga ugsaran. At least ay sa pangutana it iba ay pwede niyong supagpagon ro mahilig magpanupal nga ra pero masigurot nagaharap-harapan no kapin kung buko mo-close. Ruga ba niya ba may karon niya mababatean naton niya nagapangsupa is nag-close kimo or tag masarkastikong tao. Pero I doubt man niya may joke kimo nga buko naman close di ba mga katropa. So anyway, maski ano pa mga katropa kung may gusto ko mong ipangutana pag-abot sa mga sensitibo nga ra nga mga topiko especially pag-abot sa sex. Pag-abot sa labing-labing mga katropa, pwedeng-pwede nyo gidroon yung isang guni sa amon kanya programa. Hey, usuyan tarin pamaagi nga masabat ka mo sa tama man karon nga pamaagi. So anyway, oras na tongan alas 2:26 na sa hapon. Well, today mga katropa, aside karon kay Dr. Lulu, sa ato na ito ang gin-share kinyo kay ina, hay may iba pagitakitang bagon para kinyo. Pero makaroon ay syempre kung kahapon, ay kulunes kahapon mga katropa, restorya nga to, hay masyadong mainit, diba? Masyadong grabit ah. Madyang abi manay, mainit ro panyempo, pero mas mainit ang mga naghihapon akong ginapamatian sa radyo. Ay makaroon mga katropa, ay mamelong-melong man anay kita. Syempre kinhangan man ato niya balansihon o aton karon niya sitwasyon. Ay diwa sa aton kanya kabuhi mga katropa, buko man itanan is kasadya lang, buko man sa tanya oras is kasubo, kasakit lang, or mga challenges lang. Kaya gusto man aton niya magkaroon it balance. Nga ako amat, nagayuhum-yuhum kita sa kasadya, nagapupainit pa init ka mo sa inyong dugunggan. Ay makar mga katropa, magsuseryoso man anay kita, aton man anay nga tawaan it ikwa. Ro istorya man nya may kapugutan pagid kita ita maabo karon nya mga leksyon nga pwede nato nya ma-apply sa aton karon nya mga kaugalingon, sa aton karon nya pamilya nga mas makatao pagid katot inspirasyon aga maabo pagid nga motivasyon. Siguro mga katropa, hay aton nya ipabati kinyo ro first part. Syempre first part ang anay for today. Agro ana kanya sugpon, hay tomorrow man ninyo mabatian. Pero tomorrow hay syempre may Facebook live with ana kita from the start hasta sa katapusan ni aton karnya programang X-Rated. So mga mga katropa, standby tutok ang anay ka mo ha. Hindi yung pagpatsyon rin yung kanya radyo, buksi at ana pabayitang bukas. Hay commercial break ang anay kita ag sa aton karnya pagbalik. Hay aton yung ipabati kinyo Itla Store. Do aton karnya panibagong istorya nga medyo seryoso man anay mga katropa sa aton karnya programa. So mga panambalik yung programang X-Rated, makataliwan gamang rupilang ka mga reminders.

0: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Nagausi ba kamo magkatropa it kape nga magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkape perme imnon ro kape nga manamigon healthy pa ro kape nga natural magkabulig sa tanan nga pagatian mapahuro mega bulig it paginomit sentong plus cup mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects sentong plus cup mix, may kape kahuan, may buong kapa. Rosanto Plus Coffee Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
2: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: 7 Plus Herbal Soap.
8: Norma Oda, Tagasibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Pili na!
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain.
11: Mas gari, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang nasakit ang ako likod.
12: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Yeah!
3: XFM.
13: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
14: Para sa malakas na buto,
4: Premium D3.
14: Matibay na immune system.
4: Premium D3.
14: Proteksyon sa bacteria at viruses.
4: Premium D3.
14: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
4: Premium D3.
14: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
15: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
16: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
17: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo!
16: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Ngayon pa man, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayan Pilipino dahil ang Premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang Premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng Premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
9: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3
10: food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
18: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin ang Premium D3.
19: Premium D3 food supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
20: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
21: Santon Gold Live Testimony.
22: Antanet Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
23: Mabibili sa inyong mga suking butika.
24: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
25: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
26: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
27: Balanced diet?
28: Check.
27: Regular exercise?
28: Check.
27: Vision X Plus?
28: Check.
27: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
26: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-gamot sa anumang uri ng sakit.
29: X.
30: F. M.
29: X.
0: FM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
6: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain.
23: Ay, ako si Dan. Isa ka professional doctor. Sa dadlaw ng training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
8: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
28: Symptoms persist.
8: Consult your doctor.
28: Sa mga butika.

Ketropo Philippines at their time, alas 2:40 na sa hapon. Good afternoon once again, mga katropag. Siyempre, magpanumbalik kita sa ating programang X-Rated. Sige, hapon, kami ni Karma Kaibahan, na si katropang Yanni Alforza, together with us, si katropang Mengay. So, good afternoon, sige hapon, mga katropa, ha. Agbalik ka mag-tutok sa ating programang X-Rated. Sa pagkita 3:30, mag-ilibong mo kanya hapon. Agpadayon ka mga mag-tutok sa inyo kanya mga radyo. Kasi hindi ko man pwede hambawon sa inyo kanya Facebook. So, go lang mga katropa. Ag, sa may mga load room na gusto magpa-shoutout, ay pwedeng-pwede ka mo ka-text o katawag sa ating hotline number, sir, 998-591-5186. O, shoutout naton si Nick Pastrana. Pa-shoutout mga katropa sa Pastrana family. Una sa Barangay Bugasungan, Lasso. Sige na pang Junel Namay, good afternoon mga katropa, maugan niya hapon, iya sa Madalag. By the way, shout out sa Madalag, Logohon Namay family, ag sa Madalag, Solvati, God bless you, sana all. So shout out kinyo, ka na pang Junel. Well mga katropa, ako niyang ginabasa ng mga comment, ay gintanaw ka, pero amon ka niya live, ay may mga nag-comment sa gihapon. Kaya thank you so much, ay pwede niyo gitang ubrahon ng mga katropa. Total lang, may ato man niya, to niya live, kay Ina, mas kayo was live with Aron, ay pwede matagihapon akong basa. Sahon rin nyo ka ng mga comment. So, just leave your comment below para mabasa natin. Kasi ka na pang Rowena Makabate. Good afternoon, ladies in red. Nice to see you again. Sana all. Thank you so much, ha. Ka na pang Rowena. And of course, ka na pang Boss William Masangya. Pa-shoutout man pa-shoutout from to ako eh. Okay, sa plaza ko na imaw. Sana maguang si Boss Francis. Ag saan ako ng mga katropang nagatrabaho. Ako, very good. Ana ron na. Ka na pang Boss William Hart. Aroma nami, rumay trabaho. Diba ga? Diba limaliso? Di ba limaga o importante may ato niya ginabuan it kita. Sige na pa Ruwana, good afternoon mga katropa, nice to see you both again. Pa shoutout man sa anak ng mga friendship na sa Hong Kong, kay Maria Teresa Castro Galliardo, kay Joba Ronaseg, sa anang sister in Canada, kay Rogeline Makabate, at sa anang BFF in Paningayan Elementary School sa Banuat Madalag, si Mrs. Janelia Limpanya. Take care always, thanks a lot gid anak ko no for reading. You're welcome, you're always welcome katropang Ruwana. Na just leave your comment always para magbasahan naman ni Katropang Mengay every time na may amon ka niyo Facebook Live maskin sa inyo programa at Acts of Kalibo. Mga katropa, as promised, bago kita ka nag commercial break ka ina, ay aton makanya i-plus star yung kinyo ha, ro aton kanya panibagong istorya para sa aton kanya katropa drama serye. Agraya isa bukun anay ra, it's something naughty ha, something sexy and something sidakib. Raya ni mga katropa, magsuseryoso man anay kita ha, ro anak karangat titulo para masayra ninyo ro pamagatit aton kanya istorya is ang regalo sa likod ng pahina.

0: Tetre, anak, pakiabot nga nung isang balde ng tubig doon sa may poso. Bilisan mo at baka umulan. Anak, hindi matutuyo itong mga labahin ni na Humaring Juana.
1: Opo, Nay. Eto na po. Nay? Nakainom ka na ba ng gamot nyo para sa ubo? Sabi ko naman sa'yo eh. Ako na munang magbabanlaw niyan. Pag-uwi ko galing talyer.
0: Ayos lang ako, anak. Kayod lang. Para sa inyong ng kapatid mo. Malapit na pala ang pasukan sa kolehiyo. Susunod na linggo na lang. Kailangan nyo nang mag-enroll pero...
1: Bakit po? Nay, may problema ba?
0: Ang naipon ko lang sa paglalaba. Sapat lang para sa matrikula ng isa sa inyo. Hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng paraan para sa inyong dalawa. Parang nadudurog ang puso ko, Ray.
1: Nay, huwag niyo na pong isipin yan. Ipa-enroll niyo na po si Lenny. Gustong-gusto niyang maging nursing, di ba?
0: Pero, Ray, ikaw ang panganay. Mas matagal mong hinintay magkolehiyo. Scholar ka pa sana kung may pang-matrikula lang sa isang bayarin eh.
1: Nay, bata pa si Lenny. Mas kailangan niya to. Ako, kayang-kaya ko naman munang magtrabaho sa talyer eh. Mag-iipon ako. Ako na munang magpaparaya. Nay, basta sa pangarap ng kapatid ko.

0: ako sa entrance exam ng State University. Number 5 ako sa listahan. Makakapag-aral na ako ng nursing.
1: Aba, salamat sa Diyos, anak. Ang galing naman ng bunso ko.
0: Oh, kuya, bakit parang hindi ka masaya? Ikaw nga pala, nakita mo na ba ang resulta ng exam mo sa engineering?
2: Lenny, hindi ko na tinapos yung exam ko ng isang araw eh. Sumakit na kasi yung tiyan ko. Pero ayos lang. Ayos lang. Ang importante, nakapasa ka. Oh, sige na, sige na. Magbihis ka na dun para makakain na tayo.
0: Ay, sayang naman kuya. Sige po, magbibihis muna ako.

post ngayong araw, nais kong magpasalamat sa aking ina na walang sawang nagtanguyod sa akin. Ngunit, may isang tao akong gustong tawagin dito sa entablado, ang aking Kuya Ray. Noong nakaraang buwan, habang naglilinis ako ng lumang aparador, nakita ko ang isang lumang notebook ni Kuya. Doon ko nalaman ang katotohanan. Kuya, hindi sumakit ang tiyan mo noong araw ng exam. Nakapasa ka. At top 1 ka pa nga sa engineering. Pero pinili mong itago ang resultang iyon at magsinungaling. Dahil alam mong isang tao lang ang kayang pag-arali ni nanay. 4 na taon mong isinakripisyo ang sarili mong bukas para lang magkaroon ako ng magandang kinabukasan. Ang bawat patak ng pawis mo sa talyer, Kuya, ang naging tinta ng aking diploma. Kuya Ray, pakinggan mong palakpak na ito. Hindi ito para sa akin. Para sa iyo to.

0: Lenny, ang batang to talaga.
1: Ray, anak, salamat. Anak, salamat. Napakabuti mong kuya.
0: Wala pong ano man yun ni Nay. Nay, sa lahat ng sakripisyo, sulit na ngayon nakita ko si Lenny na may bit-bit na diploma. At kung sa uulitin, gagawin at gagawin ko pa rin yun paulit-ulit para sa pamilya natin.

0: Sakit na likod ko. Ano ba yan? Lenny, at talagang binubulabog mo ako sa pag-aaral ko dito sa mesa. May board exam ka na naman bang aasikasuhin sa ospital?
1: Hindi para sa akin, kuya. Para sa iyo. Buksan mo, dali.
0: Ano ba yan? Ha? Enrollment form? Sa Technical University? At anong ibig sabihin itong resibo? Fully paid? Para sa unang semestre ng Mechanical Engineering? Lenny, saan galing ang perang to? Malaking halaga to, ah.
1: Kuya, isang taon na ako nagtatrabaho bilang registered nurse. Nakaipon na ako. Sabi ko sa iyo noon sa graduation, hindi ba? Ikaw naman ang itataguyod ko. Oras na para hubarin mo ang maruming uniforme sa talyer. At isuot naman ang hard hat ng isang engineer.
0: Pero Lenny, ang talyer, kailangan ko pa rin pumasok doon. Para sa pang-araw-araw natin ni nanay.
2: Ito na ang merienda.
3: Anak, huwag mo nang alalahanin ang talyer. Kinausap ko na ang boss mo. Papayagan ka niyang maging part-time na lang kung gusto mo. At saka, malakas ako ngayon. Nakakaraos na tayo sa sahod ni Lenny, anak. 4 na taon mong ibinigay ang buhay mo para sa kapatid mo. Ngayon, hayaan mo naman kami na bumawi sa iyo, anak.
0: Nay, Lenny, maraming salamat. Akala ko talaga, habang buhay na akong magiging mekaniko, akala ko nakalimutan na ng panahon ang mga pangarap ko.
1: Walang nakakalimot, kuya. Ang Diyos, nakita ang puso mo noong ibigay mo sa akin ang pagkakataon mo. Regalo niya ito sa iyo. Gamit ang unang mga sahod ko. Kaya kuya, ikaw naman, mag-aaral ka. Kami naman ang likod mo ngayon.

0: katropa, nabatian natin haro. First part, didaan ka niya istorya makaroon niya hapon. Iroan ako niya kasugpon. Hayin aga galing natin ron, i-plastar kinyo mga katropa para makaisip-isip anay kamo kung ano baga. What's next? Exciting. Diba? Mas exciting. Manami nga ni Imaw kasi it's a story of a family. Kung sa'yin na andang nanay kandaro nagataguyod tapos so dahil magmangmanghod, nagabuligan. Ano ka dapat? Kasi dapat mga katropa sa pamilya, nagabuligan kita. Although sa'yin natin sitwasyon given na eh. Malisod, diba? Kaso, kung kita't ubrahon para maghagan-hagan, mag-ugan, roaton ka niya, sitwasyon, hay wagid ana ron, madumok kita pa idagom. So, dapat roaton at ako niya isipon is resolution. Paano ba naton mapaayos? Paano ba naton ubrahon niya light? Roaton ka ron niya pang adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Kasi given na eh, pobre kita eh, diba? Pobre kita. So, ano roaton ubrahon para hindi kita maging pobre forever? Diba? Una is magtinguha. Tinguhaon naton niya makatuon. Kung may nagapaiskwela ka aton, ay aton gitaro niya sunggaban mga katropa. Aton gitaro niya i-grab opportunity. Kung ikaw is may imo gita ka na karon niya, gustong patunayan sa imo ka niya kaugalingon, gusto gitana ni mong makatapos sa imo ka niya pagtuon, ay pwedeng-pwede gitana ikaw mga katropa nga maghimo it pamaagi para makapadayon. Maskin malisod ay sige lang, diba? Di ka naman nag-aumpisa rutan ng mga katropa isa maisot sa malisod bago naton makamit or maangkon. Mabuoro handom naton. Exciting! Diba? Mas marami nga nero na ularo mga challenges sa aton karnya kabuhi mga katropa. Kasi once ma-overcome mo doon, mabaw mo si mong kaugalingon niya come what may. Maskin ano rumatabo sa ako niya kaugalingon, maskin ano rumatabo in the future, kaya ko yun. Kasi nalampasan ko ro pila sa mga sitwasyon nga abi mo before hindi mo kaya. Kasi diba, during that time mga katropa, nga una ka sa malisod niya niya sitwasyon, sa madugom nga ron niya kahapon, feeling mo, waka kasay kung paano imo i-survive. Pero makaroon niya ginabalik tanaw mo lang, mga sacrifices, mga gintiis mo, is mapahambal ka lang nga, thank you Lord. Kasi nakaya na mo, nakaya ko. Nga abi ko, hasta lang gid ako di ka to. Pero salamat kasi gintawaan mo ako itibay itbuot. Gintawaan mo ako at mahabang pasensya. Gintawaan mo ako at kabaskog nga maghugat. Itamang tiyampo nga para ka ako. At siya katanong ka man kartpagay mga katropa, bago ka magkaroon, itra ka ron niya ginaharvest para ipagaling mo maging bugas. Hinagatanong ka anay, kabuabong proseso rin mo ka niya ginaagyan. Siyempre una, patortulan mo anay, di ba ga? Imo rin niya ipakalis, tapos bunbunan ni mo, tapos din pagunuban mo. Yung sige sa yun. Siyempre mga katropa, hay, back to back sa amon ka niya bay, sa printis sa likod, is kalanasan man. Nagbaho man kita sa baryo, so side man naton ro pila ka mga proseso no sa pagpananom. Matya pares man dun sa aton kanya kabuhi mga katropa. White easy steps. Tanan kita is nagaagi gid ana karon sa mga obstacles, sa mga challenges, ag sa mga sitwasyon nga abi nimo is hasta ka lang gid di karuyo. And it's okay nga makafeel ikaw it sadness, makafeel ikaw it emptiness. Pero, don't feel hopeless. Ha? Normal dun mga katropa nga nahadlok ka. Nahadlok ron yan. So, normal dun yan nagabatsyag ikaw at kasubo. Pero dapat, hindi kagid makabatsyag it hopelessness. Para makapagpadayon ikaw sa imo karon nga kalisdanan. Makapagpadayon ikaw sa imo karon nga ginaatubang nga sitwasyon makaron. Ako nagabuligan git ang mga katropa, tanan hay nagaugan, tanan hay nagiging madali, tanan hay aton karnya malampasan. Basta buo ro aton karnya family, ag tanan kamo is parehas sa inyo karnya goal. Dumakagang puwas sa aton karnya kapigaduhon. So kunta ha, sa aton karnya mga story riya mga katropa ang ginashare sa aton nga programa, hay makabulig man kinyo para maliwanagan ka mo, makabulig man kinyo para mapastrengthen pagid rin nyo kanyo family, aga mapaayos pagid rin nyo kanyo dynamics sa bilog ng pamilya, aga namnamo ninyo ro bawat leksyon. nga pwede katon nga maituro it bawat sitwasyon nga aton karnya gin na plastar kinyo. Kasi tan kita mga katropa, halos ang gid malang maro aton karnya istorya. Iba-iba nga sitwasyon, iba-ibang pamilya, pero kalisod una gid anak kato. Kaya nga di ba kung nagaw istorya kita, nakaka-relate kita sa kada isa ga. Kasi you know the feeling. You'd been there once in your life. And in every success, it's either it's big or small, just be grateful and appreciate all the things that you have. Oh, grabe kita ng mga katropa. Iba talaga pag nagiging seryoso tayo, no? Ang dami nating nasasabi. Sana all na lang talaga. So, inaga mga katropa, bantayan ninyo ro anak kanya kasugpon para mas maintindihan naton, masayran naton ro kabilugan kanya istorya it aton karon nya katropa drama serya.
1: Exciting!
0: So, oras naton, alas 2:59 na sa hapon mga katropa. So maka-commercial break at umanha bangod may aton pa kanya 3 o'clock prayer. So magapalang balik yung programang X-Rated. Makataliwan gamang rapilang ka mga reminders.

0: Teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Gugulin nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa. Sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades. At sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Juanita Badaho, masarakit ang karawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, eat Santon coffee mix. Hay naduwa, tagratunga. Bukol nga, parang hulin yun, imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
2: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
0: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
6: XFM.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoprobo.

0: FM. Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by stevia and strengthened by mangosteen extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
0: XFM.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

alas 3, 12 na sa hapon. Good afternoon mga katropag. Siyempre manumbali kita ha sa atong karang programa nga X-Rated. Ag sa gihapon, makaibahan ninyo si katropang Menggay. Oy, good afternoon nanay ha, sa mga katropa natong nakatutok na ka-monitor sa nakarang mga radyo. Ay, wani kita mga katropa sa gihapon nito atong karang Facebook Live. Sa atong karang Facebook page makaroon niya hapon. Pero don't worry mga katropa, ay atong sa gihapon ron niya tawuan it. Taray kaya nga pamaagi, di ba ga? Nakalive ba nanay kita mga katropa sa atin kaya nga radyo. Ay, sige yung mga katropa pa dahil sa gihapon ka mo nga mag-tao it inyong karang mensahe. 0998-591-5186. Sagot sige sa gihapon mga katropa na atin kaya nga pag-a-ur-istorya. Makaroon nga hapon, makaroon gid-ana nga pang orasyon. Grabe gid ano sa makarang oras nagapuro pamahaw, nagaprepara na itanda karang nga merienda. Buka namin itong gid-ana no mga katropa. Basta may ka-partner gid-ana pero

0: kape ko, nagapamahaw kita kasi ikaw nga isa ka nga coffee lover.
1: Sana
0: kung coffee lover ka man nahamat medyo kabudlate ang mananimo kong palangga. Grabe tang RT ro na. Pero syempre mga katropa kung Santon Gold coffee mix matara inyo ka nga ginainom ay raya gid ana ro pwedeng pwede perfect gid ana kimo kung ikaw ay nagausoy it kape nga makabuli gid ana kimo sa pang adlaw-adlaw para mabaskog kita no, para may pwersa kita kasi kung maguya bi kita mga katropa hindi kita makatrabaho it mayada ay isa nga pagid sa maguya kita kung uwa it kwarta. Pero mga katropa sa ko gid ana ro ibaw na malipay sa dida nato sa mga katropa natun una ay nagabukasyon aba nagabukasyon nag-check loan sa nakarang mga kahita, sa nakarang mga bank, bo, na kasi nga, it's sweldo day, di ba nga, payday, mga katropa. Ano ba nga, Rwanda, karay, yung doon na, manami, manaramon karang suga. Ruli, manan ni nanay, or ni tatay, yung doon na, karay, makakaon mo na kami doon na, itlitsyon man, no. Ay, okay, lahat, mga katropa, hambang ni naton, kung amat, abiro, kasadyahan naton, ay nakikita naton sa pagkaon. Ay kung na, ay paano ta kung hambagon niya, ah, nasa dyan, kagali man na, sige, kan-a ako. Ay, syempre mga katropa, ay, by budget kita man na makaroon niya hapon, kaya manami, gida na, syempre, inyong karanga, ihapon nindu duna, ag makaraw kung inyong merienda, inyong pamahaw, makaraw mga katropa, ano, inyong karanga, gina-order, di ba ga? At least, ay, may treat man ba ga? Gina-treat mo man, rin mo karang kaugalingon. Nga, mahambaw mo, deserve ko man makakaon it manami. Deserve ko man makakaon it mabahol. Mabahol, syempre, kung dati, hey, may isot kasi, natipid-tipid, di mo, pero makaram, may budget ka, eh, di mabahol. Ruyon, rin mo karang abakagon. Anyways, mga katropa, grabe ro, naging topic, no, kaina sa, sa ray, karang naging play ni Karapang Yani. Seryoso, ano ito, mga katropa? Kasi, bilang isang estudyante, no, sa'y gida naton na kung kita may handom, kung kita mga katropa ay may mga pangarap gida na kita sa kabuhing na gusto naton maabot. Kasi syempre bago naton maabot ron, matuon na ni kita at mayad, maghugod kita, hindi ni kita mag binulakbol. Hindi ni kita mga katropa magpinaugtas sa atong karanga parents. Sa istorya, abing nga itong mga katropa, ang gameplay kay ina ni Karapang Yani. Hay, ruraya baga mga katropa nga mabudlay gidmat, mabudlay lay maging pobre, di ba? Habang ni karon na iya. Kalisod maging mahirap, di ba? Pero habang nato na ay agi yamang ron. Bukod man nabiitanan nga oras mga katropa, iri karon yang kita. Bukod itanan nga oras nagakalisod kita. Bukod ita tanan masadya, mix and match malang doon mga katropa. Ya. Sa ratobing sitwasyon, syempre bilang estudyante nakikita nagagiro. Sitwasyon nanda nga malisod, babudlay, white kwarta. Pero mawabiro ka magugangad mga katropa. Gusto na nang gusto ta nang nanay may syempre sanda parehas ro makatuon sa daro mag eskwela. Kaso ay wa gid na makatropa bitin or kulang sa budget. Pero king pili lang hayro an karang bunso nga unga ro raya karang nga magatuon. Aga sa naga ilinabot ro adlaw. Ay, syempre, deserve it magmaganghod. Kasi kahugod gida sanday. Haman nga ni Ron, no, mga katropa, may mga estudyante ana nga wata na ila magtuon. May mga estudyante nga nagapinasaway sa dakarang mga ginikanan, ginabuso ng daran, dakarang ginikanan. Samtang, may mga unga nga gusto magtuon, pero uwa, mga katropa, hindi ka, kung katunay kapos na kapos. Kung ka maisip ninyo Ron, mga katropa, no, maging grateful yang kita sa tanan nga gakagaabot sa aton, di ba? Hindi kita kung amat abi ay nagademand kita ita mas higher. Wa madat kaso nga ni makon magpangarap ngan mga katropa. Pero kung nagademand abi kita ita pinakamataas gagi, ay di man siguro pwede ako. Oh. Kumyari ako, ay gusto ko ta sa pag-uwa ko ita, ray karang station, may mag-ugan it kwarta ka. May mag-itsya ka ako. Ay kung pwede lang, eh, punta, magbinatood lang. Pero hindi, mga katropa, mga imposible, baga nga pwedeng matabo. Pero, basta gatoon ikaw at mayad, basta nagahugod ikaw, ay wagit ana it kaso ron. Nagidin natin mga katropa, pag small on Fermi, Fermi, beginning number, abe, porket mahirap ka, porket pobre ka, medyo uwa ka ngayon eh. Kung paano uwak-uwa kaut imo eh. Pero sa minatuod ba katropa kung sino pa na nga ni noro nagakalisod. Rato pa mga katropa ro. Nagano no, naro rato pa mga katropa ro mga tao nga mabuot, kato para mga tao nga uwa nagaobra it magain samtang buko man itanan. Pero sa nasasaksihan abi nato na dapat nga ni ginabuligan nato ro mga pobre, di ba? O para sa ako buligi maninyo ako. Ayun, ba? Kung kata mga katropa, ay buligan naton kung may extra kita, kung feel naton mga katropa, ay deserve ita siyang katawag, deserve nanda. Basta makita naton sa siyang katawag nga nagahugod, makita naton sa siyang katawag mga katropa nga genuine, gida imaw. Kasi sa makaraabing panyempo, kalisod, mag-uso it, mga minatuod-tuod, di ba ga? Kabutlay mga katropa, magtiwala. Kaya nagigets mat anaton or iba nga wak sanda basta gatiwala. Pero kung nakikita ninyo nga mauron ang sitwasyon, hindi nyo paghibaygan. Kaya baanan, abi karon na imcho, ano gidana? Ginapamukha ba mga katropa nga mauron ka, doyon ka? Masalo kung amat may mga tao nga naghahambay nga nakagraduate ka man, ay wakating man na nakagraduate. Iba baga mga katropa, rotono nga ron homie cho, high school ka at ingmana, hay? Wak elementary ka at ingmana? May na matang care nga mahamba mo at ang minatuod, but ang care, may nagat ana nga sa mo ron, tagi gusto kita na nakidaki mo ifafil nga, iya ka sa udbos, di ba? Mapil kita na mga katropa nga ginadumok, gidin na napaidagom. Agro yung dumahamba nato, no? Ano baga ruanda karang gubot singhanon? May mga tao nga successful nun yan, ituwukon sa may yaman yon kayo nandang maabot rutanan pero mat naintrahan sa gihapon nandaro mga tao nga ranga uwa manit ginaobrang magain alin gid abi kung pobre di ba mga katropa importante masadyaro tagi pusoon
1: sana
0: pero may ina man yan nga mayaman yon nasa kana man rutanan pero di ba may anda man sa gihapon nga problema may anda man gihapon kugang kanda kaya bukun itanan mga katropa hay perfect may perfect gat ana ron sa feeling ana ron. Anyway, shoutout anay ha kay mabasa ni kita ating karang mga katropa ya sa ating karang comment section. Ay naka-live abi ako mga katropa sa akong karang TikTok. Ay rin karang kita magaburbasa sa anda karang mga ginapa shoutout. Kay Kuya Sam, good afternoon gid ana kimo ha. Nakatutok imo ka aton at kay Kenshin. Shout out kira pang Menggay. Hello gid ana kimo ag kay kira pang Flores. Shout out from Nailin National High School bo gida. Hello gid ana kimo ga tuon ka pakarapang Flores. Magtuon gid ana iko ita mayada ug sa mga estudyante naton runa. Kung palanggaon ta palanggaon man baga ako. Bo grabe ta nang mga kauta naron mga katropa. Pero syempre kung palangga nyo ako, palangga ko man kamutanan ro. Hindi man pwede tang magsugot nga kamugat arga palangga ka. Palangga ko ta kamutanan. Tanan. Pero kung ginahamba ni mo nga sang katawo nga espesyal ay dali yang siyempre mga katropa ro pagpalangga nga iba di ba mga padron eh mabaho ro pagpalangga oo mabaho ro eh ag magkaiba matana di ba iba mataro pagpalangga sa partner iba mataro pagpalangga sa imo karang family sa imong friends sa imo karang mga magapit kimo ay may ina man ba nakatropang menggay nga pagpalangga sa aray karang sideline. Ito, anong sideline gid ana ron? Pero do yun nga ni mga katropa. Kung sa iko may palangga ka mo, ay go at ta ipabatsyag yung kana nga palangga mo senda. Pero kung imaw mga katropa nakikita ni mo nga medyo wakat in ka na ginaded makagut imo, ginaiwasan ka. Ay, hindi ut ang pagpililita ring sarili ni karon, di ba? Hindi mo piliton mga katropa ro sang katawong hindi nga ni. Kasi kita be bukod abit ibig sabihin niya kung palangga tao sige palangga man ako diba bukod ibig sabihin oy naila ko kimo dapat ikaw maila ka man ka ako na bukod man itanan bukod man itanan ay kaya kang i-crush ba kaya kang palanggaon ni tama kung ano rin imong pagpalangga ka na kita bi mga katropa syempre hindi mo taabi madiktahan ing tagi pusuon nga ron eh kung sino taro ginapana ni Cupido ay rikato gidlat aron. Kaya kanina ako napapangutan na iba karon paano man na nagustuhan si Kwan na paano man na imo nagkaila sa makaroon niya tao mga katropa basta pag heart ni mo bo heart imong puso puso gid ana nga ron pag once magpalangga sa isang katawo, hindi mo makatropa makita ka na ro ro mga saga kasi para kimo perfect ta imo ron bagit ana di ba pa danda karon ay paano ron may isot ako, paano ron may kuwang kang, paano ron may mga insecurities ako, ay hindi ka timan na magkahawag kasi pinalangga ta sa kung alin ka bagit ana iba kita pero mga in love garon eh pero may inaman mga katropang na in love pero pinapaikot-ikot haron man ro mabudlay karon eh hadagan ka it pinalangga sa sangka tawo nga ron pero uwa ka kasayod pinaikot-ikot haron yot agali ag dinurog-durog kagot imo pero di nyo pag-isipa mga katropang may kuwang kinyo pag once may tawo or pay sangka tawo nagpalangga ninyo yan nag-usoy na it iba kasi san daw ta karon mga katropa ro may problema buko nyo ana it ikaw basta sayo di mo sa imong sarili uwa ka nagkugang inobra murtanan pinabatsyag mo kung ano ro dapat para kana ay kung nagusit iba edi ano tang saga ron mga katropa mahambal ka uting sa pilang adlaw eto nga pala yung sinaing mo ay bukoy eto nga pala yung sinayang mo kaya katropang dali lang hay basahon nato. Bogid an. Iya ka tanay hayan ni kita sa shout out kid an na kay Krapang ni sinagod anak ko nimo sa may Planet Nemic. Bogid ay hello kita na kunta makilaga gid ako sa imong mga friends ro na. Kunta makilaga kita makaron nga hapon na. Ha. Oy hello kid kay Krapang Dayan Tipay kabut buot kid si Krapang Dayan Tipay nga aga gwapahon gid an. May dayod ga hapon gid an kimoy ako nga mga katropa kung sa inyo mainit. Iya gid ako ni ginakurog ako. Medyo patsyag na akong makatropa ay medyo ice ako riya. Pero hello kimo sa uman, Krapang Dayan Tipay, kumusta rin imong school? Magtuon ka ha, magtuon ka gid imo ita, mayadaga. Deserve mo gid anaro, imo karang mga handom sa kabuhi. Ay sige nga, kasi isa abiran sa mga estudyante na itong mahambaw na itong makatropa nga. Nakafocus gid na imo sana nga pagtuon. Kasi raya biro, isa yung makatropa nga kayamanan. Pag once mabuo natin, raatun ka rin handom nga makapag tapos raya mga katropa ro inding-indi gid ana matakaw it iba hindi ra mabuong it iba mga katropa kasi mahambay kang imo gid ana roen
1: sana
0: kay katropang King Kyle labo gid King Kyle pangagan gid ana shout out sa anak ko nung Nubius sa Aklan boss na all ay si taga si in iya sa Aklan idil man katropang may kita mo ayo magpagpabay basi makilaga man na ita pakilaga man na nandag magpagarihas kami ay shout lang ay shout out lang gid sa imo gid ana karang partner kakarapang rhymer paghabong ma may kung pwede ka nga ni magdaga ko't habo riya man angan medyo manulat na kita eh nagakurug-kurug at anang kitara dahil sa kagamig pero pasayamat sa gihapon ako makatropa kasi sa kung naga-duty abe ako riya ay ratong napifeel ba makatropa bukong it parehas maga sa ato na ay kahit pa paano nagiging mayayamanin kita riya basta may aircon ko yun eh. Pero bukong matitanan ko no may aircon ay manami ay basta i-search ninyo rin makatropa may kilaga abe ako nagsugid karon. Hello ha kada pang Robby good evening umatana good afternoon gid ana kinyo oras mga katropa alas 3:21 sa hapon mga katropa thank you so much gid ana kinyo ha ay sa mga nag-comment kaina sa atong karang nauna nga live sa atong karang Facebook page ug sa mga katropa natong nagpamati sa atong karang mga radyo thank you so much gid mga katropa hindi ka mo magkahawag ay sa pila ka man karang inadlaw ay mabalik man mga katropa sa normal rato karang mga programs si karang maka live gid kita it in sakto anyways mga katropa naging ka partner man natong technical side bogi darap pinakagwapa man si katropang Trisha what ana ro na syempre may kahinangan na ba ako ag syempre mga katropa sama man karang station manager kay katropang John Allen Ascanio sa amon man karang general manager kay Sir Edwin Garing sa pinakamabuot, pinakamaaluan, pinagidana sa tanan. Ramon karang CEO, Dr. Remelito Uya. Kay banyo karon na nakarang beautiful wife kay Madam Olivine Uya. Mga katropa, magkilita o matakita karahin aga ha. Same time, same station man sa gihapon. Pero i-shout out ko ani si Day Sir Harves ag si Ma'am Jasmine una kara sa ubos. Say kung ba't nagapamatigid ana sa ginabas ko gan, gid-anan darandang radyo. Medyo umiko kagayo, gidabi kita kandang aray. Mga mahugod na kung karon nga mga mahugod na kung nga sir and mom po, gid-ana. Hello, kinyo na sir ha. Good afternoon, gid-ana sa uman. Ang mga katropahin aga, same time man sa gihapon, naging kaibahan man natong si katropang Yani. Ag ako mga katropa, si katropang Menggay. Iga mang ron sa programang X-Rated at XFM 96.5 kalibo ang katropa mo.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailaning Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paag. Gidi ka ra, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: X.

0: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-Lunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Phantom Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
6: Bili na!
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
8: X FM.
9: Sabi ng boss ko,
10: bawal akong mag-absent sa trabaho
9: dahil
10: ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko.
9: Buti na lang,
10: lagi ako naka-Santone Vitamin C.
9: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
10: Ako pala si Michelle,
9: isang store manager.
11: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Ay oo eh, ako paya. Kabalo kay ni Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo mang kusina ha?
13: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagali mabayad sa tusyon mo.
12: Oh, gali, diriyo.
13: Ah, dali na.
14: Samsung Plus Herbal Oil.
15: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
14: Samsung Plus Herbal Oil.
16: Paaasahan
14: sa sakit ng katawan.
16: Samsung Plus Herbal Oil.
17: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
0: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng

0: D3 ag stevia nagapabako dit immune system ag resistensya sa gawas ag nagabulig nga makontrol aton nga blood sugar levels bangod sa natural nga asukar magalin sa stevia. Wait kabagakan o may mga ginabatsyag nga diabetes sa pag-inom it premium D3 coffee mix ginapanamir o calcium absorption nagabulig sa pagpabako dito ang ngipon nagasuporta sa pangadlaw-adlaw nga ikaayong gawas. Premium D3 coffee mix may kapika na, may Santone, may kapika, may Santone ka na, may vitamin D3 ka pa. Alas 3:54 or alas 3:55 sa hapon. Raya man si katropang Ninyo Rujin Teodosio, XFM News.
1: XFM News Break.

0: lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang. Yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
6: XFM. Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanson Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
7: Sanson Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Canton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Canton Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Canton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Sethan Plus Herbal Soap.
6: Yun is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Sethan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
4: Sethan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Sethan Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Ay, ito si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung ako maglali sa Sister Pain para diri-diritso ang training.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
0: Sister Doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by stevia and strengthened by mangosteen extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa pusog.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Sony Villaneva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, pentacarotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sumisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang baybay Rohasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Wow!

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
4: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Sampled Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang karawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay masakit. Tambay ko. Hay kung may pakupos lang. Kung pwede. Pero yun lang. Hay uwa gid ko no. Sis ko no. Hay nag-uli ako. Nag-inom ako. It Santon Coffee Mix. Hay naduwa. Tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Ako tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ginadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang. Yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo! Oh. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ni Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
8: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di intagli mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
10: Girl,
9: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
10: No more!
9: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag. Gidi ka ra, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin!
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking kututan ni Luilo. Ako sa call center agent.
10: Burmig, ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibal niya epekto sa akong sang Sister Pain. Nagsigda, sige na madulang pagsakit ng akong ulo.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan lagi alerto at bawal magkasakit. Shantung Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantung Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwas ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
5: Nandalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Rance Orbel.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: good vision for the person? Well, alam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: XFM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're a Reyes family and we're certified premium D3 user.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Sister Pain.
6: Ako galis si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Kaya one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
5: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santone Gold Herbal Tea.
6: XFM.
7: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthone Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
8: Xanthone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
3: Mag-Sansol Plus Herbal Oil. Garantisado.
2: Maaasahan.
3: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
3: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
3: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ang hinita po, ito po ako. Hinahalit po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkape perme imnon ro kape nga manamigon healthy pa ro kape nga natural makabulig sa tanan nga pagatian mapahuro may kabulig it paginomit Santon Plus Cup Mix bango dry ay misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kapikawan, may buong kapa. Santon Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Bili na!
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Sa gari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
0: Ibilis sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: FM. Tinaring namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen-Jen or Pals.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
6: magaan.
8: Santone Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Canton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Canton Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Canton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X-F-M.
5: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaki tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Synthon Plus Herbal Soap.
9: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Synthon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
8: Synthon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Synthon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional doctor. Sa agad lang ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para dire-direcho ang trini.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may Santons. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: X-F-M.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
10: Siguradong sisiglang pakiramdam.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one sa presyo magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: So, ni Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang post-seller agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nag-take ng Premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: XFM. Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sakit ng katawan? Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Ega, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sasakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
2: Ako si Alicia Ibardolasa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
7: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumputi na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap! Barato na! Epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagdating sa nawad na pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan nga magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.

0: ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga.

0: na.
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM. Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
5: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni isang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Samsung Plus Herbal Oil.
8: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
7: Samsung Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
9: Samsung Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailaneng Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sinuman duuna nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanami gin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmigin ako nagkakamigraine. Tungod sa pulaw sa trabaho. Ibal ni Jay Petro sa akong song. Sister Pain. Resita. Sige na madulang pagsakit ang akong ulo.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibali sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
3: X FM.
4: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: May linga ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Canton Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Canton Gold.
0: Santo Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by stevia and strengthened by mangosteen extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senton Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senton Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senton Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senton Plus Herbal Oil.

0: tambal ko, ay kung may pakukus lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwa, gid ko no, sis ko no, ay nag-uli ako, nag-inom ako, it santon, coffee mix, ay naduwa, tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun, imaw itbahong, di karasang alima, ay... Kung mag-inom pa ako it santon, nay manami rang pamatiyag. Ngani, hay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the boss on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
2: XFM.
1: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Chronic pain? Ang sakit.
6: Pag-system pain.
5: Muscle fever.
6: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
5: Pag-system pain.
6: Pangkarang pain.
5: Fast and safe.
6: Yahoo!
5: System pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
5: System pain.
6: Mabibili sa mga butika.

0: Jason po. Hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
7: Oh, gali. Diriyo.
8: Ah, dali lang.
9: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang sista pinggid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbala ang ipikto?
1: Sister Pain, hanggalang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ipilis sa mga buki ka.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Joy Javier. Nabuti yan, di po sang una. Kay Dofermi lang maluya akong lawas. Dofermi, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami, kibala. Kay Batyag, tubid ang pagsik sang akong lawas. Ganado, gito sa akong ubra. Tiluhin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Fungi, bacteria at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santon Plus Gold ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santon Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: Amo na dahil sikreto sa mga tao nga daranon. Gulpihon mong kibot para mauntat ang iyong concentration. Hey everyone, good evening. Welcome na sa programa nga
1: Phone Pal.
0: Troy Tisoy, gwapo na LL pa.
1: Dopi lang ka, bigalan na, tamsi pa.
0: Kita mag-inabda na sa alas 12 itong ang gabi-gabi. Isang ano to, subong gani man?
1: Sampit siya kinse.
0: Oy, si Manuel Arana.
1: Yes, nagapot-agid man si Manuel.
0: Shout out! Ang pamangkot, may bilin pa ba?
1: Of course!
0: Pila?
1: Mga dos pa?
0: Ang ipadalaan mo sa GCash?
1: Olo!
0: Ay, di pa pagkakuo. Nagpadala naman sa alawan.
1: Oo.
0: Yes. Ate, isa bang Merkules, di ba?
1: Merkules, ma-
0: oh, Merkules, no?
1: Merkules, oo. Oh.
0: Ambal yato sa chat niya ay.
1: Ano?
0: Sige lang ga. Kay Doan na lang kaadlaw. Mapuli naman ko sa Biyernes. Oo. Oh. Ano? Ha?
1: Baka namin, iglay mo. Ang same mga... Scriptwriter.
0: Hindi, ah, kaya mo ginaya mo. Kaya siyempre, dito na malikawan. Kami nga mga lalaki, may mga obligasyon, mga kami ginapang padalaan. Siyempre, kamo may ara man, kaya siyempre, nagaluyag-luyag ka ba? Galuyag-luyag ka, wala.
1: Galuyag, ganyan buwang. Ako pa.
0: Galuyag, ganyan buwang, buwang-buwang pa.
1: Oh, hindi bala. Oh,
0: siyempre, hindi na iya malikawan.
1: Correct.
0: Oh, ipang ano na naton, rurkulo na naton ang tanan naton ng mga katropa mo, especially aton ng mga broadcast technician nga on standby sa bunga gabi sa phone pala programa. Are, siya, phone naman niya. Di, kaya kabalo ko dahil, tandaan mo na ginapasunod ko permi mo. Nanang damo, damo ang imo nga tsakto. Sa Rojas, mabatian kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Neil.
0: Correct. Sa Kabankalan, mabatian kita sa 106.1 XFM Kabankalan with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Kalibo, 96.5 XFM with katropang
1: Noel.
0: Are you sure?
1: Kalibo. Charmaine.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Final answer.
1: Final answer.
0: Correct. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique, 93.3 with katropang
1: Kuya J.
0: Correct. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Iloilo, 100.7 with katropang
1: Alex
0: Genre. Ano pa kinuha akong nalawagan gani man?
1: Kanlaon.
0: Sa Bacolod, XFM 103.9 with katropang
1: Chris.
0: Are you sure?
1: Chris.
0: Chief Junel. Sa Kanlaon, mabatihan kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropa
1: Baby Ron.
0: Are you sure?
1: Baby Ron.
0: Correct. Sa San Carlos, 98.9 XFM with katropang
1: Supremo.
0: Correct. Sa Sagay, mabatihan kita sa 87.5 XFM Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable sa Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, King Escalante. Pilay mo sa la?
1: Dua.
0: Nalipat naman sa. Pilay mo sa la?
1: Dali lang. Sa akon sa la. Sa akon sa la. Sa la.
0: Nagkumpisar. Timan. Sige, sa mga gusto mapasakop sa phone palang programa sa alas 12 kita, pwede ka mo katawag sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Ang phone palang programa ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na!
1: Tindog-tindog pa!
0: Aww!

0: Pati ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Seven Plus Herbal Soap.
2: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
1: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before wagbakan, pets na soon ah. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects, swabe gain. Kamutol, testing ibala, kampiyong gadya ang Turbo.
3: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
3: Turbo, may maka at labuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: Mission Next! Marami na ang natulungan!
7: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sign na pala yung ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus! Mabibili sa mga butika!

0: Dobo 15 ako tani ba? Kapo man ko ba, no? Totoo na to? Manat natutuo sa imo?
1: Oo, eh.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Grabe, no? Dumapatay ka na yung ginawa mo, no? Tiga yun, no? Magiging sa mabugtuan ka ginawa? Balik na sa phone pa, lupod yung si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo, Sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kay collagen sa mga gusto magwapag-gwapo. Pangapika mo, Sang Santon Gold Coffee Mix.
1: Kag Sang Santon Plus Vitamin C. Babas uga ang inyo immune system pinaagi sa pagtumal Sang Santon Plus Vitamin C.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na mo katawag sa bungagyab isa
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. May gabi kay Marvin Andion, Sweet Dalin, Virgie Villanueva Merano, Conrada Belvestre Lauza. Mayong gabi, si Sweet Dalin nag-message sa akon nga, Troy, padal iko kwarta.
1: Tuod.
0: Ano ya kuya? Bana, bana mo ko ga? Hindi ba lang maglaog-laog sa akon kay kabato? Kuya bala, biskan ano? Biskan ano ka pa, batuan?
1: Ang bukit siya. Mayong gabi, madal sa kay Gerson, and of course, hello sa mga Javier family, mm-hmm. sa may Villamonte, sa Silay naman, sa kay Nanette Bautista, sa kay Andoy, and sa may Antique, sa kay Eugene.
0: Wala lang bala kwarta-kwarta kay... Kuya, bisan wala kuya kwarta, bisan pa paano, madala mo lang niguro sa itsura, no?
1: Yun, yeah.
0: Yeah. You deposit the money in the bank.
1: Yes.
0: Line number two, good evening.
1: Hello?
2: Good evening, Troy. Hi. Yung dalawa ni Dante lang ka.
0: Yes, magandang gabi po. Pangalan at taga saan?
2: Taga Himamaylan, Troy.
0: Saan sa Himamaylan?
2: Isan, si Jeffrey.
0: Jeffrey ng Himamaylan. Saan ka banda sa Himamaylan, Jeffrey?
2: Ibisan, Troy.
0: Ibisan?
2: Oo.
0: Oh. Nang taon ka na?
2: 37, Troy.
0: 37. Pwede mo ba malakas-lakasan ng kaunti yung boses? Kasi parang nasa buli mo lang yung boses eh. Lakasan mo naman ng kaunti para mapakinggan ka naman sa karamihan. Jeffrey.
2: Oh, Troy.
0: Jeffrey.
2: Oh.
0: Edad mo nga ulit?
2: 37.
0: Nagtatrabaho?
2: Wala, Troy. Tambay lang.
0: Tambay lang.
2: Wala pang trabaho.
0: Bakit ganun na hindi ka naghanap ng trabaho?
2: Eh, nagpuhay-puhay ko danay, Troy.
0: Bakit? Nagkasakit ka ba o lumaki yung isang itlog mo? Ha?
2: Ito,
0: anong sakit mo? Sa baga?
2: Lumalaki ang itlog ko, Troy.
0: Yun. Tama ang sabi ko eh. Bakit lumaki? Pinakagat mo ba sa putsukan?
2: Pinakagat ng putsukan, Troy. Kaya na may hanto sa lasan, Troy.
0: Andali. Bakit hindi ka na nagtatagalog? Dati nagtatagalog ka. Ngayon nag-iilunggo ka na naman. Bakit nga...
2: marunong magsalit ka lang. Tagalog, Troy.
0: Bakit nga pala nagtagalog ka? Galing ka ba ng Maynila?
2: Ano? Wala ako nakapunta ng Maynila.
0: Oh, hindi ka pala Tagalog. Bakit nagtatagalog ka nung una ka namin kausapin?
2: Hindi lang tayo magtagalog, Fred. Kaunti lang nalaman ko.
0: Ha, kaunti lang pala.
1: Malaki pa rin ba yung itlog mo?
2: Naglaki, Troy, kay di kagat kaputiyukan, Troy.
0: Gusto mo ba mawasan?
1: Oo, gusto mong kukupusin ko yan.
2: Ang gusto-gusto ko naman, Troy. Baka pinindig naman ang layo ko, Troy.
0: May ano ka ba? May litik ka ba? Bakit nga pala wala kang girlfriend sa edad na 37?
2: Mahirap maghanap ng girlfriend dito sa amin, Troy.
0: Hindi. Madali lang yan yung girlfriend. Ang tanong... ano naman na makukuha nila sa'yo? Kasi sabi mo, tambay ka lang eh.
1: Oo.
0: O ano yung ipinaglalaban mo? Yung mga babae kasi hindi yan pumapatol yan sa mga tambay na walang may wala eh boss wala na ibala gagambal patagani. Oh, anong yung pinaglalaban mo? Wala kang trabaho. Paano yan yung babae?
2: Meron naman akong maisan, Troy.
0: Meron kang maisan. Ilang ektarya? Ilang ektarya?
2: Dalawa.
0: Dalawang ektarya. Ang tanong, may laman ba na mga mais yung maisan mo?
2: Ang dami, Troy.
0: Oh, really? Pag ano na?
2: Dami, may...
0: Pag pupuksiin mo na yung bunga, mga magkano lahat yung ano niya, presyo, pag mabenta mo?
2: Wala ka na bunga, gano'n pa, Troy, gabanay pa.
0: Ah, ano gabanay, Dol?
1: Gamay pa, guro.
0: Ah, gamay pa. Mm-hmm. Oh, maliliit pa yung bunga?
2: Napamukol pa, Troy.
0: Ah.
2: Panel niya.
0: Oo. So, paano yan? Maghahanap ka talaga ng girlfriend? O ano lang, tumawag ka lang sa amin, hihingi ng advice?
2: Naghahanap ako ng girlfriend, Troy.
0: Ay, wag na. Wag na. Wag na. Bakit naghahanap ka nga pala?
2: Para makasawa ako, Troy.
0: Ah, wag na. Mahihirapan ka lang yan.
1: Kaya nga.
0: Sana maging maligaya ka na sa edad mong 37 kahit wala kang asawa. Kasi napakahirap ngayon magbuo ng pamilya. Sobrang mahal.
2: Hmm. Laki na nga lang naitan ko pa eh. Kasi mabuhay ng pamilya kung mayroon na.
0: Hmm. Sabi-sabi lang yan.
1: Kaya nga eh.
0: Sabi-sabi mo lang yan. Yung maisan, hindi yan ano yan. Hindi yan papatusin ng... Sabi mo kanina, maisan lang ngayon, nadagdagan na ng talamnan ngayon. San matututungo yung usapan natin? Parang sira-sira yung usapan natin ngayon, ha?
2: May talamnan pa to, may maisan pa.
0: Ano pa?
2: Ano pa?
0: May maisan, may talamnan, ano pa yung iba?
2: Tamulog na, Troy.
0: Saan yan yung maisan at saka talamnan mo?
2: Pambiyano lang, Troy.
0: Hindi namin alam kung saan yan. Saan nga?
2: Ibisan.
0: Ha?
2: Ibisan.
0: Ah, sa Ibisan. Ano ba yung mga katangian ng babae na hinahanap mo?
2: Kahit ano lang, Troy. Kahit hindi mapagmahal. Yan lang hahanapin to.
0: Kahit ano, kahit hindi mapagmahal, ano ba yan? Naguguluhan ako sa'yo. Kayo nga mag-usap doon kasi pareho kayong dalawa na magugulo eh. Kausapin mo nga.
1: Sino nga ito?
0: Ewan ko, sino yan?
1: Sandali, sino nga ba ito?
0: Si Jeffrey.
1: Ah, si Jeffrey.
0: Hindi pala na magambal, lain-lain bala, wala pa gani ka pamangkot. Hindi ka pamangkot, tumati pala na ikaw ano pamangkot, Dolphy.
1: Jeffrey, talaga bang gusto mo mag-asawa?
2: Mag-asawa ako, Troy.
1: Kaya nga, gustong-gusto mo.
2: Gusto.
1: Oh, di sige, kakamutin mo na muna. Kasi sabi mo, humahabok yan eh, kinakagat pa ng putsukan, di ba? Ang muna gani, kakamuton mo lang anay.
0: Huwag ka na mag-asawa nga. Oo. Kasi mapapasubo ka talaga.
1: Kasi mas gusto mo yung putsukan eh.
0: Masarap ba yung kagat ng putsukan?
2: Masarap, Troy. Kasi masakit.
1: Oh, edi sa putsukan. Huwag ka na mag-asawa. Sa putsukan ka na lang.
0: Sabi na sa'yo eh, na huwag ka na nga lang mag-asawa. Pinipilit mo talaga kahit ayaw talaga eh.

0: Laman ng utak mo, putsukan lang.
1: Line number two, good evening.
2: Troy, may gabi, Troy.
1: Ay, may gabi, sino ni?
2: Tira, may isang banante, Troy.
1: Hindi pagkauna ang imong mouthpiece. Hala naman niya yan.
0: Palayo sa imong mouthpiece na yon.
1: Sino, sino nga alam mo, Luwat, si?
2: Remy.
1: Luwat, be?
2: R-A-M-Y.
1: Ah, si Remy. Hindi gani pag ipalapit ang imo nga baba sa mouthpiece kay hindi pag sapungi sa imo kamot. Nga gidam.
2: Wala troy. Ah. Wala troy lang eh. Bago na cellphone ka troy mo.
1: Ah. Mm-hmm. Bago to di mo cellphone pero imo tingog sulod di daan.
0: Oo.
1: Hindi pag sapungi sa imo kamot bala. Hindi pag tabuni mo baba magambal. Normal lang bala.
2: Okay, arak na troy, arak na.
1: Hindi man pagpadakwa yung mutingo, kapala taaman ako ka itlog man.
0: Basta ginagat mo ng kapatsukan. Ano ginagat mo ng kapatsukan?
1: Hindi na yung patsukan, nagkagat siya na yun. Ha?
0: Oo.
1: Natanga na yun, nagkagat siya na yun. Remy, taga-diin ka?
2: Taga-Banate.
1: Banate.
0: Oh, Iloilo.
1: Oh, Iloilo ni. Oh. Pila na edad mo, Remy?
2: 24.
1: Oh, status ang love life?
2: May nabiyan naman.
1: Subong?
2: Oo, pero nagtawag ko diyan try kayo mga musta lang ko sa inyo kinahidlaw ko sa inyo try mo.
1: Ay, wala man kami kakinanglan nga pang mustahon. Kaya walaan ginanamon kung mga musta ka sa amon. Laban-laban may request na kanta. Hindi gano'y padala Gcash.
0: Amo good eh.
1: Remy? Sakto?
2: Okay lang, Troy. Lugoy naman ang Detroit. Ako ba siyempre yung Troy mo?
1: Hindi ganit klaro. Yung mutingog. Yung ano, kinamodulate mo yung mutingog. Hindi klaro, bay. Sige, kamustahan na kami kay Mabaton. Pakamustahan na kami kay Mabaton na kami kamustahay.
2: Mayroon, Troy. Lugoy naman ang Detroit. Wala ko ka ba siyempre yung tingnom.
1: Nga man. Nabungol ka sa pila kabulan?
2: Okay, Lugoy. Ako kayo sa monitor. Troy, wala signal mo.
1: Wala signal ang amon radio station?
0: Oo.
2: Oo.
1: Sa din nga area mo, Banati, Iloilo, Rauta pa nga.
2: Banati, bala. Sa may barangay Merced, medyo naghina siya, pre.
1: Naghina? Ano nga frequency naman diyan mo dyan?
2: 100.7.
1: Tinga, aga pa mati ka na subungaw. Angin mo.
2: Hey, kamo ang programa.
1: Ah,
0: basi ang imo guro
1: imo radyo, imo radyo kung cellphone na gina.
0: Oo, naghina.
1: Paano mo nabalaan nga naghina, be, Kai?
2: Ito isang saan ang ligat, Troy, nga mga tinuwaig sa wala pa na ginalin ang studio sa next M-147 ng Iloilo. Mas tugang sunod sa Banate.
1: Di nang...
2: Pero nagaling na sila, Troy, nandiyan naghina mo, Troy.
1: Basi lain to guro yung station. Di nang una-una nga studio sa XFM ako.
2: Sa may tabog LT Obla.
1: Ti, drama lang na Japon nga nagsailo ako. Nagsailo gali?
2: Wala na, Troy.
1: Wala nagsailo ha? Lagpat. Nagsailo sila?
2: Oh, ara na sila sa may konsolasyon, Troy.
1: Vlog pa, di mo yan.
0: Oh, hindi, amo ako.
1: Tabok suba man Japon?
2: Oo.
1: Ah, sige lang, kaya ipabiming talang luwat. Ipaigo takada sa Banate. Pero importante, nagasulod na subong sa imo da radyo.
2: Oo, ara ka lang sa Zete.
1: Ay, ara ka sa Iloilo. Ano ganyan work mo, Remy?
2: Sa masahe, Katron.
1: Ah. Tingang imo, tingog daw wala kagi masahe, o.
2: Kapoy, Katron mo?
1: Na. Bala naman sa tingog yung nakapoy sa noho. Ti ano man, gusto mo nga kami mamasahi sa imo?
2: Pwede man ah.
1: Huwag mong subukan.
0: Yes.
1: Mabali, bukog mo.
0: Basi nagamo lang imo tingog, kaya nag-um-um ka man.
1: Hala?
0: Nag-um-um ka man?
2: Wala ah.
1: Grabe yung dinaya ba? Ulo.
0: Ano ka dasig sa iyang sabat? Ulo.
1: Kaya musta na ka mo sa iyong nobya, Remy?
2: Okay lang man.
1: Mm-hmm. Wala pa man saga plano nga bulagan ka?
2: Oo, wala pa man, Troy.
1: Pero daw may ara na gid?
2: Daw malabo man, Troy.
1: Nga bulagan ka? Makakita ka ha.

0: 好。
1: 停止。
2: Amo na ba si Rene lang abud lagi di ako no bulago niya kay bulag na nadaan
0: in bala. Taga dino biya mo Remy.
1: Taga Antiket.
0: Ah taga anti. E, nga lang niya gani naga join man di mo no biya wala.
1: Wala.
0: Hindi mo gi siya pagpaintrahon di ha. Damo-damo ang balaga bantay sa mga bulag bala bi mo. Napambantayan ng nilay ah. Pila na mo tuig?
1: 1 year and 9 months.
0: 1 year and 9 months, sige.
2: Manog 2 months na ka.
0: Manog 2 years na eh. Sige, kung may mensahe, ikaw sa imo nga nubya, ano ato, ipalabot sa iya, go.
1: Be, mayong gabi.
0: Babi.
1: Kapay nga, okay ka lang dira. I love you so much. Always take care. Halongan mo, mo kagaling mo na kagabay niya sa Japon lugay pa ito niya pag kaginti ng 2 years kundi sobra pa.
0: Okay, dali lang. Ari na ang imunobya maisabat sa imo nga mensahe. Go ahead, be.
3: Madama, masalamat sa imo nga mensahe sa akon.
4: Kag sa siningaw ka da, break na ta.
3: Kay islanta na ka,
0: oh. Uy, I love you sa punta.
3: Remy. Dos aki bala.
0: Remy,
4: pila ni sao? Pila ni Remy?
1: 5 piso ah.
4: Hindi ba ni piso, Remy?
3: 2 piso.
4: Seryo, sa wala Remy?
3: Oo, pila ni Remy?
4: Pila ni sao? Remy, nasiga na ka to guys yung magsabat. Pila ni?
1: 5 piso na.
3: Hikap, pabala para mabalaan mo kung pila.
4: Ari na lang oklo ni siya, matag oklo. Isa ini ka, manamit hikapon. Ano ni sa Remy, pila ni? Sabat Remy kadugay.
3: Sabat na.
1: Do pasok manat.
3: Ha? Do ano?
4: Lapit na Remy, dalom-dalom. Idalom-dalom. Do. Eh, padalom-dalom sa pasok sa Remy.
3: Arat na. Gadiwal-diwal.
4: Remy, dalom-dalom sa pasas, lapit ka na. Kareo, pila ni.
1: Do, ano mo na do, liso mo na kamusta ka, kagamay?
4: Ha, hindi ka gilituod ka kita, Remy. Santol ni siya, duwa ka santol.
3: Liso pala na siya mo.
4: Bangkok na santol ni Remy. Sa sunod, hindi ka maghambal dayon kagmaga. Pakot kung ano siya. Dapat imo gid anay kapkapon para masyurbol mo, Remy.
3: Ngayon ito, wag ba nilang ha? Hurikapon mo, anay.
4: Oh, hurikapon mo tapos burikato mo.

0: Remy! Salamat, Remy. Wala ka naman yung nalipatan?
1: Nung try, pwede ko ka on-air ka number ko, Troy.
0: Ambal ko gidaw.
1: Samar ko, Troy. Sa si Pepper, Troy.
0: Ano? Nga ma-on-air ka sa imo nga number,
1: pwede
0: Kai?
1: Pwede ko ma-on-air ka number ko. Mga talong ko, customer, dari sa may City Pepper nga lupit bala sa
0: ah, sige, customer ha. Hindi. Uyab ba? Kaya may uyab ka na bala. Sige ha. I-explicar ang imo nga business sa mga mapamasahe. Sige, go!
1: Sa gusto nung mapamasahe sa panangwiling ng da, hindi mangi kumahal man ako, depende sa kabubuton nyo. Dari lang sa may hilandoon ni City Pepper. So, ari nga ako number 0948-973-7542. Sorry, right? 0948-973-7542. Amal niya, Troy, amal na may alam pa, Troy. Tamay ako lang doon talang niya. Pamilya ako sa Bonete. Kaya ako nabiyak ako sa MPK. Kaya ang tatanan niya stop sa mga XFM Philippines sa Mayang Gabi. Maikto ko, Troy, pwede eh?
0: Oo, extra ah.
1: Ang programa ngayon ay nadalong sa inyo sa kaluan sa mga masanon, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Vision X Plus, Kag. Ang premium, D3, of course, hindi mo nang pauli, ang

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid
8: Sister Pain, hanggang pain, fast and safe. Sister Pain,
9: symptoms persist.
8: Consult your doctor.
9: Sa mga butika.

0: 9. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabag yan!
7: Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
7: na all-in-one.
6: Sa presyong
7: magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
0: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, taga Sibalom. Ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Pili na!
4: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sister Doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: FM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Ako nga pala si Herwina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Garantisado.
2: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
2: Santon Plus Herbal Oil.

0: ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: FM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, gali. Diriyo.
8: Ah, dali na.
1: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ako po si Isel Komplikado, ibalam ang tiki. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: X.
1: X. FM.
5: X. FM.

0: ako si Manong June, Jeepney Driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Xanthone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may xanthones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: XFM.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.

0: Maga Tropa, alas 4:34 sa gahonda.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas!

0: morning. Maya da ya kira ka banwa kara ita kalibo. Good morning, probinsya Itaclan. Mayong aga Western Visayas. Welcome mga tropa sa aton kira ka pagpangaragad, pagwaragwag, exciting Pilipinas. Dapat karon kita nga adlaw traya kara ka Webes, Pizza 16 sa Sabugan Karatolyo Dagong 2021. And of course, sa gihapon, ako rin yung karoon niya mangin kibahan, mangin ang kulman, katropang RR Colas. Sa ito na nga pagtambyaw man, no, ita mayadayan, kaya nagagahon, no, sa mga katropa na ito, niya nagatutong na katsoon in. Sa inyo, karoon niya tigsa-tagsa, kumaradyo, radio, good morning. Of course, sa mga katropa nga nagamonitor, pinagi man sa ito, karoon niya Facebook Live magkaroon, mayad-ayad nga agahon, mga katropa. Hey, kamusta rin yun? Nagkaroon niyo plastada. Sorry, baka nakatulog ba? Kanamiton ba taranda? Karaga plastada. Nagabalikotot ba? Nagpabukot pa. No, ita raya karoon niya habon. Baka namiton kita magpabukot. Ito yung karang habon. Kung may imo karang ako. No? Ay, send nyo ganda. But anyway, ha, mga katropa, good morning man sa ato. No, nagkaroon niya mga negosyante. No, nga naga... tutok man makaroon, ha? Sa ato nun ay karoon niya Kalibo Public Market. Good morning. Kalibo Shopping Center. Good morning. Yes, nag-aplastar ng mga baligya ninyo una karoon, ha? May dahil ka rin agahon lang kita. But anyway, mga katropa, no? Taton ka rin kapag ililima. No, magatalakay kita karoon ni taton ka rin katupang dun ka rin mabalita. Taton ka rin kapag-istoryahan. Tawaan ni dagan ligwa sa kabilugan makarat taton ka rin kapag pangalagad. Ay, kay katropang TJ Noy Noy Tanlok Solidad. Good morning, Ed. Kay katropang Leopoldo Martinez Jr. Nagpinamatigid doon nagkaroon sa Aliputos, No Mancha. Kay Dang Villanueva, good morning. Nag-monitor man no, sa aton kinagapagpangalagad. Of course, mga katropa, no, pwede-pwede man kamukaroon niya magpadaga. No, kay inyo karoon niya mga minsay, samtang kita nag-talakay ko aton karang mga topiko, aton man karoon niya pag-basahon. Good morning man sa aton karon nga mga igmanghod sa mamukid karang mga porsyon Panwa karat Libakaw. Good morning gid ha. Panwa it Manila. Good morning. Sa mga katropa nato no na karon nga nagatutok naga monitor. Mayad ayad karang agahon katon tanan. Ilaman sa aton karon nga mangunguma o naga prepare man kanda karang gamit, mag-agtos sa ganas, mag-tanom na, no? Kapi-kapi ang ginanay mga katropa, ha? Samta nag-tutok, magkaroon sa aton, karagapaga, ililiba, magkaroon karang agahon. But, anyway, no, yan ay kita sa mga topikong aton, nanay karang natipon, makaroon karang agahon. Okay, good morning, anay kay katropang Jima Kiswani, nag-monitor man, magkaroon sa aton, karagapaga, ililiba, magkaroon karang agahon. Sambilog sa aton karaga pag-istoryahan, magkaroon nga agahon mga katropa. Sa balita lokal kita, no? Angot sa raya karanga natabo nga nasapuan patay sa sugod, no? Ita na karanga boarding house, raya karanga 23 anyos karanga gagaki. Rubiktima ginkilaga kay Darin Bolivar, residente barangay Halas, ora karon sa New Washington. Kay man nagagwa di karaba katropa, ginpayag ko anak karangatiya nga ko Domingo sanda ulihi nga nagkita itraya karanga biktima. Exciting Pilipinas. So di kara ginpakamayad sigon nga adtunan raya matapos nga magkontak ka na rung nanay itraya karang biktima bangod ko Biyernes pasanda raya karon nga ulihing nag-istorya. Exciting Pilipinas. Apisar nga masyadong masangsanggon kasi may hugom na sabi na rung hugom bilang medyo manabana may pilang days na eh, no? nga wa kabuhi ra ikaw nga biktima. No. So may hugom no sa ana ka nga pagsugod sa ginatinhiran no itaraya ka nga biktima. So di kara ginting uhuan kara nga sikya ronda ana kara nga kimtangan. Agdi kara nakita raya nga wagon it ginhawa samtang habok aro gawas ag may gaob no sa pila ka mga parte ko ana kara nga gawas mga katok. Now,
1: exciting Pilipinas.
0: Raya kara nga nakakita. Of course do medyo pamilyaw ni manana, no? Or ana kara nga tiya mga katropa. Nga medyo wamat power play, no? Sarong raya kara nga natabo nga ra. But dinasugid may mga posibleng rason. Haman ita naabot sa punto nga naduga at hugam ra ikara nga biktima.
1: Exciting Pilipinas.
0: Siyempre imawot abi matuod nga sambilog man sa ana kara nga kwarto. Wa man ita daya kara nga kibahan. Wa man it may mapangayuan itraya kara nga bulig. Kasi imaw malang manyani makon mga katukwa. No, sa ana kara nga ginatugugan.
1: Exciting Pilipinas.
0: May mga rason ano, may mga previous nga masakit mga posible ah. Or raya ka nga biktima is ginbangungot. Ag ginasugid di karaya, medyo may ginsuka sigon imaw kara nga dugo, no? Bago ra nga nadugaan itungam ko ana kara nga kinabuhi. Pero bata pa eh. 23 anyos. Raya karon nga biktima nga ra mga katropa. So depende pa no sa suko ko ano ro findings. Findings it daya karon nga biktima. And of course saranda karang investigation sara tabo karang incident. O pati ro mismo karang tag iya gin kakibot raya karang natabo nga ra mga katropa. Agos nagasambugan na eh no nga nagaboard daya karon nga biktima nga ra. Anyway, no, pamatian ta na iro payag kara ni Evelio Marte, no? Raya kara nga nagabantay ita boarding house nga ron mga katropa na karon sa El Barrio Street. Pamatian ta.
2: Ay, pwede ni mo kami masaysay. Paano ni mo nadiskubrihan niya? Ruin yung taro sitwasyon, try ka lang ang biktima.
3: Hindi, kayo na. Para akong borders nga ka-aping dito sa babaw. Kaya reklamo ganyan, mabaho. Ito yung gam, no? Mabaho.
2: Baga patay ka sapat, yung tabi mana.
3: Oo. Ay, di. Pagsaka ko, ay, medyo mabaho. Mabaho, taro mayas. Kaya ang nublagin, pero parang doon niya sa upo. Inagin akong biratanan. Pati sa idarong, maiwa man eh, patay nga dapat. Siligang ko to, sa mga ka si Babaw, ay kinaturo ka akong ko kay bahan na si Babaw nga boarding nga border nga taga Madalag. Nga, di ka medyo iya sa mga napukul sa may anong kwarto rin, baho. Ay ba si Makon kung anong, kung nabat abi may bitbit mo nga pagkawan sa andok, iba si Makon kung nagbanos o ano. Ay di, yung katukoy mau, dahil gato lang choice ko nga, tanawon na ng kwarto to kung ma kung ito gidar o rubaho ay wa ganit ga wat ga sabat wat ga sabat sa anang kwarto tinukto ko at mabuhay ay pabay lang man ambay ko taga Madalag ay napanggabi ay bimana ron ay basi kong puyat pa ngani ay puyat talang man ang magbugtaw dito doon yun doon nadaong mata ko doon daga-daga kong silig ay pagabot iyan ni daya ni anang nagtun na nag-repair ka ko si Sina ay wat ama na cool kasi nga may cellphone tabi ako hindi ba na ako kung tiguan ng cellphone na mahuwat naman ka agtuto sa nabagay nga ni ginibang ko mo sa kwarto to si Baba
2: pali anong daya?
3: Anong doon yung nag-repair ka ako nga mag-board iya ay daywa kami to si Baba kaya gintuki na na ay kita na na nga gaugot na nga inaugot
2: ano may mauling nakita ratay?
3: Uwa ko itong dato ulihin na ng kakita kaya si anong keeping it
2: at room, at
3: kwarto. Oo, oh, anong siyang klase room yun. Kailangan matalana.
2: Kano ko nulas nga nakita nga?
3: Kano ganito?
2: Domingo gabi eh. Kamusta ro anang plastada ka?
3: Wa na ko ni mo, imo gata del. Intawan mo ni Domingo ani ko no, ako Domingo eh.
4: Domingo ro gabi ta yas tama
2: ko ni mo. Bote mo nakitaan.
3: Oh, ba si Roy ni ta gato ro na iwa man ako, iya man ang abi ako.
2: Kilala mo yung personal daw, gina-refer yung dagi mo nga.
3: Kaya ro, nag-refer ka, dahil isang dahil ang kilaga. Nga niwa ko ako nag-imbestig ako na ito. Dahil kilaga ko, andang bagay raya sa ni Lola na.
2: Eh, managbuhay yun ni mo, Iyaron?
3: Oo, July 21.
2: Daya lang.
3: June 21.
2: Dayang June yang.
3: 21 ho, raya. Huwag patang bugan.
2: Ay, kamusta matay mga border?
3: Ay, okay matay mo. Gawli matay mo ron, masaka at isbabaw. Ang duty matay mo, mahipos tay mo. Huwag matigindag ang barkada, masaya sa bato ya. Tama iya ko pero.
2: Grabe man ako matat mga bawal. Wa, iya. Wa.
3: May bawal man pero pwede matana magbisita pero ang
2: di magsangag.
3: Oo, pero wa pati mo gindaga iya basin sa bato sa makaroon niya lang din.
2: Baligay mo nagboard umpisa nga nagtatrabaho mo sa Kalibo.
3: Wa, nako 21 man lang mo iya. Pero sandat ang sahagas ako ni Morunga uli-uli ron. Ani nagusoy.
2: Pagbukas din yung portahan, ano gidaro anang plastada ni nagagubog, naga.
3: Di pagbukas in tukay na na. Kasi nakalaka ni ay pagtuki na ay medyo kita na nang gaobita ngani gin imo man ka kun sugo nga nayang ay ano nun was kun no pitawan ngani gin
4: susuni mo kartora tay
3: ha
2: babaw
3: ay, babaw na sa katag na ning babaw ring may adam may bintana di karon ando yon di kara
4: isang ka kwarto marami lang ka da block lang ka patin
3: hindi imo man lang tulo
2: solo
3: imo man lang ruwakir na
2: so pag sama din yung suportahan, alin yung magagubog? Ano, sugod ka man?
3: Patagilid no, Sina? Pag...
2: Tagagilid. Medyo gagubog at tabi mana.
3: Oo, doon yun.
2: Alin, ano, may imi ko nakahabo, may ko tuhog at akunta.
3: Uwag, well, patagilid mo nga, itong ko taraw yahon. Ay, wag ko magsugod, tugod din, nagtawag ko takulis.
2: Gaob, imo, or may ko nasa state of decomposition yun?
3: Uwag, ano, tayo mo, gaob
2: ka tagil.
3: Oo, nga, medyo magilak ng itong mga ano.
2: Anong mga gamit? Intact, mata?
3: Ay, wala na ako nakita ro gamit kasi wow niya niya ako magsugod dahil nagtawag ko na ako kulit.
2: Ay, sa makaroy.
3: Doon yun doon, isang daw tayo nagsugod. Kasi nakahubot man nabi ako sa layi at kulit. Hindi mo pwedeng galawon.
2: Sige.
3: Doon yun doon.
2: Bali, ikaw tayo na ro, ano?
4: Makaroon tayo na yung iyaw taro pamilya ko.
3: Aroon no, anang nanay. Anang tatay na ro. Anang tatay na ro.
4: Tagasin niya niya rin mo.
3: Tagahagas ko nang.
4: Ah, bali, alin nag-estudyante mo, ya?
3: Trabaho mo sandok, panggabi.
2: Sige, oo. Bali ka ro, gabantay tayang boarding house.
3: Bali, oo, dahil ang igampot na karo sa gana. Bali, ako managaba, pamahala.
2: Oo, sige. Evilio Marte. Troy, nagabantay tayo karang boarding house. Kasi inasapon niya, wow, tatya boy, tayo karang 23 anyos niya, yaki sa Santo Niño Village, iyak sa Banwat, Kalibo.
1: Pilipinas.
0: All right, napamatian na tolba katropa no si Evelio Marte no nagabantay itaraya karon niya boarding house.
1: Exciting Pilipinas.
0: Well, mas makasugbo no raya karanga na tabu nga ra. Especially no sa daya karanga pamilya no ko biktima nga ra mga katropa. Raya karanga biktima, 23 anyos bata pa mga katropa. Medyo kaka-graduate yang no sa kurso karang nursing no. Imaura ay nagatrabaho sa Andoks. No, syempre may pangtustos man no sa anak karang kinangganon sa anak karon nya gagastuson hasta nga naabot kada sa punto kung si inagboard raya sa Kalibo. No, para may masudlan man karang trabaho raya karang bigti. Nagahutuhot no, sa anak karang pagpangabuhi. No? O galing sarong raya karang sitwasyon nga naagom na na. Masingro pamilya karang hindi pa mabaton-baton rong natabo karang ka na mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa anak karang sitwasyon. Now, makara, di pa mambay kung ano rong nangin rason, ano rong cause of death, no, itaraya karon niya biktima, right?
1: Exciting Pilipinas.
0: Sige. Balas 4:50 no ba katropa para aton karang oras. Sa aton karang pag padayon. Oy, mga katropa, bantay ka mo kay magpagwa ita desisyon rong impeachment court sa Lunes. Yan, la Hulyo 20. May kang tanan sa gusto it house sa prosecution panel nga isubpuena rong tax, bank, ag anti-money laundering council records ni Vice President Sara Duterte ag kuana karang asawa nga si Attorney Mans Carpio. Ah? So, rumangin desisyon hay kasunod ra itag inimo karang kongkos ita mga senator judge sa mga katropa. Now, base di kara kay Presiding Officer Francis T. Escudero, nagkasundo ro mga senador nga tauan it bastante nga tempo rong bawat isaga. Agod pag-istudyuhan rong mga complicated issues nga may kaantanan sa pagpagawa itaraya man karanga subpoena.
1: Exciting Pilipinas!
0: Okay, good morning kay Feliba Vicente Pamatian. Wow, nagapinamatigin. Ag happy birthday ko, no? Sana karanga gumankon. Oy, kay Diyos David Pamatian!
5: Good morning!
0: Happy, happy birthday again, ha? Kay Romel Istores, wala ka nun sa Tabao ba nga? Good morning, man!
5: Good morning!
0: Nagatutok man makara, no? Sa aton karaga pagpangalagat. Kay Lalay Florenzo Nadura Islao, yes, good morning!
5: Good morning!
0: Nagatutok man makaroon, no? Sa aton karaga pag ililiba, makaroon karanga gahos.
1: Exciting Pilipinas!
0: Now, mga katropa, no? Samtang ginaduso it house prosecution panel rong pagpatawag sa lima sa anda karang napabili niya testigo may kang tanan it article 4 it impeachment complaint nga nagatalakay sa pagpamagag ni VP Sara kontra kay President Bongbong Marcos ag sa anda karang asawa nga si First Lady Lisa Araneta Marcos, agrong dating House Speaker Martin Romualdez. Ag may kang tanan di karaya, ginasugid ni Attorney Michael Pua sambilog ra sa mga abogado ni VP Sara nga hindi nanda pag harangon rumpag pagguwa itraya karang financial records. Ita ikaywa karang presidente. Pero klaro sigon rong nangin posisyon it Korte Suprema may kang tanan sarung naya karang privacy aga proseso kara.
1: Exciting Pilipinas!
0: That's why nga raya gamang randa karang ginapahanumdum sa mga senator judges nga maid-id mga katropa raya karon nga investigasyon, no? Sarang raya karon nga nagakatabo kasi hasta makarap ang impeachment trial 4 na kita, no? Na no ma-impeach si Sara hukon hindi.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kasi raya man doon ginabangan eh. No? Itaton ka rin mga igmangod. Wrong resulta. Sa rong raya, karoon niya impeachment trial. Ay ka ba abo patang pag-agyan rin? No? Now, sa aton ka rin nga pagtanaw-tanaw man, rupina ka-importanteng prinsipyo ka rin, hayrong role of law. Kumbaga, hindi dapat manaig rong politika, simpatiya, or akig sa kunsinuman karanga opisyal.
1: Exciting Pilipinas!
0: At sa'yo daton, raya karang impeachment, sangka proseso, no? Nga may mapanabat sa idagom itraya karanga konstitusyon. That's why nga rong desisyon dapat ibutang sa ebidensya or raya karon nga batas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kung nagapati, wrong prosecution. Nga may importanteng impormasyon, wrong financial records. Agod mapamatud-an, randa karon yung mga negasyon, may lohika. Randa kara nga gusto nga gubot singhanon. Moment, bukon it automatiko nga may nagkahulugan nga dapat yagi kara nga igataoy. So kinahanggan nga timbangon it korte rong karapatan sa privacy rong mga nagakaigo kara nga bata sa Bangsik REC ag AMLC. Ha? Ag kung may klaro or bastante rong legal para magpaguwa itraya kara nga sa open.
1: Exciting Pilipinas!
0: Now, sa about sa ebidensya, rong ginhambay ni Attorney Michael Pua. Nga bukon kita it nahadlok sa dokumento. Rong gusto malamanan naton, hay naaayon man sa batas. Well, daya isang kalehitimo nga legal nga argumento eh. Sa sangka impeachment trial, karapatan, no, ita depensa nga questionon rong legalidad, ita bawat ebidensya. Aga hindi dapat automatiko garaga kahulugan bilang pagharang sa rungaya karang investigasyon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ay kung sakali nga pagasugtan ita impeachment court rung sumpena, hindi man raya nga nagkakulugan nga guilty nga gagi. Raya karon si CBP sa rung sumpena hay pamaagi gamang agod makabuo it posibleng evidence. Kung wamat may makita kara nga irregularidad no sa records, pwede pa nga makatulong ra or makabulig sa raya kara nga evidence. So mas magawak pa sa Gyapon rong epekto sa politika. Rong kaso nga ra, bukong yamang may kaangtanan sa Vice President. Kundi, nagiging sukatan kung paano ginapairal at Senado kung Rosanka mataas nga opisyal may pagasabton.
1: Exciting Pilipinas!
0: At kung anumandro mga desisyon malamang nga may una karang mabaho karang impluensya sa politika at sa pagpahaom it mga posibleng kandidato para sa 2028.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ah, mga katropa, so daya ro bagantayan sa Hulyo 20. May pila ka mga senaryo karang nga nagakatabo. Pagasugtan bagayhan rong sopwena, makabuo ita prosecution. Ha? Nga ginapangayo nga financial records base sa mando itraya karang impeachment court.
1: Exciting Pilipinas!
0: Hindi pagasugtan rong sopwena. Magapadayon rong investigasyon o impeachment trial gamit ro pila ka mga evidence. May limitadong subpoena nga posibleng pagasugtan gamang ro pila ka mga dokumento o nakabutang no, sa kondisyon sa pagpaguwa nga ra itraya kara nga record.
1: Exciting okay. Pilipinas!
0: Okay. So bantayan da ha mga katropa. Alas 5 impunto noro aton karanga oras makaron karanga agahon sa aton karanga pag padayon no? Sa pila pagid yung mga mainit-init yung mga topiko nga aton karanga pag istoryaan panumbalikan ta tega mangita pila kam reminders kalis standby.

0: Plus Gold, mas pinalakas.
1: I'm retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Ganton Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Ganton Plus Gold.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkape perme imnon ro kape nga manamigon healthy pa ro kape nga natural magkabulig sa tanan nga pagatian mabahuro may kabulig it paginomit sa Ganton Plus Cup Mix bango dry mi sang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Ganton Plus Cup Mix, may kape kahuan, may buong kapa. Ganton Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-amot.

0: Pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Kung tuwing sa nawad lang ang pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan ka magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
3: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
4: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026. On July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
5: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
9: XFM.
10: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Katropa, yari na ang atun winner sa atun weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong pa-premyo.
3: Ako si Gloria Taonan, it is Tansya Kalibu Aklan, nagapasama sa XFM at kay Dr.

0: dito oy sa ako nga nadagaan nga 2,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Samsung ka tag XFM libu-libong pa-premium.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premium. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
3: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
2: Santol Plus Gold.
4: Ako si Alicia Imardolasa Beltran, taga Kabayugan Malinaw Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot ay masakit, tambay ko hay kung may pakupos lang kung pwede, pero yun lang hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako it san ton coffee mix. Hay naduwa tagrato nga bukol nga parang hulin yun imaw itbaho di karasang alima. Hay kung mag-inom pa ako it santon hay manami lang pamatiyag. Ngani hay kung kamu man nga may ginabatiyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it santon ay gamayan. Ako napatunayan ko mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
5: XFM.
2: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pa pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking kututa ni Lirio. Ako sa call center agent. Permigil ako nagkakamigraine. Tungod sa pulaw sa trabaho. Ibang nga epekto sa akong sang Sister Pain. Resita, sige na madulang pagsakit ang akong ulo.
8: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
13: Yeah!
14: XFM.
15: Patropa mo!
16: Exciting!

0: Boss, mga tropa, alas 5:12 sa gahon. Good morning, exciting Pilipinas. Daga pa nung balik kita mga tropa, no, sa aton ka nagapaga ililiba exciting Pilipinas. Sa gihapon ako rin yung karunyang mga kibang katropa ng kulas. Okay, Jones Atiro, good morning, Ed. Good morning. Watching live Facebook with the Blot.bo speaker pa. Ba naka speaker ka timo? Good morning, Geda. Una karon sa Mabilon, yung Washington, no, kay Jones Atero. Anyway, kay Mate Tornia, good morning, Geda. Good morning! Yan, nagatotok man makaroon ka to, no? Kay Tristan White Gulay, good morning, man. Good morning! Kay Nalain Florencio Nadura Islao, yes, good morning. Good morning! Nagpamati man, no, sa atong karagapaga waragwag. Anyway, no, si Karon Tanay, no, mga natipon ka rin ang mga police report ni katropang Christian Villanueva, no, direktamente sa nagkaroon niya area of responsibility. Katropang Christian sa report, standby. XFM Police Report, Police Report. Yes, katropang Christian, good morning.
1: Good morning!
2: Good morning! Wadi ka, kapon ka.
0: Wow, sinakop ka, ma-Chinese ah.
2: Chinese niya, Thailand daron.
0: Ay, Thailand, oh. Atong kibahan, ang karay, itot ahalin matod sa Thailand rao.
2: Amba ko ni, si Wadika, kapun ka.
0: Sa yung bisis, sa si katropang si Pearl niya nga nagpa-kwan, Thailand, oh. Marami man siguro, tatakan man daw, kano, imo nga passport na katropang Christian.
2: Ay, sa kwan, sa passport?
0: Oh.
2: Ay, depende katropang nga rin, ay, kita bingaray citizen, at tabi kita at Europe, ay.
0: Ay, senior citizen, kuting matod, nga naman, mabudlay magbiyahe, no?
2: Ang budlay magbiyahe, kaya makuha yan yung makuha ako sa Pilipinas.
0: Para may gamit. Pero matiyang mabuhay ka man sa Europe eh. May mga pilang dagon yung nanigaw siguro imanig to eh.
2: More or less siguro mga 15 years na ako.
0: Buhay ma. Ay, kantigo ko maghambag it French, mamakambaga. Ano para mga language na digto karon?
2: Oo. Ano yung
0: lingwahe to ay?
2: Italiano.
0: Ah, Italiano?
2: Oo.
0: Oo, oh, palen.
2: Yes, amigos, buenos dias,
0: ara tot Espanyol, Spain na to.
2: Ah, Spain na to, ay? Ay, Europe man ba, Spain?
0: Tawa nga ni kung Europe, Rosero, Spain niya ra.
2: Oh, Espanyol yung mga kwan doon, buenos dias, buenas tardes, buenas noches, amigos, amigas.
0: Sa'yo mag-itaan na rin, habdan mo pa matuod sa daya pagsakop na daya kato ni.
2: Oh, grabtan ko to, gapo panutik man ko to sa balkon nag.
0: Oh, ay grabe ta bindunggo, tali mo ginasuga ka to.
2: Ang balkon ay dali ang mako ng pamahaw pa nga ni mako na ko ay bindunggo. Tatama ko sa kupon nga.
0: Oh.
2: Dali ang mako ng kalma. Pasabawan ka ni mako ka mo.
0: Oh, pasabaw la tagin hindi na man katropa ang Christian.
2: Ay, depende ta king moro kay. Ito man nga kondisyon raton nga nga hampangan katropa rar.
0: Grabe pa na yung paman siguro, hindi nag-agad ka po nag...
2: Ano nga nga, sumakit yung man lang. Sige, Miss Pamayad yun. Sumakit yung man lang katrupang rin. Pero anyway, at about na kahapon, no, sa daya karang aging, patigyan karang operation na no, ito, karang Provincial Intelligence intelligence Unit, no, ay kahapon, abi katrupang rin, no, giserbihan rin karakasang kapanimagay, no, ita daya karang search warrant kang tanan, no, sa paghuput-hupot, no, ita illegal nung paril ag bala sa Idaho Karat Republic Act 10591. So kahapon, no, after it aton karang briefing, no, after mapakilala ruray karang mga subject person agrong lugar, no, nakita naton more or less magalin sa daya karang barangay road, no, hay more or less mas nasa 300 to 400 meters, no, rong kagayoon, no, ito yung karang panimagay. So kahapon nagdali-dali ratong karang operatiba para makaabot ito kara sa area para hindi nga ni maka ano pa ba kung mga intention yung mga makapagagyo intention nabi kung ano para napaghimuon, no, katropang RR. That's why sumakit ay katropang Christian nga sige. Eh miska sapa-sapa tabi maton nga tulay-tulay nga butong hiwa ta kami ga agiyon gi humpat na tagid kami.
0: Okay, man din yung agian gali. So magayo tagaling mayad to sa kabiasnan.
2: Gayo tama ko sa kabiasnan na hey. Pang apartment ya exercise a katropang ara hinugasan man kita ag hinapo man pero
0: for pa kamo nga nagyan to kahapon.
2: May anas pa ta katro pangarar nga ging agyan gabi pero okay lang man ay kumbaga ay part it daya kana exercise ta gid daya katro pangarar.
0: Kamusta gali to katro pang Christian pag kanyo to pag
2: yes, no, kahapon na pag-abot igto kara sa panimagay ging tawag ya giro ya kana mga subject person no para gani nga explicar no ang katungan ng ihuat ani ro na kana daywa ka makagawad so explicar so nakasaad no sa daya kana search warrant ano ra nak kinamatarong ano ra nak karang pwede pag-obrahon yes. No during search so kahapon no nag start to kare karang pag search daya kana bagay so, sa may party daya kana terrace sa may sala dining area agto pa na sa may CR. Tapos nung dahil ka na tatlo ka mga kwarto, ay negatibo, no? Katropa nga RR sa dahil.
0: Okay.
2: Imagay. And then, nakasaad mo sa search warrant, no? Dahil ka na nga sakop, no? It, dahil ka na nga search, dahil ka na nga sang kapayag, dahil ka na nga babuyan nanda, tangkay, no? Dahil ka na nga manukan nanda, katropa nga RR, piya, kung so kahapon no ga kon mangira tong makapulisan ay wa kita negative bugit aka tropang RR do diya karang mga subject person sa paghupot-hupot
0: okay.
2: Illegal nga baril aga bala pero anyway nagpasalamat man nga ni Roya karang mga subject person dahil manami no Roya karang pagkuan baga pagkandak no it dekarang search warrant itunod tanan no standard operating procedure no wa man eh, may abo mataman comment kini kahapon kira nga mga about sa mga gamit nga atipigon man ninyo man na abi man na pabalik no Roraya. Pero syempre common sense na tanong katropang RR pag tinipigon mo mata to ay abutan kita at gabi eh nagpahuom nagpa-okay mata kay Roraya karang si alias Bing Bing kami lang man na bahala karon sir no nga magatipig no ikababot abir na karang magambong no ay ipumangan ko pa nga si Bing Bing kara kahapon nga i-donate mo lang abir mga kundo iba ni mo karang magambong to sa nasunugan nga to o katupa nga RR.
0: Oo, ay nagtao.
2: Pwede naman na ron sir nga i-donate. Makon, isa makon nga magabok lang makon na nakastock makon niya sa imo karang mga kabinet. No, ay iwa ko nga yung makot butangan sa pilang adlaw, ay puno-puno uta.
0: Jambong.
2: Oo, ay...
0: Uwa ka ng pangayo, to ka na?
2: Ha?
0: Uwa ka ng pangayo, to ka na?
2: Uwa ko. Ug pangayo ko katro pangarag ya kato tabirang kang kuno kung mga
0: gawas
2: mga segunda mano nga mga kung
0: pangatura imo tabi nga ginasuksok pirmi mga kuan ara mga tribal yan mga ano
2: mga branded pero mga tribal ngiro
0: mga branded baga ang klasit dai kara nga gambong baga
2: oo ay tag mga worth 10,000 tabi sang bilog tatay ro dito wa taga kato urang panit karon pero kung mga
0: gakato ting bugsa maton
2: oh. Ah
0: wa taga kato yung panit eh gakato ting bugsa
2: gakato ang bugsa
0: oh
2: ako ang mangalit inog baka man dayon do yun no problema
0: matindit ang abilidad katropang Christian no hamba ni Joyri Jorpo sinong Koreano ra hamba no anyong ha sayo mga guwapo do you like some coffee wow grabe
2: ha
0: so, anyong ha sa'yo, mga guwapo, do you like some coffee? Wow.
2: Abi ko nga na ang sod ha sa'yo ay... Anyong tagali?
0: Ang sod ha sa'yo kita.
2: Abi ko ang sod ha sa'yo.
0: Oy, nga pangapis ko pangapis ko si katropang Joy Ray nga rama karo no?
2: Anyong tagali raana ha? Abi ko ang sod ha sa'yo.
0: Gabi.
2: Anyway, tropa nga na. Pero kahapon, no, dayahay naging matauhay, naging peaceful man ka tropa nga na. Itong pag-serve, no, ito search warrant. But anyway, sa itong pagidugang mga report, nagreklamo sa itong Kalibong Municipal Police Station, nagkakarasang kasing 51 anyos, nga babae matapos sigun karang matakawan, pero na karang wallet or matawag na ito nga coin purse.
0: Diyan sa leasing, no? Sa leasing gang.
2: Madya.
0: Madya mo
2: butat, kung ano na sinsilyo. Sa pamakal sa ukay-ukay, sa bahay ni Tatong Kaparang Endagaw, agi ako si Henry Cron, sulos ni Kratag Iya, bandang alas dos imedya kara. Nag-demokrahi magbakal sa dekara na sa bitay kara ukay-ukay. Ang naghanak nga magbayad ay napanuhan tanan na nga bukas yung taro ang nakarambag ang nadiskubrihan nga uwa yung taro ang nakarang coin purse nga bag katong pangarara. Susunod ka to, noraya ka nga senior citizen ID, PWD ID, PS Bank ATM, ito na karang asawa, PhilHealth ID, ang mga picture. Susunod ka nga biktima, kapati mo karahay, ha, takawan, no? Ag, sambilog ka nga kwan, wala na makilayang babae, nga sigun siya nga sunod na sunod ka na ka, no? Sa anak ka nga likod, bago rin ka nga insidente kara katropang RR. So padayon no ginahimo kara follow up investigation ni Tatong nga Kalibo Municipal Police Station para matumod no kung ano gid man no natabo nga matutuod o nga natabo katropang RR. Anyway, sa aton pagikara nga dugang pagin nga mga report imo masiguro kara nga panon man no. Date kay sa 23 anyos karang. Nga kidney failure taro anak karang ko ana.
0: Ay okay.
2: Ang ginapatihan nita pamilya nga kidney failure na no ruraya karang ang kamatay no ite karang 23 anyos.
0: So kasi may anat abing kuan medya bugong no sa allergy or base maintenance siguro man doon.
2: Yes, so okay kung base ba ako kung mabuhay ito imorang may anak karang ginabatsyag. Ano katropang araw pero man gay no. Nagdating waha magkunta pa pamilya okay, no? Para man sa nakarang sarili o galing kay dagit o sang bilog nga hindi kita na tumasairan kung inuno kita buon kita to karang mahal nga makaako katro pang arar. Anyway, sa ito nga dugang pagingarang mga report mga pinambisis nga nagbalik para ireklamo rin karang mall sa bahay nito parang endaga o rin karang pamilya ito karang sangka 80 ani nga lola nga natumba samtang nagagamit ito karang escalator o galing ay huwag ito sandara mga aging istorya ito formal ito karang management so gusto yung natin karang pamilya nga atubangon sanda dahil nga ni nga gapati sandara nga may una karang pagkugang sigon daya karang mall pag-abot sa safety ngayon na karang customer dahil na hospital no ito sang adlaw rekrasin no sit dahil sa naangko na nakarangan nina ang kinhangan nga bantayan ita nakarang blood pressure so dahil ka ng Merkules kahapon itapon dahil yung beses ang nakarang nag-agto iray ka ng pamilya sa nakarang mall para nga ni nga sa Euron o ano ro disposition is dahil ka ng treatment o galing ay ro nag-atubang kanta kara ro branch manager ag una man do daya kara presensya at atong kapulisan so ging reklamo ro kara pamilya o ging reklamo ita daya kara pamilya si Gonro mabuhay ng medical response no ag inasugid ro daya kara nga sangka babae nga sales agent rong una pa nga nagtao no ita kara first aid sa daya kara nga lola so na kita man ito itong kapulisan nga wa sigon it warning sign or personnel nga nag-alalay sa tama nga paggamit ito yung karang escalator ilang action matapos kaya karang incidente so sa pihak ito karang reklamo ay gapalya-palya tagihapon sigon no? Katro pangarar ito yung karang escalator so sa makaroon wa pa ito final nga decision ito yung karang pamilya kung magapasaka it kaso kontra sa mall agwa pa ni pag-uyag ng karang management ugaling bukas pan sa gihapon no rong aton karang both side no kung baga ginahugat lang man gid no kung ano ro anda karang disposition kara katropang aral pero anyway no sa aton karang may manghod kung may mga pamilya man kita
0: yes
2: makarayang ipangidaro na ibahan lang kita katropang RR.
0: Daw tigala lang kita eh.
2: Yes. So, ay kung amat abi, sa mga mall, karahay multitasking man, no, mga trabaho kita itong karang mga staff, That's why kung amatay, imbis ikaw nagabantay to sa escalator, imbis ikaw naga ate, ako amat naga dicer, hay, may una yes. pagid ng mga ginasugo kimo. No, agya sa diyan mga pangidaron kinahangan nyo tara, no? It daya karang patawag natin nga alalay, no? Mm. It na pamilya kung nagapanaw atong karang mga membro pamilya nga may mga edad yon katropa nga aran. Mas better sa gihapon, no? Kaiban na tagin natin ato karang miyembro ay pamilya katropa nga aran. Pero anyway, doon ato karang natin pong karang mga report, ha? Sa ato karang pagsikya, replyan sa mga police station yung karang sa itong probinsya Taklan. Report, ha? Magaling sa Kalibo PNP. Ako si Katropa Christian Villanueva at XFM 96.5 Kalibo, ang katropa mo.
0: XFM Police Report. Police Report. Abo, no, nga salamat kay Katropa ang Christian Villanueva. Nakaroon niya na tipo, no, nga mga police report na direktamente, no, sa ato, no, nakaroon niya Kalibo Municipal Police Station, mga katropa. Anyway, no, oras na to, mala 5:28 na. Maratong karga oras, mga katropa, kay sa all the MJ. Yes, good morning again. Good morning. No, nabati-bati man makaroon na sa aton karga pag ililibag shout out o nakaroon sa Banwa, no, italibaga. Okay, mga katropa, no, samta naga pamati, no, ra, ito, no, nakaroon niya katropa, no, po, karamitong kita magpangapi, matod, kung sa agahon, no, pero, rung kape, no, nga, piliyon kita na mga katropa, rung may ikabulig man baga, no, sa aton karanga kawasan, na, agsambilog kara, daya karanga kape, ita, yes to alta, incorporated, rung Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, rung kape, nga, bukong nga mang, it, manami, rung, anay karanga lasa, kundi, nagabulig pa, no, sa aton karinga kagawasan nagapabaskog ita resistensya wakara ita side effects may santon malunggay spirulina garlic mga natural karinga sangkap nga makabulig kontra sa nagakagingain karinga bagatian so syempre nagkapikagon nagnami para imo karinga gawas try karinga Santon Gold Coffee mga katropa produkto ra no itaton karanga Yes to Alta Incorporated ag mabakaran no sa aton karanga pharmacies drugstores nationwide no so ra naman karon nya sa shay hindi na hindi yun naton pagapila ko no kay man pwede naton gamiton mga katropa sa aton karanga Santon and XFM libo-libong pa premium no so kung maimo karanga lima ka mga sa shay it Santon Gold Coffee mga katropa aton ra nga pag-imoon ang entry sa kung maimo man nga sang kabanig Turbo Food Supplement for Men or maimo ka nga sang kabanig ita premium D3 soft gel capsule or sang kabanig it Santon Gold capsule kaya man every week you can win 3,000 pesos or pag-imoon ibutang gamang no sa white envelope with your complete name address contact number agro imo karon nga signature ang ihugog no sa aton karon nga drop boxes o na karon sa Ruel and Junior Barbershop sa Banua kara Itabanga may aton na karon aga iya karon sa Kalibo Shopping Center sa Parmasya Gomez mga katropa or kung magapit kaya karon sa Tigayon pwedeng-pwede nimo ihugog no iya karon sa Experto Road Tigayon Kalibo. Sa grand draw prizes natong pwede ka magdaog at 50,000 cash, second prize 30,000, third prize 20,000 ag 10 consolation prizes nga tig 5,000 pesos cash each. Exciting Pilipinas! So
1: paldong paldo mga katropa kung ikaw ay magdaog.
0: Good morning!
1: Alright, kay katropang Road Salvador nagatutok man makarano sa pagkakapag ilimba makaroon. Ginako gabos, nagit kita mga katropa no, sa aton kinaga tiyempo. Ita pagpangaragan, exciting Pilipinas. No, sa mga katropa na to, nagtutok ng monitor. Abo-abo nga sa gamat. Mga ililiba, magagililita, kita karoon na adlaw karang Biyernes. Yan karoon sa aton kinaga programa karoon, exciting Pilipinas. Naging kibana itong partner technical side at katropang si Prilkit Palmawana. Sakay, itaton ka nga patrol katropang Christian Villanueva. Sangagan man, itaton ka nga station manager katropang Jan Alinas Caño. Sa aton man ka nga CEO President Dr. Emily Tooy. Ako man ninyo karoon yung naging kibahan katropang RR Colas ka nga iwan. At mayadayad ka nga gawin ito XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
0: Exciting Pilipinas!
3: XFM
4: Mga katropa,
3: exciting dito.

0: na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na naman po yung likod, Sir Michelle Hines. Makakasama mo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magbibigay naman tayo ng mga kaalaman. Magbabahagi naman po tayo ng mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Syempre, katuwang po natin ang ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Produkto ng Yes to Health. Ngayon po ay mabibili na sa pinakamalapit ng butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar, maging sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kaya puntahan po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para maka-avail kayo ng atin pong mga produkto. Okay, sa programa po natin, makakasama po rin natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at syempre ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga katropa sa buong Pilipinas na nakatutok sa ating palatuntunan. Welcome po muli sa ating The Secret of Health. Pag-uusapan natin yung mga impormasyon na pwedeng makatulong sa ating pagpapalusog araw-araw para makatulong po sa ating family, at ganun din na katuwang natin dito yung mga produkto ng Yes to Health.
1: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin, samahan ninyo po mga lingkod dito sa ating pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong pong mga text messages. If ever meron po kayong mga inquiries, i-text nyo lang po yan sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Huwag pong kalimutan i-like and i-follow ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yeah. Para updated kayo lagi sa atin pong mga pa-promos, mga announcements po natin, mga kaibigan, at ganoon rin sa mga bagong launching ng mga produkto po ng Yes to Health. Ha? At pwede rin kayo mag-post dyan ng mga katanungan po ninyo or mga experiences ninyo. Pwede nyo rin post dyan, mga kaibigan, no? Sa atin pong Facebook page. At huwag pong kalimutan, ha, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon at mabigyan kayo ng complete health assessment, mabigyan kayo ng dietary guidelines. Lahat po na yan ay pagkakaloob dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kaya samantalahin ang pagkakataon at bumisita, pumunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo mga kaibigan, dagdag kalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. At pag-usapan po natin itong isang karamdaman, no? Na kung inyo pong napapansin o naobserbahan ninyo na madalas nagpapawis, mga kaibigan, ang inyong mga palad at talampakan. Minsan po may kasabay pa yan na hindi kaaya-ayang amoy, mga kaibigan, no? May maaaring symptoms na po yan, ha? Ng karamdaman po na hyperhidrosis. Atin po i-konsulta kay Doc Algie kung paano po ba nabubuo ang ganitong uri ng sakit, Doc.
2: Oo, familiar tayo dyan kasi marami tayo minsan pag nakikipagkamay tayo, medyo malagkit na medyo basa.
1: Yun na nga.
2: So ito po yung hyperhidrosis, ito po yung labis na pagpapawis na maaring sanhi ng ibang medical condition. At ang mga taong may hyperhidrosis po ay nagpapawis na talagang matindi, ano, literal na pwedeng tumutulo o nagmo-moisture yung kanilang mga kamay at mga paa. Normally ang ating mga sweat glands ay gumagawa po ng pawis dahil ang ating skin mayroong mga sweat gland na siyang nagko-control ng temperatura ng ating balat. For example, iniiwasan natin na mag-overheat yung sistema natin kapag sobrang mainit ang katawan, automatic yan. Magre-release sila ng pawis na magko-cool down naman sa ating sistema. Kapag ikaw ay nilalagnat o kahit na tumataas lang yung temperatura mo, nilalagnat ka, nag-i-ehersisyo ka o nakakaramdam ka ng stress, kinakabahan ka, nababalisa ka, or kahit na anong hindi magandang pakiramdam o takot, pwedeng mag-trigger ito ng pagpapawis. At kapag hindi po kayo nakakaranas ng alinman sa mga nabanggit, pero pinagpapawisan kayo ng sobra-sobra, ibig sabihin may mga nerve na nagbibigay ng signal sa inyong mga sweat glands na hindi ito napipigilan. So para sa 1% hanggang 2% ng mga taong may hyperhidrosis, ang mga gland ng kanilang pawis o yung sweat gland ay hindi talaga sila sumasara. Kumbaga lagi silang open, ano? Pinagpapawisan sila kahit na hindi po kailangan ng pagpapawis, ano? Kahit nasa loob ng aircon na Sir Michelle, talagang pinagpapawisan sila. Oo. Yung ang iba nakaupo lang, nanonood ng TV, pinagpapawisan. At may iba pa nagsabi na kahit naliligo sila sa swimming pool, pinagpapawisan sila.
1: Pinagpapawisan pa rin.
2: Grabe, ano?
1: Abnormal talaga yung sweat glands.
2: Oo, hindi nagko-close. Actually, may mga ilang tao na ito yung mga uri, ano? Pwedeng yan ay primary hyperhidrosis o tinatawag din na focal or essential hyperhidrosis. Ang sanhi po nito, yung sanhi yan ng labis na pagpapawis sa ating kamay, kilikili, mukha at ito ay walang malinaw na dahilan. Ano? Kung ang iyong mga gland ng pawis ay may on, kumbaga, na switch, imagine ninyo, may switch on. Ang may primary hyperhidrosis ay laging naka-on, hindi ma-off. Diba?
1: Yung switch ng ano, nila sweat glands.
2: O sabihin na natin yung switch. Oo, para mo sa ilaw. Lagi naka-on siya. So ang mga taong may primary hyperhidrosis ay karaniwang pinagpapawisan mula sa isang uri ng gland na tinatawag na eccrine sweat gland. Yan. Yung mga gland na ito ay bumubuo ng karamihan po sa 2 milyon hanggang 4 na milyong gland ng pawis sa ating katawan. O yung eccrine sweat glands ay maaring marami yan doon sa ating paa, palad, mukha at kilikili. Yan. Kapag yan ay sobrang nagiinit ng katawan natin o gumagalaw tayo o may emotional na hindi maganda sa atin o dahil na sa hormone, okay, inactivate ng mga nerves yung gland na yan upang maglabas ng pawis. Yan. So yun. Kaya minsan pinagpapawisan tayo ng sobra. Alam mo yung mga taong may sobrang pagpapawis na hindi naman ito, kumbaga hindi na ito normal, merong ginagawa dyan yung mga doktor, merong tinatawag na surgery, yung nerve surgery, yung sympathectomy, na kung saan yung nerve, may binabawas silang nerve na nagtitrigger ng sobrang pagpapawis sa pwedeng sa kamay o sa paa. Okay? Pero Ewan ko lang kung kayo gusto nyo magpapa-opera, no? Yung iba talaga, nagpapa-opera sila dahil hindi na maganda yung buhay nila. Mm-hmm. Hindi sila makapagtrabaho sa office kasi nababasa yung mga papel. Mm-hmm. Matindi, ano? Yun namang isang klase, yung secondary hyperhidrosis naman, itinatawag din na general o pangkalahatang mm-hmm. hyperhidrosis. Nagdudulot ito ng labis na papawis sa buong katawan. Kanina yung madalas yung kamay, paa, mukha, di ba? Mm-hmm. Pero ito buong katawan. At mas maraming bahagi ng katawan ang pwedeng nagpapawis kahit na hindi ka naman talaga kailangan magpawis. At ito po ay isang kondisyon sa pangkalusugan na. Masasabi natin na ito ay dahilan sa ilang mga kondisyon gaya ng menopausal, di ba? Yung pregnancy, yung thyroid problem, yung iba naman, pag may diabetes tayo, alcoholism, pwedeng infectious disease katulad ng TB, tuberculosis, Parkinson's, rheumatoid arthritis, yung iba pag na-stroke ka, may mga ganung resulta, no? Heart failure or yung iba na may cancer katulad ng leukemia at lymphoma. So ito yung mga nakapaloob doon. Generally, yung hyperhidrosis, yung primary hyperhidrosis, hindi naman nakakamatay. Hindi ito delikado sa kalusugan. Kaya nga lang, masyadong hassle.
1: Very frustrating na problema.
2: Ito rin namang secondary hyperhidrosis, hindi rin naman ganun kadelikado, pero maaring ito nga indication ng isang sakit na dapat nating ipa-check up dahil posibleng ito ay magti-trigger pa na mas ibang problema. Kasi pag lagi kang pinagpapawisan, malapit ka rin sa infection. Although yung pawis natin is pamatay ng mikrobyo, pero tandaan natin na lahat ng hindi normal na nangyayari sa katawan ay pwedeng mayroong consequences na iba sa ating sistema.
1: Sabi pa nga, lahat ng sobra na hindi maganda sa katawan po natin, mga kaibigan. Ano? Yung iba, Dok, pagka nakakaranas ng anxiety or yung babalisa, pinagpapawisan din po ng husto na inaakala po nila na sila ay nakakaranas ng hyperhidrosis. Pero ayon po sa mga eksperto na medyo may pagkakaiba, ano? Yung karamdaman mismo na hyperhidrosis kesa dun sa pagpapawis dulot ng actual anxiety disorders. Ano? Pero yung iba, nafe-feel nila na parehas lang. Ano? Halos parehas lang kasi ganun yung pawis, especially pagkagabi. Diyan pinapawisan ng gusto ng malalamig na pawis, sabi pa nila. Ano?
2: Malalapot daw na pawis na malalamig.
1: So yan ang naobserbahan ng mga kababayan natin na meron pong hyperhidrosis or sobra-sobra yung pagpapawis sa kanila pong pangangatuan. Ito ba daw hindi naman nakaka-dehydrate?
2: Nakaka-dehydrate ito pag sobra na. Kasi syempre, lahat ng tubig na lumalabas sa katawan, tapos wala kang replacement. Kaya kadalasan din ng mga may hyperhidrosis, mauuhawin sila. So, inom sila ng inom ng tubig. Kasi nga, para kang gripo na hindi maklose, tulo ng tulo. Yun ang nangyayari.
1: Nako. So yun na, sa mga kababayan po natin na mayroong ganitong uri ng karamdaman, dapat po wag ipagpawalang bahala. Bagaman hindi siya ganun ka-fatal, kaya hindi yung iba, parang normal na lang sa kanila, Dok. Pero nakakaabala talaga siya sa pang-araw-araw po ninyo na pamumuhay, mga kaibigan. So kung mayroon mga paraan na pwede po ninyong magawa, kung mayroon mga way na mabawas-bawasan yung pagpapawis, ano-ano po ba, Dok, yung mga tips na pwede nyo maibahagi sa atin po, mga kababayan? Yeah. Kahit pa paano, ma-lessen yung sobra-sobra nilang pagpapawis.
2: Oh, una-una sa lahat, huwag kayo magsuot ng masyadong makapal na damit. Saka pumili kayo ng light and breathable fabric katulad ng cotton.
1: Oh, marami
2: silk
1: na ngayon yan.
2: Kaya lang mahal yung silk. Ayan. So, maligo araw-araw. At least siguro mga twice a day kung kayo pinagpapawisan para ma-cool down kahit papaano ma-prevent yung sobrang pagpapawis. At gumamit kayo ng herbal soap or sabon na hindi mabigat yung chemical na pwedeng makatulong sa pagpapaganda ng kalusugan ng skin natin, katulad po ng Santon Plus Herbal Soap, di ba, na may activated charcoal at may iba pang mga sangkap na herbal na pwedeng makatulong sa pagpapalusog ng ating mga sweat gland. Ayan. At iwasan yung mga spicy food kasi masyadong nagpapainit ng katawan yan. Ano? Pati alcohol. Na ayan, pag kinain mo yung maanghang, talagang pagpapawisan ka. At saka yung mga hot drinks, iwasan, lalo na kung katanghali ang tapat. May mga ganyan.
1: Magkakape pa.
2: Katanghali ang tapat. Mga tsaa. at mga kape na ito ay mayroong mataas na stimulant.
1: Ayun.
2: Kasi bawal sa inyo yung ma-stimulate ng gusto eh. Kasi nerve nga ito eh. Mm-hmm. Diba? Yung nerve na hindi normal yung kanyang signal na kahit hindi ka naman kailangan magpawis, eh pinagpapawisan ka. So iwasan yung ano, stimulant.
1: Mm-hmm. Ayun ha. Sa mga kababayan po natin na ganito, sobra-sobra yung pagpapawis po nila, eh mas maganda po mga kaibigan, iwasan nyo anything na makakapag-sira dun sa mga nerves atin pong pangatawan.
2: Saka mag-take kayo ng, ano, ng mga supplement na mataas yung minerals, mm-hmm, antioxidants, yung mga vitamins na nagpapaganda talaga ng skin. Ano? At meron tayo yan sa ating mga produkto, yung ating Sandon Plus Gold. Mm-hmm. May limang herbal extract ito na mayroong malawak na benepisyo sa buong sistema, sa daloy ng dugo, mm-hmm, sa balat, sa ating hormones, sa nerves. O ganun din yung ating premium D3. And of course, vitamin C. Napaka-importante niya sa ating mga skin, ano, yung ating vitamin C.
1: Mm-hmm. At sa mga kababayan po natin, pwede rin niyo yung ano, gamitin ang ating pong Sansong Plus Herbal Oil. Ano? Lalo na pagka medyo pagod. Mm-hmm. Tapos nagbasahan ng kamay mo. Pwede mong haplasan ng Sansong Plus Herbal Oil natin. Para nakakatulong din kasi yun, Dok, ano, sa mga nerves, nerve endings ng ating pong pangangatawan, mga kaibigan. It soothes the nerves and also the tissues. Ano? So napakaganda yan, ano, para sa mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit. At yung mga nabanggit ni Doc kanina, eh gawin niyo po yun, ano, especially sa clothing. Iwasan yung mga masyadong pag sinuot mo, talagang pagpapawisan ka agad.
2: Oo, hindi ka pa nga pumupunta sa lugar na pupuntahan mo, pinagpapawisan ka na.
1: Oh, pero wag naman din yung ano, Doc.
2: Sobrang ikli.
1: Yung halos labas na lahat.
2: Oo, na yun.
1: So sa mga kababayan po natin, ha, na meron ganitong uri po ng problema, eh maaari pong magsadya din sa atin po mga Yes to Health Clinic para mabigyan po kayo ng mas kumpleto na guidelines, lalo po sa inyo pong diet, kung ano po yung mga gagawin nyo, ano po yung mga iiwasan po ninyo para makakop up yung pangangatawan sa ganitong uri po ng sakit, ha? Puntahan ang ating po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Kung meron kayong mga katanungan, just text lang, ha, sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545.
0: Suwabe ang aroma. Sansong Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Sansong Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Sansong Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Sandown Vitamin C. Ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Sandown Plus at Sandown Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Sandown Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C na pinalakas ng Sandown. Mabibili sa mga butika.
5: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Sansong Plus Gold. Sansong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sansong Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sansong Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Sansong Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sansong Plus Gold.
6: Yeah!
7: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
8: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang sigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
7: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
9: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
10: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sandown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sandown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sandown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
12: Sandon Gold Live Testimony.
13: Magandang umaga po, Nay. Ano pong pangalan po nila at saan po nakatira?
14: Pangalan ko ay Enrique Tagcruzado, pero kilala ako doon sa lugar namin na Henry. At ako'y naninirahan sa Marikina, sa Summer Home Subdivision, for almost 50 years na yata kami doon sa lugar na yun. Lahat ng kapitbahay ko kakilala ko.
6: Ano po bang problema niya na yan? Bakit kayo napasubok ng atin pong mga produkto?
14: Nakikinig ako sa radyo. One time na narinig ko yung Santon Plus. Nagkataon na namamagaampa ako noon. Natakot ako pag ako'y may kidney failure na. So, trinay ko na, bumili talaga ako ng Santon Plus at inisip ko, malay mo, baka ako'y gumaling doon. In 5 days, nang pag-inom ko ng Santon Plus Gold, nawala yung magaampa ako. Sabi ko, pumulubot na nga yung paa ko. So, nangingintab kasi yung paa ko noon eh. Apo. Natatakot na ako. Binibiting ko na sa double deck para lang ma-relieve yung aking sakit ng binti. After 5 days, nawala yung pamamagan ng paa ko. So, tuwan-tuwa ako. Malaking bagay sa akin. Then, may dumating akong kaibigan na palikbayan na mamaga din ng paa niya. Sabi ko, try mo yung aking, ano, hindi ako doktor, pero malay mo, pagkaloob ng Diyos na, ano, sa awa ng Diyos, ganun din, naramdaman din yan. Maganda rin. Marami rin nag-advise sa kanya ng Santon Plus, siguro yung mga nakasubok na.
6: Wow.
14: And, apo. Nagkaroon ako ng pasa-pasa sa braso ko, dalawang braso ko. Ito, parang ang, anong tawag nun, sabi nung apo ko, meron ka bang tatong lola? Sabi ko, hindi naman, kaya nagtakot, natatakot na ako dahil ang iniisip ko, mag-ako'y kung ano nang sakit na nararamdaman.
6: Apo.
14: Nang ako'y subuhok rin na bumili ng Santon Plus, nakita ng mga anak ko, nanay, wala na yung mga itim sa braso. Kaya malaking bagay at ako'y talagang na-relieve yung takot ko. Dahil sipin mo naman kung ako'y magkakasakit pa, 85 years old na ako, hindi ko na kaya ang magkasakit ng masamang karamdaman.
6: Ano pong masasabi niya na sa mga kababayan po natin na may parehas din na problema sa inyo? Ano pong ma-advise
14: sa kanila? Advice ko sa kanila, sabi ko, itry mo rin mag-pa-check-up dito, pre-check-up ka ako. Listener nga ako sa DCXL. At saka yung 774.
6: Opo.
14: Ay kako, naririnig ko lahat yung mga testimony ng mga nagkuhan na yung mga gamot na ito. At hindi gamot, food supplement ako. Wala mong problema na isabay natin sa ating mga maintenance. At nasubukan ko talaga sa katawan ko ng malaking bagay. Kaya ngayon, sa totoo lang, marami kong kaibigan na gustong pumunta dito. Ang problema yun sa sakyan, sa paano kami pupunta doon, mawawala kami. Ay sabi ko, subukan lang ninyo na may sasakyan kami, hindi magpatak-patak na lang kayo kung gusto nyo para madala kayo doon dahil pangalawang ulit ko na ako dito na pumunta. Sa totoo lang, sabi ng anak ko, sabi niya, balik na lang tayo doon sa ano, yes to heaven. Kaya na, nagpasya kami, sinama ko na itong anak ko at saka yung manukan ko para dahil. At saka yung isang number one rin na pinagpasalamat ko, nagpa-today ko.
6: Opo.
14: Ating plasmant yun, namamagaro ang puso ko. And then, nung marinig ko sa inyo sa DCXL, yung tungkol doon sa premium D3 na mababawasan yung problema ka sa puso. Nagpatuloy ako last Saturday. Maganda ang resulta. Ni Doktor, wow! Ang ganda ng puso ni nanay. At sa makatuwid, malaking tulong sa akin yung premium D3. Na talagang, yun na. Kaya niyaya ko itong manugang ko dahil alam ko may problema rin siya sa puso. Maganda na pakiramdam ko na wala yung parang nakalagang sa dibdib ko. At nakakatulog na. Siyempre noon, nag-alaala ko baka hindi na ako magising sa umaga.
6: Opo.
14: Ngayon.
6: Ayos na.
14: Oo. Yung nga lang, may panahon na may times
6: siguro
14: pag matanda ka na mahirap na matulog.
6: Opo.
14: Kaya sabi ng anak ko, halika na. Pumunta na tayo kay Doc at para ma yung follow-up check up.
6: Opo.
14: Kasi June, I think last week of June, nagpunta kami dito. No? Ngayon, second time ito.
6: Maraming salamat po, Nay. Ano pong pangalan po ulit at saan po nakatira?
14: Enrique Rosado, Summer Home Subdivision, Marikina.
15: Yes. Secret of Health.
1: Inyo pong napakinggan ang isa sa atin pong mga kababayan, si Nanay Enriquita Cruzado. At nung unang punta niya, Doc, namamaga ano yung paa. Tapos merong mga pantal-pantal parang ano bruises ano sa kanya pong mga braso. Yan, parang tattoo nga daw. Pero okay, pagbalik, Doc, ayos na.
2: Malaki
1: nawala.
2: Malaki ng pinagbago. Although si Nanay ay nasa 80 na ang higat na mahigit ano. Pero sabi niya maganda yung, mas maganda kasi nagpabago yung quality of life mo.
1: Tama.
2: Hindi kailangan na magaling ka na agad totally. Ang mahalaga yung mga discomfort mo, nababawasan dahan-dahan at nag-i-improve talaga yung kalidad ng iyong buhay.
1: Yun, ha? So, sa mga kabayan po natin, ha? Na nakakaranas din ng parehas na problema kay Nanay Enriquita, ano? Ay bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic at subukan nyo, ano? Yung premium D3, mga kaibigan. Sa mga kaibigan natin na meron pong problema sa kanila pong heart area, mataas yung cholesterol po ninyo, barado yung mga ugat po ninyo, masyado mabagal yung blood circulation sa iyong pangangatawan, subukan nyo po yung premium D3 natin. Kasi marami na, Doc, ano, ang nakasubok at talagang natutuwa sila. Minsan yung iba, katulad din Nanay, namamangha talaga sila dun sa effect, ano, ng premium D3 po, mga kaibigan, no? So kung kayo po eh, meron din ganyan mga problema, subukan nyo po, isabay nyo sa mga iba pang mga suplemento natin. Ito pong premium D3, mga kaibigan, no? At kayo din mismo ang makaka-experience, ano? Kung gaano po kaganda ito sa atin pong pangangatawan, ha? So ang atin pong Ultimate Trio ay pwede na yung mabili, ha? Sa mga pharmacy, hanapin nyo po sa mga butika malapit sa lugar po ninyo. At lagi pong hanapin yung Tatak Yes to Health para makasigurado na ang inyong pong inumin, yan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. May nagtanong po dito, Doc. Ask ko lang po tungkol sa product ninyong Santong Plus Coffee Mix. Wala ba ang side effect ito kung 2 beses inumin sa isang araw? Salamat po.
2: Wala naman. Kung kaya naman ang budget mo, walang side effect yan. Ibig sabihin,
1: yung budget lang ang
2: budget
1: ano.
2: Mo ang, Pero sa health, wala. Walang, wala po tayong inaasahang negative side effect. More on positive. Kasi benepisyo ang pinag-uusapan po dito. Pagkain po kasi yan. Na yung pagkain na mayroong mga sustansya na kailangan ng ating katawan, yun ang benepisyo niya kapag ininom mo ito araw-araw.
1: Mm-hmm. So sa mga kababayan po natin, ano, ang ating Santong Plus Coffee Mix, it is a friendly coffee. Ika nga, ano? At full of nutrients, ano, na makukuha po natin. Imagine niyo yung one sachet ng ating pong Santong Plus Coffee Mix. Eh parang tumutumbas yan sa isang kapsula ng ating pong Santong Plus. Ang Santong Plus Gold, mga kaibigan, no? Dahil yung base ingredients nila ay halos parehas po, mga kaibigan, ha? So hindi ka lang basta nagkakape, nagbibigay ka pa, nagpapasok ka ng nutrition, mga sustansya sa inyo pong pangangatawan na nakakatulong, ano, sa iba't ibang organs, sistema sa katawan po natin, ha? So yan, para sa mga kababayan po natin, wala pong ano yun, wala pong kaso yun, mga kaibigan. Kung ilan yung maubos mo sa isang araw, siguro hindi mo naman kaya umubos ng 5 siguro sa isang araw, ano? Grabe ka naman makapagkape. Pero yung iba siguro, ewan lang, ano? O baka mahilig talaga magkape. Pwede po, mga kaibigan. Wala pong problema. Yun nga, budget niya lang yung tatanungin kung kaya ba, ano? So, sa mga kaibigan natin, mga kababayan po natin, ha? Masarap yung coffee, Doc. Higupin, lalo na pagka malamig-lamig yung panahon. Umuulan-ulan, no? Pwedeng-pwede to. Sa mga ano, Doc, yung about our topic kanina, pwede ba nila itong ma-intake din?
2: Oo naman, wag lang talagang yung sasabayan mo yung init ng panahon sa paghigop. Kasi ang pinag-uusapan doon, yung matitrigger yung nerve
1: yung
2: mo.
1: Yung papapawis mo ng gusto.
2: So, pwede yan. Pwede mong gawing malamig yan. Di ba?
1: Oh, pwede.
2: Wala namang problema kung malamig. Basta ang ano lang kasi doon sa may hyperhidrosis is yung ikaw matitrigger yung init at yung stress sa iyong katawan.
1: Oh, pwede yung gawin yung cold coffee, mga kaibigan. No?
2: Paborito ng mga anak ko yan na lalagyan nila ng malamig. Kasi yung mga kabataan ngayon, hindi sila mahilig sa mga mainit.
1: Oo nga.
2: More on cold drinks sila.
1: Oo. Kaya na.

0: sa dami ng blue light.
1: Mm-hmm.
0: At saka yung sobrang stress ng ating mata, mga puyat ng matulog. Mm-hmm. So yan, gamit po kayo niyan. At of course, para sa naman sa overall health, sabi nga nila, a healthy skin means a healthy body.
1: Yes.
0: So kailangan natin gumamit ng masustansya at dekalidad na sabon, clear skin.
1: Yan. Yan.
0: Gamitin po niyo yan. Mabibili niya sa ating mga clinic.
1: Okay. So, paano, Doc? Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa na minsay sa ating mga avid listeners.
0: Always, thankful tayo sa lahat ng ating mga taga-subaybay, sa mga katropa natin. Salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa, sa ating mga produkto. Nawa po ang aming laging dalangin, makatulong ang aming mga information na binibigay sa inyo at lagi kayong pagkalooban ng Panginoon ng malusog na katawan. God bless. Doc Algie po ito.
1: Thank you so much, Doc. Ayan po si Doc Algie Bacla, ang ating pong certified naturopathic practitioner. Ito naman yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas, tayo magkarinigan at magkasama-sama dito sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ang ngayon pong tayong dalangin ang Panginoon nawa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: X FM. Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesus Kristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanli.

0: sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot. Di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin. Sumagip ng buhay nang walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM.
2: Mga katropa,

0: mga katropa Philippines that are tama la size 12 sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Mayadad niya Agao, Luzon, Visayas, Mindanao, Madangadlaw, Filipinas, sa Lobre World. Ako si Katropang Marie Antonio. Yan ang mga headlines. Makanyadlaw, Itwabas, July 16, 2026. Headlines. At para sa kanyang headlines, nagkapan ng balita, lokal o patakla, naghinyo sa mga hog racer na mag-report kung may mga senyales at ASF virus at alagang papoy. Seret Panakawan sa Kalibo na ilista suspect na nagpangsuhod sa bagay sa Briones. Agin dagasar, malagang manok aga magahago ni Kuring na tumutong na. Paging porsigido ang madamang dedikasyon ni Yabit sang ka-jail officer trainee sa pag-abot ita ng hantoma. Samtang 23 anyos nga gaki na sa puan patay sa sangka boarding house sa 18 Kalibo. Headlines balita, National Impeachment Court target na tapuson Roe Article 4 versus Vice President Sara Duterte antes matapos subuant Hulyo. Kay Bonoan bilang co-accused sa flood control case sa gubrahon ni state witness pagka-desisyonan pa ita kung pagka-desisyonan ngon isang digan bayan. Nalaman yung headlines balita, international U.S. naglunsart panibagong airstrike sa Iran. Sa bilog patay samtang daywaro missing sa pagugdang itbaruto sa San Francisco Bay. Nalaman yung balita, entertainment rock band nga Tita ginanunsyo concert tour aga vinyl release it andang debut album. Balita sports, Spain sugod-on sa finals at FIFA World Cup. At sa dumani, health news, sukar posibleng makadugang sa mataas nga presyon it atong dugo.
1: Express, balita sa agahon, balitang dugan, balita sa lugar.
0: Ang sumalita, limang balita lokal, diretman katon it Santon Vitamins. Nagpatigayon ro Office of the Provincial Veterinarian na kon Apetaklan it African Swine Fever o kon ASF orientation sa mga hog racers halin sa Kenya inya Banwa ko Lunes Hulyo 13. Tuyo karanga magiyahan mga hog racers sa tunga it umanyo pagangkon it ASF outbreak sa kagapit niya mga probinsya. Giningganyo man ito sa panopubliko nga voluntaryong mag-report sa Tagsaka Municipal Agriculturist in kasong makitaan sinyales ita ASF virus o kon mamatay ro alagang baboy. Temprano nga pag-report agad niya makapatigayan it blood testing para matumod kung roalagang baboy ay infected it virus o kung bukong niya. Iklaro magtara nga bukong it otomatikong igabalik sa red zone. Rubilog nga banwa nga presenting sa pink zone in kasong may magpositibong baboy sa baylo ay ginagkabigraya nga incursion. Samtang wakasigon it ginataong indemnification fund ro Department of Agriculture kung DA kapare kumagtaliwan niya bugana. Ang karamay ginpagawa man yung executive order kung EO si Governor Joe and Miraflores kung sa siiro ginapasugtan nga mga makasood niya baboy sa aklan hayro maghalin sa mga lugar nga sa idamit pink zone. Sarang pamaagi malimitahan ang mga produktong baboy nga nagasugod ag maprotektahan ro hog racer akong hog industry sa probinsya. Kuma naman ang maging pagawa ng memorandum para inganyohon o tanan niya kabanwahanan nga magplastar ita border checkpoint ang magtaganit personnel kabulig ro kapulisan para may iid niya matutukan ro pag pasugod o kung pagpagawa it mga baboy.
2: Sa bulig ninyo, aton pagatap naon ang pag-spread iti ASF virus. May executive order si Governor nga ginpaguwa nga ang pwede lang nga makasugod sa aklan nga baboy ay ang mga probinsya nga under sa pink zone. Ang akon makaroon nga ginapangayo kinyo tanan kung pwede mandatory guta ang reporting. Report kamo sa inyo nga municipal agriculturist. Pag-report ninyo karon sa municipal agriculturist, ma-report ron sa amon. Tandem kami karon sa blood collection. Sa makaron, nagpagawa si Governor it memorandum nga gina-encourage tanan ang municipal mayor nga mag-put up it border checkpoint. Ag magbutang it personnel with corresponding PNP para ma-strengthen gid naton ang pagsugod guwa it mga baboy.
0: Ro kapartet gin patigayon niya ASF orientation it upbet a clan.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Ag sa ipapagay niya balita lokal, padanya bisigahan, it kalibo pian, piro nilista nga serit panakawan sa banway it kalibo sa unang dayong Domingo it Hunyo. Police Lieutenant Colonel Jarek Vargas hapit kalibo municipal police station nga kapin sa pitong individual randa na tumod niya responsable sa pagpanakaw sa sangka stall sa Veterans Avenue Kuhulyo at Yasa. Sa pinagayan niya backtracking sa mga buoy CCTV nakilagon na daro sa bilog sa may bulbado apang ranong nga iba pagkarahan nga kaibahan ay padayon pang ginatubo robag kakilaganhan. Base man sa record, uwa sanda it nabuo sa natungdan niya stall, magawa sa 300 pesos magalin sa piso wifi bando machine. Samtang magitututukan yun man, yung person of interest sa natabo nga panagawan sa limang kamabagay sa Barangay Briones. Kalibo. Matupangdaan niya, natigan niya mabuo it managkaw, maalagang manok, ag tatlong magahago niya Korea. Sa initial nga pag-ibisigat kapulisan, wait ibang record o person of interest, ag posibleng gipit gamang bangod ginasukot gun sa anong mga kautangan, rason niya nahimo karang magpanagawa. Pwede man nandang ginainganyo mga tagriklamo nga sampulan pinaagi sa pagbasakit kaso o mga manikao para mamadla. Kadungan ka rin na inganyo mga mga tag-anit establishment tog maskin kabagayan nga pasanigoro siguridad kagakip o pagplastar it CCTV bangod mabahor maibulig ka sa pagsulbar it krimen. Naman naman madali nga matumod o mga responsable in kaso may matabo nga panakawan.
3: Technically, wala naman pong nakuhang pera doon. Purely more on mga alagang manok, panabong at saka yung inahin yung mga nawala po doon. But yun nga po, with the coordination pa rin ng may-ari if they are willing na ma-file yun.
4: Sa limang bahay, sir, no? Totally siya lang talaga mag-isa?
3: Yes po. Based na din po yun doon sa mga nakita nating footprint pag inalisan niya. And yun nga po, sa tulong na din ng may-ari doon, nagkaroon ho tayo ng motive doon kung sino yung posibleng nakakuha noon. Pero yung person of interest na doon, based dun sa na, wala naman siyang previous record, tinik natin. It so happens siguro talagang nangailangan. Sabi nga, baka immediate yung ano yun. Yun yung tinitingnan natin kasi nga may somewhat sinisingil na yata yung POI natin, yung kautangan niya. Hindi tayo nakakuha ng CCTV kasi wala namang available CCTV that time doon sa areas na yan na sa may Briones. But yung sa may veterans po is, yun bro, meron po tayo mga na-backtrack na mga CCTV. Yun nga po is, na-identify natin yung isa and subject yung anim pa.
0: Police Lieutenant Colonel Jarek Vargas hepet kalibo PNP sa naman nga pagpayag sa piyak nga parte nagapila sa Ednalyn de la Cruz himabalikan daro mga alagang kuring sa Urania market value itig sambilo nga tiyo it Persian Siamese nga balor it 6,500 pesos gano man istoryan to andang pamilya kung anorma sa netikang in kasong madakpang noon Romanacaw kung manandagi na dugar o posibilidad niya sa ganas nag-agi Romanacaw matapos nga buon o andang mga kasapatan mabangod maugan ko na itong atsyampo may mga footprint paraya nga na aywan.
5: Di ba rin manok nga tumamon gidabi nga ginano ka tumamdamon nga kuring maibalik baga ma'am.
6: Ano kasing kuring da ma'am?
5: Sir siya na nang tatay karon ma'am bali ro nanay hay si Yamis Himalayan si Yamis.
6: Pila nang gimbuo git nga kuring ma'am?
5: Bili ro nanay agdaywang katiyo nga 1 month old. Kung ano bi ma'am market value gid itiyo nga ron say 65 gidun ma'am ana karon nga market value sa bilo. May ginadudahan kami ma'am pero bukod man kami sigurado gid man dun ma'am nga ano wa manabi kami ebidensya kami namon nakita. Istoryahan na mong magpamilya, ma'am, kung ano gidraamo ni Maunga Obrahon. Once nga madakpan.
0: Si Ednalyn de la Cruz, usang bilog sa mga gintakawan sa anuman nga pagpahayag.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Ay sa dugang pagiging balita lokal, naritman ka to Vision X Plus Softgel Capsule or Capsule nga para gid sa aton yung mamata. Gin pamatudaan, itmadaw nga dedikasyon ni John Dalton Ingalia, Jail Officer 1 Training, nga wait malisod sa taong porsigido, nga maabot ra ng handom sa kabuli. Sunog ka na pisar nga maabot nga obstacle ro anang naagyan na wari naging sabgag para sa anang pagpadayon. Ilas mga hindi na namalipatan sa anang pagbuhit Penology Officer Examination ka 2024, hayro anang pagtagang sa eskwalahan nga ginabugaan it exam, o wa imaw nakasunod sa dress code ag naiwan pa sa jeep ro anang dokumento. Sa Ingalia, bukod ni Mot masyadong preparado apang magsalig gamang imaw sa ikasarangan. Napihakit mga natabo na himo gihapon na ng mga kabuot exam at mag-isang bilog sa passer. Iba siguro roan ang kalipay bangon natawaan katumanan roan ang handom ng maging jail officer. Nagapin siguro roan ang kagustuhan niya kahit mag-OJT imaw sa Aklan District Jail kung siin maaburo ang natunan. Matagal na rin kanilang oath-taking ceremony sa Iloilo, Macarne Adlait Webes, Julio 16.
7: Sa awa man Diyos ay gintaw makakamda akong pangarap yun, no? Handong ko gilabi nga maging jail officer. Parang na-inspire ba ako ano, sa mga jail officer kasi paano sa na mag-handle it, mga pidel, baga person deprived of liberty, at paano na ma-restore o pag makabulig sa kabuhay isang ka-pidel or preso ay katong na-inspire ako nga gusto kita maging jail officer. Ewan ako sa ganit ito nga may penology officer ng examination civil service eh. Ito lang yung take. Pag take ako to after graduation, the day after, natililuwag ako ng take exam. The funny thing, ma'am, is naligaw pa ako sa school. Siyempre, first time ko ito sa Iloilo, hindi mo na ako kasayod man kung paano ma. Dahil mo tagalito, Iloilo, National High School. Ito na ako sa school nga ron, sa exam location. Kala ko nakaputi ang tanan nga exam ni. Ako lang yun ang nakablo, nakarip jeans pa. Uli ka basa sa SOP nga dapat naka-white. Wapat-review ka to kasi focus sa bagay sa research mo na magsipag-turn pa. Ang dagang kita ay pangadeag si God. Always na gasimbaga. Pray nga, Lord, ito mo yung mga onda. Doon yan.
0: Si John Dalton and Galia Rachel Officer 1 trainee sa naman nga pagpahayag.
1: Express Balita sa Gahoy.
0: Ang tapusan man yung balita lokal, Juan Kabuhikat Masapuanos ang ka-23 anyos nga lalaki sa ginatineran karang a boarding house sa Santo Niño Village, Barangay Poblacion, Kalibo kahapon Hulyo 1. Inkalaro biktima nga si Darren Bolivar, nagtrabaho sa isang ka-fast food chain sa Banuit, Kalibo, residente at Barangay Halas, New Washington. Diyan pahayag ni Jillian Shane Narso nga kadumingo sa anda uling nagkita at biktima matapos rayang mag-ilabas sa anda. Sigonanda nga ito na nasaraya sa kahapon matapos na mag-contact ka na ro'y na itbiktima mga kobyernes panandaraya uling na kaistorya. Apisar ng masyadong masangsangon o hugom sa anang pagsugod sa ginitinaran itbiktima gintingiwaan paghihapon karang si Kiarono anang kahimtangan. Si inakita na narayang uagon itginhawa samtang habok rugawas ag may gaob sa pilang parte it kagawasan. Presidente ay insigida man niya ginrespondihan it mga kapulisan ag katapoy soko kaman naman niya padayin paro investigasyon.
8: Pagsugod ko, abi mo may ibaut ang pamatsal, ibaut ang
9: mga kaugawot man.
8: Iya pa nga kaugumot ang, kung may ibaut aray, kabinit ko na si Angkole na tinoktok na, linglinon ko mako, ni paglinglin ko tayo, kapanghabo ko tabi anang siki. Kasi anang lawas, sabi may isip lang ino eh. Naghabok tayo mga mingkumanas nga, nagmingkumay mga spot kita nga ipong nga ranam. So, yung paano ko ta si Angkol, no? Kung si Paal at ako, yun ako, baan yun ako. Kasi pag sipa nanay, kita ko tayo, Paul, patay ka si Darin. Tapos patawag ka na ako ng mga ipulis. Yung si Dita, Dikado, yun na si Pintalaga, tapos nanay na. Nang ako na eh, patay ka ako si Darin. Hindi yan, nag-abot na tayo, na nanay.
0: Si Jillian Shane Arso Rotia at biktima sa naman niya pagpahil sa pangaparte ginpakibahin ni Evelio Marte taga-anit boarding house. Nga antes na pangarubangkay at biktima ay naunagon niya nagreklamo ka na angot sa masyadong mababaho nga hugom ro border sa kaiping karanga iba nga kwarto sa ibabaw. Hingga ang panandang halin ro hugom sa patay nga sapat o kung banos nga pagkaon apang sa pagsikyar sa pilang kagamitan haywa sanda it nakita. Uli ginpakmayad yun karanga magkatok sa kwarto ni Darren apang uwa it nagasabat hasa sa nag-abot tra nang tiya ag dikaragunan dan sa puan imaw nga uwait kabuhi.
10: Kina, ra akong girls nga ta iping dito sa babaw, may reklamo gani mabaho, you know, mabaho. Ay di, pagsaka ko, mabaho, talong mayas. Kaya ang nyobra, agin, so, parang doon iya sa ubo, inagin akong ibiratanan, pati sa idarong, maywa man it, patay nga dapat. Insiligan ko to, ag, sa mga ka si babaw, ay kinaturo ka akong ko, kay bahan na si babaw nga burting, nga burger nga tayo madalag. So, medyo iya, tamanak ko sa may anong kwarto ro, baho. Ay basi makon kon, anong matanambat abi may bitbit mo nga pagkawan sa andok basi makon kun na, nagbanos or ano kasi yung katokoy mau dahil dato lang choice ko nga kanawo na ng kwarto kung makunito lidar o rubaho ay huwag ganit ga huwag ga sabat sa ng kwarto ay pabayi lang man abay ko nagmandalag ay napanggabi ay bimanar ay basi kun kuyat pa ay pagabot yan ni daya ni anang nagtun na nag-repair ka ko si Sina ay huwag aman ako kasi kani ginibang mo sa kwarto to si Baba. Ginto kay Nana, haya kita Nana nga gaugot lang na inawit.
0: Si Evelio Marter taganit boarding house sa naman niya pagpayag samtang ginkakibot man ni John, Ron John Calixtier yung tabo sa anang barkada. Lamas yung sanda kung ano rin tabo sa biktima bangod wa man raya it kaaway. Sa nauling pag-istorya, gindaing kisigon kanda ro anang pabalik-balik ng allergy o kung pagpangato sa kagawasan. Kinakilaman kara si Darren bilang sambilog sa pinakamabuot ag formal na nga barkada.
9: Woman, mamaya anong uli malambang ang mga toy, maka-check up ko naman, way. Sana allergy ba? Woman, mo't gambang, severe, medya gabalik-balik.
11: Kato, or may ginahika, imo allergy.
9: Woman, mo't makaroon yun, number.
11: Ano kasing allergy? Pangato?
9: Oo, oh, medya makaroon. Buko man, kaya buko may masyadong pabas ko mag-inom. Sakto na tagit mo dito, kaya bilang mag-inom. Oo, may mo yun. Pasabas. Huwag kami nakaano sa sinyo, manimahal. Tama na ako sa buwa.
11: Kamusta yung mga
9: barkada? The best mga mga barkada. Yung mga pinakamabuhot sa mga barkada. Formal.
0: Si Ron John Calisterio, Rero Barkada, at biktima sa naman nga pagpahayag.
1: Express, balita sa agahon, balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Oras mga katropa Philippines sa Dertamala, size 27 sa agahon. Agsama detalye mga balita, national katumagkaton Santo Plus Gold Herbal Caps. Ginagauma ni matapos it Senador Duterte impeachment case angol sa ginaligar grave threats ni Vice President Sara Duterte antes matapos sa Hulyo. Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol nagdasig proseso matapos bawian prosecution o pag-atubang itanong pangat istigo para sa Article 4 it impeachment complaint. Amod ka na ginagauma niya mag-asylogon o pag-imbestiga sa masunod niya aligasyon na rugin aligar sa gang paggamit it confidential funds it office of the Vice President ag Department of Education na DepEd. Sa Article 1 it impeachment complaint ginakusahan si BP Sara it ginaligar pag-abag sa public trust ag grab and corruption pagsasaga nga paggamit ag pagliquidate it kabilugan niya 500 million pesos nga confidential funds it OBP ag 112.5 million pesos maghalin mata sa DepEd. Inapaumuan man ita prosecution o pagpatawag sa tatlong testigo para sa nasambit nga issue.
1: Express, balita sa agahon.
0: At sa tapusan man yung balita, national na katala na uon na desisyonan ni Sandigan Bayan 2nd Division kung ubusan uon yung pag-abuon bilang co-accused si dating Department of Public Works and Highways o kung DPWH Secretary Manuel Bunoan sa flood control case sa Gubrahonia State Witness sa kaso kontra kay Senator Jinggoy Estrada. Kaya matapos na makompleto it anti-grab court division o oral arguments. Explicar ni 2nd Division Chairperson Geraldine Ekong na may una nga issue nga ginagakinahangan itribyu para masiguradong tama ro andang posisyon. Gusto man sigo nandang magtoit kompletong resolusyon at maghimot agakaigong ang justification sa nabilog nandang desisyon sa andang pag-istorya. Ganong matodaan sigo nit korte nga kinahangan sundon o formal nga proseso it pag-absuelto kon discharge process. Kinahangan man nga tawaan importansya it prosecutor o andang tikanga. Naman na dapat nandang pamatudaan sa korte nga upos nga ginakinahangan at testimonya di Bunuan ag bukon imaw it most guilty. Ipayagman ni Ekong for resolution ng motion apang waray nagtao it eksaktong petsa kung nino raya maresulta. At para man sa kanyang foreign exchange rate update, ratong US dollar nagbalot 61.71 pesos.
1: Express, balita sa agahon, balita sa international, balita sa international.
0: Ang sa mga detalye mga balita international nga tumangkaton Santong Plus Coffins. Kumain ito sa America airstrike kontra sa Iran si kapat ng sunod nga adlaw. Informa right U.S. Central Command kung sin gin-target nandar mga pasilidad nga ginaligar ginagamit it Iran sa pag-atake sa mga commercial boat nga nagaagi sa Strait of Hormuz. Kadungon kara umanya nagpatuman ang America it naval blockade agon niya punggan o pag-sugod at pag-uwit mga barko sa mga pantalan it Iran. Taas ng opisyal it Iran na ginigabag kararo na unang kasugtanan ito ang nasyon na temporary ceasefire para tawan it dagan o isyit katawahayan sa rehiyon. Bang tinamaan ita airstrike in America ro pilang lugar mapit sa Strait of Hormuz kaya Kirkusham Island Bulshear aga pilang lugar magapit sa border it Iraq ag Kuwait.
1: Express balita sa agahon.
0: Balita international, sang bilog patay, samtang daywaro missing matapos umugdang rosang kabaruto sa San Francisco Bay. Para mga otoridad at mapnago ni rescue operation sa incidenteng natabo magapit sa Alcatraz Island. Pag-initial ng investigasyon na sunog anay rubaruto antes ng ubusan ng umugdang. Nagabiyahe rubaruto sa tunga ita Alcatraz Island, a Golden's Gate Bridge. Sa San Francisco Fire Department, nga 19 katawro sa kahit nasambit nga baruto. Marag na himo nga search and rescue operation sa mga otoridad samtang ginimbestigahan man ro insidente.
1: Express, balita sa agahon. Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Ag sa mga detalye man, balita entertainment nga tumangkato ni Premium Dito. Magkangkon it reunion concert tour o veteranong Filipino rock band nga Teat sa idaom it year 33 Teat the Reunion Legacy Tour nga mag-uumpisa sa Singapore sa August 30 antes mag-perform sa Manila, Davao, Iloilo, Cebu sa September. At Karaga pagwa manit banda ro remastered vinyl edition it andang self-titled debut album nga limitado sa 500 copies. Naging pagawa ko 1995 kay bahan sa debut album ro mga hit nga Laklak ag Prinsesa nga nakabaton ita double platinum certification maghalin sa Philippine Association of the Record Industry matapos makabaligid masobra 80,000 copies. Papaginanunsyo ro ticket details para sa concert nanda sa Pilipinas.
1: Express, palita sa agahon, palitan sports, palita sa sports.
0: Ag sa madetalyo man balita sports nga tumang kato ni Turbo Dieter Food Supplement for Men. Suwod won sa finals at FIFA World Cup 2026 sa Spain matapos nandang Pierre de Hano France sa score nga 2-0. Inang nakalista it goal si Michael Oyarzabal sa first half itang panginhiwat sa Dallas Stadium. Kaptar pa iwang goal ay nahimo matani Pedro Porro. Nakatamag Jairo Spain sa New Jersey kung siin dinahugat nandar magdaog sa tungit England ag Argentina.
1: Express, palita sa agahon. XFM Health News.
0: At para man sa health news portion, nagpakita ro mga pagtuon ng bukon lamang it sobrang asin ro dapat nga bantayan kung nagatinguha nga magbutang sa normal ro presyon ito. Pagkaon it mabo nga sukar nga bigor mga matamis nga ilimnon ag mga ultra processed nga pagkaon ay posibleng makadugang it risgo sa alta presyon, katambok, insulin resistance ag sakit sa tagipusoon. So, sa mga eksperto ro sobrang nga konsumit asukar ay posibleng magresulta it pagdugang sa bugat ag paglalat metabolismo it gawas. Raya nga mga pagbag-o ay pwedeng magkapataas it chansang makadevelop it hypertension ag sa mabuhay nga panyampo. Bawat karag inirekomendar pagkaon it mas mabo nga natural ag masustansyang pagkaon kaparait prutas, tinuga, lean protein samtang ginabuhin na matamis ng ilimnon ag processed nuts. Pero pag mga blood pressure ay nagdepende sa kabilugan niya pamaagit pagkaon ag aton nga healthy lifestyle.
1: Express, palita sa agahon.
0: Oras mga katropa Philippines sa their time alas 6:34 sa agahon. Balita ang tipon bilang nga puwara sa AXA Farm na Philippines na 6.5 kalibong makanyadlaw kada ito Webes, July 16, 2026. Agrang balita at Gato Santo Plus Gold sa Vitamin C, Santo Plus Coffee Mix, Turbo Dieter Food Supplement for Men at Premium Dito. Kaman Fission X Plus Soft Gel Capsule or Capsule nga paragid sa aton yung mamatang Santo Plus Herbal Capsule, Santo Plus Mint Oil at Santo Plus Herbal Soap. Agro mga produkto Tiesto Health Incorporated, Premium Dieter Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Sus the Pain, Clear Skin, Gluta, Kojic. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, Agrayaro, Express Balita sa Agahon.
12: XFM
1: mga katropa,

0: Ito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ang physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga impeksyon dulot ng bakterya, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes Family and we are certified Premium D3 user.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan. sa The Secret of Health.
4: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
7: XF

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senson Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Senson Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senson Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senson Plus Herbal Oil. XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Ay, mga katropa, aton nga oras sa Pilipinas, sa Philippine Standard Time, alas 6:47 na sa agahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Pusat! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Pusat! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM. Pusat! Pusat!

Good morning! Good morning! Maayadayad nga gahon banwa. Maayadayad nga pagpropamati mga katropa. Welcome sa pagpangalagadta sa programa nga. Adlaw makaroon nga Webes. Oy, pizza 16 na kita bugan nga ra 8 July. Katong ana na sa bugan nga ra 8 July. Kadasigraton nga mga inadlaw. Bago ro tanan dato na nay nga pag-abi-abi kinyo sa mga nagatutok nagapropamati sa radyo. Ngayon nga probinsya Taklan, yakipraton karang Islay Boracay. Daton karang mga kaiping nga mga kaprobinsyanan, probinsya Capiz, Antique, Northern part it Iloilo. Ngayong aga. Daton karang mga katropa riya sa Maya, Islay Boracay. Sa Maya area it Romblon, Masbate ag Southern part it Mindoro. Magandang umaga po. Good morning! Buntag, Inas Diaz. O pa'y nga aga, atong tanan nga mga katropa nga nagatutok. Agro mga nagapropamati man sa aton karang online. Oy, good morning! Timang ka mga party at kalibutan na nagapropamati sa aton karang online. Sa aton karang Facebook Live. Sa aton karang YouTube channel. Sa aton man nga mga naka-download na it XFM radio application. At na karang mga Android nga mga cellphone. Ayan nga pagpropamati ang kinyuro na. Pero tutok ang kitaya sa aton nga Facebook Live man na pakishare na mga katropa. Pero aton karang live para maabo-abo ra aton karang maabot-abotan. Pakishare na mga katropa. Para ra aton nga migmanghod nga mga klanon sa abroad. Makatutok man, makaroon nga agahon iya sa Pilipinas. Morning! Michael Villanueva Solina ag sa mga taga-Lagimban wa West Numancia, mayad nga pagpropamati gid ang. Yan si Wilma Dalisay, good morning. Naka-highlights gid pa man no. Kay Auntie Indi nagyakol Charlie nga naga-copy-copy man sa libtong. Nagapahugas-hugas man makaron nga agahon. Morning. Gima Tolentino ha, good morning. Kaya Buboy, si GC Joseph Costan. Good morning, Buboy. Naman sa si Ibahay. Nagpupahao man. Video na sa pag-highlight. Kaya TJ Noynoy Igtanlok Solidad na sa San Francisco, California. At syempre, raan na ganang pamilya yung nag-monitor man sa Ibahay at sa Numancia. Oh, Igtanlok Solidad family, good morning. Ganaan ka mo ha, steady. Thank you, Ginanoy, sa pag-highlight. Datong ka nga programa. Rod Salvador, good morning. Man, nag-copy-copy man, nagpahugas-hugas. Hindi na parang nag-brubong. Kanangan, mabiyahe gumanda. Morning, ha? Ag sa aton karang mga estudyante, mga empleyado sa gobyerno, Webes pa yan. Oh, good morning. May klase kita, may trabaho, may opisina pa. Sa aton karang mga ginikanan, mga estudyante. Ano iba, nagpupahaom na itanda karang mga pamahaw. Bye sana all. Ikaw mapataka propamahal. Kapiang, okay na yan. Basta Santon Gold Coffee Mix. Inyong imnon nga kapi, makaroon nga gahon para healthy kita sa bilog nga adlaw. O, di ba Rod? Ikot nga rin, nagkakapi-kapi tarat Santon Gold. Erini Rosgal, unaman sa Hong Kong. Oh, good morning. Aton nga mga tricycle drivers, yan sa may Banwa at Kalibo. Gawa nagasok-sok at uniform. Good morning. Good morning. Kasayod ka mo nga may ka mga ginabantayan na ginatutukan aton nga mga tricycle drivers. Ginatikitan mga katropa. Ay wa nagasok-sok it insaktong uniforme it mga tricycle driver. Ah yes, may Banwa at Kalibo. Abo-abo tapaman sandara ho. Andang inabiyahe nga tricycle is pang pasada ginmata. Pero driver, hindi mo masayran kung ano ra ng dagagan. Kung gabiyahe o kung nagpupamasyar. Ohay ka, kung nang taliwan nga dalaw, matsa masobra 40, 50 tahon. Ng mga tricycle drivers, yes, may banwa at kalibo, ruging pang tikitan matapos nga wa, nagasok-sok in proper uniform. Nagpaubra pa kamot uniform, kundi malang pagsok-sok. Diba? Abot na iba nga nag-uso it uniform sa tricycle. O nga, mga driver. Ito na, istoryahan tara. Taton makaroon nga pagpangalagat. Kamusta rin nagaganit aton ka nga panyampo? Well, mainit-init man adlaw nga ra. Kasi makaroon ka nga adlaw, wakita it na mo monitor nga
low pressure or bagyo sa sugod, itaton karang Philippine Area of Responsibility. So habagat makaroon, ito ta nag-apekto mga katropa sa extreme northern Luzon. O pukuntat iya sa western Visayas. So Easterlis, apektado kita karang Easterlis mga katropa. Iya sa aton sa western Visayas. Agwa man hagos itchansa itpag-uga. Una man, pero mga localized thunderstorm yan. Kapin pa sa hapon. May pag-ugan-ugan sa hapon. Kung naman yan, maghapon, wa man. Batang banwa, naka-experience at pag-inugan. Makaroon. Mga localized thunderstorm malang rin mga katropa. Ha? May pag-panag-uob. Pag-pangilata. Nga mabatsyagan. So, kanamiton, lao matangara. Kani ko nagapanaw kamo, nagagawa, kinangan magdaga, ipanangga uman sa matinding init it panahon. Kasi nga ni mga katropa, iagyapong kita sa El Nino o Super El Nino nga ginatawag. Kung may low pressure mata or bagyo, kung mawanon niya taron. Pero makaron, ay wagida, tawhay ro kwan makaron. Daton ka rang weather condition. Cloudy to cloudy skies. May mga isolated rain shower siya because of thunderstorm. Malang ro dagagan itaton ka rang panyem. Pero kadagatan, makanay man. Matutawhay, mga katropa. Baka namiton ko na ibuboy, nag-apropa munits pantalan. Good morning daw na kay Buboy, ha? Nag-monitor mga ron. Yung Andy Norada, good morning. Taga-sityo Dumlog, Barangay Tambak, mayad nga pagbrumamating inyo na. Good morning. Pero sinong Andy, nag-sinigabong man radyo na Stambak. Grasil Kahili, good morning. At sa mga taga-Kabayugan, malinaw. Yan, nag-monitor mga ron nga gahon. Yan. Don Salvador, ba? Nag-kapi-kapi samtang nag-biyahe-biyahe. Oy, nahinay ang road dahil basi kung magkaga-uga o kape. Samtang nga nag-abiyahe. Pero tuloy ang laban. Ba ni road dahil? Mabuhi naman na rin. Sa ekonomiya ay Pilipinas. Ayan. Sa mga nag-monitor ha, good morning. Sa mga nag-tutok makaroon nga gahon. Para ang kamustidi ang saton ka nga mga katropa. Nga naga-kapi-kapi ag naga-pahugas-hugas, naga-o-exercise. Mga katropa. Now, sa aton makaroon nga pag-ililiba, may mga ginabantayan ro aton karang nga provincial agriculturist iya sa probinsya Itaclan. Sa dagagan, it mga namomonitor nga mga baboy, nga mga nagkagamatay bangod sa posibleng ASF issue guman nga ra mga katropa. Ha? May monitoring ro aton karang provincial veterinarian sa mga baboy kapin pa sa mga nagalaga araw-man mapiktuhan yung mata kita kara kon may sambilogang nga mamonitor. Ha? Nga may una nga igo itdaya karang nga ASF mga katropa. Pugto gid ro pagtubo man aton karang nga presyo it baboy yo. Ay may mga ginabantayan na ginamonitor makaroon raton nga provincial agriculturist sa mga nag-aalaga ng ratbaboy. So parwa pa matreporte. No? Pero may mga sinyalis. May mga nataupangdan nga mga nagkagamatay nga mga nayon. Nayon is mga inahan nga mga baboy. May mga uroka. May mga nagkagamatay. So i-examine para, i-test kumbaga, sugod sa African swine fever mga katropa. So, medyo alarming umanda. Kapingkon may alaga kakang baboy. Kasi bukon it basta-basta mag-alaga kung maabo-abo. Mabaho nga balor imo karang nga ginpuhunan. Tapos kung iagyan kahit maurang klaseng bagatian mga katropa. Ay, grabit ang pagkalugi ni mo karang. Bukon yut bag-ura katon. Na-experiensyahan yun naton ra. Ha? Kung nagtaliwan ng mga dinagon, mga katropa, kaba-abo ng mga igmanghod naton ng mga hag-research sa probinsya Taclan. Busay! Busay! Apektado itdaya karang African swine fever. So, kabay pa nga hindi maggapta nga may mahalitan. Kasi makaroon pa lang may mga igmanghod na kita nga ginumpisahan na at pamatay randa karang mga baboy. Sila takon-takon may okasyon. Timing ba ka? May piyesta, may bunyag, may kasal.
may kumplian nyo o magpagkatawag na ng mga preparasyon ninyo sa paghanda ng kinangan Rubaboy. Bukit aron. Kasi Rubaboy, wa matat problema kung kanon itawo. Pero problema kara kung makasailot no sa ibang mga baboy man. Sanda rumahalitan, ag siyempre ro pangabuhi. No? Itaton ka nga mga igmanghod makaron. Nga daya lang gidro anda ka nga source of income mga katupa. Grabing kalugihan tabira kasi na-experiensyahan na before. Itaton ka nga mga hag-research iya or mga nag-aalagat baboy, may mga tangkay ka mga katupa. Ang problema man dayon is posibleng magmahago man ro prito. Ita baboy mga katrupa. Pero pagpantayan na. Iya sa aton ka nga pag ililibag aton nga pagpangalag. Now, iba naton nga mga mainit nga mga topiko, hindi na istoryahan taro kahapon nga impeachment trial. May white witness nga ginpresentar. Pero sa bilog sa mga gintutukan nga pag talakayon sa Monday sa nagapadayon nga impeachment trial kay Vice President Sara Duterte una sa Senado. Pero pag subpoena sa rayang mga tax record it busy presidente. So sa Monday ron pagadesisyonan. Agraya karang box mga katrupa nga may sugod nga mga records it busy presidente ang kuana karang mister. Now, sa Monday desisyonan it impeachment court ro oral arguments ko House of House Prosecutors ag defense team sa pagpasabwi na mga katrupa sa tax bank ag anti-money laundering council records ni Vice President Duterte ag anak ka nga mister. No? Nga si Attorney Man Scarpio. Now, ro decision is nabilog kasi nagkaukos rong mga senator judge kahapon ita hapon. Now, ag suno sa presiding officer nga si Senator Chis Escudero, nagkagasugot na mga katrupa o mga senador nga makaangkon it oras agod nga istudyuhan ro raya karang nga complicated nga

presidente, at least masairan it publiko. Now, ginatas man it House Prosecution Panel ag hindi yun pag ipaatubang sa impeachment rong lima sa nabilin nga mga witnesses nga kaparte sa Article 4 or raya ka na nga pagpamagag ni Duterte kay Bongbong Marcos ag sa pamilya, pati si Martin Romualdez mga kapatid. Doyon ro mga bugubantayan mga katropa. Pero may isang bilog pa naging mainit kahapon sa sesyon asa impeachment trial. Ruraya kara nga pagpaimbestiga it MBI kay Senador Alan Peter Cayetano. Araguman, base matugpa guman ra sa pagkaaresto, pagkakulong kay Senador Alan Peter. Pero mga ginabantayan, mga katropa, rahe ka nga kaso. Ano nga kaso ra? Kahapon na-mention ra ni NBI Director Matibag. Ro investigasyon may kaangtanan sa 2019 Southeast Asian Games. Nga pundo mga katropa. Kasi at the time, si Alan Cayetano, ro chairman at Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Moro na gabuyot, ha? Oh. So, ro NBI nagbilog ta task force nga para imbestigahan ro ginasugid nga mga irregularidad. Una, sa bidding o procurement at pila ka mga project. Paggamit ag pagguwa it pundo para sa SEA Games ko 2019. Now, ginasugid nga may mabaho nga kantidad itraya nga unliquidated funds. Wa maliquidate ro pundo. Now, may iba pa nga mga dokumento na guwa nga ginasugid nga nabato na it NBI nga may koneksyon sa proyekto. Wa kang gindetalye it NBI mga katropa. So ano rong matabuot ka na? Diba? Ang kaibahan sa isyo, ro ginasugid nga overpricing it proyekto. Di ka na sa SEA Games, mga katropa. May isyo sa procurement, ro pagdumaga, ag pagbuyot, itdaya ka nga pundo, no? Ag makaroon, ginapaimbestigahan, nakasintro. Rayak aligasyon nga ra, pahayag it NBI nga, may mga dokumento ag mga bagong impormasyon may kaangtanan sa rayang nagkaganabo nga korupsyon sa SEA Games ko 2019 mga katropa. Ha? Wa pa na minsan kung pilar amount eh. Eh kung mag 50 million plus base plunder guman ra. Ano ba tabo base hindi guman kagawa sa kulungan si Alan Peter. Bullseye! Bullseye! No? So, gimpaagi na sa trial kahapon sa impeachment, nag-speech. Gin-challenge, daya ka nga si Matibag, mga katropa. Bullseye! Agsuno sa senador, why not idea? Ag ginapamalibaran na, ro alleged irregularities, mga katropa, sa pagbuyot na it's SEA Games ko 2019. No? Ag, daya nga rin 2019 SEA Games, naimbestigahan yun manda kabuhay nga panahon after nga nagtuharo isyo nagkandak investigation di ba pero waman natabo kasi at that time panahon to ni President Duterte Rossi Games nga to 2019 mga katropa so the question is hamat gin timing it NBI nga nagapadayon rong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nga sambilog imaw sa mga senador judge. Oh. Ag ginasugid nga may pila pa ka mga senador. Nga posible nga pagakasuhan mga

0: ano ra, ng diversionary tactics para hindi makapokus sa impeachment trial? Kasi kung judge ka, senator judge ka, focus ka sa trial, and then may ginaimbestigahan ka, may anomalia ka to. So, medyo na-distract ro impeachment para kanda. Sa plastada ka ra, mga katropa. Dahil masubok. Bullseye! Sa nagkakanabo sa Senado. Hey, bago siguro matapos ro impeachment ka ra, basi ubos o bunggit o rotman ro mga senador nga kaapi na Bini Duterte nga hindi makabuto. Tapos,
1: ayaw, ma.
0: Ha? What mabilin ka daw na? Eh, pila. Tanan nga mga naduga nga mga senador una sa Senado. Puro kaliado ita, kwan. Duterte.
2: Bullseye!
0: Pila lang ro nabilin. And then, hara, may kaso si Alan Cayetano. Oh. Sino pa? Basi si Robin Padilla, may sabi... Sandara.
2: Bullseye!
0: No? Makaperform pa bagaro Senado, mga katropa? Kasi 24 senador kinanganta. Hay pila lang makaroon ng mga senador. Ha? 21 lang. Oh. Ay, may tatlo nga missing in action, mga katropa. Na. Daywa, nakakulong sa bilog, missing.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ano matabo sa Senado, mga katropa? Kinampang. Ito na, may mainit ka nga diskusyon. Or, sentimiento. Rupahayag it NBI, rusabat ni Senador Alan na Peter Cayetano, mga katropa. Aton nga iga basyada kinyo, sini mabuhay, sa aton makaroon nga pag pangalag.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Now, sa pihak nga bahin, haraman, tawan tamat na ganda. May nag-viral nga ranga video ita MMDA si Gabriel Go, no, nga may ginasugid nga gin apprehend nga teacher, mga katropa, ito sa Metro Manila.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sa ongoing clearing operation it MMDA at the same time sa pag-apprehend it mga nag-violate sa aton karanga mga traffic rule. No? So, bukom at bag-o, kasi may mga video. Bukom at basta nga video, ginobra nga content. It MMDA, roanda karanga pagpang-aristo or pagpang-apprehend sa mga nag-violar sa aton karanga traffic rules. What a kita question karon. Ha? Sa kabuabo nga mga motorista, kabuabo nga mga sagakyan, kabuabo nga mga motorsiklo nga ginatutukan, mas maabo pa gani siguro motorsiklo kaysa sa population yas Pilipinas, mga igmanghod naton. Mas abo para mga sagakyan kaysa sa mga kaysa sa population. No? So, ro MMDA gin-utilize man ra it LTO. Pwede sa na magpanikit, pwede sa na magpanakop, it mga nagabayular. Ah, mintras tanto nga may ginabuitan ka nga ticket, mga katropa, pwede ka. Mamanon iya sa aton, sa mga kapulisan. May mga authorized nga magpang-dakop, magpang-apprehend, it mga motorsiklo or mga sakyan nga nagabayulita sa aton karanga karasadaon, sa aton karanga traffic rules. Now, may nag-trending. May nag-viral makaroon. Rason, nga rayang si Gabriel Co. or Operation, Special Operation Group Task Force for Road Clearing, mga katropa, gin-suspended it MMDA.
2: Bullseye!
0: Aman! Ha? Hamat nga gin papanaugan it Choco's order, gin suspended makaron, mga katropa. Now, haraw, may nagagapta nga video. Nagatrending makaron ra sa social media. Rugin, rupag apprehend it MMDA sa teacher. Teacher, nga uwa nakasuksok it helmet, mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: It dito sa Metro Manila. Pamatian ta, mga katrupa.
1: Talaga dito?
3: Dito rin yung magic.
1: Atakbo pa eh. Tagasyan ka ba?
4: Dito po.
1: Ano ka dito?
4: Teacher.
1: Ba't may radyo ka?
4: High school po namin.
1: Ano ka, security ng ano?
4: Sa ano po, sa school po namin.
1: Pang?
4: Para po sa ano ng school namin.
1: O teacher ka, tapos wala kang helmet.
4: Sorry po.
1: Paano naman natin tuturuan ng ating mga estudyante kung ganun? O RCR na rin po.
4: Pwede huwag din ang liyan sa ano.
5: Kaliwa kayo.
4: Sa ano nyo, nakakaya teacher.
1: Blurred ka naman eh. Huwag na lang, huwag na lang magpapakilala ng pangalan. Eh, dapat inisip nyo muna yan bago kayo gumawa ng mali. Beles! Beles!
5: Isa-isa lang kaya, Dick. Paisa-isa lang yung contract natin. Para ano?
1: No helmet.
6: Kapi-kapi.
0: Okay. Doon yung video ah. Nag-trending ran mga katropa sa iya sa Pilipinas. Ro na ginaprehend is teacher. Kasi why mau ita suksok karang helmet ah. Mga katropa. So nag-viral. Ging question pa ani, amat may radio ka. Ano ka security? Pero yung uniform is pang teacher. Now, the issue di kara mga katropa is kinangan baga nga i-content? Kinangan baga nga i-vlog? Rupag aristo o rupag apprehend sa teacher mga katropa nga nag-violate sa traffic rules? No? Now, may mga senaryo nga natabo kay Chabit Singson. No? Nag-violate man anak ka nga driver. Pero dato tagani nga issue is medyo nagpakumbaba ro nagkwanta kato kita hey, ro enforcer kasi Chabit Singson eh, pero sugo ni Chabit sige kuna aristo ha matawhay no wa it kuna no nga mga nagkaganabo nga mga sidaryo actually manami ro approach kato despite nga may mga violation ro enforcer nga ni kato medyo na kuna eh. Eh kasi tawot naman na ni Chabit Singson na eh. Kaya is nagahinyo ro teacher nga kung pwede hindi pag i-vlog, hindi pag i-content. Ayaw man ba taro MMD eh, nga si Gabriel Go naka-blurred man, hindi ka man makilaga, diba? Pero nakita ro ng plastada sa nangawas. At the same time naka-uniform igo ro taga deep ed mga
2: katapatay.
0: Good morning, Anik. Kay paring Warren na Mangilog. Pare, good morning. Nasa Purok Uno, laging Banwa, Ibahaya.
2: Good morning!
0: Nag-monitor. Una sa Ibahay. Ag sa mga obreros na gali. Baka nga, nakabulsay. Gita. Si Bro Jason Pirozzo, Bro Boboy, Carlo, Rex, Agkay Ruli, Tanan, Sanda, Hay, Taga Barangay, Agdugayan, Ibahay. Yan, good morning gita sa mga Taga Barangay.
2: Good morning!
0: Hi, good morning. Kaysia, Plandra, good morning. Paalin kung minority tanan sa Senate mag-abstain tanan, hindi baga makonvict si BP Sara?
2: Good morning!
0: Eh, bisan pilang bilog latar mabilin nun sa Senado pag abot sa... Kasi numbers, ano ginatanaw di karon eh? Pagbutuhan? Ayaw, may himo. Inalip pa. Nel Pasonio, good morning! Dapat lang makulong dahil buaya sila. Okay, nasa Senado. Cloyd Beltran, good morning, Cloyd. Ha? Good morning. Kay Mama Medina Beltran Tiad nga naka-highlight sida sa aton nga programa. Dambila ni ba, good morning. Watching makaron sa Makati. Paring Itzel si Spinny Orita, good morning. Naga-monitor makaron kato no. Kay Nirbais Marcelo, good morning man. Astigbawan Madalaga kay Sir Jojeta Naldora, kay Mama Silmi Bonda Turang, good morning. Sir Noel Tamagos Senior, sir, good morning ha. Naga-monitor na sa Tamagos Delicatessen.
2: Good morning.
0: Sa Osminya Abinyo, good morning. Bani Rod Salvador, bukonit kumplito ang araw pag walang X-rated? Aba, X-rated.
2: Good morning!
0: Mag-drive-drive yung dayong kunit.
2: Good morning!
0: Una pero X-rated. Bantay ang hindi na. Kay Melanie De Los Santos, good morning. Nastabok Libertad Antique, ha? Nag-monitor makaroon nga agahon ka ton. Thank you, gita na sa pag Propamatic. Kaya Samputan Vlog, good morning. Nag-monitor makaroon ka ito na.
2: Good morning!
0: Samputan Vlog.
2: Good morning!
0: Good morning. Nag-monitor makaroon ka. Balikantar issue nga ra. Rupina kalitis mga katropa is gin-suspended anay si Gabriel Go. No? Gin-suspended imaw it MMDA or Metropolitan Manila Development Authority nga makaron hindi anay mo pwede magpartisipar sa mga clearing operation itahin siya it MMDA. Dahil si Gabriel Go. Si Gabriel Go is kabuhay ng Imorarohid it Special Operation Group Task Force for Road Clearing. At the same time, rana ka nga ginubra, ginblag na. Nubra ng content, mga katrupa. Now, suspendido imao, kasunod ko rayang ginapatigayon nga investigasyon, ita MMDA, kasi ginasugid mga katrupa, nga ginpakahuyan ni Gabriel Go, Rosangka Public School Teacher. Nga na-aristo sa clearing operation. Sa Metro Manila kung nagtaliwan ka nga at Rotitzer nagamaniho nga awa it soksok it helmet. Now, naging viral ro video kasi mismo man si Go ro nag-post kara mga katropa saan na mismo nga Facebook page. Last July 14, no? Martes ron nga adlaw. So, di kara kaina nabatian naton nga nagahinyo Rotitzer. Sir, wag na nating i-video ang insidente. Ang bagit ng kwan nga rin. Maestro, pero nagapadayon ta sa gihapon si Go. Ang inhambag na nga ni, nga, oh, nakablard naman. Nakablard naman po. Ha? Ag, hindi naman kayo makilala kasi nakablard. Wag lang kayong magpakilala habang ito ni Gabriel. Now, on the other side, nagapatiro dayang party list it mga teacher ano act teachers party list nga saga ro pagmaniho nga wait helmet diba pero ro andat ara kada nga ginabuangag ha bukod trasunra para pakahuyan rosin umat mga katropa kasi naka-video eh oh. So, ROAC party list makaroon, nagapanawagan sa MMDA nga tanggalon sa pwesto si Gabriel Go. Ha? Si Gabriel Go is pilang businessman nga naging kontrobersyal. Kasi may mga nakita nga mga paggapas before sa mga direktiba at MMDA. Partikular mga katropa sa mga personal nga pag-post sa anakara nga Facebook page. Kung mga operasyon it MMDA una sa Metro Manila. Ha? So kung nag-post ka sa imong personal nga account or ginablog mo, this is clear. Nga por kwan nga tara content or pansariling interes yang ro ginaobra nito. No? So ginaimbestigahan makarot it ng MMDA. Ruraya ka nga insidente mga katropa. Nag-issue makaroon rong ahinsya itsyokos order kontra kay Go para mag-explicar mga katropa. Ha? Gin-suspended imaw. Takong pilang days na, pilang months. Ha? Kasi viral taro video nga na. Oh. Ah, may mga memes yung tara. Ginobrahan yung tat mga kanunahit ng mga netizens mga katropa. Ano ka, security guard? Bakit may radyo ka? No? So, medyo kakaiba. Although, makita mo nga may respeto man sa kada isaga. Kasi mabatian mo may po at opo. Oh, bakit ka may bakit ka may radyo? Sabi ka tumalang ro sa bilog ng mga question pagit eh. Oh, that's why may show cause order makaroon mga katropa. Now, dayang arais bukod niyang it for Metro Manila. Kundi sa pangkabilugan. No? Pero pag-implementar itlayi mga katropa iya sa aton sa nasyon, ma-apply na ton patas. The law should be applied equally to all netizens or manggaraanon ka man o pobre ka man. Ha? Hindi yun na nato na maduga o perception. Kasi nakadepende ron sa pagkatawo or sa status ito nga pagpungabuhi or kung nanuraan ng propisyon. Diba? So kung ordinaryo nga pumuyo, accountable or may sagabton or gin-break na rulaye, may sagabton doon. Same. Bisan nano man imong propisyon, una, abogado ka man, doktor ka man, teacher ka man. Diba? Or any highest position sa gobyerno. Diba? Now, teacher is a... Consider natin nga, orang responsibilidad is teacher is for magiging role model imaw. Diba? Kung teacher ka, kinangan mo nga magpalo sa law. Sundon ta rong layi mga katropa. Kung nagkasagaro, teacher, matik na yan. May violation. May una nga mga pita. Pero depende ron mga katropa. Eh kung si Senador Erwin Tulpo pa karoon, we have to bend the law.
6: Ayaw mga katropa.
0: Diba? So pwede man natong repriman eh. I-hold. Kasi may accountability imaw nga sa gabton according sa mga proseso nga dapat masunod.
6: Ayaw rin ma.
0: Diba? So, bukod raya about sa white respect. It's all about enforcing the law, mga katropa. Nano kung teacher ka? Nano kung abogado ka? Nano kung doktor ka or mataas rin posisyon? Diba? So, di karaman nga part, may violation imaw. Pero the question is, rupag pakahuya sa teacher mga katropa. Now, aron natabo nga mga katropa is nagapakita nga pag, rupag implement it layi hay bukon nga mang it may kangtanan sa pag-apprehend or pagsita sa mga nagagapas sa traffic rules. Kundi para man sa tama nga pag-inugali ro respeto sa dignidad it kada isaga katon mga no? What duda nga importante nga implement naton rong layi sa pagsuksok it helmet mga katropa kung ikaw ay nag-drive it motorsiklo. Di ba? Kasi raya para sa kagawasan naton. Para sa kagawasan itaton nga mga motorista. No? Pero hindi dapat nga madugar o pagiging propisyonal. Makatawo. It daya ka nga mga opisyal samtang ginatrabaho ruanda karang nga obligasyon mga katropa sa gabi. Ha? No, rusang ka simple yang nga pagsita ay posibleng maging simpleng halimbawa it disiplina. No? Kung raya ay ginaobra nga may una nga respeto. Maging matawhay no? Nga hindi baga imaw magtuga it negatibo nga pananawan sa gobyerno. Ha? Pero kung inintrahan mo ito, ginbuyayaw mo, ginpakahuyan mo, ibang istorya. Di ba? No, sa aton nga opinion, sa aton ka nga pananawan, mga katulad. Una, tama aron na ginobra it MMDA. Sakto ka na ginobra na. Diba? Nga gin-apprehend. Pero sa pag-abot sa pagpakahuya, medyo may something. Now, reaction it pamunuan it MMDA, suspindihon si Gabriel ko. Waan na it matabo nga clearing operation samtang ginapatigyon rong investigasyon. Agwa man raya nagakahugan banwa nga ginahusgahan naton imaw, nga imaw ng may saga. Kasi once nga gin-suspended ka, preventive suspension, may ginaayos yang, ginatanaw, wakapat imot saga kara. Ha? Raya is pamaagi para masiguro nga magiging patas. Aghilway rong proseso sa anuman nga mga investigasyon. Now, importante nga may manabat. Kung sino man rong may paggapas mga katrupa sa mga rules sa serbisyo publiko kasi importante rong mga tao. Pero ginaserbisyohan ta, sandara. Kung nagapasanda kasi may mga layi kita iya sa Pilipinas, well, dapat ma patuman man insakto. Kung mapamatud-an nga nakaangkon it bukon it insakto nga pag inugali or anuman nga mga ginobra na dapat manabat. Pero importante man nga maging madahan kita sa paghusgar mga katrupa base gamang saray karang viral nga video. Di ba? Kasi kagabanan waraya ginapakita it rumbilog na konteksto eh. It natabo. Kasi wa kita ito sa lugar nga para magdesisyon, magtao it opinion. Nagbase yang kita sa viral video mga katrupa. That's why nga ugaton tara investigasyon. Official nga investigasyon it MMDA bago magpaguwa it anuman nga mga katrupa. No? Now, daya nga ra mga katrupa is magasirbi nga padumdum rurayang insidente nga natabo sa tanan. Even iya sa aton sa probinsya Karitaklan, sa tanan nga mga motorista, dapat magsunod kita sa mga layi. Sa aton kara nga mga traffic rules, kasi iya sa aton sa banwat kalibo, kumabot, nag-violate ka. Bisan niya nga ni, rupagsuksok it helmet mga katrupa. Ha? Agraya ka nga tikang is para katon safety kagawasan it. Now at the end of the day, rung matutod nga tinutuyo rung pag-implement it laye, bukon yamang it magtao ipinalidad mga katrupa. Kundi i-implement rung disiplina, rung kagawasan, rung pagsalig sa publiko. Number one. Mas magiging epektibo gamang rung mga ahinsya at gobyerno kung rung anda karang mga opisyal, magasirbi ka mo nga huwaran. It ginatawag nga propesyonalismo. May respeto ang integridad mga katrupa. Diba? So kung aton ka nga mga enforcer, agro aton ka nga mga pumuyo, medyo pareho nga may pagrespeto sa kadesa, ga? Sa kada laying nga gina-implement nato niya sa Pilipinas, mas magiging maayos mga katrupa. Mas makatarungan ro aton nga sosyetad. Ngayon o ginatanaw naton. Diba? So, rin na tabo nga rais. Abo nga leksyon. No? Now, si Gabriel Go is suspendido na. Kasi ro na aristo or o ginaprehend is may kwan eh. Taga-gobyerno man, taga-DepEd. Oh. Ang tama matramban na kasi kami nga ni Mano, wala ni Mano kami ginapagamit-gamita it ng mag-video-video, ginabawagan niya ni kami mag-vlog. Ah, ginminso na pa si Secretary Anggara. Nga si mismo Secretary Anggara, ginabawagan kami nga mag-vlog. Kamu? For what? Para sa kaugalingon nga info. Ako nuna ka sa gobyerno, may... Kung official ka't gobyerno, bisan mag-vlog-vlog ka pa, iwa ka man ita income ka. Oh. Ay Raya, ay abo ang nag-react. Well, tunga man ro opinion. Itaton ka may manghod. What question sa pag-apprehend because nga may violation? Pero question is, rung pag patuman itdaya karang ginausoy nga respeto or pagsita sa mga nag-react. Mo man ron sa aton nga mga enforcer, yes, may banwa it kalibo. Nga dapat patas man may pagrespeto sa kada isa ga. Sa mga ma-apprehend, hindi man kamo magbinasto sa aton nga mga enforcer. Di ba? Although sa istorya it daywa nga ra teacher aga MMDA, mabatian mo matagyapon nga may po at opo pero raw actuation mga katropa medyo kon san ka po? Bullseye! Bakit may radyo ka po? Sino man radyo ka? Ibangon man abig mo ro nya gir pangutan. So kabay pa. nga magasirbi raya mga katrupa. Ha? Nga